0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
2: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
1: Katong nagpa-check ko sa akong sugar is 320. Painam ko sa DTX 500.
2: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
1: Kabuntag na o gabi eh.
2: O, nakaroon pila na may mong sugar?
1: 136 na lang akong sugar.
0: TTX 500.
3: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
4: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
3: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin alin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
0: TTX 500.
5: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, inang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinance ko, nag-it sir ka namin namin, nag-it sa akong mata.
0: TTX 500.
3: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
4: Yawan ka kao ng puso.
3: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
4: Inom ka na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
3: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
4: Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay. Kaya especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
3: Husto.
4: Para ma-stay healthy, kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols. Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation.

0: Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
1: Justo.
0: Ti kurason, subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao, balatian sa kurason.
2: Isagid.
0: Para malikawan ang pag-ubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugared cane.
1: Correct.
0: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga amo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya ba? Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya si Lula.
3: Gusto. DTX 500!
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Sabalita, kampeon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampeon na istasyon, K5 News FM.
1: Yonard Viray,
0: Puro Telos Pablos.
2: Alas 8:11 yon, daton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. At siyempre, sagya po ninyo ka nga anchorman, si K5, Leonard Viray. Well, good morning, Anay, ha? Sa numan siya public market, nga nagpupamati makaron. Naman man at naduga, K5 na, drin yung signal. Naduga, resupply kuryente. Nagpamisok it makadali, no? Raton nga supply kuryente, mga ka-K5. So nga ni, maroon nga naduga kita at pila ka minuto. So bumalik man, okay, larga na naman kita. Okay? Sa ton nga pagpadayon, i-connect ko, Anay, sa ton nga linyada, mga ka-K5, raton nga sanguniang bayan member, no? Banwang Numansia, ay kahapon nag-istorya kami ni at mga grupo nga rat tricycle, ay timingan man nga nagapupanilong ba kita ay nagbunok na to. May nakahambay ka ton nga, ano nakahugot baga re-implementation taga traffic division Numansia, parte sa rin nga rang ginatawag nanda nga katupaman nga ordinansa rin, no? Katbawa yung mag-drive raton nga mga tricycle driver nga naka-short, no? Ag naka-chinelas para kanda. Daw, kung anay ko, no? Kung pwede, may mga consideration anay nga ilatag raton nga munisipyo, no? Eh, bilang SB member, mabutang ita short background, parte sa rin nga ordinance, no? Para nga ma-plastar tabaga kung maigrant ba rin nga ron nga request nanda kung mga pila na ton ka mga tuda sa sanggol yung bayan ay kung aton tanawon sa National Highway gagi ro mga tricycle from Kalibo to Numansia, no? Ay raton nga Land Transportation Office, I think may una karon doon nga mga rules man nga daw bawal gidaan nga mga drive kita, no? Nga naka chinelas at naka shorts. Nakita mo ko naman may mga nadakpan karon niya sa Kalibo, no? Nga naka-shorts, naka-chinelas. Gagi ka man na sa highway, agaron, dumiritso ka pa man na sa checkpoint. May mga mauron nun sa ndang akuan eh. So, may natikita niya ni Riba karon. Pero mga itata short background yang kay SB member Jerome Vega, no? Itabanwang Numansia, mga K5.
0: Foro de los Pueblos.
2: Well, sa ito niyo pagpadayon, ino na nakita tayo kailang power duo combination, DTX 500 at Mighty Zero Alkaline yung vitamin C. Pabasugo na ito niya immune system, mga ka-K5, parang likaw kita sa mga bagatian, gagnat o botrang kaso, mag-inom. It daya kailang power duo, DTX 500 Mighty C, raw alkaline nga vitamin C. Para na partner sa Piakalinya, raton nga mugod aktibo, nga SB member itabanwang Numansia with SB member Jerome Vega. Cons, live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
3: Yes, good morning ka K5 Leonard. Good morning man sa ato yung mga suki ang tagpagamati, especially sa mga kasimanwa namang Numansia noon.
2: Dali o yun akong konsihal, no? Isin na konsisyon yung makarang Monday. Cons, tawin yan kami at background. Abi, may man na istorya ko to kahapon. May nag- pabot ka kung it concern ba nga mga toda naton nga biyahing Numansia nga daw gapamangkot kung ano man na gong kastriktor pag-abot sa pagdinakpanay ko, no? Numansia sa mga naka-short, naka-tsinila. Sembal ko yan naman kung tanong taron sa itong mga amigo nga SB member ay pinamati ko nung bisan na sa K5. Daw sa akong pag-isayot may mga guidelines makalang ginasunod ro LTO naton dahil naman kung gaagi ka mo sa National Highway, no? Dapat sa proper ka mga sa pagsuksok it sapatos ag nakakuan doon maong pants kung pwede yang. So ano ra, cons, kano rin mga ordinances nga lang naipasar, mabuhay yun, no?
3: Yes, kakipahin ba, Leonard, wa pa nga ni ako gamiembro at sangguniang bayan ay may MTOP ordinance yun do banwang naman siya ag roamo na binga traffic code ay hasta makara ay for encoding pero wa pagid matapos aga ruin lang ito ta ginapinalize namon pero nabi nakabutang hay silent man yani ron nga wa tay ta exemption imaw pero kun maugan halin pa kato ay naobserbahan man yani naton nga wa gid man sandagi na dakpa ko aton yung mga traffic police kun maugan basta nakasinila sanda or abo man makarang masuksok naton nga shoe-like nga mga slippers. Pero ro pagsuksok, it's short, it maugan ay mansawa ta gina-allow pag kanyang hingan, pag sinilas. Kwan malataron, non-written nga exemption, pero if they really wanted, ay kay mayor, ta sana magpangayo, sa Edman Gamong, rason ganyang bayan is a policy-making body ro implementing rules yuta it ordinansa sa executive kakipay Leonard.
2: So, tikon may mga request na sanda nga nagapangayo bimana ron ita kwan anay, no? Ginatawag abin naton nga kung pwede gang nga may una abin nga pag kwan anay, no? Ginatawag naton consideration ay sa mayor ay imota sa executive.
3: Yes, so dapat ag rosambilog pa kung gina-implement kita at LTO ay roanat LTO national law. Same ka man nga ro, mga local laws naton, hindi tayo makasupersed sa national law kung relating abirikaron kung may una kita nga national law nga nag-exist. Ay said man yan, kita bisa nakamotor, ag nakasinilas ka, ag may LTO, ay di ba hindi kita pwede. While nga raya, abi ay public utility vehicle do tricycle for hire nga ra, kakipay Leonard. So if I may advise ay di kan directly write to the mayor para officially I believe nga royalty o kon maugan di kung gitman ka na maging abot pero kon wat at ugan nagasinilas ka manami o chimpo ay magtama siguro ron if you are a professional driver nga nero tawag kimo nang at least ay ginapaintindi namin kanda during our sort of seminar kung ga-apply sa that MTOP, ay kung doon, do hygiene nato nagro andaman nga mga ginasuksok, ay bisan bukon git bago ay malimpyo ba, hayro hygiene gidro pinaka-importante man na kakipay yun, at maging presentable ka man sing soke, because your passengers are your repeated customers, mga suki. Mura, dapat ay maging maayos man di mong dating gandawa ka nagahugom itang Uber or nagahugom ro atong Ilocon. Mga. Dapat daya ro mga butang personal hygiene ato na importante. Agro personal appearance man ato noon bilang mga drivers ay they are professional. Hindi ka man makadrive kung non-proprio mo karang lisensya if you are driving a motorized tricycle for hire Captive 5 Leonard.
2: Nandang mga terminal kara cons wapat may mga naistoryahan aton nga sang uling bayan nga may sariling terminal do pa numan siya kalibong ra. Good at least ay di sa nagugutok ri karas daw tulay ho kuuoy man kung kisa ng kahimtangan.
3: Ay wa man gidat mahimo dahil anat at kalibo ron kumbaga ay gintawan nya ani kita at konsuelo it kalibo nga maka kwan gitaw na maka
2: pisto
3: panilong kanda ag may ginabayad ro numan siya karon nga per dispatch sa mabuhay yun yan inamong appeal doon nga misan mabutangan lang kung tas na night pandong ko ato nga munisipyo kalibo because abo man nakita it kalibo kung huyapon nimo sa kada guwa ay may 5 pisong ginabayran ag may yearly pag nga ginabayran doon sa munisipyo mga POB kakipay Leonard.
2: Good at least mamako na ay presentable man sanda no nga ro mga pasahero ay makon sanda sa idagom it tulay man although nga wapat nakikita manabi nga lugar daton nga munisipyo man it kalibo nga butangan kanda no bilang ayati man mana is western terminal may anat eastern yut abi man eh depende lang man siguro matod sa nat LGU sige cons may kadugang ka nga mga balak nyo makausa sa ngunang bayan nga diskasan nga ikamayad ko banwat naman siya
3: ay wala gid maka hopefully ay kung maka istorya kami ni chairman it committee on transport sa kalibo or ni vice mayor hopefully may appeal naton doyon nga ron may appeal ta umat-uman ay mabuhay yung namong gin appeal doyon nga ron nga bisan mabutangan niyang sandait atop yang baga nga kahit papaano ay yes. Kung masilak ag maugan ay may panilungan do pasahero ag tricycle nga manuguwa baga
2: ag manami nga palikuran man kandaron konsihal ay sa iba naton ay mga drivers tangara para higop pamat mga linaga ra no ay hindi kin malikawan kung mangihi man baga sanda kung siint anak kung kisay dapat may mga manami man sa nang palikuran baga.
3: Oo, kabuhay yun namong ginapil sa munisipyo at Kalibo ay hopefully nga and with your help also ay basi yes, kung yes. Mabuligan man nyo kami.
2: Oo, ay atong i-connect man da sa chairman it transportation ay para si Kamayad man ko aton nga mga migura nga mga drivers ay.
3: Mm-hmm. Sige. So, abugin niya, salamat, kurayang kahigunan na kakipal Leonard at God bless us all. Thank you, sige. Gid.
2: Konsyal, thank you sa oras, Gid. Thank you sa oras, Quintos K5. Good morning. Si SB member Jerome Vega. Itaton nga banwang numansya mga ka-K5. Doon din nga mga request ay kabay pang ikuan man doon, i-plastar. Sa i-depende pero sa aton sa Kalibo matuod. Ay may ginabayran at abisan daman nga para sa mga drivers di karon nga nag-occupy sa daptulay. Ay kapon ay nag-aagi kita rin na, K5 man na si K5 man na si K5 man na. Ay ano makon natin yung mga problema. Makon natin sa mga migutang at drivers man na sir ay may bati man na kami nga ruray ang arang dinakpanay sa mga masungin na dlaw, stricto. Pati taman ako no, pagsuksok namon it shorts. Ero no, ayos man partner yung picture ay aron sa men, ibay nakashort mataw ay. Ag ibay na kasapatos but short kita man nga rag ko naman nakatsinilas ay wa man abi kami tanan nga pagariyo ko naman tayo do iba nakamaong pants ang tamaran ta nakon naman mabugat ang mainit no ay sa kaman man nga hayra nga gapa batyag katon si Super El Nino ay kun pwede man man siguro nga may mga consideration ya nga i-plastar no basi ma depende ta ma kon noon ay kon may ordinansa rin yung banwa, sundon tayo ako ninyo gidron. Eh, depende kung inyo i-request na mag-taut consideration, ay abo pa tama kong proseso kon kung ipaagi nyo sa executive, no? Ay legislative, tig o brat sinungundan kinyong banwa, pag aprobado na, i-implement na, bahala tara executive ka nun kung ano decision na kung matake imot na consideration sa iba, parte sa rin yung mga ordinansa sa bimana, ang apektado. No? Now, kung makunidali ninyo ro HPG, ako na matay, ka-checkpoint man rin na ro LTO, ay bugto man makong kamoy, gagi, hindi pwede makong hindi ka mo mag-agi sa National Highway. Pagsaka nyo rin kara sa Padot Rojas Avenue, diretso ka mo tulay, te kisa nag-checkpoint raton nga dahil ka ng HPG, no? Before ka nga tumapak sa New Kalibo Bridge, no? Or kung namat, yagpasto sa kato sa may punta tulay bulwang naman siya, una sa na nag-checkpoint, no? Either LTO or HPG. Ti kung hidali makong kamo, in wa ka mo gasuksok it proper nga kung ninyo eh, no? Attire. Kung nag-drive kita, may mga proper attire. Hoot, ma. Ay, bisan kami makon sa single, nag-drive it motor. Hindi ka ting pwede kung nagabiyahe ka nga halin ka sa mga ibang banwa. Iba nga ni, hindi ma wala tawit consideration nga halin malang di ka ra sa Tigayon. Pag wa na highway, mabakay mo to sa mga talipapa, ay alay may checkpoint. Wate mo mag-helmet, naka-short man. At tad-tad violation, anang motor na makaon sa LTO, ginatuktok na. Ay, nagwa malang man ako. Saan may ginabakay nga suga? Oh, ay sakma, ginanaro checkpoint, bagong kanang gid latag ko mga personnel ag haron po nang gapamaragon ay dumiretso matimaw ay di igo timaw what at ginlatag ang consideration eri daw ni John tanga nito eh oh ay dakop ana ay ayan pamakong kamo nga halin dito sa may poblasyon naman siya going to Kalibo ay gagi kamo ta highway ay kon si tahon makong kamo nga was a proper wearing it kan kamo inyong attire bilang driver no ay dapat nakamong sapatos ay dakpon ta kamo ko nakashot sinilas ang kamo ako no overloaded pagi kamo ay ribabe gapasakay pagi dita ko na matatlo sa likod ang dapat sambilog gang oh. May mga paaman-paaman bang ginatawag Igahapit nakapuno mo humalinto sa anang terminal pag-abot si Babaw, Ras Abinyo, nagpasakay pagid. Di identify ka dayon kanong overloaded ka. O pilaro max capacity ni mo ay, di ba? Abot ta kaping kon region sus. Kutob ko makita na nang may violation ka, ibutang da sa tikito. Di busog-busog at imo tanan sa penalty. Kaguoy ka man dayon. Eh di mo makon ay pamangkot taron sa aton ni amigo nga sanggol ng bayan, mong tinawagan ta si SB member Jerome Vega, no? Ay ba ko nakahapon cons makon ay set takeout interview ay tawyang kamit background ko rin ron nga mga ordinances ay gapamangkot aton nga mga amigo nga drivers na saan ka pinamatiron sa Daptulay, no? La sa may terminal, no? Sa mga good, sa mga drivers aton itanuman siya. Mga ni good morning. Ag sambilong nanda pagid nga ginaayo, ay kun sano man na kami kara K5 Nard. May butang ay kun mga drivers man na sa Eastern Terminal nga ginatawag nanda, ginpahalin na ginbutang sa Kilid City Mall. Ginpobrahan pa man at manami-nami nga pandong, magapad. May pungkuan pa para sa mga pasahero nga naguhugat. No? Ay amon man manangaray daw tulay, may pandong man, tulay gid nga ni mana. Madamugid, hindi gid kagusotro si ito init halintos babaw. Pero tanawon mo man na ramong sitwasyon diya, mako gindot-dot man na kami na si Dagom Kutulay. Hera pa nga lang may mga iba nga nga iyaman man na nakikipila. Oh. Ay kago ay man na kami, nagabayit at tsakto. Ay mako ni Sambilog pag ginaton doon sa i-open man, sa ton nga sanggulang bayan, harong gali. Eh, possible pag tap man si Konsihal Vigato kay chairman doon, chairman it committee transportation si SB Matt Guzman, no? Ay diyahan ang daraya. Ay instead makon siguro kung mga ibang proyekto taon na nga more on infrastructure ay pobrahan pagid naton dahil may ginabayad man doon mga tuda rin na sa kada guwa nanday, no? Mabawi man doon ko local government unit o suyat space na di karaw sa gapit. Pwede man di karon sa Uturong area kung mga gapatra, kung may mga gugta din ang ginabaligya, no, nga pwedeng mangin terminal kat hindi man bagahaon ay base kon may mga matrap baga sa pilang kung may mga bagyo baha ang bang umagi tapos terminal doon ti simpe may mga tawo at may mga matrap ana kon maabot at baha ti budlay man sa mga safe nga lugar, no, nga maliway hindi maabot baha ag safe do aton tanan nga drivers ag pasahero nga may una nga CR nga pwede makapangihi ro mga pasahero kung ano pa rin na, no? Ay may terminal tabi ron dapat kompleto ron imaw, no? CR etc. pungkuan sa mga pasahero ay wa mansig-mansig pag abot pag drop kimot biyaheng poblasyon pak sakay ka man din to automatic sa ray nga nga tricycle nga biyaheng Numansia Bulcampos kung siin pa rin na padto kung papoblasyon, no? Marunong plastadan na rin na rin kagoy matana no? Nga ni kabay pang maksunan ro nga ron nga problema nanda mga K5.
0: Foro de los Pueblos.
2: Alas 8:29 raton nga oras. Aga saton ka lang pagbalik. Standby ka mo ha. With K5 Regeline Tornino. Aton iplastardo balita nga na may kantanan sa natabong operasyon nito. Gindakop nga bilyaran. Yes, sa kalibo. Balikan ta. Matapos na may importante nga panomdom. Standby.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masalikat, epektibo, DTX 500. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500, ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar cane extract. Kung may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
1: Yonar Viray.
0: Puro de los Pueblos.
2: Alas 8.35 yon, daton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon, Yankerman, K5, Leonard Viray. Well, good morning sa mga listeners daton nga nagapupamati na sa may Capitol, nagapamati aton nga mga sa part it Department of Justice. Yan, mga ma'am and sir, good morning kinyo tanan-tanan.
0: Foro de los Pueblos.
2: Well, check ta nay ro patrol naton sa aton karang Clan Police Provincial Office. May kantanan sa dengarang natabong aning operation para at least maipalatag ta sa aton nga Clan PPO. Ron na nga ron nga ginpatigan nga anti-illegal gambling operation. All right? Balikan ta ron ay abo nang gapangutan na kapin may manginikanan nga rang naunga ay nadagasa ko yung operation, no? Agrupot mga bilyarista ya sa Clan. Aton nga i-check ro detalye with the K5 Regilin Tornino sa aton nga Clan PPO, no? Kaibahan aton nga Chief Public Information Officer with the Police Major Aubrey Ayon. K5 Red sa kampiyon nga balita. Standby.
0: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
2: K5 Red sa reports, go ahead.
3: K5 North, bisan ano nga kampang basta nga may kaya kay Abig kay Mauron nga sugal sa K5 North. That's why nga doon na nangimbasihan ni Tatun Karong nga mga otoridad. Sinaman it bin dakot rong pitong ka mga persona nga ra nga naaksuhan nga nagahampang it billiard sa K5 North. At may una tabi nga taya. Kay meaning hay illegal gambling kay Mauron nga makabig. So ipapatpata kay Police Major Aubrey Ayon sa K5 North. Do ano ba lang, no? Do nangin monitoring nanda mga basihan bago gintandak do dahil karang operation na makanyani nagapaninggitan do mga player nga ra nga kun naman it nakatugsan gid bala sanda nga takpon sa K5 Night sa pihak it billiard may mga competition makabig na hampang sa K5 Night at nagakontest pero may mga aklanon kita nga mga nagahampang man. So K5 Night si Police Major Aubrey Ayon man sa pihak na linya si K5 Night.
4: Yes, sir. Good morning, sir.
2: Ma'am, good morning, no? Ma'am, pakilas plaster abi, ma'am, ro, paano ag ginkandak na nga nga anti-legal operation? Ag ano nga team gidman o nagpanguna ka na, ma'am?
4: Yes, sir. Ko power kanche, no? Mga 1055 is gabi era, sir. So, ato niya Provincial Intelligence Unit sa pamuno ni Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista, sir, no? Nag-conduct some data, sir, is ang illegal gambling operation, sir, no? Yung sa Pugasyon Kalibo, nga kung siin nga ni Raya Sangay, involved dahil nga sa illegal na pampang, sir, is billiard na kung siin nga ni may nagkakapan siya sa inyo at ito mga personalidad
2: siya. Okay. So before the rengarang operation niya banyaban, may mga test by gid anay mandamam, no? May mga monitoring kita nga may nababaton nga reports information nga may una gid man nga nagakanabo nga sugagan di karon sa nasambit nga lugar, ma'am.
4: Ay, yes, sir, tama dun, sir. Dahil nga actually, sir, no, is nag-umpisa sa tangka report mo lang, sir, no, may report niya na baton, may informat niya na baton sa aton ka lang PIU na kung among Provincial Intelligence Unit. Again, validate, dahil nga rin monitor. Sobrang man, 2 weeks na, sir, naging contact, sir, no, so, dahil ang validation at monitoring, na sa dahil ang pizza nga ni Ara, may mga inadlaw maging tao o atong informat, nga may mga pag-ahiwaton niya, hampang biliyard sa dahil nga nga lugar. At dahil nga rin, may bukon niya sa imo, ikmas sa recreation, bukon ikalinawan o pastime, kundi dahil nga rin, pustahan, no, sir. Kaya din kasaray at aton nga mga intelligence unit, siyempre kung sayo rin rin natin, sir, sa ibang sa recoveries natin, sir, do kaya naging kwan man akong kapulisan, sir, no? Kasi na-recovery kita ka naman, sir, na 206 pesos, 100 peso bill na mark money natin, sir, na naero patunay na hindi nakapusta dito, sir, at hindi na din ang pustahan nila katabo, sir.
2: Okay. So may nababaton agad sa ng info nga may mga aktibot agaling nga tinaya rin na. Particular si Dampira, ma'am, diya sa may barangay poblasyon sa Kalibo?
4: Yes, sir. Paman, sir.
2: Si Dampi particular nga area da, ma'am? Kasi may mga bilyaran manabi di kara sa may Castillo, may una sa part ito.
4: Sa may enroll dance, sir. Enroll dance street.
2: Alright. Alright. Now, Pitoro arrestado, 22 to 52 years old. May nadakpan, sa bilog sa nadakpan, tag-aton nga sikat nga player ya sa Aklan, ma'am? Sa inyong background checking?
4: Sa mga nasa media natin na itang information, sir. Sa pito nga natin, sir, nga, ano, sir, sa pito natin, sir, nung, nadakpan nga na, sir. Kaibahan yun, sir, sir, doon yung ka-player mismo.
2: Okay.
4: Tapos doon nga spatter, may anda karang umpire nanda o referee, may andang vetor, at may inak di karang sir. Kasi mismo nag-manage ipot pa sir, doon kaibahan di karang sa nadakpan.
2: Oh.
4: And doon yung mga individuals nga na sir, para sa mga players na nga na sir, isaling sa pasig sir eh. Tapos may mga nagpusta, nagapusta, at nag-manage ipusta na haling sa lapan. Sa Iloilo, and then the ibaw na yung kara, it's yung mismo halin sa atin sa Pudisa sa Aklan, sir, sa Kalibo.
2: Mm-hmm. Ano ka pas ko gida ko ma'am tina ano pa nga tigay pagtagay anan gina rin na although nga nula aton nga cash nga na recover is 3,800 pesos.
4: Do initial abi kara sa no information nga nabaton it atong provincial intelligence unit it mabaw do ko sa answer.
2: Oh,
4: so yun nga ron is ibahan din no actually mga kasay wa nagatapos do aton sa pagplanpar ikaso sir eh, kundi may mga padayon pa nga mga investigation at monitoring na dinapatigayon sa atong mga kapulisan. Kaya yung iba mga information sir hey, ito mo na iyakakitin sir no kasi gusto naton nga raya nga rais matap na

0: question sa mga kay man nagpost ro sang bilog sa mga kilaga nga player nato ni sa clan nga naghampang man yani indi gang sa ibang lugar yes Pilipinas but abroad no ginarepresent na rato ni Pilipinas. May mga suggestions nga kunta man na before nandagin operate may mga warning man anay kunta para ma stop kon ro point bagahay illegal gambling agud masaway kuno it management indit aninyo pagobrahong sugagan da tagayan da iray nga rahay para ma-enhance at naton do skills itagsa-tagsa ka mga player naton nga nagakumpete sa ibang mga nasyon. Major ayon ma'am.
1: Ito unang punto atin natin karon sa no, rumis mo dapat ng establishment sa Yunanda kung ano doon mga legal na mga aktibidades na dapat natin yung dinapatuman, dinapatigayon. Kasabay man karon sa ito mga involved na rama individual di karon sa no, sa dapat natin doon mga legal at illegal na ito mga hindi dapat natin ubraon. Pangayawa sa ito natin na umanon sa ito, pangayawang punto natin bago rin din operate it atong kapulisan. May validation kita, may monitoring, may intelligence monitoring kita ang dinapatigayon, nagbaso kita sa information nga nabato naton. And in fact, doon nga ni, mismo atong police is naging ditch di karon nga ron sa ruin nga ron para makita naton, which is may resulta nga ni sa mark money kita nga ni sir, no? Pamatuod mo, kukunayan naton personally, at caught in the act doon, sir, meron tayo mga individual nga ron, sir, it involves sa rin illegal activity. Sa warning at nga ginatawag natin sir, last point natin sa warning natin ginatawag, uwa man kita sir, nagugang sa pagkit atong mga kapulisan, sir, ni natong ginapahanundong, meron mga illegal activities nga rin, ginabawal natin. So, sa atin yung ginapinahangan sir, sir, ginaayo natin to atong sir, nga kooperasyon at participasyon sa mga legalidad na dapat natin ubrahon at itatuman natin iyan sa atong komunidad natin sir.
0: Oo, kasi bisan magkainano, raton nga pulis, once nga may lahi bimatood, ginapa-implement kinyo, ginatumant ang bimatood ninyo, no? Kaparte ko inyong trabaho. Dahil dahil nga raro, anti-illegal gambling operation, once nga may tayad at bisan mamiso man nanuna, kwarta rin involved, bay, klaro taro nyo violation sa illegal gambling law na ton, Major Ayon.
1: Yes, sir, tama din, sir. Do yung gusto natin yung tawang emphasis, sir, no? Una-una, do billiard, sir, sir, billiard, yan dito ang hampang, bukod aron ni Mos Bawal, resolution nga ni Inauron, pastime Inauron, sports nga ni Inauron, pero nagiging illegal yung imo, sir. Di sa'y ginaimpahan nga ni Ipusta.
0: Yan.
1: May puntahan nga ni Ipusta Tabo. At do yung puntahan nga rin, sir, pangayawang punto natin sa rin, is uwa rin imo, sir, need. Uwa imo, sir, sing sa bukod imo, otorisado, nga ipapigayin do yung klaseng activity.
0: Correct.
1: At siyempre, sir, dahil rin naging sandigan natin karon sir, is akong operation nila, may report kita nga na baton, na kinangan natong aksyonan, sir.
0: Oo. Pinaka-kampiyon na to, ma'am, nga tama, rigid rin mo, I agree. Nga what at bawal do bilyar? Ado na biro ang comment ko iba eh. Hamat ginabawagan, bukon at bawal ro bilyar. Do bawal rin yung ginuobra, nga obrahon ta ninyo bilyar, nga suga nga gamitan nyo at kwata nga magtinaya ka mo rin na kung sino nagadaog. Tekon ga practice, kung ano rin na nga mga pagpa-enhance ko skills sa rin nga klase tampang, hay rin niya takunta, di tapag-intrahat kwarta. Correct kita matod man imo. Maroon niya nagingin illegal, dahil ginawaktan nyo man it illegal, abi man matood. Okay, mao kung may mga pa-tournament nga lisensyado ag authorized ko aton nga opisina at gobyerno, ma'am ayon.
1: Yes, sir, tama, sir. Kasi ito ako na bigarang giniiwasan, sir. Dito yung mga nga klaseng aktibidadis dahil, sir. May mga domino effect na, sir, eh.
0: Okay.
1: Magiging habit dahil, masanay, ma-engage, magiging, kumbaga, ma-addict dahil, itinampang, it-involved sa sugal rin, sir. Sin, dahil, okay lang, ako may pang-sustento kasi imong sugal.
0: Yun.
1: Pag uwa yun si Indayon natin din buong do kwarta, ano mo man dahil masunod. May mga krimen yung man niya, posibleng na-engage isang ka mga individual ka nga involved. So doon yung mga bagay-bagay na sambato sa mga preventive measures natin na hindi na ubra sa'yo, no?
0: Uh-oh.
1: Again, yung kita gusto natin tawaan is emphasis, uwa ka kita bukong kita against sa pagpahampang isbilyard. Pot aron, binarespeto natin do konsepto karon nga for recreation imo pastime imo pero hindi ana to pagintahan sa isuga hindi na to pagintahan sa kwarta sir.
0: Oo. Okay. Ag sa mga nagapamati bukon raya it first time nga nag-operate kamo at bilyaran iya sa Aklan or Kalibo kundi may sa iba man nga mga banwa kundi kung kasaga raton nga hepe nga until now imo man gyapon sa Altabas may bilyaran man sa nato nga gin dakop sa Altabas eh no ag iba pa nga mga banwa ma'am.
1: Yes, sir. Tama rin, sir. Kaya doon pinaka-recent natin, sir. Pinaka-ulihin natin na din operation at atong mga kapulisan. In fact, na inatlan nga na sa ibang banwa kalinya pool.
0: Oh.
1: Simply, malat ako.

0: sa imawa sir na recreation game yan. Kita punta, ugaling din yan, sir. Di na ubra agri ng pustahan. Di na pustahan agri imaw, sir. Nagiging gambling mo tayo yung imaw, sir.
1: Oo. Huwag man nasan nagahigayo, ma'am. Kung halimbawa, may mga liga, manabi nga ng basketball or boxing man na tournament, agaktan ananda sa liwan at nagasugayit ako mo rin na una makita ko nagawatan takamot-amot sa taya, considered man gapon niya illegal gambling, dakpon man gapon katong niya kapulisan. Basta may reklamo at may ginaplatag ng mga ebidensya.
0: Yes, sir, tama doon, sir. Gusto pagig natin sa nang laruhon. Pero ako mga kapulisan, sir, wala basta-basta ga-operate. Ya, ubra may kita series is monitoring, validation, naging napatigayon, sir, bago natin doon yung authority. O, ang kita basta nga nag-pati sa report, kumitasa, gaya actual, then investigahan, ma-monitor, ang mabanding is atong kapulisan, sir, bago na yagirain mo ito-operate, sir.
1: Mm-mm. Sige, so at least klaro imaw no sa aton nga mga tagpamati kabaypangan na explain kinyo no aton nga kapulisan may mga kunyabi nga ray may mga nagapamangkot lang man abi matod kapin ginikanan nga sa Milo Grande rito nga unga nga nahadakpan no ako last Saturday. Ma'am, may ikadugang ka nga ako magpamangkot ma'am ang gusto ipaabot aton sa mga tagpamati ta?
0: Yes, sir. Do akon sir nga akong police provincial office sa pamuno ron ito akong provincial director nga si Police Colonel Arnel Unico Ramos gusto ang ipaabot sa akong mga pumuuyo. Una-unang sir, kapasalamat ito sir nga sa akong mga pumuuyo. Kasi rung mga makarang klase ng mga illegal activities nga ra sir, natatawa ni action ni police. Kasi nga may nag-report sa akong mga kapulisan. Matuhong na bagay rin naman sir no, nga may akong nga nababaton niya report halin sa atong kapulisan, so dahil patunay o kooperasyon at participation sa atong community sa kapulisan natin, sir. Na, o sa lihapon, gusto natong ipaabot, sir, na umano-umano natin, sir, do billiard and other sports or recreation ni activities o aron bukot against karon do atong mga kapulisan. Korea yan dito, intahan natin dahil nga na ipustahan, nagiging illegal imaw, mas kapindukwa pagit imaw i-permit. So, ato nga dito, hindi na ayaw, sir. It's magbuhuligan kita, sir, nga atong probinsya at Aklan na maintain natin do peace and order. Kasi kita iya, sir, sa probinsya at Aklan. Pero atong peace and order situation natin iyan, public safety natin, sir, na situation, it's generally peaceful. Doon ba ato nga gusto nga ma-maintain sa probinsya at Aklan para maging matauhay bala o tanan na tanong nga pumuhuyok natin iya, sir, sa probinsya at Aklan, sir.
1: Sige. Thank you, ma'am, and good morning kinyo sa atong Aklan PPO.
2: Okay, so napatian kay Sir no, si Police Major Aubrey Ayon. So, hato klaro nga basta may taya, may kwarta gid abi kay Sir Guard ay sugal aron unless kun ro mga taya na dahay like sa mga license ana baga it pan core ka kay Sir Guard nagabot ang mga lisensya nga mga online betting aron nga may mga nagakaigo ta na nga mga permit.
1: So, speaking aron, it pag core ay bisay maginugahab nga ni raton nga ibang sektorya sa Kalibo parte sa ano na ito yun, doon nga hotel and casino sa Boracay, hay may license sa pagkor. So, gani, ay lisensyado ta at pagkor, nasyonal pa. Oh.
2: Na-legalize, sabi ka, tayo. Pero kung tanawin mo nga niya, sugay man, abi kung tanawin mo matuod. Mauron niya, abong naghambal, haman manay, na dinakop niyo rung mga maintok, manangarang, ang tumana rung mga dagagkuan, manang milyones, sur taya, manang perbiay, wani manang kinatakpang. Kaysa nga yan, yung legal, anang ani, kay Sir Guy.
1: Mga sugay sa namat yan. Hay, wang ani, kamot nabuitan nga permit ag dati ron kinabugtawan ta aywa patagapangot ka turo layi ay makara gina implement yon ay ginapugpog ra to nya kapulisan ay gina implement man atanan day bawot ang makon sa namatyan do sugal gabulig sa patay but simpre ngani kun amat abi ginadahilan man do trambol inaway imbes ko ta hiubong do patay may next human nya namatay ay dahil sa sugal may binuno.
2: Oo, may mga makaroyan sa agziba, si Paydard ay ginahungod na nadang pabuhayon, tanabagaruhay, ay parang negosyohan pa ta, or pasugalan pa ta. Ay baho, tabi man na rin mga ginapaya, ang mga manugpaya, si Paydard. So since nga do yun, ay gambling. Bisa nga, nigurgahang pangkat Jackson, kasi Paydard,
1: nagbutangan
2: na paya ron. Oo, illegal gambling, pagyapon ron. Basta may kwarta, bisan ano ro, ubrahon nga aktibidad, basta may kwarta bilang kaya, maliban matana kung mga cash prize matanang competition tana ba kay Sir Guard nga kung ikaw tana nagdawg ibaw mataro premyo karon pero kung taya tana ang ginatawag ginatasar maka kung magdaog or perder imo nga ginatayaan hay illegal gambling gid anay mao
1: like abi so, may competition kung kisa si Gob may man si Mayor Joris ay nagabilyar man si Mayor Joris nga ra ay ano tong organize naron ag tournament license license may permit matay mao ag may nagasugal gi mata sa liwan. So meaning dito ang mga tao nga ron nga halimbawa kat kung sino mat ari nang sumangdo sa ring tournament ag may kakilala rito sa PIAC ang kapwa na sugaro alin ka iya ka sa PIAC o iya ko sa PIAC 3,000 per game man na makaron kada misada. Eh kamot anday waro may violation sa illegal gambling yes. Batro organizer agro player nga nagampa nga watat ka side sayod hay ligtas taron kamot ang hayagan nga nagadagawat at bayad dudakpon.
2: Yes, kasi saan ka taro nag-organize it? Anda ka kaya kay Barzal, eh. In design ka manaruhan pang competition or bilang recreational activity at abibana for entertainment. Kaya rin ba ka matoda, eh, ginahimot ka nandang talayaan kay Barzal, kung sinoro magdaog.
1: May mga sa basketball man kang gadga kanabo, nga madtot kung siin nga liga, ag ito sa na magpustaan.
2: Saan ka ta mismo ro nag-organize it? Anda ka talayaan kay Barzal. Sabihin, sa nga ron ay kwan nga di hapon doon, basta may taya, basta may kwarta doon, hindi daro pinaka-common denominator kung baga kay Fardnard, basta may kwarta gita na, ay sugal gita ron, bisan ano paro ubrahon, at syempre once na sugal, ay may ginaviolate nga lagi, pwede man di hapon sa nga takpon. Yan ay roibak nga matay, medyo nagamasot yung wera buot kay Fardnard, kapin pa kung libangan malang mana na munda, like mga gatong itman, ay waan man at ubrahon, doon mga senior citizen man sa bagay, ay doon nga, maano lang gid ilibangon ba ganan daro ang kaugalingon kay Five Nard. So kung amat ay may maka-report wa verify nga positive wag doy nay gina dakop. So sing Astro man sa natabo mo sa pitong kalakihan nga nadakpan kay nagahampang it billiard pero may taya sa kay Five Nard. So dayra atong karang report nga pagklaro itong karang nga Auckland TPO with K5 Romy Kahilig at K5 Jim Lidoro try man sa K5 Red Jillian Tornino. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
1: Thank you so much sa reports katon nga patrol with K5 Bridgeline Tornino ha. Katoro explanation it police katon nga Clan PPO may kantanan sa operasyon ko Sabado. Basta klaro, manumanon ko rin yung namba naton. Basta nagkataya, may kwarta. Involved nga masaroy nga kung nano klase rin ang hampang legit man doon yung sports or it pis man gadama ka mo rin na may kwarta nga taya isang kita na kupulis nga may 5 piso 5-5 ang mana dakop na ka mo ron may kwarta nga ni may kwarta may man involved may lison sa illegal gambling ron diba nga ni kung gampang ka mo na batugang ano man na advice ko nung ko iba lukot ang makong kamo gusto kita ka mamakot sakit sa ugo. Alas 8:55 rato ni oras ang bisita kamo sa Klinika Alternativo Medicinal Wellness Center nga namtang sa Refendors Building. Osmeña Avenue Calibo Aklan with Dr. Robert Empinado. May libre kita nga check-up halin na Sunday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. mga K5. Libre check-up white bayad baka kamo nat extend the food supplement for men nga may makot at glabo was ka. Nakilaga nga nagpapasko git libido ko gawas mismong mga bilidaran si mister pagabot nagalabing-labing mag-extend the food supplement for men. DTX Beauty Soap sabon nga pampagwapo pampagwapa. Clinica Dio Fresh Dio Roll On rong roll on nga makapaputig makapahumot sa atong kilikili 48 hours.
4: Yahoo!
1: Wala po dat oras makarang adlaw it Lunes. Hinaga hilabati kita mga K5 ag standby sa programa 11 Mbps. Inyong anchorman K5 Bernard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon. Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Pwede hindi silang Marawi. Game palibutan, tanan army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ka pagkadagan?
1: Ang muling ipikoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang. And then,
1: wala ubos, ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, diri sa study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla do, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats mga butga.
5: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Di, anong una ginatag sang Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Ini siya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin, no? Nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sini.
1: Nagsulod lang na mag-us akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
3: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment bla, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan ng Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagi ka, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas mga buti ka. This is K5 News FM. Your official news and music station. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo ko gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Buzz FM, your official news and music station. Dumaguete City 88.7 K5 News FM Ilo Ilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sangay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati, kagmakigbahin sa health discussion, kaupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan nga nagatutok sining aton nga programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Oras bong alas 9:05 kag welcome kamo sa aton nga programa. Sa sining nga programa aton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likaban, mga lifestyle nga dapat naton i-practice naton adlaw-adlaw para kita manatiling healthy. Bawal magkasakit. Upod natin sa itong programa, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Zulweta. But before anything else, gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa, dapat mag-take mo permi, adlaw-adlaw, siling aton Klinika DTX 500. Kag upod natin sa itong programa, si Brad Paul. Brad Paul, Sir GP. Kag padayon pa, ano, dapat kita mag-take siling aton Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ining aton D3 Bio kag Klinika Sporbiotics. Ang gusto ni Dr. Ramiloy, dapat kita maging healthy, dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton mga suplemento. Mga partners, mayong aga sa inyo, Sir GP, mayong aga.
2: Good morning engineer, kay sa aton mga ating palamati. Sini nga aga ang aton pag-aiskutan ang mga sakit sa ulo . Headaches, engineer, headaches. Mga nagkalain-lain nga mga headaches nga nabatsyagan naton. And ang aton pag-discussan paano makabulig si DTX 500 sining pag-alleviate no sa or pag di ba sila nga prevent at least makabulig kita manage ang aton nga mga headaches. Good morning, Sir Kevin. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Engineer. Good morning, Sir Boy. Sa mga suki na ton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, kay mga solid listeners na ton, ang K5 solid supporters na ton nga nakatutok sa aton programa, no? Kag syempre, dapat naka DTX 500 sila, Engineer, para protektado yung selula, para hubin ang itsura, kag hubin ang selula, no? Kag syempre, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sa inyong immune system para ready man magprotekta sa inyo sa anuman nga sa balatian. Kasi syempre ang D3 Bio kung gusto ka dasig ka mag-ayo sa ubo, trangkaso, hilan at yagsipon kag may proteksyon sa anuman nga sa mikrobyo, mag D3 Bio ka. Kag ang Klinika Sporbiotics ang ginpabakod nga probiotic food supplement para okay atong gut health adlaw-adlaw, Engineer.
4: Good morning, Engineer. Good morning, Sir Kevin. Brad Paul, mayong aga man sa atong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mapla lang kata nga Slow Labs and KSS supporters. Good morning sa inyo, kapayba kampiyon ng lawas. Kay naka DTX 500, the super antioxidant that protects your body from a cellular level. Meaning to say, kung gusto mo makabawi, punta sa mga epekto sa imo bisyo, sa imong pulaw, sa tanan nga abuso mo sa imo lawas, kanan kampiyon ang antioxidant nga ginatuman mo, dapat DTX 500 ang paaman kampiyon. Kay may ampalaya extract nga panubo sa blood sugar, palayo kasag niya tawag niya diabetes. kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, palayo ka sa ginatawag ng mga infeksyon dala sa mga mikrobyo, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamins ang soldado sa imo lawas. Kampiyon man sa skin mo, kaya vitamin C kapataas sa collagen and glutathione level mo. So mag Mighty C the Alkaline Vitamin C for optimum eye health. Kung gusto mo kampiyon ang health sa imo mga mata, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold may vitamin E, vitamin C, bilberry extract that works together in maintaining the health of your eyes. Para 20/20 vision para miyang aton mata, para layo ka sa pagnubo sa kalidad sa imo vision, mag Eye Care Gold. And of course, para sa tanas ang Eye Care Eye Drops, amo ni ang kombinasyon to have optimized ginatawag niya itong eye health. Kung ta mikrobyo, tangkaso, ubusip on, kagilanat, problema mo bala mag-ayo, mag-D3 bio.
1: Okay, okay. No? Hindi kita magpaligoy-ligoy na. Una subong nga kwan, nga programa naton sini nga semana.
4: Engineer, before kayo ipasa kay Brad Paul, no? Kaya sa D3 bio, laton nyo kung paano nyo bala usaroon ang D3 bio sa ibang nga bagay.
1: Uh-huh.
4: Hindi lang ito sa imo ginatawag nga skin, kag ginatawag nga oral health.
1: Uh-huh. Okay, sige. Brad Paul, mayong agalwat kag... posin na kita sa topiko ni Brad Paul.
2: Engineer, ang aton pag-diskusan ang mga klase sa headache. Yara kita primary headache at secondary mm-hmm. headaches. Mayroon si primary headaches, wala sa blasang, ano gid, wala sa sang underlying cause, mm-hmm. gano'ng blatian, gajabla.
1: Uh-huh.
2: For example, basi genetically, may problema, mm-hmm. structure sa imong head. Or ang kalabanan, abi engineer, or secondary headaches, inablang may causative factor,
3: stimulus,
2: sa pulwig, nilanat ka daya, viral, sabi sakit ulo mo, or nakapulaw ka nabi. Now,
1: or basi kung wala kayo nagbayad sa kurinti, na isa pa ginang sakit sa ulo,
2: or ginaway ka na, wala ka naging chatan, engineer.
1: Okay, isa pa gina. Isa pa gina.
2: Di tanay sa common type of headaches, turyano mo, Sir Kevin, kag ang mga locations ini. Kwa naman engineer anum no? Unahon tani ang tension type headache do ari ni sa imo engineer nga agtang
1: mm-hmm.
2: So tension type headache, ang tension type nga headache kung kasakit ng agtang mo engineer common cause na do kwan bla ang feeling nga do ginahugot bla engineer ang imo nga ulo andi do ga pasan kasang bugat nga corona
1: uh-huh.
2: Oh bugat nga corona kundo amo na kay number 1 kung may headache ka try mo classify ano klase headache. Kay dra mo na ang mangkot o doktor si mo bisan magpa check up ka gina evaluate sa doktor ano klase ng headache.
3: Pero na, sa term pa lang sir JP no, tension type.
2: Oh,
3: si tension related siya sa muscle.
1: Mm.
3: Ang muscle mo becomes tender. Mm. And if nag-tender imo muscle, may ara problema sa mitochondrial metabolism mo. So kung may problema sa mitochondrial metabolism mo, ang pag-use up sa ginatawag na sugar natin or mga ATP no, may problema dira.
1: Mm.
3: So nagataas ang production sa ginatawag na reactive oxygen species which later on nagapa-increase ang imo nga pain sensitivity.
2: Mm. So isa na engineer, that's why ang iya pagid ni nga problema engineer is that daw may kwan blag gabusog,
1: uh-huh.
2: throbbing pain, gapitik-pitik, engineer.
1: Mm-hmm.
2: So kung amunin mo na batyagan sa imo diri nga ulo, especially sa imo nga agtandampi sa frontal,
3: frontal
2: parts ang imo nga head or skull mo da. Tiyo mo na, usually, engineer, ang aton binga pain receptor, ari di sa kwan eh, ari sa sagwa sang brain ta eh.
1: Mm-hmm.
2: Ari diya sa may hindi skull
1: sa forehead at front
2: ka may tissue na di
1: uh-huh.
2: Nang sakit grabe bala ang aton nga facial nerve no nalipat ko na sir boy sa aton nga acronym mo ano gyud sa una man
5: kalaway
2: kalaway pila kini boy 3C no cut nerve or 11
1: ang mga muscles
2: cranial nerves
5: cranial nerves.
2: Yeah, isa na trigeminal basta mo na. Now, gasakit sa engineer kun ara sa tubang and then daw ga busog, no? Daw ga pitik-pitik. Kung isa ga radiate sa imong liog, hasta sa imong shoulder, so muscle tension chakto Sir Kevin, ang imong imo nga kwan, imong nga maskulo, doon nga hugot ba?
1: Mm.
2: Daw hindi sa relax. So kalabanan vitamin C vitamin deficiency man lang no kung ibanda genetics ang tension headache. Ikaduwa is standard ko sa duwa na migraine. Ang migraine isa sa mga sakit-sakit from mild to severe no migraine. Ang simptomas ni usually ari sa temporal kisa lambot man si imo nga kwan nga by the way nga aton utok ka occipital frontal occipital temporal kilid ka kilid temple triple kilid kilid occipital likod frontal tubang so kalabanan sir boy ari sa temporal kisa may natawag kita nga sensitive sa light. Sanag kayo
4: photosensitivity
3: overstimulate
2: photosensitivity oo kung kisana sir boy daw batsag sila ringing sa ears gamon na
3: tinnitus
2: tinnitus now ini ang migraine kaso kaya bin kalabanan kita migraine babae yaw
3: well ang babae
4: sa ulong na
2: hormo
3: oo na
1: ang kose lalaki ba
3: so ang lalaki kuno parte gitsang pasakit sa mga babae una dysmenorrhea
4: muna ng roll ta
2: tapos no kalabanan may green babae no so hormonal hormonal no
3: sige kagisa pagit sir JP no kung mga headache ba or I mean sa hilanat especially sa times ang hilanat may difference mo. Mas ang lalaki kung hilanaton as in tumba gid sa JP. Kung pwede naman niya sa babae no. Kung hilanaton do kaya la nila.
2: Kay hey, kita ko pa no hilanat pag kita guro para ti panon.
3: Pwede naton i-blame ang aton hormones no. Ang testosterone naton as this wala iya ability para i-counteract ang
2: mga pain
3: ng hilanat o pain during hilanat. Bali kung hilanat ang laki ang testosterone na ganubo.
2: Oh, gadya galuya.
3: Galuya.
4: Ang unang
3: kapangganga. That's why ang laki, ha, maski magpila ka oras da sa gym, pila ka oras nga akwat da, or mix lang sa siminto, kaya na ang pagpalanakit sa lawas, pero kung hilan nato na hindi kaya.
4: Sa hilan. Ang unang kita, may mga babae, yan nato, dobra pa yan. Mag-gym yan, mag-exercise, dalikap po yun. Baliktad tayo, ang unang because of the testosterone level.
3: Pero baliktad sa migraine. Oh, migraine. Ang migraine sir JP, no? may problema sa migraine. So, part man japon ang mitochondrial dysfunction. So, kung may mitochondrial dysfunction ka, syempre, ang imong pain signaling is very active. So, sensitive ka. Sakto to ginangang balaton nga overstimulated ang imong pain signals. Kag syempre, mga nerves mo da, no?
2: Kisa si General Blay, head overstimulated man eh. Hindi ang saan problema?
4: Jo, nagbakal ka po, duwa ka box.
2: Na ano?
4: DTX 500. Kay, siyempre, prone na sila ya sa sakit sa ulo.
2: Sakit sa ulo. Pero ang kosis na ya, lain. Anong kosis? Ang damo ni, mga inambalta, no? Again, sa aton mga tiglamati. Kung sakit ang ulo nyo.
4: Sigsabong to, itakol ta.
2: Oo, to lang na iba. Yo abot pa lang pag Friday no.
3: Installment.
2: Kina di ay mo tapiko karon. Pag sakit sa ulo di diyon madlock. Tandaan ta may isa ka form sa gid-ay ka kululbaan. This is probably stroke no. Ang the kind of pain lang adto bag umi na kalabanan
4: ng nerve. Na
2: before gym stroke ga sakit ang ulo
3: mo sakit. May lightheadedness pa
2: na danay. So lain naman na yan. So hindi tanan nga hindi magpa-nervyos, hindi tanan nga headache stroke related.
1: Basi defense mechanism na sa lawas.
2: Ang iban glo migraine naman. Kung may kasi dapat i-cadlock. Kalabalan sa migraine niya ipahuway mo lang ni gaam lang bin reliever, lang taw mo positive factor ma
4: patay lang suga ko ng migraine kay photosensitivity. Iban ginahinay lang ang
2: music ano?
4: Kay ga-trigger man sa migraine. There are a lot of things that could trigger your migraine. No?
2: Isa na sa problema sa HR, ang migraine kay dysmenorrhea. No? Sa mga limb forms bla. So, ari na lang. For the meantime, pabakudon tang aton nga defense. Sakto si Sir Kevin kay na. Most of the migraine halin ini or mga head tension headache halin ini sa over excitement sa imo mitochondria which causes a lot of free radicals ting ato ni moon sini ginapakapan-kapan tay na paano magpataas sa imo antioxidant wa kita nagasiling ang DTX 500 pwede kita nga magsiling utan prutas panamuuntay na ugaling, mas mahal ang iguan ni engineer. Uh-huh. Kung hindi pa siya siling sa utan nga daan, once kagin process mo na siya, may iba't ibang antioxidant. Kung kung utanon, kung magprutas naman, mahal man kayo.
3: Budlay nga na mag-prepare, kaya kasakit na ulo mo.
2: Ay, tsakto mo ko nami, git. Paano ka natuon kahugas ang imo itong mangustin, bakal to sa libertad, kaya kasakit ng ulo mo nga daan, ari na lang, kapsula, DTX 500 will help you a lot, no? Mapati ka man kung sa hindi, ining super antioxidants ng DTX 500 could really help you sa imong paganhagan, sa imong incidence or occurrence sa imong migraine, headache, especially migraine and tension headaches. Sa dason na damo pa.
1: May number 3 na may 4 pa.
6: No? No, wala nga ma-explain ni Sir JP ang mga clog na sphenoid, gig-ethmoid, mga sinus.
2: Bumati!
1: Ito nga, assignment
2: si Sir JP. Siling sa aton ng mga mangunguma, hindi sila kinsindi, dito lang
6: tayo sa ulo lang. Pasimpliho na ni Sir JP, no?
2: Ano, natabo na. Ano ganyan yung topic? Sumuto? Ano to?
6: What you mean is, there's a lot of cause of headache. Ang imo sinuses, abi mo, di sa gula mo diyon. Pag nag-clog, nag-saka na ang ICP mo.
2: Manag-thesis pala ko sa panel ka mo. Ari ding panel, ganyan isubong yaw.
6: So that mo makita, no, ang DTX 500 is really good when it comes to headache. Not only because of its antioxidant value, because of its ability to lower inflammation.
3: Ang muna ka. Gina-adjust lang ni Sir Boya, itiap level.
2: Sige, so hindi pagkalipatan na mag DTX 500 kag mag Mighty C for your good health.
1: Ano to ang sa ikatatlo nga bahin sa iyang programa, amo tong assignment Sir JP nga atang mo.
6: Assignment. Ano ko at na tackle yun na naging gin-chop-chop yun na subong.
3: May headache caused by dehydration.
2: Oo, wag damo. Mati ang balibos.
6: Ha? Ang lagi ang ano nga lang.
2: Daw mo bala si imo. Damo man uses
6: ang laing gid nga headache ang ngambal ni Sir JP gina ang memo headache. Amo nang sakit sa tanan. Galapot na ang headache. Gimo na na pocket ache. Of course, no, kato na to sa talk ni Doc Sulihanta kung ano bala mabulig sa D3 Bio when it comes to oral and skin health.
1: Uy. Well, grabe. Pag-feeling ka rin
6: na. Ang D3 Bio, yan is known nga ginatumar niya. Basta yung feeling mo, ginatangkaso, ginaubo, ginasipon ka, dahil mapangita, D3 Bio, kinanad ka na yan, nga epektibo na yung suplemento when it comes sa iya antimicrobial properties. This is a food supplement. This is not a drug, but it could, D3 Bio contains what you call medium chain fatty acids that really has a lot of evidences regarding research and science kung ano ni siya ka-epektibo in targeting those microbes, those viruses, bacteria, and parasites, and fungi that causes diseases. But kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio nga ini, once nga kwaan mo ni siya ginatawag, puson mo ni siya, kwaadas ang matindlo nga dagob, kung pagwaon mo ni ang yaunod, pwede mo ni ma-apply sa imo panit, kag pwede mo ni mamumog para layo ka sa ginatawag nga oral and skin diseases. So, amo na sa mong itakol ka, ano pala ang proseso sina? Pagkwa mo sa D3 Bio, unawang tang oral, no? Ang mong panuosaron ang D3 Bio pa sa baba mo. Kwa ka tatlo o apat, pero sufficiente man ang fluid makalibot sa imo baba.
1: Do oil pulling.
6: Pwede mo po oil pulling, kagton mo na sa, pagkagat mo na sa iya, ati magwa ng unod. Ang pagwa sa unod na, palibuton mo na sa baba mo. What happens? What happens chemically in your mouth? Your mouth, not only, abi naton, ang aton digestive enzymes, ara lang sa aton chan. Ang aton baba, kompleto man.
1: Kompleto? Magdamo man na daw mga bakterya?
6: May amylase, may lipase, may ara man sa ginatawag nga protease, no? Sa aton baba pa lang. Meaning to say, digestion starts already sa laway mo pa lang sa imo baba. And what does it do to your D3 Bio? Once your D3 Bio touches this digestive enzymes, no, especially lipase, ang lipase nga ini, kwaon nga ni ang lauric acid nga lin sa D3 Bio, imuon nga ni gili, automatically monolaurin. I was shocked kung sang nabasahan ko na, kung kampiyon gili, sa baba pa lang gili, may arat na ginatawag nga chemical change ang ginatawag nga D3 Bio, it is already converted into that supernatural antimicrobial agent which is monolorin.
1: Gusto good ng gira.
6: Gusto good ng gira. Ang gira. So, anong kakatabo sina? It will fight off a lot of things in maintaining your oral health. Number one, it will fight up, it will fight off ang mga ginatawag ng mga microbes, yung mga bacteria that causes your cavities. Oh, so layo ka na.
3: So, explain to Sir Boy, ang cavities, no, sa mga suki na itong balamati. Sir Kevin, tig-aman ang untong aga kadunot, no? So, anong kakatabo?
1: Ang
3: so,
1: inamil, ang ina pa, ang hard portion sa
3: so, mga unto. So, kung ang imong diet per me is
1: acid,
3: ano na, matamis per me,
1: uh-huh.
3: So, ang sugar, paborito ginasang bakterya. So, ang kakatabo, engineer, ay ng sugar, gatapik na sa imong unto, sa imong teeth. Mm-hmm. So, ini nga sugar, no, kaunon inasang bakterya. And what happens, hindi yay mo untong ginakaon sa bakterya.
1: Mm-hmm.
3: Ang sugar nga ara gatapik sa imo nga unto. So nga aga kadunot ang unto, engineer, no? Nga aga tooth decay kita. Kay gali, ang higko sa bakterya, no? Nga nagkaon sang sugar, amo na siya ang nagapanipis ang enamel sa imo nga unto. Which later on, no? Ang enamel, amo na siyang protective layer sa imo nga unto to protect you from acid.
1: Okay.
3: No, kag syempre ining byproducts ang bacteria upon eating the sugar sa aton nga baba is also acidic. That's why nagakadunot ang aton unto. So, ang reason is nga nagakadunot ang aton unto is because sa higko sang bacteria after eating the sugar nga ara sa aton nga baba. So diri nagasulod ang importansya, engineer, sang D3 bio, hambal ganin ni Sir Boy, may monolaurin. Kag ining monolaurin is our antimicrobial agent, no? So super antimicrobial agent. Kayang-kaya niya dulaon or tapnaon ang mga kagaw nga pwede mag-cause sang tooth decay or kag cavities sa aton nga unto.
6: Tignan mo makita, no? Ng D3 bio is really good when it comes in protecting your health even nga gin-oil pulling mo lang siya. Ano blaga ko sa ginatawag mga dental caries nga ini nga gapagabok si mo unto. Amo ni ginatawag mga streptococcus mutans, no? Mga kind of bacteria and fungi nga gakos ang pagdunot ng imo unto kung pigaw imo oral health, lalo nang wala kang kapanipilyo per me. Pobis ka nga kapanipilyo ka per me, kung pigaw ang giyatawag nga gwardya sa baba mo
3: para
6: sa mga ano, like maka-develop ka sa ginatawag nga mga oral ginatawag nga oral toxic gan ini tooth decay kag mga plaque nga ina no, nangagaguba sa imo unto. Ano pagid ini mismo amo man gapon nga monolorin nga ara sa baba mo nga halin sa D3 bio ginaprotektahan ka man sa ginatawag nga bad breath. Uy, no, like para fresh per me ang imo baba biskan whole day ka. Ang muna ang ginaubra sa ginatawag nga D3 bio, once ginahimo mo, gina-oil pulling mo, na anong gina-oil pulling, mga ginadog, ginamumog mo ba lang, engineer?
1: Mga pila ka bisis na, bis sa isa ka bulan.
6: Isa lang, okay na.
1: Isa ka bulan.
6: Pwede mo na mubra ka ang imo ng oil pulling. Siguro, 4 times a month, okay na.
1: Okay.
6: Once a week.
1: Okay,
6: chindihon, taman nga, gatipid man ang aton mga suki, kay, siyempre, apat lang ka D3 bio sa ron mo. So, 4 times a month mag oil pulling ka mo. Ang nami pag niya, unlike sa ginatawag nga alcohol based nga mouthwash. Hindi ni siya ginatawag nga kumbaga ya, why ni siya gapa dry out sang imong baba. Ini ang oil pulling nga ginausal mo. Ginagaan niya niya na-maintain yung natural microbiome sang imong baba. No mga probiotics sa baba mo hindi ya kakalapatay. Kung mouthwash kaya dala na da yung mga probiotics, kung luwa na da, mapalalatay na da. Kung D3 bio, ang usal mo as a gargle or para pangmumog, hindi niya mapatay ang mga good bacteria. Kag ma-maintain ang ginatawag naton nga balance of your oral environment.
1: No? Ato na, Sir Boy, nga ang baba. Ang baba na medyo damo-damo mada bad bacteria sa
6: doon. Damo, engineer, no? May ara ganing pag-studies nga kung hindi ka kuno, kung di mo kuno, pag di ka kuno toothbrush, kag hindi mo ko na pagtinloan ang imodila ko, no?
1: Uh-huh.
6: Damo-damo, ganda ko no ya. That's why you need to have excellent oral care to maintain your teeth. Ha? Kay kung natula ang teeth, hindi na niya. No, ano ka na, false teeth ka na dayon. No? Mm-hmm. Manigat tubo, no? And of course, kanto na ta sa aton, gintawag nga skin benefit. Kitapos na ta sa oral benefits, ang gintawag nga D3 Bio. Ang D3 Bio contains a very powerful skin specialist nga antioxidant. Anong tawag sina? Ang muna nga tawag nga ferolic acid. Ini nga ferolic acid nga makita mo sa D3 Bio, makitaan mo ni sa mga mahalon nga mga skincare products. Ha? Ini nga ferolic acid, it has the ability to repair your skin unlike other antioxidant. Ha? Amo niya ang specialist yung ferolic acid niya. In fact, ang ferolic acid nga makita ko sa D3 Bio, amo niya ginaputang sa mga nga tawag nga ginadugang sa mga sunblock. Ha? To repair your skin from excessive UV exposure. Ang ini nga ferolic acid nga dapat sa D3 Bio has the ability to make your skin looks younger. No? Amo niya kampiyon para layo ka sa niya tawag. Ang nami pag-inay, ang antimicrobial properties ng D3 Bio, layo ka sa mga skin diseases. Among ginimportante gustanan. Layo ka sa mga an-an, bunis, psoriasis, no? So, paano sa doon ang D3 Bio para sa imo skin? Pakaisa ka D3 Bio, iputang mo sa imo skin. Is it, ang iningatawag nga virgin, cold press extra virgin coconut oil is always guaranteed as safe for your skin.
1: But mga skin diseases, sir, boy, pwede ka na sa?
6: Pwede, but also always check for skin allergies. Putang mo diyan na yung skin test ka. Putang ka sa imo babaw, sa imo inumol, putang ka dadyutay nga D3 Bio, kita mo wala allergy, okay, ka allergy, amo na pag, ano mo, amo na pagputang mo sa D3 Bio sa imo mga braso, no? Kag sa anong, gapantay, out ni siya.
1: Uh-huh.
6: Iban nga, may mga pimples, engineer. Mm-hmm. Pinaputangan lang sana. Ha? Gadry out could because of the superb antimicrobial properties of D3 Bio. Ang nami pagidna ga moisturize sa skin mo. Ang gitawag nga D3 Bio. Once used, gitawag nila nga through your skin, no? Amo ning kampiyon kasi D3 Bio kay isa gini siya tutuod ka pangmasya sa isa ka kapsula. Pwede mo matumar, pwede mo mahimo mouthwash, pwede mo man maputang sa skin mo to prevent skin diseases. So kung gusto ka mag-ayo, kung tatlangkaso, ubosip on, kagilanan, kung gusto mo lang yan nami, ang imo nami imo oral health or imo skin health, hindi maglipat, ha? Mag-D3 Bio.
1: Okay, no? Kanami isang lecture reserve, boy. Pero ma-enhance mo ganda ang imo beauty, tag ang imo health, labi na gid sa imo nga oral, na? So hindi kita magpadugay pa. Kinanglan taman na Sir Kevin maligo adlaw-adlaw. Kung maligo kita, dapat magamit kita sing isa ka bon, like for example, inang klinika
3: DTX Beauty Shop. Ang engineer himo sa mga premium, no? Nga natural ingredients, no, nga para maprotektahan ng aton panit against skin diseases, no, mapafungi man na bacteria or even viruses nga pwede magtugas ng skin disease aton, kayang-kaya natapnaon sa DTX Beauty Shop, no, mga pimple mo da. Kag syempre nagamat-amat paputi ang imo nga panit bangod sa ang papain nga halin sa papaya fruit extract nga ara sa DTX Beauty Shop. So kung gusto mo hamis puti kag layo sa skin diseases ang imo nga panit, mag DTX Beauty Shop. Syempre engineer, kulang kung ligo lang, dapat naka Clinica Dio Fresh ka para may 48 hours of freshness ang imong kilikili para
1: layo
3: sa ginatawag nga body odor, no? Mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh. Pero syempre kung gusto mo naman papution ang imong kilikili, mag Clinica Dio Glow ka, engineer.
1: Okay, ang munang pinaka-importante labi na gid sa aton mga pamatan-on bla nga nag-change ang hormonal kwa nila architecture sa ilang lawas, kinanglan ta mag-Clinica Dio Fresh adlaw-adlaw. Pero manami man niya, kadaga, ang akon nga ginahimu iya, kag nagapanoktok gida sa akon, balay, sir boy, gainom gidya sing DTX Coffee Mix. Upod na iya, may ining aton nga super trio, or ining power trio na ton, ginapanoktok sa balay da, kay mainom gid sing aton mga produkto, labi na gid kong kagahon, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nagadetox.
3: Nagadetox ka pa, no? Bugana, antioxidant engineer, ang Clinica DTX Coffee Mix, tamang-tama, gid, sa pag-detox mo sa aga, no? Samtang nagapangapi ka. May DSE, kag ampalaya leaf extract, nga, good for your cellular health, no? Nagahubin ka pa, engineer, kung naka-DTX coffee mix ka. Uh-huh. At syempre, kung gusto mo naman, double dose ang antioxidant plus hindi ka gusto magtaas yung mga blood sugar level, mag-DTX premium coffee ka. Kaya DTX premium coffee, ang iyang sweetener stevia, no? Natural sweetener ini siya, engineer. Ma-enjoy mo, Japon. Ang kapait kagkatam is ang isa katimplada sa kape na wala sa pagtaas yung blood sugar level. Kaya naka-DTX premium coffee ka. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, no, na mukoki mo tulog, dapat naka-prebio coffee ka. Kaya ang prebio coffee, engineer, no, may aras ang probiotics nga nagapanami sa imong gut health, nagabulig sa pagpa-establish ang imong imong mood, no? So nagataas ang imong happy hormones, kag syempre ang production sang vitamin B sa imong gut nga kinahanglan para sa imong brain function or sa imong brain health. So mag prebio coffee na. Pero kung istorya na ton, engineer, ang gut health, Clinicas Probiotics ang number one nga proteksyon nga pwede naton mahatag sa ton gut health, no? Kaya nga Clinicas Probiotics may 80 billion colony forming units of good bacteria nga makaprotekta sa aton against diarrhea, constipation, amebiasis, or even colorectal cancer. Kasi syempre, no, ang mga may problema sa pabalik-balik nga urinary tract infection, basic kulang lang kamo sa probiotics, amo ni dapat ang inyong tumaron. Clinica Sporebiotics, nagamumot pa ang inyong flower kung naka-Clinica Sporebiotics kamo.
1: Speaking sa mga kinanglanon, sa mga senior citizen, Blaser Kevin, mga senior citizen, gusto nila ya pagbugtaw nila, medyo maaya-aya ang ilang palibot na mayo pa ang disposisyon ni Mrs. Kaya nga, satisfied na satisfied siya sa sang kagabihon. Mm-hmm. Kinanglan nila mag-extend food supplement for men kung ikaw may edad-edad na, para manatiling maayo ang imong stamina, maayo ang imong energy, mag extend food supplement for men. Kaya nga, may makakaglabuwas ka ini nga nagapanami sang nagapaboost up sang imo energy, Sir Kevin. Labi na gid nagapanami man sang blood circulation.
3: Yes, blood circulation. Kaya ang extend food supplement bugana sa phytonutrients kag amino acid, nagapromote sang better blood circulation kag better performance, engineer, nag-increase ang imo nga libido, no? Kung naga-extend food supplement ikaw.
1: Oo, unang pinakinanglano naton. Pero speaking sa blood circulation, may araman si Sir Boy nga pamaagi kung paano manami imo blood, pinaagi ni sa pagpamasahiya.
6: Siyempre, no? Magpabanyos ang ginatawag nga DTX Liniment Oil, lang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod nga ginahatang sa mga tired muscles, sa mga hangin-hangin sa kasapasuan mo, mamatamatakwa kung gapabanyos ka sa DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon man, ang ginatawag nga aromatherapy yung makwa mo din. No? Kung may biyahilo ka, or medyo gusto, if you want to really to feel relaxed lang, simutan mo lang ni ang DTX Liniment Oil kag amat-amat gapamayo ang imo pamatyag, no? So mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: So dapat kidya pagkaaga sang mundo, Sir Kevin, Sir Boy, dapat healthy ka. So ining mga produkto ni Doc Ramil Oy, amuni ang pinakasikrito para manatiling healthy kita, prepared kita sa whole day around, labi na ginsin yung mascara, Sir Kevin.
3: So, tanay na produkto na ito, no, available sa mga nagapanguna, kagpili nga butika sa inyong lugar, no? Kag syempre, available gid ini sa tanan nga branch sa Clinica de Alternativo Clinics na alapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga detalye, parte sa amon produkto, kag sa mga address ang amon nga clinics, magbisita lamang sa amon Facebook page, Clinica de Alternativo. Pwede ka mo to ka, pwede nyo i-click ang like, follow, no? Kasi syempre, pwede ka mo ka-message sa amon, kung parte sa inyong mga pamangkot, no? Sa Clinica de Alternativo Facebook page. Kag syempre, dapat healthy gid kita, adlaw-adlaw, no? Namigid may protection kita adlaw-adlaw. May DTX 500 para hubin ang selula, hubin ang itsura, no? Kag syempre, mag-mighty alkaline vitamin C, bakod ang imong resistensya, kag ang D3 bio para protektado ka batok sa anuman nga sa isang mikrobyo nga nagatugas ang impeksyon, no? Pagkagdasig ka mag-ayo. Kag ang Clinica Sporebiotics for better gut health, engineer. So ako sa ibigay nagambal sa inyo, nga lawas amligan balatian likawan.
6: I just want to greet congratulations no kay away ko ka greet ni kay sa akon brother-in-law. Congratulations kay RJ Reginald Bandola
3: for congratulations RJ
6: for passing your board exam sa engineering. Engineer Bandola. Grabe. Mm-hmm. And congratulations man sa amon batch no sa Lasal batch 91 especially kay sa amon present kay Sir Dave Sanson for a successful medical mission sa Lasal sang Sabado no nga gagin mga pasyente ngalin sa Barangay Mandalagan. Thank you batch 91 of USLSIS. Do hindi maglipat mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold ang mong kapsula ang agapan nami sa imo mata, mag Eye Care Gold and of course palitan sang Eye Care Eye Drops para relax ha nang imo mata after a tiring day. And of course kung tatangkaso ubosip on kagilanat, kag champion nga overall health mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, happy birthday manda sa isa namang ka senior citizen.
7: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingo! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingo! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingo, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalisingo! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Estas

0: epektibo kid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: K5 News FM.
4: Shopping the lives of the Filipino.
5: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan!

0: Ma, pwede man nga. Obdan talaga ka.
1: Ngi? Ikaw lang ang mapalangit, tapos ako pambayad?
0: Iduha man tayo mapalangit, ah. Di ano, pwede man nga ikaw lang mabayad.
1: Grabe ka man mo ya, Jupiter ba?
0: May kwarta ka da, may labsaw?
1: May ari eh. Bintaute ko sa bintana ni Mami Kayot.
0: Ate, tiwasan ta nanay eh.
1: Sadya-sadyay, no?

0: Boy Ramon!
1: Boss Rocket?
0: Hindi bala updated ka sa impeachment trial?
1: Ahoy, ako pa.
0: Di para sa imo sakto, bala nga amog ito kadako ang ila ebidensya.
1: Oh, boss eh. Nanamian, kuya ganit, pag-ambal ni Congressman Samura sa witness, bala boss?
0: Ay nga, anong ambal yaw?
1: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking barrel? Mr. Witness, kadako galisang imo barrel.
0: Oh, lo mo eh.
1: Ha? Wow, sakto man na, Boss Rocket. Amo man ang ilag ni Suryan sa Senado eh.
0: Teka, nalipay ka kung amo nang ginahimo nila.
1: Kapilagin sulit-suliton, Boss. Nga ho, gani, nalipay, kuya, basta makita ko nga ginatiwasan ang mga Duterte sa Senado.
0: Ha, sige lang, kay may katapusan ginang tanan.
1: Aho, ah. May katapusan ginang tanan, Boss. Kagang una nga matapos ang mga Duterte, gidguro. Sila din yung una nga matapos, boss.
0: Balos-balos man lang na.
1: Ina, kung makabalos pa sila. Hindi na sila makabalos siya, boss.
0: Tag nga man.
1: Hindi na sila kabalik pa sa pwesto, ya.
0: Do, sigurado, kagit ba?
1: Aho, ah. Sigurado, gina, boss. Kaya nga, kung pabaluson pa na sila, makalaula man kanday BBM kag ang mga tao sini.
0: Ah, mo gani nang ila plano?
1: Amo gani nga dapat hindi na sila pagpabasulon pa kung pabaluson pa ya, boss. Kaya nga, para wala nagamo.
0: Mayo kay balaan mo nga magamugid kun makabalos la.
1: Abot na naslaya, boss. Bistado nang ilagalaw ya, boss.
0: Maro-maro gid kanday BBM, no?
1: Awa, nanupigaw?
0: Sadya-sadya, no?

0: Maltes?
1: Digoy daw, hindi ko gid bala makahiya.
0: Kaya mo na! Agunta lang bala!
1: No!
0: Hindi man niya pagpagwapong pangabuhi, kundi kung paano kaya mabuhi.
1: Mabuhi gani, pero maupad ko sa lauay, doon ka budlay gid siya.
0: Mas budlay mga buhi nga wala sa may mapakaon sa imo eh! Bahala ka kay kung sakon ka, bisan lauay lang kuya. Hindi ka magutman sakon! Magpili ka man lang, mapili ka man lang. Okay lang si mo mapatay sa gutom. O kung patay ka gutom.
1: Patay gutom o kung mapatay sa gutom.
0: Na mula kuha mo.
1: Paminsaron ko na ano, paminsaron.
0: Ano? Paminsaron mo? Hindi na pagpaminsara kay base sa sobra mo kapaminsar. Mapatay ka na lang sa gutom.
1: Digoy, pwede man guro kakaon ko ano. Bisan iti tamaglibin.
0: Ah, hindi kuya. Hindi ko yung

0: taon sa imo kung nalit na maglibin, ha?
1: Amo ginayang requirements, ha?
0: Hoy! Mas dami mag-upod ng aduha nga may gugma sa tungata samtang nagasalo to sa pagkaon.
1: Amo ginayang kalihaw?
0: Ho, para ma-feel tagad ang gugma ta sa isa kag isa.
1: Ay, pwede. Karun ta lang na istoryahan, goy.
0: Kangaman!
1: Bakan ako bala, anay. Tapos, tapos ko kaon, istoryahan ay taparte sa libin.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Amigo Norbing di Malunhaw.
1: Ano naman din na Amigo Bantol?
0: Kabalo ka na sang balita.
1: Balita gano?
0: Parte sa eleksyon na.
1: Nga hindi madayon? Pamahog lang na iyang ila. Pero madayon na kay mapagwa na iya sang TRO ang Supreme Court.
0: Gaasa ka pala gali, Norbing di Malunhaw.
1: Oo eh. Ikaw yahaw, wala? Madayon gini ang eleksyon. Bahala kunong taton sang COMELEC ang filing sang COC. Basta madayon ko yung gihapon sa pagpadalagan.
0: Hige, pwede lang na haw?
1: Bahala daw ang taton sang COMELEC ya. Basta kuya, sige lang kuya.
0: Kuhan, paano ka magsige kay itinagani magpadayon ang COMELEC?
1: Bahala na. Basta kuya ang matuman.
0: Daw kadalom si mo, Migo Norbing haw?
1: Ay, di man kid ah. Pero amuna yang dapat.
0: Kagaman.
1: Man, kung ang COMELEC lang ang saliganta, san uhay lang na iyang eleksyon. Kung hindi pagpadayunon sa COMELEC, kita iya ang magpadayon.
0: Hala, sadya-sadya ino. Wow!

0: Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ka problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C.
2: Sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.

0: Eh, hindi na lang natong papukawan si Mamay?
1: Pwede man nga, hindi na lang. Mangita na lang tali siya, pwede ta makaon na.
0: Pwede
1: man
0: lang.
1: Makato na lang tabi siya ginabutangan pagkaon ni Mam Brektay. Pasila mo to na plastar. Mangawa, alam dito ah.
0: Pwede man lang. Para mabusog ta dayon bisan nula klasya.
1: Haya!
0: Bala niya nga, itong mga classmates siya, Mega. Kung gamot doon itong ilang mga mata, sang ulat, sang aton blamig, sala na nila ya. Importante, Meg, busog ta, hindi blamigo mong koy.
1: Oo, oh, ah. Wala man ta na iya, labot sa ila. Importante ya kita.
0: Oo, oh, man yan. Bala, da magmango pag sila kung hindi kaklase si Ma'am Brakday.
1: Mas pabor pa ganis sa aton kung mango sila, Meg, kay para dasig talang sila main to.
0: Dumay punto ka man, Meg.
1: Hindi ka sila pagsugiran nga natulugan si Ma'am Brakday para iawan sila ulat. Tripan ka sila.
0: Sadya-sadyain, no?
1: Ha?

Ari na, amo na ining husto nga tiyempo sa pagpalagyo ko. Kay naglakat ng agi nga nurse, ha? Pero teka strikto. Hamak mo, halos tanan ko yung agiho bantayan siya kidya. Matyagan ko siya daw, hindi nurse, daw gwardya saya. Ang kadahula ko daw bantay sirado yakit. Pero sa subong ya, hindi ya naging kumunima punggan. Mamat-amat ako. Grisa kong katre nga ginahigdaan. Nga puwerte nagit kabaho. May nahihinay lang ko lakat-lakat ah. Hasta makagawa sa hospital ngayon eh. Mapakuno ko uno lang ko nga bantay diri sa hospital ah. Hindi makundila mabot. Kati, tanda makudaan mapakunukuno. Lutsan ko gani sa unang sanggapangawat pa ko. Ayan pa nga malagyo ko nga. Wala man ko sa may ginkawat. May ginlagyuhan lang. Goodbye na sa ospital ngayon eh. Di ko napatsagan ng kalbaryo sa kabuhi ko. Malagyo na kuya. Sana sadyahin ako.

0: Madam Magdalena, malisin siya ako, anaya.
1: Malakad ka na kay Makaga. Nakagamit ka na sa CR? Balik ka naman di karon kung maglamara naman ang kapamusunon mo, ha?
0: Eh, Magdalena, wala mong kabalo ka na gid nga kami nga umandisagad, tinerde.
1: Ay, tinong gusto mo, yaha? Maglingaw-lingaw ka, ha?
0: Uy! Dito lang kuya sa gwa para kalingaw-lingaw ko kay Tidri. Hindi taman kami malingaw-lingawan bisan makadali lang mo.
1: Amo nang mayo si Muya. Kay basta dinupak na gani, dasig kagidi mo yan, no?
0: Hindi man na dinupak, kamaturan man, ha?
1: Kamaturan? Saan ka tunto mo, eh? Ay, Diyos ko na lang, gid. Mas mayo tuod. Nga hindi ka nalang magtinir. Agot hindi ko magugda si Mo.
0: Amo gani, amo na gani. kabaluman ko sang gusto mo matabo nga patineron mo ko di. Inatungod kay para may sugo-sugoon ka. Man, ang paglantaw mo yung adaan sa akon, daw di hamak lang ang sulugoon mo na gilang mo.
1: Aba, sadya-sadya, ino?
0: Wah!

0: Ultra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Fast-cove ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: sa natin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sundapagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-update ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karong nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, doc.
3: Free radicals, eh. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi kang patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
2: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
3: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease halina sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
4: Mga cakes.
2: So, unless kung...
3: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
0: TTX 500.
2: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Wala mang gina-diabetes ang buang. Kay wala sila, kakaon.
4: Wala mang ginatapikan virus.
3: Hindi damo ang ila ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir GP. Kaya ila problema, arana sila utok.
0: DTX 500.
1: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old. Kagahilamunan, Barangay 1.
5: Ako,

0: 500.
1: Isa unta sir JP ko ano ang mabuling sang pag-inom sa Ditex sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo ha. Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon saga. Tlog na gimprito.
2: Gimprito.
1: Kadto linaga. Sobra na guro 20 anyos.
0: Ang average person ko noga consume 4 liters of cooking oil every year.
1: Kulo okay. Imagine la sir JP kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
2: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala sir boy, perting lagdo ka ng tipik, tapik sa kilid.
1: Hindi pag ikaw pala inom ITX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
2: So ining LDL doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
1: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang katabo sir JP, diri nagsugod ang high blood pressure. Muni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre puno na mo ng oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa kung para sa cancer.
2: Tawag
1: na mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
3: DTX 500.
1: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang kuha nila, pang
2: dugangan akagan, nila, dugangan, kulang.
1: Para man-neutralize. Di na sila mang sabad-sabad. Ang munang matabo. Una ginatake before pa makareact si glutathione ng imo nga innate antioxidant. Kumbaga sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nagatambay na daan sa ato atay. So kung may mga free radicals da oxidation
2: mga toxins,
1: pambutangan na niya para hindi na mga toxin da tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin sir JP magabot na unan lang nga i-neutralize. No. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione nakatambay na.
2: May reserve ka na.
1: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan,

0: Oras sa K5 News FM, kalibo alas 10 sa 4 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa aton yung top of the hour news. Official gon nga nag-umpisa makaroon nga adlaw. Nung una nga adlaw it bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez sa 3rd Division it Sandigan Bayan. Raya iangot sa ginapangatubang nga kaso nga 7.4 billion nga flood control kickback scam. Temprano nga nakita sa kortero daywa kara ka mga Marines nga sandaya George Villalon Jr. at Johnny Batuan. Kay bahanong anong abogado nga si Attorney Levito Baligod. Kung dayway nakatagana nga magtindog bilang mga state witnesses at ombudsman. Sandaro nagapanguna nga nagaakusa ita personal sigon nga nakabaton si Romualdez. It mga maleta nga may sugod nga kwarta halin sa nasambit kara nga anomalya. Samtang wa man pisikal nga naka-attend sa courtroom si Romualdez. Nga presente karang nakadetain sa New Quezon City Jail sa Payatas. Sa baylo, haygin na pasugtan rin korte nga mag-join sa nasambit ka nga hearing. Pinaagi ka sa video conference. May pitmano ng insiguridad sa sugod. Nasabit niya korte, pitong miyembro gamang it media. Rugin pasugtan nga makasugod para mag-report. Agin niyo rabatihan ng K5 Top of the Hour News. Ginahatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasarisaring masakit ka para itay bladag diabetes. Mag-inom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kaladjustered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3,
3: yung may Vizio,
0: ang Vizio,
3: yung may D3.

0: mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dulahan na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Forbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5.
8: 4.5
9: K5 News FM. K5 News FM. Hey, five, galing
8: one time.
9: Sweet, sweet, sweet
8: Joe.
9: Okay, class, use puera in a sentence.
10: Ma'am.
9: All right, estoy.
10: Mi maestra is bonita.
9: Ah, anong meaning sina istoy?
10: Meaning sina ma'am, my teacher is beautiful.
9: Ah, thank you. That's very flattering. But where's the word puera?
10: Puera gaba, ma'am.
11: Sweet FM.
12: How sweet.

95 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pumakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Checklist na ta.
4: Ginistadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iya kaya? Patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Ano ba? Kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus, ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Correct.
4: That's why kung mainom na malang ko D3 supplementation.
5: Ang ko ang D3 Bio.
4: Ang D3 Bio na lang ko.
5: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pag-protect sa imo. Ko amang punto, sir boy.
6: Correct.
5: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo amo ang nag-protect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk, wala active ka pasang immunity. Active na immunity. So ipasan niya panidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
4: Dugadidi ka lang, ano?
5: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
6: Because may
5: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
0: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mga butika. Sunok kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP. Brown fat.
4: Brown fats.
6: So hindi nga brown fat giling ara sa aton nga lawas. Once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio, no? Why ni sa plain D3 ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tao nga wa nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
5: Calories.
6: Pero nami gid obdan naton sang exercise.
5: Of course.
6: Kag ining natawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
4: Mas mapadasig ang losing weight mo.
5: So, the intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kombinasyon.
6: Para sa mga obese, ha?
5: Sa mga gusto nga amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka na yun. Sa mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, Sir Boy.
4: Kung nag-D3 Bio ka,
5: Over
4: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga kaman gapon, nagniwang, iba nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na. Okay, hula-hula ka lang. Okay, base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na.
5: Ay,
4: ang D3 Bio, ang iya monolaurin.
5: Namin sa mga kabataan.
4: Ang iya monolaurin could also defeat parasites, no?
5: Ay.
4: Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
5: Dumdaman ko na, sir boy. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
4: Tapo na, no?
5: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa musisibano mo. Iba ang batilis.
4: Ago.
5: Ti, what is in the coconut? Doon ka nami lang kung D3 Bio ang imo nga inom mo. D3 Bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasaya mo lang D3 ko, alam mabakal ko D3, tapos mabakal ko another BCO. Hindi ako na nakaroon nga gasto. So D3 Bio ka na lang.
0: D3 Bio!
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3, yung may VCO! Ang VCO, yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyu mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. Ka-T5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

7 Mbps. 11 Mbps. 11 Mbps. 원한 문화 앙 루망 두둥 난 AM.

0: na alarmaro aton karang nga Malacañang ag talagang nakakaalarma. Akon matuod gid ra nga may koneksyon sa Chinese authority si Vice President Sara Duterte matapos nga nagabaton itong dahil ka nga pundo halin sa Chinese government. Mayroong pag-warning allegation kay Vice President Sara Duterte aga na mismo ka nga mister nga si Manasis Carpio matapos nga makabaton it million of pesos halin sa China. Suno sa aton ka nga Malacañang, of course, magpostra ita threat para sa aton karang national security. Aga pinaka disturbing aspeto ita runday karang kwarta ng arat mga Chinese sa aton mismo karang national security nga mangin issue ra mga K-5. Kundaya hay mangin matuodra. Ak matuodra hay mabaw kitang issue ra. Aman, araw aman it naga rayang-rang pagapit na nadakaton sa aton nga West Philippine singer ha. Sa milo nga factor na, oh. Ay ganing aro, katoro ginag-question sa pagpanaog kato ni Digong sa anakara nga posisyon. Nagagawa nga mga kon ba, mga istorya. Kasi man akong habaligya, taro Pilipinas yun sa China. Eh, matbagrabi ro, andagit ang pagiging agresibo. Man kung mga previous nga mga administrasyon, medyo buko man sanat masyadong agresibo. Kaya nga na ginatanaw ka toro, ginatawag nga gentleman's talk. Kung ano gidman baro ginistoryahan before, kung naman ita nangin mo makaroon yung batasan ni China. Kung ba, basi makon kung nagasukot sa sanda nga, oy amon yung taro Pilipinas. Kira, ano pa yung manay, habaligya o takamu ita milyones. Ato yung paro aton nga sayuron kara. Ang sambilo, gida katong faktor na tong nakikita. As in, klaro pa kay Ricto, only the Duterte administration dulumikya ita pagsuporta sa US na dating kalyado at Pilipinas. Sanday ang administrasyon. Ito sa nagpagapit sa nasyon it China. Kita ba, may mga suporta pa ng mga armas. Ito, mga armas nga nga to. Ito kung hagamit to ay. Nagbuo ka turaton ng mga armed forces base pagkabot gira hag. Ngayon, taro gumawa, kabukon at bala. Ngayon, sa dami si Moro nag-kwan kung rebel, reliable, pag-abot sa ginatawag ka lang actual combat fighting. Especially, kung kontra hay China, base kung pagpagupok hay, medyo hampangan lang ba nagkapuslit? O may mga armament to ngagin, kwan, may mga pundok ngagin taoro China, ay siyempre di, bisan ako di man malikawan doon ay. Yung ginatawag ang mga kickback or official ka, ikaw turo naga barabara to, wakat huway nga mabaho ay. Dublit-dublit yung huway ron. Yung gilang ro pamanaw, it mga official atong sa gobyerno. Ano pa, biro, business nyo kon, wamalakot, mabuong manabi una. So, nung sa Department of Foreign Affairs, gina-confirma nga rong China, alam mismo ha, sa pagpatigayon, it, rabi nga rin, nagagawa sa nagkapatayang gihapon nga trial kay Vice President Sara Duterte. O, di ba, natapos, ano part nga to sa mga COA report, ano nga itong mga sal-in, sa AMLAC, ito na sa yung tanan, kapaabo nga mga, kung may gross project, roaton nga blood control, may anaman nga mga hundred of suspicious nga mga bank account ang mga pangatawo nga wani makita kon buhi patay o nag-asawa. Ay sunod sa atong Department of Foreign Affairs kumpirmado nga rung China hay nagtao sa Pilipinas nag-consent no nga mag-conduct itong dahil karang ginatawag nga Maritime Scientific Research sa aton karang nga Exclusive Economic Zone. O ay tama. Pangutana karon katong nga chimpo, sino nagtaot permiso? Kuya? Either, bayari kami o kanta ka mula ta EEC. sa amoy nga teritoryo, di ba? Di mo lang karon ay hindi mo siya dahayos. Actually, bago kay sa administrasyon ni Duterte, bukot masyado makarado pagiging agresibo at China nga ra. Ha? Umpisa yang nga gin, kwan? Ha? Gin pahugop ni Duterte ro at Chinese government sa Pilipinas. Pero ta, ha? Kung baga sa mga amo na gin awalagaan mo anay ro ayam, mahugop pa kimo, taga humugop kon, inangkit kayon. Aron na tabo makara, ha? Mga kakipay. Sa impeachment trial, inambait anti-money laundering council o natawag karang AMLAC nga ginkumpirma nga may mga kumpanya nga nagalink ta kay Vice President Sara Duterte ag nakabaton sa napati mismo ang nakarang asawa nakabaton ni 319 million pesos halin sa China ag Hong Kong mga kakipay. Rain transaction nga rahay kapartira kung nandaya karang article to impeachment complaint kay Duterte sa nang natawag nga amazing unexplained wealth ang ipapagid nga mga allegation. Pero nga presidente nag-site pagitit investigation no nga dapat tay himuonit aton karang nga Department of National Defense sa nandaya karang nga mga allegation sa aton karang nga National Security Council. Dapat maghimo gid man at examine ag report gid ron dai karang mga financial inflows ag coordinate sa aton nga mga intelligent investigative agency to assess ro aton karang national security implication. You know, tangan ira kabahin ang kaparti unta mga kakipaib sa kakinatabo nga ra ay matuod dai dai kita katong hambang sino kita man ro traitor party sa China nga ra sa West Philippines eh? Nagasininggit man do mga Duterte nga mga supporter nga wa ta sa kasayad kun anong kinatabo to si Babaw. Anda ta hay suportahan anda si Sara si Digong atong chimpo. Okay man ta konta aron. May mga transaction tagal eh. Ato kita ron. Just gentleman stock atong ginatawag kay hindi pa tangani ma-reveal kun ano kato gid ginistoryahan katong chimpo nga to. Mat kin bilin abi na tapos sa termino ni Duterte sa next ng administration nga may amot ang inestoryahan party sa West Philippine Singer. Awa maging prangka ni Digong abi si Marcos nga ibaligya ko taro West Philippine Singer mga kakipay. Wow pa abi. Dahil taro masubuang. Hindi matuwa paghambaw ni China nga ginbakaro Pilipinas ka na, pero amat-amaton kitang makaroon ba? Dahil hindi man mo makara siguro do nasyon nga na kung wat ginumpisahan. Di ba ya? May gin, nano manahay, ginbuan man ninyo kami ita kwarta tapos kami mismo magasukot kinyo, di ka mo magbayad. Pero parang nagautang ba ya? Parang makaroon man ang sistema kara sa ato sa Pilipinas kara. Hindi matodo mahamba at kinatawag itong lantaran o kinatabo nga ra. Pero sa kamatuuran mga K-5, dayag ay kakinatabo. Nga ni kita nga mga Pilipino, bugtawa rin yung utok. Bugtawa rin yung Pilino kung ano kakinatabo, ah. Ito ay katong doon ang insa, bisang katong chimpo man sa chimpo it gira ta, gira it Espanyol, gira it Hapon, Mga Kastila, Hapon, mga Amerikano. Nagpadagadaga kita sa aton nga kwan, sa aton mismo karon nga mga opisyal sa ibabaw. O ba kita't ginatawag nga independent mga piniino? Makawang lang abiron, pag pisa sa mga ayuda, ano ginambang may ayuda, sunod ta nandun. Pero yan matarong ginatawag nga mga ayuda sa atong disposisyon pag-abot sa aton nga gobyerno, sa aton nga pag-pangaboy sa Pilipinas. Nga bukong tanan naton nga mga ginaubra ka itong mga opisyal ay basta ang mga sunod-sunod kita. Maganda kita ita inquiry, investigation. Magpangutana kita, manginaktibo kita. Hindi kita maghininipos una nga pabayaan tanguna na kita naton nga posibleng ikasama dyan ko aton karang nasyon na ko aton minsong isigatawo ka na. Unta atong pamanaw kung nabat kara, hay bispasugong hay paurong tang ginatawag mga kakipaib. Lugangan pabing kabaabo pang mga maagamon nga mga opisyal. Ay sigurado kita ron nga sa sobrang kaagam ay na manipulaw tagidrong atong ginatawag nga political system. Ah, pati iruutok itawahay nangin robot yun. Ah, ang importante sa atong mga inunga, iskwila kamot mayad, magtuon kamo, ah, hindi kamo magbinarkada, maglinakwatsa, magpinasubra sa mga gadget, ininom una. Dahil the moment at the time nga kamo ay magtigugang man, sunod-sunuran man kamo sa paghigot kinyo it mga leader sa aton nga Pilipinas nga ra. Kani kung ikaw ay may kaagam, may kasangkad rin mong piniino, kantigo ka mag-isip, katigo ka mag-analyze, mag-evaluate, pili ka mag-kontra sa tanaw mo kung saga na ginaubra. O, mahambag man do sa piyak nga grupo. O pag kumontra ka sa gobyerno, ay NPA ka yun. What do yun atong sistema? Sa demokrasya atong Pilipinas nga na. May kinamatarong kita nga magsinggit ko aton nga mga grievances as long as within the mantle of our constitution. Wa kita't ginyapas, ginyabag nga kinamatarong ko atong isa katawo or even do aton nga kinamatarong man ko atong mga opisyal, ipaabot naton doon. Aron man lang daton nga pagbagting kanda sa anda mismo nga tagsa ka mga posisyon. Ano pa ba itong mahimo? Alang-alang man natin ito nga paguparan ito ta missile man. Di ba? Kaya demokrasya kita express our sentiment, our grievances. Dapat continuous on agot sandahay mabugtaw. Doon do ginatawag nga essence ita demokrasya. Kung komunista kita, di kita kasinggit ka ron. Bawal, di ba? Ihaboy kito sa kulungan kung magkukontra ka sa gobyerno.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 roaming kahiling 11 Mbps.
0: Pag-aid kayo nga utro adlaw o pa utro adlaw sa aton karang mga suki, sa aton karang mga pinalaga karang atag pagamati. Don't worry na inaong kita sa ginatawag karang state of recovery. Amat-amat yung kita nakaka-recover. May uubo pa man kita eh. Yung mga malikawan doon, no? Sa aton karanga panyimpo. Ano hawong-hawong kita sa aton karanga kawalingon ay makarangat simpo nga ra. Mabudlay. Masakit, ha? Pero di ka mo magkahawag. Ay always kita tong partner permiro aton nga nga vitamin C. Aton nga Mighty C Alkaline Vitamin C. Para lang ra akong inatinumar. Sanda ko kung bukot D3 Bio, DTX, Mighty C. O, di ba ka? So, rong vitamin C, bukon nga mang it nagaprotekta para sa aton karang abagatian. Gabigid mga common flu nga ra, cold flu, sipon, yagnat, rangkaso. Kundi nagabuling man sa pagpabaskog ko aton mismo karon nga. Mga tugan ang aton nga gilagid. Pero perme nga pagdugo ko aton karang ngilo, ay pagkasamad itong mga sinyalis sila nga dapat nga kugaon kita sa vitamin C raton ka nang gagawas. Toothbrush ka mo, toothpick ka mo, tapos tagadugo, ay kugaon ka mo sa vitamin C. Maga nagnabaon dong level at vitamin C sa aton ka nang gagawas. Nagakinangan kita itong day ka nang collagen. Sa aton ka nang gilagid, agod nga, hindi magdugo raton ka nang gilagid mga K5. Rong gilagid nagasuporta sa aton karang ngipon. Agot nga magpag-on. Ag siyempre kung maabo na itong collagen, nagatibay man da atong gilagid ro aton karang ngipon. That's why kung manipis ro atong collagen o kung huwag tat collagen, ayun yun, mahuyangon. Dali magito, ag dali maupod atong karang ngipon. At the same time, hi, madali ron magkasamad, nagadugo rin mga kipay. Nangin, sensitibo raton karon nga gilagid. So no, sa aton nga mga eksperto, karong pag-inom ita alkaline vitamin C. Makabulig sa pagbaskog ko aton nga gilagid. Malikawan o ginatawag karon nga sakit nga gingivitis o pereming nga pagdugo o pagkasamad ko aton gilagid. nga kung sa CNHI nagresulta it pagkasamad man ko aton ka lang ang ipon. So aton mismong sikradohon kayo aton ka lang ikaay ngawas adlaw-adlaw. Kaya sa aton may manghod ng mga sensitibo ang dakaroon nga ngipon, dadakaroon nga kung baga, pandang gilagid o suportahan aton nga mangin safe ag malikaw kita sa runday ka ng klase nga pagdinogo. Abon tara aton nga collagen level magka mighty C alkaline vitamin C. Aprobado ka aton ka ng Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton ka ng butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: Adlaw makaranga Lunes, pecha 12 na kita sa bugan nga rat October 2026. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, mga taupang don nga aton karanga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba sa runday karanga Lunes nga edisyon. Senior citizen nga ginbunagan it pinoto sa dahi, nagbagos pinagi sa paggaguba it pertahan. It kapareho man karanga senior citizen iya sa may Barangay Briones sa Banua Karata Kalibo. Gina-establish lang nga ni Makarak kung ano gidaro madaom karanga motibo sa runday karanga pag aguba korang na karanga pertahan nga napagos kita pamando konkreto nga pertahan ito runday karanga sang casino citizen man ito na sa naton sa pakikibak angot man kung aton karanga patrol mga kakipay samtang dugang gihapon nga balita bukas karanga sugat ginpadala sa Diocese of Kalibo asa pagpukan nga it dekada karanga kahoy sa Parish of Our Lady of Guadalupe una sa may Banua Karat Madalag si Father Juan Galeon raw pare makaraw si Father Josue Escaluna ho so dating pare sa Leso inapok to sa Madalag pangutana kara ham-an it ginputo ro kahoy doon do pangutana ang nangin viral nga pangutana itaton karanga mga madalag nun, aton karang mga parishioner, hamat ginputo ra, ag ano rong purpose, kung hamat ginputo ro kahoy nga ra, ag sino karang may otoridad, na dapat nga magpaputo ko kahoy nga ra mga kakipay. Samtang dugang gihapon nga balita, tobe ag kuryente, ro ginahugat para sa formal karang maka-okupa, ro mga negosyante sa bago karang Kalibo Public Market, suno sa aton karanga Municipal Economic Enterprise Development Head, Mary Gay Joel. Agrontay karanga Unified 911 Motorcycle. Igapanopod na sa mga Municipal Police Station sa masunod karanga mga Dinomingo mga K-5.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton ka nga pagkatawan karata ligwa iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba, broadcasting kita live iya sa aton ka nga broadcast center makita kita sa fourth floor, ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banua, it Kalibo. Nag-broadcast man kinapinagi sa aton ka nga live programs K5 News Kalibo. Aga pwede kayo masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com mga ka-K5. Sa aton nga magmanghod nga nagka-monitor pinagi sa mga transistor radio ng mga digital radio. May dahil gid kinyo una nga utro adlaw. May dahil gid nga pag pumati sa makarang panyimpo. Sa aton nga mga negosyante, sa aton nga mga vendors, sa aton nga mga transport sector sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa mga talipapa naton, sa mga merkado publiko, sa mga tindahan, may dahil kinyo una nga pagpamati. Abogit ako ng suga, gabant na suga, makara puro tanan bangos. O naga, grabe na makara bangos, kabaabo tay. O ato kita sa tindahan tahay. Ayos, wat naman ako naga bahar kiro, suplet bangos. Actually, namin ito katabangos nga ay rayrong klase at suga nga watat kontra. No, di ba? affordable pa, kumbaga hay sana na makita mo galing man do presyo ko namatay nagapanggapaw man. San ka ba abo, no? Iba ka sa pispan, iba ka sa mga panaksayan, no? Aga, siyempre, sa mga transport sector natin nga nagabiyahi makara, western, eastern, madadigit nyo tradlaw sa aton nga mga operators, aton nga mga drivers, aton nga mga conductors, aton kara nga mga mananakay. Aga, siyempre, of course, sa mga panimagay natin, sa mga restaurant, baraka, o nagahikot na sa makarangapang orason, nagahikot, bangod may... My birthday. Siyempre, kuan gid aron 100% nga ibigay gid aro paggaha bangod sa birthday. Ang speaking kong birthday, happy happy birthday gyud no kay Aileen Orcula Patricio sa Ginbaliwan, New Washington. Ag kay Aida Matutina it Kawayan, New Washington. Ha? Nagasilibrar ko anang birthday makarang adlaw. Walin doon kay Bro Kinet. Thank you, good. Bro Kinet, ha, nang pamati naga Munipur La Chica. Anang mga amigo-amiga ito sa New Washington. Ag, sa mga naga-birthday, belated sa mga nagtapos, ag advance gid sa mga payabuton nga ng mga inadlaw. Sige, o, kabay ko ta, ngauna ka mo sa mayad permi nga kahimtangan sa aton nga ng pag-birthday permi adlaw-adlaw. Pwede kali, no? Una-una, abog rin sayamat sa aton ng mga school official, sa aton ng mga ginikanan, nga nagasuporta sa nakarang mga inunga, siyempre. Kung di magsuporta o ginikanan sa mga inunga sa eskwilahan, hindi man hayos mag-materialize sa mga aktibidades. Always get firmero papel ko aton ng mga ginikanan sa aton ng mga estudyante, nga nag-participate sa mga anuman nga klaseng event. Para sa amon nga lang activities, nga nagtapos siya nga live reporting. Yes, sa K5 News FM kalibo kahapon do, nanging pinali ko aton karang culminating ko aton karang activities. So, may kapin 16 ka mga eskwilahan, no? Botro public, no, secondary, ag tertiary. Ag sa 16 nga nag-participate, actually abo pa sandara eh. Siyempre nahugman sa kinatawag na elimination. Pero right now, after kahapon, kurunday karang pinali yon kong tanan. So may kapin sa anom ka mga estudyante halin sa secondary ag tertiary. Bali, kung nabiray, second, first champion. O, sa aton nga mga eskwilahan, ha? Congratulations gid sa una sa New Washington National High School, Comprehensive High School. Anangin champion gid kara si Kiel Panganiban. Anang coach kara si Aaron Mark Crisostomo. O nakabot 93.52% na karang score. So imuro secondary nga nangin champion. Ginsundan man ita Malinaw School for Philippine Craftsmen. O anda karang player no sa live reporting si Jeff Aisa Esquera. Parang coach si Michelle Nacor Regente nakabuit 91.88%. And then dong second runner up binabuit Catalino M. Prado National High School. Anda karang contestant si Emanuele Ignacio. Anda mismong coach, ha? Si Dr. Josie Ligaspi. Nakabuoy ito 91.42%. Ag sa tertiary, renong college, yung tertiary nga na. So nakuhit ito Auckland State University Banga Campus. Labi makararo ka, no? Ro, taga-isyo, kwan ba? Yang maskom, nagkakuan, ma-optics na makara. Na-obserbahan ko yan. O, naburo champion ni Julian Ulano. Ang coach ka na si Walter Toriano. Nakabot score nga 92.01%. Ginsundan ita first run-up nga si Itaklan. Aklan ba o? Aklan State University man New Washington campus para sa pangyapon. Ay nakot ita issue ah. Rong first run up si Lara Glinet Sokgang. Parang coach si Judy Beatriz Zamora na nakabot score nga 91.84%. And the last but not the least, upang second runner up, Aklan Catholic College nga nabuuman ni Micah Ann Porte. Panakarang coach si Ann magsisit Templo Nuevo na nakabot score nga 84.79%. So total nga participants 16 na puo ka mga secondary anom ka mga tertiary. Turo nga lang ang mga winners nga ra hay maga padugong sandara sa Iloilo. I think next month no. Next 2 weeks. Ay saron dai karang regional competition nga pagkahiwaton man sa may siyudad karata Iloilo. So congratulations gid saron dai karang mga eskwelahan. Siyempre andang eskwelahan ko nang suporta man. Andang ginikanan andang mga coaches. Nati kayin gid ron dai karon nga pag-participar sa aton karang live competition mga K5. Sige. Ang sa mga walang dagaog gato ay siyempre better luck next time lang. That's part of the game na itong ginatawag, no? May winner, may loser. Ba't di kita maduga at pag-asa gihapon? Ang mga event man gihapon nga, makabawi, makapartisipar kita. Sige, ha? Thank you, kids, sa inyong pag-participar man kahapon. Sa mga supporter na kahapon, mga audience nanda. Magkapanumbalik kita, yan sa itong kapag ililiba. Pagkatapos siya, mang itdugan natin ka mga reminders. Kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5. News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Trippio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nang galing akong blood pressure. Pa yun ang panimisis ng Trippio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: Trippio. Ang Trippio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Matatas, magabuti ka.
3: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Salrikan
4: Epic Tibo.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
3: May powerful extract sang tubo kag amargoso.
4: Duha ka compounds.
3: Yan ang kapanupo sang level sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata.
4: Nga masami
3: nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar.
4: DTX 500 kada adlaw.
3: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
4: Ukon pagkabulag sang mata.
3: Bangod sa diabetes.
4: Protectionist.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akon paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita, yes, aton ka nagapag ililiba. May 40 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Happy ilabas kid, happy pamati kita kay sis at isisukgang nga nagapamati. Yes, aton ka rin mga membro it transport group, no? Roaton nga nagabiyahe it Altabas, Baliti, Batan. Happy thank you guys sa inyong pagpamati, no, sa karang nga programa ag sa mga pasahero operators niyo sa STC metagid nga utro adlaw. Kuna man kay Sir Jose Lison Delphine, ra na karang mga grupo man, no, nasa Aklan State University, Banga campus metagid man kinyo nga utro adlaw, no. O ilabas na ha, kung maka chance gid nga makailabas. Agod nga ni nga ano pa inhugat, no, base kun mabutabutan pa kita di pa kailabas di malas o agro mabudlay magmasakit. Okay, sige, at this point mga K5, ato na karang bago kita mag-adto sa aton karang mga topic ko sa aton karang mga isyo, ato ning arang si karondong report ni K5 Regiden Tornino ay rayang daywak ka mga senior citizen dayon ni mahamba naton kihay una sa nasa edad man kunta nga mga tigulang na, di ba? At nag-ilinaway pa kamo abi nga sa kalibutan, pila naman nga dinag-on din yung karang nahugat aga kunin na kayo ni Lord. Pero kung may mga isog gihapon ay, ano na istorya ko tayo wa karang mga senior citizen nga lang nag-ilinaway. Magbarkada man galiman na sa sanda kuno katong chimpo, pero makarang nag-inaway at sanda. Okay, K5G, para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
0: K5 News FM Live Report.
9: K5G.
10: Dating nga magmarkada, magkatrabaho, magkaroon na ngay, magkaaway.
9: Kaya may pinikula, may pinikula karon K5G.
10: Oo.
9: Ano to, ano? Nga, mabuting kaibigan, masamang kaaway.
10: Masamang kaaway. Oo. Ay, din aron natabol sa daimong ka mga senior citizen nga kay Sir Romy nga kun sa sina ni ginagabagas lan ut asan da kay bangod nga hindi ut abaga ma tap na man duan ta nga away kay bangod nagresulta ut gani sa pagpanakit ag pagpanama dito ita pertahan
9: ita kuyat chat ut nga ni.
10: Oo, at lumabod na ito. Karang kayo sa drum sa'yo. Siyempre kung sarang ani may sanduko nga daga, agi nga gilinabo o pertahan ay ano, no, masunod kung nakasugod yung sabagay, wala. So yun, no, makaredlock. At sila sa pagpahayag, ito ay karang tagbagay, yun interview na ito. Do, ay na nga kaaway, senior citizen man, 61 year old. Nagtuuna sa anda, nag-agi, pero watay kun hilong tabi, allegedly hilong. Watay kun ano nga hambalwagin hanap, ana imaw nga by one. That's why nga inunahan na taabo mo o taimaw ita ginupo di kahoy. Ag girang pusan ta sa ugo, kaysa do, may naigo ta sa may kilay. Ag nagbugo ta nga nero kilay it nasambit karon nga. Na yung hilong kaysa drum. So, depensa man, umuli imaura, bumot sanduko. At yung linabo na taro pertahan sa housing ang isang dalaga star. So yung linabo na taro pertahan, ito yung karang natagbagay. Kasta nga nabaklas gita si Padromi. Bukon gidit, makaroon siguro ka sa Lidoro pagka, kwan baga?
9: Pagubong ita bakal?
10: Oo, masya sa ano gata eh, masya porsyon gata.
9: Ay, yung mga makarabing klase nga ng mga panimagay sa Manimuro, mga nagakonstruct karoon ay bukong gita at madagong kaon doon mga kwan, doon mga kabilya nga ginagubong-ubong.
10: Gain kita man na kung ikaw kita nagplano at ikaw nagpaubra mga kay Sidrom sa sulido kita ron nga mapag-on kita na. So kita na tutukay na napaluwa kita na kung kay Sidrom kay ginahigot lang kinanda it kat majaban jerot baga nga rin kay Sidrom eh nga kataga-una kaya no doon yung aruan ba nga ginigot para hindi ang doon tala bukon sa datbukas sa rikato kay Sidrom at nagpamalag sa tangani ro nasambit ka ron nga hilong nga nga mabalik pag ita kay Padromi sa piyakit pag-atubang nanda sa police station sa natabo kay makaranyan
9: na patabi ka to sa bakal ta nakadukot ratong atong pertahan.
10: Oo, ay magsa siminto nga ta
9: siminto tabi nanda
10: magsa sa ibabaw o sa idagom mata kay Padromi sa tunga na nangaroon ay wao tagaliit kundasyon doon wao tagaliit may nagakabit
9: dapat sa ibabaw sa idagom ay may bakal talong koneksyon agod nga naka-welding tabi mo kay 5G ag simintohon dayon.
10: Oo, oh, ay wata, magsalinubong nga ta sa siminto. Oo, nga matagod nga ta, matagod sa ibabaw, mauman sa ubos, bukod ka na at mahaba. So nga nga, linabo na ta na, ag, kaya na nga ni ano, na ginabira, ag labo.
9: Makay Samson ni Mawa.
10: Oo, dito na natabo sa andang eksena. So, napahuwag ita, kaysa Romy. So, nag-atubang sandara sa pulis, pero gin-refer sa barangay.

0: gin gubatro ana karang bagay na wasakit nga nero ana karang pertahan. That's why nga nakaangkon ang komosyon ag bumago si Mao sa datong nga senior citizen man nga nagubat iya sa anang karon nga panimagay. So nang pakiistorya bi ano ro natabo para kinyo kahapon.
1: No mami gabi ngaron it. Ano yang sumadot gabi alas 12.
0: Uh-huh.
1: Ay muli mo nagrahi ya kasangag ta.
0: Uh-huh. Alas 12 et.
1: Gabi.
0: Gabi it ah.
1: Hilong-hilong imaw.
0: Oo. Uh-huh.
1: Tapos ay sininggit ay imaw.
0: Oo. Uh-huh.
1: May ana pang bluetooth nga speaker.
0: Oo. Uh-huh.
1: Ay ga linikramo nga ni ro mga kaiping namon yat bagay.
0: Oo.
1: Ang dahon niya ron bumalik mo ya magsininggit.
0: Uh-huh.
1: Gago kuno kamo.
0: Uh-huh.
1: Nanay. Ging ano na turo-turo na nako. Umagapit imaw kang.
0: Oo. Uh-huh.
1: Uyo-uyo na akong baywon. Ay inunahan ko tayo agi imaw. Binayo ko man imaw ag nampusan ko tayo imaw itahoy ron.
0: Uh-huh.
1: Iligo mo sa ugo.
0: Okay.
1: Ay na to. Muli imaw sandag bumutsando ko.
0: Uh-huh.
1: Ay umaga na pasuhod sang kiri ang anak ko iligo.
0: Ha?
1: Huh. Oh. Tapos? Sando ko tayo. Ang linabo na rayo. Huwag mong sininggit. Imaw nga. Kuan no, ano yung patyon tamana, pityon tamana. Ay, baliskan pa nana ito sa pulis. Ako takuno may sandoko.
0: Oo.
1: Ay, may video. May video imaw iya. Videohan imaw kang unga.
0: Kat natabo da yung ara, balis sa bado tagaliit.
1: Gabi
0: eh. Gabi
1: eh.
0: Hilong imaw ka to?
1: Oo, oh, hilong imaw ma'am.
0: Ano roan ang nakigan? Kimo haman itin.
1: Ay, tao.
0: Atunan ganana iya.
1: Tao kung ano taroan ang. Sanda tabi ito, gaya linaway sa piyak.
0: Ah, may kaaway mo.
1: Tapos na yung kaiping namon, ana nga, o asawa, ng magugang yun.
0: Uh-huh.
1: Ay, sininggit, ana imo iya. Kita uh-huh. na kang, ay, turo-turo, natakong gago.
0: Uh-huh.
1: Ay, hinamba ko, yung maroon, sino gago, ay,
0: uh-huh.
1: ay, huyuhon na lagi akong sipaon by one.
0: Uh-huh.
1: Inunahan ko talaga, imaw.
0: Okay. So, pag buna mo ka na itahoy, sino mo particular sa ugo na inigo?
1: O, di ka raw. Daples mo lang, di ka raw. Galing, haging kinotkot, anana ron, para lumugo.
0: Sa kilay.
1: O, daples mo lang.
0: Mga pilang hanot mo yun?
1: Sang hampak mo lang, imaw.
0: Okay. So, after da yun ka to,
1: muli
0: man, imaw?
1: O, bumutsando ko. Magsininggit yan. Abong tao yung nakakita ka na, o. Oh.
0: Hmm.
1: Tapos, ang baho na nga buhon takunot, imaw, nagguba, pertahan, akot takunot.
0: Di ang imong tartahan niya ra, nakahigot lang ita na eh.
1: O, ihigot ko nun, sabi eh.
0: Pero palitay gida ra.
1: O, oh, talitay.
0: Oh. Ilog na nga.
1: Gahaplak di karo. Ang picturean pa nga net police man kahapon niya ra.
0: Okay. Hininabo tagali na na ra.
1: Hmm.
0: So, alin na nga, Kwan? Alin na nang naakigan ki mo? Kung may kaaway imo, ito nga iba matahaman ito.
1: O, iya na na ginapaupok.
0: Paupok
1: yun na. San, braka nga ni di karo na ay ginaharas na o.
0: Ano roon ang trabaho ka roon nung ay?
1: Driver doon.
0: Driver eh?
1: Tricycle.
0: Tricycle. Gabiyahe sa Kalibo.
1: Mm, panggabi ay Colorum.
0: Ah, okay.
1: Kung umuli imaw ay may red horse pang daga.
0: Pero may imaw ka ininom doon?
1: Oo, oh, permit. Asang Domingo, mga tatlong bisis.
0: So ano roon natabo sa inyong kaso nga na pagreklamo na sa police station sa Kalibo PNP? Ano roon disposition ninyo?
1: Ay, gusto na ay... Usay-usayon yung ito.
0: Oo.
1: Ay, kung amoy polis, kung ga-file ka man at kaso, imong diretso. Kung ga-file man mo at kaso, ano man ang diretso. Pero balik kami iya sa barangay.
0: Ah, okay. Istoryahan yun.
1: Oo, istoryahan.
0: Kung di ka mo magkasugod sa barangay, saka nyo man sa polis.
1: Oo, balik man sa polis.
0: Okay. Pero bago ko adlaw nga rait sa Bado, may mga dati yun ka mo nga... Encounter abimana, nag-away yun ka mo.
1: Wa man.
0: Manot buhay ka na yun sa housing na mo?
1: La, umpisa gin pagkwa naman niya, mga 4 years yan siguro.
0: 4 years na, tapos imaw.
1: Ay, haulihi, maurot sang dagon ka man.
0: Oo, pero taga si inimaw gida ron?
1: Taga Alfonso Luce ron.
0: At agilibakaw, tagalis.
1: Hmm.
0: Okay, ano roan ang mga naka-away sa mga iba man kaya ano ro issue mata?
1: Yun nga neron sa mga anang ang maoy.
0: Ah, pagahilo.
1: Oo, pagahilo.
0: Okay. So, paano dahil roin yung pertahan sa mag-a, nakahigot na ta? Wa ka man na niya yung balikan?
1: Ay, hamba, nakabiik ko nung mabalik. Hinahugat ko man iya.
0: Anya imo naghamba, nga balikan na
1: ka? Ito sa pulis. Bati, mga pulis ron.
0: Ah, okay.
1: Ang makaroon ko nung adlaw, kung bukot makaroon, sa sunod Domingo, sunod yung buwan, sunod yung dagon, ay man makot.

0: sa buhay.
1: Number. Ay, ito number ro ana nga pagbalik kay. Bukod sa istorya ro balik.
0: Oh, ay taw kana. Ay una mo lang man ko nako, magapit man lang man. Duhugat mahon kimo kon gaagto kat uman.
1: Okay. May pamilya imo da.
0: May asawa ro nay patay ta asawa na. Imo lang asawa ro. May unga ay sa bilog das bakaw. Ay ginabako man yani imo ko unga na ron.
1: Sa isa ta imo iya sa
0: ano? Oh, sa lalo imo iya.
1: Okay.
0: Kasi may pulis yan ikaw po na. Oo. Iya rin sa lalang
1: tika. Kaya gusto mo yan, Maria.
0: Oo, ma.
1: So, ano rin plano ni mo, makara ko mag-istorya, abit ka mo sa barangay? Kasi may kanya-kanya ka mong version eh, nakasakit mo man imaw, pero ikaw nahasamad naman ro, imong bagay iya. Ano rin plano ni mo?
0: Eh, kung ano ro, kalabasan do, na eh, kung gasukot imaw, gasukot man ako para.
1: Oo.
0: Ngayon, Lord. Ay, kung gusto na tapan-tapan, ay, istoryahan lang nga mo not na yan.
1: Pero willing matay ka in case na, syempre, istoryahan nyo lang man.
0: Ay, katahan nyo, dali mo lang makaayad.
1: Pag-ibaw, hay, saan ang last room?
0: Oh, daturo, anang gina...
1: Pero okay, matay mo, nakagawa matay
0: mo. Otoy, mo, gabiyahin nga nito. Nagpamedikal mo lang kami kahapon daw.
1: Ay, iba bing ang mensahe ka na kanan no? Kung ano, matubang man ka o baka sa barangay?
0: Mapa-barangay po kami ay.
1: Oo, oh, iba bing mensahe ka na?
0: Ay, kung ga, kung imaw ron ay, gusto na may, kung ga kaso imaw, sabton kung mataron. Ay, una-unun.
1: Kung kapasugot man, ay masagot man.
0: Oo. Pero, papirmahan kami ron kung ano-ano ang braho na eh.
1: May mga kondisyon.
0: Oo.
2: Okay.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
2: K5J. Actually, dapat no, mawakarang ang klase ka ng pagkabatasan. Kaya nasa bilo kaming problema na sa pabahay nga ra. Rung mga tawa bi una karon hay kuno ay natawag naton nga mga pariner no mga pariner. Oh, ra katol gid og tasay katol di Kapitan Briones ay siyempre ro mga bag-ong arong butang ri karon sa bagong housing ay nagaling sa nagakasari-sari nga barangay bukod nato sa Kalibo sa iba pa gid lugar ro malibakaw non tra ro nga sa milog sa yaki nga ha bunagan sa ugo. Ano nang batasan na karahay di mo ta mabasa o iba ng mga ginhalinan? And ba ako dati nga kung saan ka compound kami sa K5J?
4: So kumbaga ang K5 from sa abo-abong lahi nga ginbutang sa sangka lugar.
2: So yun.
4: So ano nga budlay
2: ko mga ayam ng K5J, kabaabong bread din iba.
4: Oo, iba-ibang rasa.
2: Ano kaya na ako?
4: Budlay na matod pa amuhon ng tarong K5 from eh. Kapag kumaydar ko ta na baga.
2: Eh, what time is na nagtubo ba o nagbaho rin ka sa sangka lugar baga?
4: Oo, hay kada kanya dan kada lugar hay may kanya-kanyang kultura abi distinction kay Five Romy. So ano nga do kaso nga ra it dayway wa siya nagabagagusan mga isang dara kay Five Romy. Say refer sa barangay, depende kung ano ro anda nga pag-istoryahan kung magkasugot na taman sanda, pero may mga conditions kay Five Romy. So kung di nanda mabalik ro andang dating pag-abiguhay, kay at least hindi lang sanda maginaway kay Five Romy. So dayra atong karang report no pag-check sa natabo nga nga sa Barangay Briones sa Banua it Kalibo with K5 Jim Ledoro try man sa K5 Red Jillian Tornino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
3: K5 News FM live report.
2: Abo nga salamat ka K5 Red Jillian Tornino. Makarang ra hay dapat mag-action karandang presidente ta anda mismo nga compound no kung sa mga subdivision anda mga presidente mga opisyal. Disiplinahan ninyo yung mga tao niya, yung mga pumuyo, baga, ha? Yung mga leader una, kamo mga opisyal. Kung kinangan niya petisyonan, kabatas, may aton nga lay nga bago magsilinangag sa chimpot kagabihon, tapos babayaan ninyo, garo nagailinaway. Madali mo lang makontrol na, basta may ginatawag nga political will dan ng mga nagpamuno una, ay kadali mo lang magkwan doon, magdisiplina, warningan. Tapos pag hindi magkwan, kick out, may luhat iba kabaabo pa lang gusto nga mag-istar sa aton nga pabahay nga ron nga deserving ta nga mag-istar di karon ag mangin matawhay aton nga lugar di karon kaysa magbaton kita ta makarang klasit mga batas at mga tawo nga magapanumbalik kita pagkatapos yang ko aton nga Mighty C Network News.
3: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
3: DTX 500.
7: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
8: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan yan na ito, Mighty C or Pure C.
7: Mm.
8: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
7: Mm-hmm.
8: So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
7: Mm-hmm.
8: Mm, kag ini ang water soluble.
7: Wow.
8: So, perfect kayo.
7: Mm-hmm.
8: Nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
7: Mm-hmm.
8: Kay isa man ka water soluble.
7: Water soluble man. Gusto. Mm-hmm. So, dumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini, upod ang mga polyphenols.
8: Mm, correct, Sir GP. Amo na nanotis mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imupanit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
7: That's why, ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
8: Mm. Ang pinakakumon, Sir GP, nga klase sang skin cancer, sira mo ang basal cell carcinoma.
7: Mahusto.
8: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permisa gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
7: Sir.
8: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
7: Gusto
8: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta gapasilong.
7: Gapasilong pa, no?
8: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
7: Gabulad sa adlaw?
8: Oo. Diba?
7: Pagkatambok siya.
8: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti katiga?
7: Kasiri. Ang ulo?
8: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
7: Gusto.
8: O, diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan?
7: Sa panit niya, git mismo.
3: TJX 500!
5: Yan na mag-aso, taga Alibaba. Babay, mabigo.
7: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
7: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
5: Mga duha pa ka semana, kapin.
7: Pila imong nainom DTX 500?
5: Pagyud ka sab.
7: Duha ra ka start? Yun sa man yung pag-inom?
5: Tumultag og gabi eh.
7: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
5: Oo.
7: Oh. Ya, pila naman yung sugar ni mo ron?
5: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
3: DTX 500! DTX 500!
8: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
7: Oh.
8: Ang asukal, ang amutong unod.
7: Oo. Oh.
8: I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
7: Oh. Gusto.
8: Mm-hmm. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
7: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
8: Oo, naganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
7: Nga nagaprotekta sa tubo.
8: Yes, so sa 14 pesos ka presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin mo lawas. Drop lang, daog ka na mo.
7: Daog
8: ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
7: Sa 14 lang, ano?
8: Imagine lang.
7: Imagine.
8: So, amo na, gusto niyo realistic prof, ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke, hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
9: Oh, gusto
8: sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack.
9: Oho.
8: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
9: And the brain.
8: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta Sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhi mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin,

0: sa matinong na dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligat,
0: epektibo.
1: GTX 500
2: K5 News FM,
3: championing the lives of the Filipino.
4: Ang broadcaster na si K5 Clarissa Berha.

0: 32 arestado sa pagbibenta ng hindi rehistradong health products sa Tacloban City. At 4 na menor de edad na biktima ng illegal recruitment na sagip sa Puerto Princesa Airport.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsad sa lungsod ng Bacolod ngayong Maskara Festival. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
3: Dinagsaan ng mga Bacolenos ang K5 League of Champions na idinaon sa Bacolod City New Government Center Grounds sa lungsod ng Bacolod Linggo ng gabi, Oktobre 11. Ang League of Champions ay isang retro dance competition na masasaksihan kada taon sa buwan ng selebrasyon ng Maskara Festival sa Bacolod City sa Negros Occidental. Ngayong 2026, umabot sa 7 ang lumahok na grupo ng mga mananayaw sa naturang kompetisyon kung saan nakatanggap ng cash prize ang lahat ng grupo maliban sa mga gift certificates mula sa mga sponsors. Naging kampyon sa League of Champions 2026 at nakatanggap ng 30,000 cash ang counterclockwise group. Naging first runner-up naman ang Murcia Force Gravity at second runner-up ang dance group na OBS Negros. Ito na ang 5th taon na naging bahagi ng mga programa sa Maskara Festival sa Bacolod, ang K5 League of Champions. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Samantala, balita mula Tacloban City, 3 Chinese at 2 Pinay arestado sa pagbebenta ng hindi rehistradong health products. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Arestado ang 5 individuala, kabilang ang 3 Chinese, matapos mahuli ng mga otoridad dahil sa umano'y illegal na pagbebenta ng mga hindi rehistradong produktong pangkalusugan sa lungsod ng Tacloban. Kinilala ang mga naarestong dayuhan na sina alias Buena, 50 anyos, alias Shen, 26 anyos, at alias Meng, 36 anyos, at pari-parihong mga Chinese nasyonal. Kasama rin sa mga nadakip ang 2 Pinay na sina alias Sheng, 21 anyos, at alias Jo, 26 anyos, na parihong residente ng Tacloban City. Isinagawa ang operasyon sa Barangay 40 Padre Burgos Street at Barangay 13 sa Shopping Center sa pangunguna ng Tacloban City Police Office City Intelligence Unit at Police Station 2, kasama rin ang mga kinatawan mula sa Food and Drug Administration o FDA at Bureau of Customs o BOC. Natupok ng mga otoridad ang tinatayang 96,205 pesos na halaga ng mga health product na walang kaukulang pahintulot o rehistro mula sa pamahalaan. Haharap ngayon ang mga suspek habang inihahanda ang kaukulang demanda laban sa kanila para sa paglabag sa Republic Act Number 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009 dahil sa pagbibenta at pamamahagi ng mga health product na walang pahintulot mula sa FDA. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
0: At 4 na minor de edad na biktima ng illegal recruitment na sagip sa Puerto Princesa Airport. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
5: Nasagip ng pulisya ang 4 na minor de edad mula sa Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport nitong araw ng Sabado, October 10, 2026. Matapos na iulat ng isang concerned citizen ang umano'y illegal recruitment sa kanila. Natanggap ng Rizal Municipal Police Station ang ulat dakong alas 9:30 ng umaga. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Palawan Police Provincial Office at Rizal Municipal Police Station kasama ang Women and Children's

0: Pinuri naman ni Police Brigadier General Christopher De La Cruz, Regional Director ng Police Regional Office Mibaropa, ang agarang pagresponde ng mga pulis at hinimok ang publiko na iulat ang kahinahinalang recruitment, lalo na kung sangkot ang mga minor de edad upang maiwasan ang posibleng pagsasamantala sa kanila. Para sa BITC Network News, ako si K5 Gilbert Basio para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, optometrist na ng hit and run sa lungsod ng Iloilo sasampahan ng patong-patong na kaso ayon sa ICPO. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Sasampahan ng patong-patong na kaso ang isang 29 na taong gulang na optometrist na sangkot sa hit and run incident kung saan nabangga ang isang sari-sari store at isang tricycle sa Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City bandang alauna ng madaling araw noong Oktobre 11. Ayon kay Police Major Sunny Boy Garnace, ang hepe ng Police Station 2, sasampahan nila ng kasong direct assault at attempted homicide ang driver na si Elias Paul. Samantala, ipinahayag naman ng Traffic Enforcement Unit o TEU sa pamamagitan ni Chief Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo na sasampahan din nila ang suspect ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property o walang ingat na pagmamaneho na nagresulta sa pagkasira ng ari-arian. Nabatid ng nasabing optometrist ay second cousin ni Mayor Raisa Treñas Xu. Gayunman, nilinaw ni Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla na walang ibinigay na utos ang alkalde sa kanya at patas ang isinasagawang investigasyon ng pulisya kaugnay ng nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kawani ng gobyerno patay sa aksidente sa Cagayan City, Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Nasawi ang isang 30 anyos na kawani ng gobyerno matapos sumalpok at tumaob ang minamaneho nitong SUV sa Doña Froni Avenue, Barangay San Fermin, Cagayan City. Madaling araw nitong Linggo, Oktubre 11, patay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol ang biktima sa kanyang Mitsubishi Montero Sport habang binabagtas ang nasabing kalsada. Unang bumangga ang sasakyan sa isang poste ng ilaw bago tumama sa nakaparadang Toyota Corolla at Mitsubishi XLT Jeep. Nagtuloy-tuloy pa ito hanggang sa sumalpok sa isang konkretong pader at tuluyang tumaob. Mabilis na mag-responde ang Rescue 922 at isinugo ng driver sa Cagayan District Hospital. Gayunman, idineklara itong dedo na rival ng mga attending physician dahil sa matitinding pinsalang natamo nito sa katawan. Samantala, hinala ng mga awtoridad na posibleng nasa ilalim ng impluensya ng alakang driver. Nagbaganap ang insidente. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga police ukol sa pangyayari.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Gayun din mangisda na lunod na patay sa Tobias Fournier Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
5: Wala ng buhay na matagpuan ang 56 anyos na mangingisda na kilala lang kay Rogelio de la Cruz alias Balintong, residente ng Barangay Fatima Tives Fournier Antique, pasado las 7 ng gabi, Oktobre 11, 2026. Batay sa paunang impormasyon na kalap ng K5 News FM, nagtungo sa Nogas Island ang biktima kasamang ilan niyang kamag-anak alas 10 ng umaga dahil may kakilala silang nagtiriwang ng karawan. Alas 3 ng hapon nang umuwi sila at dumaong sa Barangay Diklem sa nasabing bayan at nang magsiuwian ang lahat, naiwan ang biktima sa kanyang bangka at sinasabing naligo pa ito sa baybayin. Kalaunan, napansin nilang hindi na sumunod ang biktima kaya agad siyang hinanap ng mga residente sa lugar. Pasado las 7 ng gabi, nang matagpuan ang kanyang katawan at tinatayang 30 metros ang layo mula sa kanyang bangka, sinikap pang tulungan ang biktima ngunit hindi na ito nasagip at tuluyan ng binawian ng buhay. Labis naman ang pagdadalamhati ng kanyang mga anak, asawa at mga kakilala sa sinapit ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: imbestigasyon sa sunog na itinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro nagpapatuloy. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Nagpapatuloy ang imbestigasyon sa sunog na ikinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro. Ang mga biktima ay parehong babae, isang mag-aaral ng Capital University na boarder at residente ng Bukinon at ang anak ng may-ari ng natupok na bahay sa 929 Street, Barangay Nazareth na mag-aaral ng Xavier University. Ayon sa City 4 District, wala pa silang nakikitang ebidensya na ang sanhi ng sunog ay may kinalaman sa electrical connection o appliances. Nagpahayag ng pakikiramay si Barangay Nazareth Kapitana Regine Rodriguez sa pamilya ng mga nasawi at nangakong magbibigay ng tulong, pinansyal man o iba pa. October 9 nang matupok ang anim na bahay sa Barangay Nazareth CDO ng umaga na nagresulta sa tinatayang 800,000 pesos na halaga ng pinsala.
7: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Mga K5 balita mula naman sa Capiz. Construction workers sinaksak ng pako ng isang estudyante, biktima sugatan. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
8: Sugatan ng isang construction worker matapos saksakin ang pako ng isang estudyante sa Barangay Maluklok Norte, Visan, Capiz, gabi ng Oktubre 11. Kinilalang biktima na si alias Daniel, habang ang suspect naman ay si alias John, 18 taong gulang at isang estudyante. Ang dalawa ay kapwa residente ng naturang barangay. Sa inisyal na pagsisiyasat ng Visan Municipal Police Station, nag-iinuman di umano ang biktima at suspect nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na kalaunan ay nauwi sa suntukan sa gitna ng gulo. Kumuha di umano ng pako si alias John at sinaksak sa kaliwang dibdib ang biktima. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamot sa ospital si Daniel dahil sa tinamong sugat habang nakapit naman ang sospek na nakatakda ang sampahan ng kaukulang kaso.
9: Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Gayon din Negros Oriental magpapakalat ng 50 water pumps upang matugunan ang epekto ng El Nino. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
10: Ipapamahagi na ang pamalaang panalawigan ng Negros Oriental ang 50 water pump sa mga komunidad na inasahang maapektuhan ng inasahang epekto ng El Nino. Ayon pa kay Adrian Cedillo, pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga water pump ay orihinal na binili bilang tugon sa mga nakaraang kalamidad tulad ng mga bagyo, ngunit gagamitin na ang mga ito ngayon upang tugunan ang banta ng El Nino. Idinagdag ni Cedillo na inasahang maramdaman sa lawigan ang epekto ng tagtuyot pagsapit ng Desyembre, unang bahagi ng Enero. Kaya naman, susuri nila action plan para sa El Nino na binuo noong 2024. Inanunsyo rin niya ang plano ng pamahalaang panlalawigan na magsagawa ng El Nino caravan upang pagtipunin ang mga kinaukulang ahensya at talakayin ang mahakbang upang maibsan ang epekto ng inaasahang tagtuyot. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samantala, sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 139 na individual, kabilang na ang 15 bata ang nasawi matapos tumaob ang isang bangkang may sakay na mahigit 300 pasahero sa baybay ng Djibouti. Nangyari ang insidente sa dagat ng Aden habang patungo ang bangka sa Yemen. Ayon naman sa International Organization for Migration ng United Nations, muling ipinakita ng trahedya matinding panganib na kinakaharap ng mga migrante na naghahanap ng trabaho at ligtas na pamumuhay sa gitnang silangan. Patuloy naman ang rescue operations para sa mga nakaligtas habang isinusulong ang mga hakbang upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa naturang ruta.
11: ITC Network News.
1: ITC Network News. Network at K5, sumayin niyo ang kabuuan ng Martisi Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Rojas at K5 News of AM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Alan Catalan at ka K5 Reynard Apostol sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
12: Okay, balik kita ya sa itong karang pag-ililiba. May atong karang 19 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12 ag happy labas kinyo na sa mga nag-uwi labas sa makarang panyimpo, may una pang preparar. Oo. Oh. Or iba ka rin nagapupaduyog na, nagapupahuway sa makarangapang orason. Sin man ka mo sa opisina, sa inyong karon nga mga trabaho, no, sa construction worker site, no, sa mga kabukiran ka na saan, importante ay kompleto dong ilabas. Bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon nga mga balitag, mga issues sa itong karangapag ililiba, kamo ba naka-experience sa ita, runday ka rin, na yung ihi ay medyo medyo aso ba yung nga ra? Basta medyo aso nga ra. Tapos medyo cloudy ba ya? Tapos may hugom. Naka-experience sa kamot ginatawag nga burning sensation. Kung kamo nag-ihi, medyo pag-inyo, medyo na mainit ang manarakon nga pag-ihi. Di ba ya? Asa di ka ra, permit ka mong nag-ihi. No? Bisa sa kirit, masakit pag-ihi. Tapos kung namat, nakabatsa kamot gagnat, nagasuka, di ba ya? Aga medyo nagalingin imong ugo, that time may una man nga timpo nga piding may dugo ra imong ihi mga K5. So ra galing ra hay sintomas nga tawag nga urinary tract infection, ug natawag naton nga UTI, ha. Sino una imong mga UTI? Ano rong cause kun dai karang UTI? So ang UTI hay common man da gaban gid sa mga kababainhan, no? Aga ro makabulig kita kara nga dapat masayran ito itong kababayanhan, rayang ato nga Clinica D3Bio nga sang ka superfood supplement ag may nakarang medium chain na fatty acid nga pangutan na haman babae man naro pro naman dugake ay mahaba taamon. Hindi ah. Siyempre babae ay siyempre sanda ba yung kwan ba yung sanda ba yung part ay ro aton ba yung kwan ro pagbawas ay rohigko ba yung ay madali mag-travel pa ito sa nakaroon nga private part. Unlike kamo nga makakinhan nga it-travels pa ta along the way bago makaabot, di ba? So, especially kung bukot hygienic, usually dapat malimpyo. Rundo, nature babay dapat pwede malimpyo agad nga, hindi makaangkon kung dahil karoon nga, ginatawag nga UTI. Asad sa rin nga ron, abo pagin mga faktor karon, pwede man sa pagkilinaon mo at mga tiskol kung naano unang mamaagat, pwede ka nga ganyan UTI ka mga ka-K5. Abong factor, pwede man pag-abot mga ginatawag mga sexual activity, another factor pag-idron. Pero mostly at nung ginadiscuss nga ra, ay ruin nga ron nga mga ginatawag hygienic ginatawag, no? Dapat gid ay firmigid nga hygienic ron nga mga kababayanhan agad makalikaw sa ronday karon nga UTI mga ka-K5. Rong UTI, ay infection doon sa urinary system. Sa atong ginmismong agat ihi, no? bladder, kidney, ureters, urethra, na urethra ginagat ihi. Ang most UTI cause, itinatawag nga E. coli. No? Kung may E. coli bacteria sa tubig nga rin gininom, doon man doon, itinatawag E. coli, itinatawag nga Escherichia, grabe no? Escherichia coli, E. coli. Sa klase ng bacteria, kapras kong Klebsiella, Proteus, fungi, candida, no? Rayo mga klase ta ginatawag naton nga urinary tract infection. Rumang kapahinahan is vulnerable kara because haron hambay ko. Randang urethra hay matag-od, no? Ngani hay madali mag-travel ng mga mikrobyo halin sa ng bladder pa at turun sa kwandon sa anda mismo nga urethra. Aga pagit pang may mga postpartum moms nga kakaunga, di ba? Siyempre, kumpon doon sa mga bakterya, mga hormonal shift, physical changes, at mga, yun sa bilog, mga factor nga nag-create pagit it, UTI, mga K5. Rung nga medium chain na fatty acid, may nakarang ginatawag naton nga D3 bio extra virgin coconut oil, ay makabuligid sa rondaya karon because of lauric acid, yung nga compound, no? Lauric acid, caprylic acid, at capric acid. Nga kung sa siin, magkataugid ita protection sa aton karanga ang mga igmanghon nga may mga UTI. No? May mga UTI. Dugangan pa abi kung mahina ka pa mag-inom itubi, mas kapin kung mga mainit karang summer, o matkinahambag, yaki ubaye. At tamaon ka man gihapot UTI kung bukon ka pa inom itubi mga K5. Dapat hay, kwangid, dapat hay mangin maabtik. Dapat mangin abo atong tubi kung mga summer nga ra, mga kakipayim. Another one, dayang may anapagid rin dito bayo may nakarang anti-bacterial ag anti-fungal action. Rong lauric acid ginakonvert rong atong yawas sa monolarin nga sa klase ta potent anti-microbial compound. Ang dahil karang monolarin ay nag-disrupt sa dahil karang mga bacterial membrane itaton karon nga gawas sa atong karong gawas. Special again, karon dahil karang mga E. coli nga nag-neutralize sa pag-infect sa aton mismo karon nga gawas. Sa pagtuon ko aton nga mga eksperto, nagagawa nga manami 90% itong dahil karang mga bakterya nga nagka-cause itong dahil karang UTI within 15 minutes ay sandahay mamatay. Nga ni ay ditribayo kita mga K5. No? Ditribayo. Ako harika, kaditribayo ako sa akon nga lang ubo-ubo or wala ako chip on man, pero ubo-ubo nga ra. Ditribayo ra akong ginabanata, no? 3 times a decade, a good mga ineffective. So in just 2 hours, imagine ha, 90%. So kung sa sulit sang adlaw, 3 times a decade ka mag-inom it by it ditribayo, eh, ano pagit abi? Ha? Totally kita lang nga ma-eliminated nung dahil ka na nga mga klase it mga bacteria, no? Mga candida, kandida nga rang nag-cause itong tekin infection sa aton mismo karon nga urethra, mga K5. Noong ditribayo, may naman karang nga good bacteria nga nagasuporta sa aton karang nga mahaba nga protection sa aton karang nga gawas. May na karang vaginal microbes kapras kong Lactobacillus ramosus, di ba? Ramnosus, no? Nga kung sa siin, hay rin nag-suppress sila sa nanday karang mga pathogen along the way sa atong urethra nga mag-cause nanday karang nga UTI. Rin mga probiotics nga ra, ay mo nagkamintin at ginatawag nga urogenital environment. So, sana pagmintin na, ginabawasan na romangin effectot UTI nga posibleng magbalik especially sa atong mga kababainhan na masyadong prone na ng gawas no sa anang urethra pag-abot sa nanday karang mga microbio mga K5. So asa di kara nagapromote man dong medium chain na fatty acid ko mga sa aton karang immune system kaparas kong vitamin D3 zinc nga kung sa sin nagatauman ita immune system response sa nanday karang urinary tract infection rong zinc kay makabulig man sa nanday karang pagsamad ko mga bakterya nga nagka-cause mat oxidative stress ag direct sink nga toxicity mga K5. Aside ka rin ang cold press extra virgin coconut oil alas sa ditribayo ay nagka-protection man sa aton karon nga may naka natural and microbial peptide nga makita ron sa bladder cells ag kama naman rayang mga Paras kung rin ikulay, base sa pag-studio, na-confirm nga vitamin D3, hay nagataogid, nagamayadgid, nagabuonggid sa rundayag ka ng bladder cells, nga nagabawasan gid rundayag ka ng mga mikrobyo, nga nagatubo, nagabahaw, nagka-infect sa aton mismo karon nga bladder mga kaki-5. So, protektahan tara atong gawas, ha? Apo pa rin nga mga makatawa ka to protection, no? Kompleto, ratong nga nga food supplement sa aton una ang nagabatsag at UTI. What problema mag-inom ka mo iti pa nga mga natural nga mga ilimnon, no? Yung mga tubing abo, juices, sabaw at niyog. Or atong bi, aton nga lang retribio is made of virgin coconut oil, di ba? Epektibo, kompleto, na nakaroon nga epekto sa aton mga manghod nga naka-experience sa kundi karang UTI. Gaban kumun do UTI nga ras mga chimpot summer habal ko. Dehydrated kita. Tapos kuha ang tubig pa mag-inom. Sigurado kita ron nga makabatsa kita at UTI mga ka-K5. So, aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika sa Clinica de Alternativo and Medicinal Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
11: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
12: Ato na nindugang nga mga mensahe. Yes, ito ang karagapag ililiba kay Sir Mike De La Torre. May tayo ko nga pagpumati sa anak karang ang mga grupo na sa CBM Phone Shop sa Uyoturong, Kalibo Brands nga nagabarigay at mga Santos man sa may simbahan kay Kuya na E. De Bilirubin. Agsima religious article nga naga pamati makaranga chimpo. Abo nga salamat gid ha. Sir Mike De La Torre. Ago naman kay Sister Roslyn Silorio naga monitor man iya sa aton nga programa. Una sa Singapore sa out ko ng mga Silorio family sa Ochando ag Flaviano family sa Las New Washington. Thank you gid ko no sa pagpamati. Okay, thank you gid Sir Sister Roslyn una sa abroad nga nagapamati. Iya sa aton karang programa. Dahan-dahan yan ka muna sa guwa ka atong Pilipinas.
11: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
12: Kayo nung statement manuna si Lorio sa anak karang panimagay sa Poblacion Leso. May dadikin nga pagpamati kay anong Efren Rapis. Ay kay Sister Susan, may dadman nga pag-monitor sa makarang panimpo. Malang ilabas. Ag kay Auntie Anami Martinez sa nakarang mister o nasa may barangay Bagto Leso nga nagapinamati gid sa aton karang programa mga taga Bagto may dadikin yung unang utro adlaw naman sa aton nga Bayangan Village aton nga mga kakilaga una no happy pamati gid kinyo kamusta ag sa aton nga Leso PNP sa aton nga munisipyo ag una sa atong barangay o may dadikin pagpamati gid ha kay Kapitan PB Kwan Silverio nang ga monitor man sa aton karang programa kay kapitan kay Cap Kuano kay kakawad Patrick ha happy pamati man una sa ana karon nga panimagay. Okay, magapanumbalik kita ag sa nga pagpanumbalik ato nabing basa or tataron dayang rang open letter nga ra ni Attorney John sa aton mismo karang simbahan it actually gin address sung sugat sa aton karang Diocese of Kalibo man no ay ra akong pangutana nga ni kara kung gin-address ni Attorney John sa aton nga obispo sa aton nga Diocese of Kalibo it mean to say nga rayang compound nga sa ako patat simbahan da oh atong tanawon ano rong kung bisang sakop ba't simbahan o sakop o munisipyo ha kaya ba yang legal ba nga piling putugon basta-basta yang da. Aw ato ay kababuray nangin cost right issue kurang taliwan nga adlaw rang pagpatuk pagpaputong at kahoy agin kakibot kong tanan ha matod ko nako kita mo grabe yung kainit ko simbahan nga lang una sa Guadalupe Madalag. Okay, ato parang balik kita pagkatapos siya mang itdugang pagid nga mga reminders. Kindly stand by.
11: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan 94.5 K5.
13: News FM.
14: I Care Gold.
15: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: tayo. Nagpussy boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga

0: sa matilong na dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: GTX

0: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mungin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
6: Okay, balik kita, yes, atong nga pag ililipa 38 minutos yun doon nakatariwan sa oras nga alas 12. Shoutout ko doon kay K5 Michael. Thank you with Sister Roslyn. Si Sir Jimmy Saulda, idol, Romy, pakigising nga yung akil ko. Kagabi pa, brand out sa Malinaw, na bitas hanggang ngayon, wala pa rin idol, baka natutulog pa sila. Akalugid check na akong Sir Jimmy, do akel ko, wa mati schedule, it power interruption. 14, may 15, tapos rin arang, ay, makara 12, ay 10, 11, 12, plus and 14, may emergency power interruption, pero dong area, sakop at pumping station at Tambisaan, Burakay tara. Pero kung malinaw kating, ay mahambay ta naton nga unscheduled power interruption ta. Ano natatabo makarang nga lugar o may wagi wat balita wat sa gin post nga balita ro akil ko. Oy, aton lang ahagon do aton nga substation una sa Malinaw. O bisitahe bininyo una sa may parte ta nabitas. Oy, nagaugtas ra aton nga mga pumuyo una, syempre budlay ta makarang wat kuryente nga ra. Pero kung wagit mat kung deklarasyon gin matamatod nga wat iwag kita, ay okay ta ron. Pero kung wat karason-rason nagtapos ay di ta magbalik ni iwag ay ga kon kating ron nagaugtas kating makon mga kakipaib. O paki-check lang ha, substation nabitas ro a substation Malinaw ro nabitas barangay, yo barangay nabitas, kun ano ro rason ka naman ita wa ita kuryente hasta sa makarang at chimpo nga mga kakipaib. Now sa aton karang pagpadayon, aton madto na kita sa may party ita kwan madalag, no? Partly sa may parte ita Forest of Our Lady of Guadalupe. Ako nakaabot ako karay. Ay the moment katong may mga Jesus Nazareno nga to nag-abot iya sa aton sa aklan. Pinakauna nga to nag-abot iya ay ito ginamon, ito kami sumaka si Babo nga ron, no? Ag harong nga rin ginatawag nga comparison, no, di ba? Before and after. Ayos ay. Ay before harong na tood makita mo dayawak ka mga tanom nga nagkatao ita kahandong rekaron mismo sa simbahan. After hara mato naghawan, pero ano ro mangin epekto sa ulihi kara. Okay, si attorney dalangit attorney Jan, para attorney ato kinagon si attorney Jan nagpadayimot ta sugat attorney Jan phone.

peace and all good. I write this letter not out of hostility toward the church, but out of love for our faith and community and the creation entrusted to our care. So, akong suwat nga, bukod naman na ita mahambar nga nagatao ko ita kaakig umangin hostile abi imoron sa atong simbahan or sa napagpaabot nga natsuwat kundi may concern imaw sa atong environment, sa mga tao. The recent cutting of decade of old trees in front of the parish of Our Lady of Guadalupe in Madalag, Aklan. Iyang ni sa atong sakalibo ho, natumbay ang rayang akasya nga rahay. Oh, ginubrahan ang imot monumento. Karsada pa ka na rin nag-adjust. Dahil kung ginpukan to agin buog, ay posible matang tataron matisyo sa kalibo karon doon. Ah, di ba ga? Ay, wato gintabing. Pagtumba, paghuksga, o sige, parikoon naton. Ay, may kasada. O, gin, another pathway manimaw. Di ba ga? O, ayos ay. Has raised serious concern among those who believe that caring for creation is an essential expression of our Christian faith. Okay? So, these trees were more than just plants. They were living witness to generation of parishioners, providing shade, beauty, and environmental benefits that a newly planted tree can immediately replace. Tama. Ito, sa plaza, sa kalibo natin nga rin, wala kin tabi nga rin, it's because may history kita, abe. Ha? Ay, mo mismo ito nakasaysay kung ano. Ha? Mas magugang pa imo sa kalibo. Mas magugang pa imo sa aton nga banat kalibong ra. Even before paro kalibong agin kriar agin gin establish ro roing nga mismo nga simbahan hay simbahan ng roing nga pastor na park kay una ta mismo ro kahoy nga ron. Di ba ga? So in history ta sanda matutod kun nakahambag ta ron ay sanda ta makakuan ay mo man nga gustong hambaw ni pad ni attorney nga ra. Sa Runday kara nga kahoy una sa may simbahan ni Guadalupe. Okay. The Diocese of Kalibo had just concluded its celebration of the season of Creation 2026, a movement that calls us to care for our common home through its environmental initiative, including the works of Diocesan Ecology Ministry. The Church encouraged communities to plant trees and protect the environment for the benefit of our future generation. Tama matod ron. No? Ayro simbahan do advocates matod sa pag tanom kamot kahoy asa sa eskwelahan. Ah, inyo pag dino pagpukanon do mga kahoy. Ay nagkaprotekta katon doon. Ah. Di ba ga? Hay siging pinukan. Oh. Yet at one of our own parishes. Ata ka ito galisikuan nga si attorney. Trees that previous generation had nurtured for decades had been cut down. Ano lang, ginibay, gating. Matood ro aton nga itong mga katigugangan, katong chimpo ay andagit arong nga gintinguan nga maitanong ni karon. For the purpose man nga maghandong kita sa atong palibot. Ag you know ha, sa ako naka, ay, may ako man makadumduman sa akong science. Rukahoy nga, nakababaho kitang bulig katunda. Sa atong environment, sa na mismo rin nagkalimpyo ka atong environment, huwag mo kasayod. Sayod ko nga niya eh. Gin-recall ko malang akong science subject. Paano man na maglimpyo kahoy? Sa gabi eh, rukahoy nag-absorb, sa adlaw, sandar nag-release, nag-release rukahoy ng oxygen. Ah, mo nga ni nga, manami raton nga.

0: nga ni hay wata mamba naton ro pollution hindi ta maduduwa duga kita ron bangod nga ni wat nag-absorb nga kahoy. That's why ang importante rong kahoy bangod sa nagkali mismo rong galimpyo. Sa nagkali mismo rong galimpyo sa gabi eh. Ngani makarang adlaw man pesko na tabo nga to yakaton ko tagarto nga tong pagi, pagi. Nangin may pagbaga harin sa tong sunog sa parte it kwan. Thailand to no, Thailand. Dalangit. Indonesia, ang Thailand ta kokon. Indonesia, grabe ka turo aso iya. So kahoy ka turo ka kwan. Atong kahoy ka to iya sa Aklando, nag-absorb gabi iron anong gina suyop tong tanan do mga carbon dioxide nga kuto mo nagka-cause it epekto sa atong environment sa tawo. Agud pagkaaga haron don ga-release ang tait oxygen. So dun do ko na scientifically ha natandaan kita na akon da. Wag kita na akon halipatli sila sa science so akon nga high school at elementary. Oh, dun do rasambilog sa mga trabaho kita ag function it kahoy. Kun hamat init da dapat naton sa nga putugon instead dapat mag-abo kita ra aton nga pagtanom. Ang naobserbahan ninyo, kuwat kahoy ro palibot, di ba? Kainit-init. Ay, paano mainit? Dahil wat nga nag-release oxygen. Oo. Abota ako, may mga panimayang na akong haadtunan. Nga nag-reklamor, tagbay. Grabe kainit. Paano grabe mag-init? It is because, was na tanom nga kahoy, puro tanan siminto ang ng palibot. Tamni makot kahoy ron. Tamnit mga, kung ano-una, ang mga, kwan, bagagon. Para maggamig. Dahil kung the moment nga may kahoy sa palibot, bisan ano kainit, gagamig kita ron. Pero kung kahoy ron tanang gintanom, tanawan nyo. Kung ano rog kainit ko pader ang poste sa palibot, amuman do ginaabsorb sa atong gawas mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Okay, continue. We encourage the planting of trees today. So parang may una nga pagbasog, no? Gina-challenge ni attorney ratong simbahan. Nga may mga advocate kita nga magpanalom kita at kahoy. May mga organisasyon nga nagatanom. Matandaan ko na, medyo mention before earlier sa simbahan dahi. Nga bisan daw naga ginakasal nga ni, gatanom kahoy ay. No, di ba ga? No, katandaan ka to, may mga ginakasal. Pero magpares dapat may ginatanom nga kahoy. Oo. Rin ako tandaan sa mga misa katong haminsot pari ay. So, siyempre, advocate to atong simbahan ni karon ay doon do aton nga dapat gid nga matanom in dan isa mga ulihing tubo nga natawag. Kaya nang gatanom kita makarang chimpo para sa aton nga mga inapo sa tuhod dali pag-abot nga tatong chimpo nga to ay putuhon malando kahoy, di ba? Ay kita undo mga inapo nga natawag landa katong chimpo man. Tapos makarang chimpo ay ginputo taro kahoy matuod. Di ba? So, tamahan ba na attorney nga we encourage the planting of trees today so that the next generation may enjoy their benefits. Tama ron. Tomorrow, but what message do we send when we remove the buried trees the past generation have left for us? So, rin mo lang kung tanangin pa man na ka to, paano nga ni matuod? Di haroon yun, ginbakas bungog matuod. In loud dito, Pope Francis remind us that the earth is our common home and the human being must not treat creation as something to dominate and exploit at will. Our calling is not merely to plant trees to ceremonial occasion or environmental campaign, matodron. Ha? Kung may mga activity, may amon mga programa, tanam kita at kahoy! Hindi ako mention ko agency, ha? O, may programa ro kwan. Tanom kahoy. That's part of ceremonial. Di ba ga? Occasion. Pero right up there, wow, taron. That is only a compliance ang ginatawag, ay. We're also called to protect what is already growing, preserve what has been entrusted to us, and exercise responsible stewardship over the creation. That's why nga, sambilong nga faktor makarangat simpo ko naman it, may ginatawag kita nga global warming. Di ba ga? May ginatawag kita nga pagbaylok atong environment. Ay aside sa kahoy nga naginapukan, naroon, nga pinagustuhan kita sa palibot, pagsinuga nga ra, grabing pollution, ang pollution nga ra, cause ra it, global warming natin daw, abi ninyo? Tandaan, ginabi na akong si science dahil. Galing wabi natin na internalize ra. Ha?

0: Kung natong balik-balikan doon ginatawag nga science, scientific study, di ba? Anong resulta karon? Kita man mismo naga, kita nga mga, tamahan ba na turning nga na kita mismo nga mga shepherd, tama ko ba? Sana nga itong i-mention, sino kita ito? Ay, sambilog kita sa mga matod na nagabantay rin kara, mahamara ito nga steward, no? Bukod shepherd. Sambilog kita sa mga steward nga, nagabantay rin karang nagalaga supposedly. Ay, ano-ano parog, kita mismo nagabantay, kita mismo nagasamad. Of course, there may be legitimate reason for cutting trees, including genuine safety concern or necessary construction. Maybe, mali na ito, basi matumay may ginakonstruct ni karon nga bagong simbahan, di ba? O, ginapanami, or either dukahoy ko nung nga, basi kung mangingkos na ita pakatumba nga, basi kung mapiktuhan or makakos it disgrace sa abili karon, di ba? This letter does not presume that the cutting was unlawful or that there were no valid reason for it. Rather, it respectfully asks that the circumstances surrounding the incident be clarified, where the necessary permits and authorization secured, was the decision supported by the environmental or safety assessment. So nagpangutana si attorney nga ray bang pagpukan nga ray may una bang permiso authorization in particular gid sa atong DNR. Ha? Ayro atong laye sa atong environment bisan imong kahoy nga niron. Ini mo ta piling putugon doon. Ha? Hangga gasikir ka patigit permit sa atong DNR. That is given. Di man pwede mahambal nga that is an alter ego ko aton nga simbahan o mismo ko atong kura paroko o ko aton nga mayor nga puton basta-basta ni karon doon. Aga-agi kita authority ron. Ang bisan sa atong sangguniang bayan, sa atong mayor, nag-aagi gihapon sa sangguniang bayan, no? Gina-agenda gihapon o no? Pagputot mga kahoy nga ron. Aya akong kitabi na experience ng no? Isa kalibo eh. Diba? Gati natin mag-decision before. Tanan ng mga kahoy ginapangputo ng iyang gina bisan sanga nga ginaputo karon may nag-aagi gapo resolution nagapangay request sa atong DNR nga bihay rayang arang pizza ginaputo namunda may mga rason man siyempre una na mahigko aga posible may mga gabok pa di karon ay delikado ay imposible nga what permit da ha okay basta pero kapangutan si attorney kung may mga nagakaigo nga mga permit ano pa was the decision supported by an environmental or safety assessment? Okay? Tama ba nga? Nga pagputo ay approved DNR? Di ba nga? May safety? Okay. Galing ay manami ko tagabasa ko suwat ka na attorney. Balikan talang ra ha. Agro mga legal issues di ka ra nga nag-govern party sa runday karon nga pagputo ng kahoy mga K5. Bago kita mag-anok, yes, atong karang pag ililiba, rong DTX 500 na ay makabulig sa atong karang gawas mga K5. Punurat antioxidant, may nakarang 1.3 million antioxidant nga makabulig sa atong karang gawas. Aga makaprotekta sa atong karang mga bagatian, kabigid sa runday karang mga pre-radicals sa atong karang gawas nga mga sumayang adlaw-adlaw mga K5. Aprobado ka atong karang Food and Drugs Administration, magbisitayang sa atong butika, yan sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rep. and Rose Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Asta lang kita dikara sa ato nga pagpanerbisyo makarang adlaw Lunes, abong nga samat yung pagpamati. Sangan ko ato nang yung partner technical ato nga broadcast engineer, K5 Fred Batoy. Sangan ko atong station manager, K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton karang president at CEO, Doc Ramiloy. Sa gapon ako si K5 Romy Kahilig, nag-aiwan kit may dadid nga hapon. Standby sa masunod nga programa, Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Lito.
3: isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga butika.
5: Siling sa study, ang monolaurin tag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon bla kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pa pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, ga isa bla sila doksam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin sige ka inom D3 Bio, ara na siya sa imo selula ga tapi. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Doc Ramil,
6: yes,
5: sang kagaw. Now, ano nga to ni muon? Padamu-damu tainom monolaurin.
7: Padamu-damu tainom D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio.
5: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duwa sa aga, duwa sa gabi, kampiyon nga proteksyon. Agud
7: mag-ikop. Ako niya every 8 hours.
6: Every 8 hours.
7: Ang namian ko lang sa D3 Bio Sir GP, amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pag-produce blas ang nagakaigo nga mucus sa imong mucus lining.
5: Hindi ya
7: amo nang gatrap mo.
6: Amo nang putos.
8: Gatrap sang kagaw.
6: Gatrap ka putos
7: para ma-expel sa bacteria. Bacteria. Hindi siya ya ka penetrate sa
8: sila.
7: Kay alalang iya infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi way man sa kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuha niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako tsantsang hindi gid siya kakuan kapinitrate. Amo nang rason nga makita mo ra sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na lamig-lamig, halin baba ilong pakadto na sa dalom, pakadto sa imutyan, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana ginaproduce nas lawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
4: D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Nga ama D3 Bio ko. Ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalaan sa immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amumanggapon, may cytokine storm kumanggapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duha na katuig in priso sila balay.
2: Da makadlaw ganito, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kay may bag-o naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
1: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa ka-character nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
2: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio.
1: Why?
2: Patay ka.
1: Patay ka siya. Kay biskan ang Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lang yapong kantuan niya. Ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3 Bio ka.
2: Ti, kung wala siya D3 Bio.
1: Ti, good luck, no?
2: Good luck.
1: Naama D3 Bio ka. D3 Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. Across the land, across the sea, and across the nation.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and

0: Laughter Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mo yun salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Anong siling muga?
1: Patsyabalaan na yung sound.
0: Ati, sige, sige. Ito.
1: Siling ko, base inulsulan mo nga paobrahon mo ako. Kaya siyempre kung nag-aobra na ako, wala na ako sang time nga mag-atipan sa imo.
0: Amugani. Pero sige lang bala. Sige lang ga. Baka adjust naman ta sina sa dalayon na.
1: Ati, sige ha.
0: Ang batuod, hindi man ko tani gusto nga mag-ubra kay. Pero wala ako sang mahimo. Kamahal na gid sa mga balak yun, subong. May motor patangadaan nga utang kaga mga appliances. Ah, sige ka. Suportado ko ang pagtrabaho mo.

Makaluluwi man ang asawa ko. Ginkapoy gid siya. Grabe gid gamuok sang pagkulog ya, ho? Oh. Ang cellphone ni Myla. May nag-chat. Pasahon ko, be. Oh. May password ang cellphone niya. Ito wala man niya ginabutangan? Ano? May kinatago siya

0: Oh, gak.
1: May ihambal ko bala tani sa imo.
0: Ano balay na gak?
1: Kung ga, may seminar kami duhagid kaadlaw. Kay amo nang gusto ni Madam B. Para kung may certificate kami balagahaw. Kabalo ka naman, may ara. Gidya nga daan customer nga gapangita balas ang inang certificate holder. Gidya.
0: Ah, amo bala? At yung wala man sang problema ga. Sanong seminar nyo haw?
1: Boss na ga. Duha kaadlaw ba si malipat ka?
0: Ate, sige ah. Wala sang problema. Timing gid kay wala man ko di sa balay. Kay dako nga daan ang ulubraho namon nga talapuson gid. Oo. Nagadali na nga daan ang kliyente.

0: Pre.
1: Ya kata?
0: Pwede gina. Alas 12 naman eh. Medyo gutom na gina. Wala pa man nagabot ang long span nga scene nga inugtakod tayo.
2: Gani man. Bati ko ba si kuno alas 2 pa gani guro eh? Gadali ganing tag-iya, pre. Nga itakod ang atopya pero yawan pa tayo ulat.
0: Kani na, man. Ano, oh. Sige, ako na lang mabakal sang sudaan sa guwa, pre.
2: Ayun po na lang ta.
0: Hindi, ako na lang ah. Hulat ta lang ko di ah.
2: Ati, sige. Mainit ko tubig, mga pita.
0: Okay.
2: Alo na.
0: Okay. Dito lang ko mabakal sa may unhan. Grabe kadalag ko sa mga balay, di ba? Puros big time ang nag-ilistar eh. Kamusta na iyan ang asawa ko man? Wala gid siya katawag. Siguro, sako gid siya katama.
3: Huwag ginagpaliba ko. Huwag ginagpaliba kang pinalangga akong asawa ba?
0: Hello? Ga?
4: Ga? Kumusta ka da? Tapos na kami yung seminar.
0: Ay, tuod ka ga? Ate, mayo man ah.
4: Ay, oo ga. Kapoy gani eh. Mapuli na lang ko subong sa balay ah. Pero basi mga gulo gabihan ko ga ha?
0: Ate, sige ga. Okay lang, maghalong ka ha. Kay ako, basi magabihan man kay ayawan kami hulat sang atop ngayon nagtakod namon.
4: Ay, okay lang ga ah. Ikaw halong ka man. Sige na, babay na. Kaya pala nakitlawas ko ga.
0: Oh, sige ga, bye. Okay. Halong ha?
4: Oh, ikaw man halong man. Babay.
0: Oh. Ay, ginpatay niya ng cellphone. Nagbukas gulpi ang gate sa balay ngayon na ginagyan ko.
4: Han, idulong na lang ko subong.
2: Nagalisinsya ka naman siguro sa bada mo.
0: Oh,
2: sakay na sa salakyan. Malakad na kita.
0: Hindi.
4: Sige.
0: Si Myla, ina. Si Myla, gid.

0: and Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday. From 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.

Lesut sana siyang gabi. Lagi apong nagbuli si Myla. Hambal niya, masunod siya sa akon. Kinayaan ko lang ito. Kobra ako tungod na hindi ako makafocus tungod sa ginimo niya sa akon. Tawagan kong cellphone niya. Ito. Hannibal. Patay ang cellphone niya. Myla kagagid sa imo. Kanay mo pwede sa akon. Gintunto mo na ako. Gininto mo pa ako. Kinpapati mo ako nga masunod ka sa akon. Myla, mapatay ko ikaw. Mapatay ko ikaw kung magpakita ka lang sa ako.

0: to.
1: Pre. Pre. Grabe pagniwang mo ba?
0: Sa consumption, pre.
1: Ay, nano. Hindi magpatama paminsar. Babae lang, ha?
0: Pre. Saksikid bala sa pagtuntos ako ni Myla.
1: Ay.
0: Isipa pala. Dakpan ko siya sa subdivision nga ginobrahan ta. Tapos ang siling niya sa akon. Masunod lang siya sa akon sa balay kay istoryaan namo ng natabo. Pero tub-tub subong. Wala siya pulupakita sa akon.
1: Grabe man si Myla, pre, no? Pertigid. Pero kung amo, pre, sa din subong si Myla, pre?
0: Hambot. Wala ko sang ideya. Ginkantuan ko man ang massage center nga ginaobrahan niya. Wala na siya kaobra dito. Ginasiay ko siya sa balay kung diin nga madakpan ko siya. Madakpan ko siya kagang tigulang ato nga nakita ko. Nadlok man ako, angkot pre. Pasibla. Itiro pa ako sang tigulang ako.
1: Ay nano, adlok ako. Prisom na sa Gyapon kung tirihon niya ka?
0: Oo, gani. Pero makagwa man na siya dayon. Big time na iya, primo. Pwede na nila yung mabulubuliso ang hustisya eh. Di ba? Kita yung kapigado. Paano? Bayaran lang tayo kung madido, tapre.
1: Ay, sa bagay. Gusto ka, pre. Abogin yung subo basta pigado ya.
0: Oh.
1: Uti, ano na lang naman?
0: Wala, pre. Hindi lang ko maributay sa kinihimos ang asawa ko, pre.
1: Ay. Sige lang, pre. Wala man ko abi mahimo mo.
0: Oh.
1: Pangamuyo, langit guro, pre, mabulig ko sa imo mo.

0: Ay! Kalahin agit sang upo ko. Na anuman, mapacheck up na lang ko, guru, ay... bay, nagahapanoktok. Sulod lang! Abri na!
1: Antulo. Manghut ko.
0: Nang Rosita. Ikaw gali. Dali lang kay... Timblahan ta kasang kape.
1: Ay, hindi na magbangon. Okay na ko. Pero ikaw, na ano ka? Nga ado ginpabayan mo ng kaugalingon mo? Kabaho pa sa imo? Ay, wala ka paligo-ligo? O talawa, ang bungot mo kalaba na. Ay, pati ang buhok mo amuman. Tapos gayupok pa ang guya mo? Ay, Diyos ko, manghod ko nga. Agi na problema mo gidyang asawa mo yung wala man to sang pulos man. Ay.
0: Nang... Di ko gid-bi mabaton ang ginimo niya sa hakon. Kinlibot ko ng lugar nga sarang ko libutan. Kinpamangkot ko na ang mga kilala niya. Pagpamilya niya, wala kit sila sa isang bato sa hakon. Puro lang wala sila kapalo.
1: Antulo, hindi na pagpangita ang tawo nga hindi sa imo. Kag nakasala sa imo. Pagkita. Ay, Diyos ko, Antulo, maluoy ka man sa kongalingon mo. Ay, maluoy ka man. Ay, ang maayo pa. Himusa ang gamit mo. Dito ka tiner sa balay.
0: Nang... Pabayin na lang ko niya. Pabayin na lang ko niya sa papatay ko. Wala naman eh. Ipulos ang buhay ko eh.
1: Wala pulos ang gago mo eh. Ay, ano? Taugan ko subong sa manong mo. Pwede gani, matawag ako sa ambulansya. Is ipa-ospital ta ka.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kahampyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops Ato-Ata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: 3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina Energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Energy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories.
9: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 48 minutes after 1 in the afternoon, Monday muli mga kaka-K5. At panibagong kwento na naman po ang ating nato ngayon sa segment of Pages of Love. Kwento ni Antolo, ang ating pong tinutukan earlier sa ating segment. Ang kwento na syempre siguro ay magre-remind sa iyo kaka-K5. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nakaka-experience ng mga bagay, ng mga sitwasyon o kaya naman ng mga pagkakataon na hindi mo gusto. Kasi sino nga ba naman na yung tao na gugustuhin na yung kanilang mga pinapangarap, yung kanilang mga ginugusto, yung kanilang mga gustong i-pursue ay itinatanggal sa kanilang buhay. But then, hearing this story mga kaka-K5, mare-remind pa ikaw na minsan pala, kapag mayroong inaalis sa iyo, kapag may mga nilalayo sa iyo o tinatanggal sa sitwasyon ng iyong buhay or ikaw tinatanggal sa buhay ng ibang tao, dapat pala tantanan mo na, no? Hindi yung laban ka ng laban, pilit ka ng pilit, masyado kang mapilit. Minsan daw kasi mga kaka-K5, may mga bagay na mahirap. And of course, masakit din. O masakit na tanggapin. Pero later on, ipagpapasalamat mo rin kung bakit may mga bagay na hindi mo man maintindihan pero nangyayari pa rin. Siguro yung mga sinasabi nilang blessing in disguise. Na despite mga kaka-K5, sa mga hindi magandang pangyayari, you have to be grateful and thankful pa rin. Kasi inalis ka sa eksena ng hindi mo deserve. O kaya naman, sa sitwasyong

napakomplikado pala ng iyong buhay. Kaya lang, eto ang ating bidang karakter. Siguro ay in denial pa sa sitwasyon na kanyang kinaroroonan at hindi pa matanggap ang reality. Kasi sinusubukan pang i-win back ang mga bagay na matagal nang lost. Ending, mag-isa pa rin siya. At ang iniwan sa kanya mga kakay-five, masakit na alaala, masakit na damdamin, at literal na sakit. Well, sa mga iniiwan, sa mga nabibigo, sabi nila, normal lang yan. Pero may mga kanya-kanya rin daw na coping mechanism. Kung paano ka umexit sa mga ganyang sitwasyon at mga pangyayari. Tamang-tama na lang ating question of the day, kakay-five ay, ano nga bang madalas gawin ng mga galing sa breakup? Again, ano nga bang kadalasang ginagawa ng mga taong galing sa breakup? Yung mga bigo pa, nasasaktan pa, nagsisenti pa. Maraming niyo po yung sagutin. Maraming ka na maghintay, mag-abang at mag-commento sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News FM, Calibre. Well, siguro, may ilan sa mga kakay-fay po natin na expensive kung mag-move on. Hindi nila afford. Eh siguro kahit nabibigo na sila kakay-fay, pinaglalaban na lang kasi mahirap daw mag-move on eh. But for some, hindi yan sa halaga, hindi yan sa mga nagagastos, ang importante ay yung healing. Kaya yung ilan, kahit malayo, ang ginagawa nila nag-nature. At malayo, kahit mahal, kahit magkano yung cost ka K5, syempre, minsan talaga, kapag lumalabas ka, lumalabas din ang pera. Pero naniniwala sila na kapag ikaw daw nagko-connect sa nature, may nararamdaman kang healing. Kaya kapag may mga frenies kang nanonotice na, ba, nature-nature nang nais. Kung di yan in love ka K5, bigo yun. Tamang hinala. Yung ilan naman, matik, naghahanap sila ng bag. Grabe, ano, panakip butas lang pala. Yung wala ka namang feelings para sa kanila, but then, gusto mo lang maging valid ang iyong nararamdaman na ikaw siguro ay hindi ka palit-palit. Ikaw siguro ay hindi ka iwan-iwan. Kaya thank you, next ang nais. And yung ilan naman na umiiyak. Yun. And that's okay. Hindi ka weak ka K5. Kapag ikaw ay umiiyak, yan daw yung pinaka-powerful and strong na kaya mong ipakita ang iyong emosyon. Kapag ikaw ay kaya mong maging vulnerable sa iba. Ipakita ang iyong weak side. Kasi tao ka lang din naman. Kahit gaano ka rough and tough, nasasaktan din naman. O, ikaw ba nung yung take sa ating question of the day? Sagutin mo yan at babasahin natin lahat ng iyong kasagutan later on sa ating final hour. For now, tuloy po natin ang ating musikahan. Dalawang oras naman tayo magkakasama at magkakarinigan. Dito lamang yan sa Kampiyon na Istasyon, ang K5 News FM.

0: 100.
1: Gina Canon. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kadlo, kapila ka maginan?
1: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduanan.
2: Subong, kamusta?
1: O, ay, nagko ginibatsa at maskin gamay.
0: DTX 500.
3: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do, apelyido ni Sir Boy?
4: Oo, ah. Mera, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis.
3: So, po silingon, ini ang arthritis, though generic name yan eh. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
4: Inflammation tuga sa mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
3: Kag ining pagtigulang na dok sang imong mga
4: cartilage.
3: Mga cartilage. Now,
4: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay da mo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
3: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton balang nga thumb, may joint na diyo, amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay, pangbugat. That's why, nga, imagine na, apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So, amo ni Permi ang Permi kakastrain. Kung nagatigulang kagali, Dok Sam, kag nagadyutay naman ang imong collagen.
0: DTX 500!
5: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka, DTX 500. Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
4: Para kung ma-prevent ka, Sir GP nga madula ang cartilage. Pirmi nato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa ang DTX 500, abisa matigulang ka kuan. Persado na yan.
3: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha. Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Dok Sam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo no damo sa ginhalinan, pwede halinan. Pero suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat yun ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress pagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellulas ang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong result?
4: Pinaka-contra sa cartilage degradation, tamis.
3: Sa ginaya,
4: protein from animal.
3: Oo.
4: Take note ha, cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
0: DTX 500.
4: Before magamit ang collagen, you need DTX 500. Para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
6: Correct.
4: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amo nang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
0: DTX 500.
4: Here comes DTX 500.
6: DTX 500.
4: Mas taas ang ano? Ang antioxidant.
3: Oo. Ang
4: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
3: Na, amo na da.
4: So, pero may nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
3: Gusto.
4: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Terminaton upod-upod.
6: Aras sa palibot.
4: Terminaton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays. Sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
3: Wala.
4: Kaya nga away ka ganyan naman yung DTX 500.
0: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mang
2: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Balik tayo sa programang Secret Memories. Oras po natin, it's now 2:14. And kamusta naman yung mga kaka-K-5 po natin na medyo nangangamba. Nangangamba na mamaya-maya lang, uulan na naman. Kasi kung manonotice mo, simula pa kanina, sobrang init ng panahon. Yun bang di ka makaalis-alis sa loob ng inyong tahanan? Di ka makalabas-labas ng bahay? Kasi kahit umaga pa lang kaka-K-5, napakasakit na talaga sa balat ng init ng panahon. What more na lang kapag inabutan ka ng tanghali sa daan? What more na lang kapag ikaw ay nautusan lumabas ng bahay kapag tanghaling tapat? Ay talaga, naku, mga kaka-K-5, mapapano ka talaga. Mapapahindi ka rin talaga, no? Sobrang init ng panahon. Tapos yung init, it's giving like, mawawalan ka talaga ng hininga ka kayo. Diba? Parang mahihimatay ka sa labas o sobrang init. Kaya nga siguro madalas na advice sa atin kapag wala tayong pupuntahang importante sa labas, ay di na rin talaga lalabas, ano? Well, dahil nga sobrang init kanina, tapos kung manonotice mo, recently mga kaka-K-5, araw, mainit, kapag umaga. Tapos kapag hapon na, kapag maya-maya lang, panigurado, uulanin na naman. Magsisimula na naman yung malakas na ulan. Ganon yung sister recently. That is why, ang ending mga kaka-K-5, mako-confuse ka rin kung ano ba talaga ang magiging OOTD, ano ba talaga ang mafe-feel, o saang part ka nga ba talaga magiging ready. Kaya minsan, kahit gaano ka kalamigin, tapos excited ka na sana, ready ka na sana ng maligo, napupurnada pa rin Kasi nga, biglang umulan. Pero kung naririnig mo to, kaka-K-5, this is your sign. Umahilig ka sa mga pasinya-sinyalis. Alay mo, ito na talaga ang iyong sign para ikaw ay mag-go sa banyo. Maligo gamit ang GTX Beauty Soap. Siyempre, wala nang iba. Dito tayo sa sabong maaasahan, sabong epektibo, at siyempre, abot kaya ang presyo. Well, sabi nga nila, pagdating sa mga ligo-ligo, may mga paalala dyan. Sabi, pwede daw maligo kaka-K-5 kahit wala kang pupuntahan. Minsan talaga nade-deprive ang pagligo kapag walang gala, walang pasok, walang pupuntahan. Ang ending, tiis ganda, tiis lagkit. O yung iba naman, syempre, kahit hindi ka nauutusan kaka-K-5, pwede ka rin maligo. Hindi mo na kailangan hintayin na sabihin ka pang, oy, ligo na, oy. Halikas yan sa mga bagets. Kasi kapag bata ka pa, medyo tamarin ka pa talaga. Kahit anong part ng life at hindi lang sa pagligo. Maraan ka rin naman kaka-K-5 sa mga ganyan. Huwag ka nga. And syempre, kahit hindi daw mainit ang panahon, ano man ang weather, kaka-K-5, maalinsangan, medyo malimig, mainit, ano man dyan ang weather, nako, ligo lang ha. Kahit wala ka daw skincare, pwedeng-pwede rin. Pero speaking of skincare, sabi nga natin, dapat talagang iyong sabon na sinusubukan, DTX Beauty Soap. Kasi etong DTX Beauty Soap kaka-K-5, kagaya ng iba pa nating mga produkto, ay gawa po sa purong natural na sangkapa. No ouchy moments, kaya kung ikaw naghahangad na magkaroon ng maputi, makinis, at talaga nga namang nakakasilaw na skin. Glass skin. Eh talaga nga naman, na DTX Beauty Soap is the key. No ouchy moments, sabi nga natin mga kaka-K-5. Kasi banayad lang to sa ating balat since gawa nga po sa purong natural na sangkapa. Plus, aside sa pagiging beauty soap, sa pagkakaroon ng whitening power, ito rin po ay antimicrobial soap. So, ibig sabihin, hindi ka lang papaputiin, hindi ka lang papakinisin, tutulungan ka pang matanggal ang mga katikati mo sa katawan. So, ikaw rin ay may mga problema sa skin, pwedeng-pwede rin ang DTX Beauty Soap. Kaya if I were you, kaka-K-5, punta ka na sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. I-check kung available ang nasabing produkto. So, ikaw dito sa bahay ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari po kayo magtungo sa Refender's Building, Ismania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Ano yan, nag-offer po tayo ng free consultation. Kaya sa mga patuloy na nag-i-inquire, it's a... Yes! Nag-offer po tayo ng libreng konsultasyon, kaya ipa-check nyo yan, ipakonsulta kung anong mga iniinda at karamdaman mga ka-K5. Bukas po ang ating clinic, Sunday to Friday, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. 2:20 ang ating oras, mga ka-K5. Sa atin pong pagbabalik, final hour na natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating tanong of the day, mari ka pang humabol, makibahagi sa ating mga listeners and viewers. Ka-K5 ang ating katanungan of the day. Kung ano nga ba ang madalas gawin? Kung mga galing sa break, ah? Share mo ng ginawa mo. O kaya naman, ginagawa mo. Since balita natin, kakagaling sa breakup po. Go na, sagutin mo na yan. And of course, earlier or later on, ka-K5, babasahin natin yan sa ating final hour. For now, back to the music muna tayo. Siyempre pa, kasama niyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: Sean Saka Libwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric, ladies, mas mataas ang ako niya sugar na batayan ko at DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Prince Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
7: Gagabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.
11: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
12: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Spore Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap,
11: DTX Herbal Oil,
12: Clinica Deo Fresh Roll-On,
11: and many others.
12: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
11: may free check-up ka pa
12: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5
14: 94.5
13: K5 News FM.
14: K5 News FM.
15: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
16: I remember the days when you're here with me.
15: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
17: Secret Memories.
15: Kasama si Sweet Terry.

it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?

0: Sweet Terry.
1: Sweet Terry pa rin ang inyong kasakasama sa final hour ng Secret Memories. Check your time, it's now 2:46. And as promised, mga ka-K5, bago po tayo umexit, babasahin po natin lahat ng inyong kasagutan sa ating question of the day. And bibigyan din po natin ng final take ang ating kwentong nato ngayon sa segment The Pages of Love. Ang kwento ni Antolo, mga ka-K5, ay nasabi nga natin magpapaintindi sa atin, magbibigay sa atin ng paalala na minsan may mga pangyayari sa buhay na masyado nating pinipilit ang mga bagay na hindi para sa atin kaya tayo nasasaktan. May mga bagay din minsan na kapag ni-let go mo na ay mas madali mo

may masyado tayong hinuhold na bagay o sitwasyon eh. Na-notice mo ba na masalo ka lang nagiging frustrated? Mas masyado ka lang nahihirapan? Tapos, yung balik sa iyo ay bigat ng loob. Tapos, disappointment. Kasi nga siguro hindi meant para sa atin. Or kung hindi man, hindi pa napapanahon para maging atin ang mga ninanais. Ninanais natin. Kailangan mo kasing iintindihin na minsan kaka-5 na hindi naman lahat ng hiling at hindi naman lahat ng ginugusto mo ay ibinibigay agad-agad sa iyo. Mga mindset kasi tayong ganyan, di ba? Na kapag may gusto kong isang bagay, hihilingan mo lang, ipagdadasal mo lang, tas feeling mo, matik agad. Na para bang nag-order ka lang sa fast food kaka-5 na ilang minutes lang yung kaya mong ipaghintay. Alam mo, minsan kasi may mga bagay na hindi ipinagkakaloob. Yun ay dahil siguro, kailangan mo pang paghirapan. Kailangan mo pang pagtrabahuhan. Kailangan pa ng konting effort, kumbaga hindi pa napapanahon para maging iyo. But then may mga bagay rin na hindi ipinagkakaloob sa iyo, kaka-5. Hindi lang para ikaw ay pansamantalang ipatigil, kundi talagang totally tumigil ka na. Tumigil ka na kasi, hindi naman talaga yan meant for you. May ibang bagay na naka-align para sa iyo. May ibang bagay na nakalaan para sa iyo. Yun ang pagtrabahuhan. Pero ano man ang ganap dyan, kaka-5, sabi nga natin, mas gumagaan ang mga bagay-bagay kapag natuto po tayong mag-let go. Kasi when you let go, mas nagiging malinaw ang mga landas na kailangan mong tahakin. Mas nagiging less, kaka-5, ang mga pasanin. Siyempre, kasama na dyan yung mga kailangan mong isipin. And mas napapalapit ka rin for something or someone na deserve mo at nakalaan para sa iyo. Ang mga bagay daw kasing masyado mong pinipilit na maging iyo kahit alam mo naman na sa una pa lang ay hindi meant for you. Lang maibibigay sa iyo kundi komplikadong buhay, komplikadong sitwasyon at purong sakit na lang. Masaya ka man, temporary. Pero at the end of the day, hirap na hirap ka pa rin. So wala kang ibang choice, ano? Kahit mahirap, kahit komplikado at kahit masakit, kailangan mo sometimes na ilapag ang mga bagay na nagpapabigat sa iyong buhay. So 48 ang ating oras. Finally, dito na nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Maraming salamat sa lahat ng mga kaka-5 po nating walang sawang nakikinig at nakikibahagi sa ating programa everyday. And of course, magkakasama at magkakarinigan pa po tayo bukas. Same time and same station. And again, this has been your DJ, Sweet Terry. Wishing you all a great Monday, everyone!

0: News D3Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
2: Checklist na ta.
3: Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, which is the number one component sa D3Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iakaya? Patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, yung man papiloma virus ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3Bio nga wala sa plain D3.
4: Correct.
3: That's why kung mainom na lang ko D3 supplementation,
4: ko ang D3Bio.
3: Ang D3Bio na lang ko.
4: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Ko amang punto, sir boy.
5: Correct.
4: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk, wala ka pa sang active na immunity. So ipasan niya padidion ang bata by taking D3Bio. Amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
3: Dugadidi ka lang, ano?
4: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
5: Because may
4: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So iba kung nakainom kaya D3Bio over plain D3.
0: D3Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika. Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP. Brown fat.
3: Brown fats.
5: So ini nga brown fat giling ara sa aton nga lawas, once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3Bio, no? One isa sa plain D3 ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tawo nga wa nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
4: Calories.
5: Pero nami gid obdan naton sang exercise.
4: Of course.
5: Kag ini ginatawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir JV.
3: Mas mapadasig ang losing weight mo.
4: So, the intermittent fasting ka, ginom ka D3Bio, kampiyon nga kombinasyon.
5: Para sa mga obese, ha?
4: So, mga gusto nga amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. So, mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3Bio, sir boy.
7: Kung nag-D3Bio ka,
4: Over
7: ba ordinary vitamin D3, pero ang balindok sa mga ka man gapon, nagniwang, iba nag-vitamin D3Bio, nag-D3Bio ka na. Okay, hulat-hula ka lang. Okay, base ang imo pagdako sang tiyan na, base lugay na.
3: Ay,
7: ang D3Bio, ang iya monolaurin.
4: Namin sa mga kabataan.
7: Ang iya monolaurin could also defeat parasites, no?
3: Ay.
7: Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
4: Dumaman ko na, sir boy. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
5: Tapos na, no?
4: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis sa mo sa Cebuano mo. Iba ang batilis.
3: Ago.
4: Ti, what is in the coconut? Doon ka nami lang kung D3Bio ang imo nga inumo. D3Bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasaya mo lang D3 ko, alam mabakal ko D3, tapos mabakal ko another BCO. Hindi ako nang nakaroon nga gasto. So, D3Bio ka na lang.
0: D3Bio!
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3Bio! Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: 95 News FM. Dominate the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!

0: 天龙一度高
1: ，GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅梯
1: ，GTX
0: 500，GTX 500，
1: 我咪 matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿木阿妈，
1: 我那个天龙生意冇阿梯
0: ，master 天龙阿梯
1: ，happy 嘅路奶
0: ，GTX 500，master
1: 李卡
0: ，epic 天幕
1: ，GTX 500，GTX
0: coffee mix，
2: Eric ladies mas matas nga ako nga sugar na batyan ko ang GTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
0: GTX coffee mix
3: mabaka
0: sa mga butika
3: GTX coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-apply

0: Lucas ang klinika de alternativo medicina and wellness center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
4: Nagkapanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
4: Clinica DTX 500.
1: Clinica D3 Bio.
4: Clinica Sport Bionics,
1: Mighty C,
4: DTX Coffee Mix,
1: Free Bio Coffee,
4: DTX Beauty Soap,
1: DTX Herbal Oil,
4: Clinica Deo Fresh Roll-On,
1: and many others.
4: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
1: may free check-up ka pa
4: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
1: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5
6: K5 News FM.
5: K5 News FM.
7: Five Galingawan Time!
8: Sa sulod sang isa ka bus. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan nyo nga kwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson amon tanan!
9: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
10: Paghinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan, gani, tanan!
7: Hey! Aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbugtaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay naka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
12: Wow, my puso.
8: Ang kampyon nga istasyon,
13: K5 News FM.

0: TTX 500.
1: June 7, Lord, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano niyo mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa nakarong diskusyon si Dr. Mil Oy, amon CEO, Dr. Mil.
4: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan, topic kay dari mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Ang mga importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
3: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo, amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
4: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas, kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
3: Ang brain ang may 86 billiones ka nerve cells.
4: Perte ka damo.
3: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
4: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. No? Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imog inom? Basin gani, wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Billiones ang mga cellular sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans spots. Inatanan niya mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Tikon wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C. Tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulo, ga migraine ka. Ina Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imong utok.
0: DTX 500!
5: Ako si Laylay De La Cruz.
2: Ano ang imo ginabatsyan?
5: Taas ang ako nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500. Pila na lang subong imong sugar? Nakapacheck ka?
5: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
2: Subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120 over 180.
2: Wala ka maintenance?
5: Wala na sir, kundi DTX lang.
0: DTX 500!
4: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok. Ano na nakaroon? Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
3: Correct.
4: Tulog ka, tulog. Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag Mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
3: Oo.
4: Hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinaka-importante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Ti, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
0: DTX 500!
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka DTX
6: 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa manusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang bagong kasaysayan sa ato drama sa kahanginan. Medyo git makuhaan sa leksyon, giginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, ambisyoso!

0: Ay, Day. Untat ka lang, Anay, Day. Oh. Kay hindi kami makasarang ni tatay ni mo. Kung magdungan pa ka mo ni Manong Mudyol sa college.
1: Oh. Ay, ay. Ati, sige, Nay, ah. Pero kung ano gid man, Nay, mangita-ngita na lang ko ni isang obrahan para makasupot-supot makusang pa-enroll ko. Bisantani, bala ma, 2 years lang a computer course.
0: Ay, maayo man na, Day. Kay daw, hindi gid makatrespaser ang sweldo ni tatay ni mo. Ano-ano man lang ang pag-drive ni sa truck sa Shinda Lupisa man.
1: Nay, nayang bala-bala si tatay, Nay, pasi bala kung pwede ko kaubra sa balay dako.
0: Ay, hindi ko yun, Day. Hindi ko yun.
1: Nga, Nay, haw.
0: Kay hamba ni tatay ni mo, istrikto katamang ilang nunay, Paul.
1: Nakita mo naman na sila ni Sir Paul kag ni Ma'am Arlene, Nay?
0: Ay, wala pa man. Pero, ay, wala ko talaga palapit dito sa ila. Kay, kalayo man dito sa city. Kay kasaling itatay mo, sex boy kaayo na si Sir Paul, oy. Ay, hindi na. Basi himuon ka pa niya, Krida.
1: Ay, hala, Nay, grabe ka pala, Nay. Krida, gitya. Kwapo man kuro si Ma'am Arlene, ah. Kag, si niya, Noy Paul, oy. Siyempre, kwapo man kuro, eh.
0: Ay, si Sir Paul ko, no. Hindi kwapo. Pero, kapangasawa, gwapa.
1: Nay, nakakadto ka naman to sila sa syudad, Nay, sa Ilabalay.
0: Ay, bungol-bungol ka man mo. Wala gani. Ay, maano man ko dito. Ay, pero si tatay ni mo, kapila na dito magkadto.
1: Ay, Nay, ah. Tani pala ma-apply ko to timbang sa balay nila sa syudad, Nay. Matyagan ko, Nay. Mas dako sila magpaswildo sa diri sa uma.
0: Ay, hindi gani, Day. Hindi gani ko magsugot. Ay, katigaman niya nga ulo imo man. Obra ka lang sa iban. Hindi lang sa amo ni tatay ni mo.

0: Gutom na gid ko ba? Langi ka ta mga lawan singin padala sa ako ni tatay.
1: Beng!
0: Ay!
1: Beng! Ay! Beng!
2: Oh?
1: Salamat kinakita ka.
2: Nga, ginapangita mo kami gaw.
1: Juan Meg, may abyan kong agi nga event coordinator bla Meg.
2: Mm-hmm.
1: Nagapangita siya sang lalaki nga ma-asher sa isa ka event. Mga big time ko nung ara sa event Meg mo.
2: Mm-hmm.
1: Arab lang non-profit nga organisasyon bala Meg. Mga big time klumig, ang ilagid na charity, bla migaw.
2: May bayad na migaw?
1: Gagal. Oo eh. Te, mapod ka sa akon? Kay balis tata ka. Timing gidmig ka Sabado. Wala man ta klase. Kaglibre pat kibog.
2: Sige miga. Makaon gigo tutudo ya miga.
1: Oo eh.
2: Dason, mapatake out ta.
1: No? No problem na ya.
2: Sa to lang mig.
1: Oh.
2: Sa to lang gid bla mig. Hmm? Grabe gid kagutom subong sa akon ya miga.
1: Buang yo. Gutom ka tod?
2: Oo.
1: Dali lang bla. Oh, ario.
2: Oh.
1: May 50 pa ko ding extra. Oh. Bakal to bisan quick lang kag fishball sa.
2: Tod ka mig.
1: To sa address ka lang mo. Uy, ano ka man. Pero Meg,
2: oh?
1: Kung makakita ka to sang sugar mami ha, sa aton nga event, sagi atinan tatubla ka ron?
2: Mm-hmm.
1: Hindi mo ko pagkalimtan ha?
2: Buangay mo yung Migya. Sino man to yung big time ang patol sa ako, Migman?
1: Meg, sa kagwapo mo ngayon ha, doon ala iyan venerasyon ng amok mo.
2: Oh?
1: Imposible nga hindi ka tumanutis, Meg, sa mga wangga. Imposible na yung katama yung Meg.

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid, ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Ay, nag-iikot na.
1: Excuse me. Where's the waste?
2: Madam, this way, please.
1: Thank you.
2: No problem, madam.
1: Kagwapo nga bata. Permi ka nag-a-usher sa mga events?
2: No, ma'am. Actually, this is my first time.
1: Oh, okay. May I know your name, please?
2: I'm Jules, ma'am.
1: I know. Nakita ko sa name tag mo.
3: Mrs. Chu! I'm here! Let's go!
1: Mrs. Armada! One moment, please. Jules? Arigaling calling card ko. Kung kinahanglan mo ang bulig, feel free to call me. Anytime. Okay? Bye-bye.
2: Ginpisga ni Mamang Butkon ko.
0: Meg! Meg, salamat. Natapos, gini man ang event.
2: Gani man, Meg. Mayo man kay, hindi magiging tama ka sa ako. Chill-chill lang mula, Megaw.
0: Gani man, Meg. Pero labay man ako, bala. Ano tong gindaho sa imo sang babae nga gin-assist mo kay na?
2: Kukuan, Meg. Ariyo?
0: Ba?
2: Calling card.
0: Wow! Tiyamba, Meg eh! Bas kung gusto na, tayaga, Meg.
2: Tayog-tayog na yung inapaminsan mo, Meg.
0: Ay, Meg, hindi na yung malayo nga type ka niya, Meg. Sa katisoy mong ina, Meg. Baulalagson sa mga balok ang binayaan.
2: Pwera buyag yung Meg. Pwera buyag.
0: Yan, gito mo basta tisoy, ha. Sa kadamos ang tao ni Meg, ikaw gina na si Plata niya, Meg.
2: Pataka, kalang iblay, Meg mo.
0: Tila ka ta. Makadto tatto kay Direk. Kay kuwaon tang talinfita sa iya. Ina.

0: Arlene, sila itong young gentleman naging istorya mo kaina.
1: Ay, kagwapo ka tama.
2: Gusto ka. Kagwapo matuod ka bata. Siya kainang nag-usher sa akon eh. Ginatagan ko siya sang akon calling card. Just in case nga may mga events kita nga kinahanglantang servisyo niya.
0: Husto ka, husto ka.
1: Ay, Arlene.
0: Kung okay lang sa imo, pwede mo lang ako ma-drop sa mall? Kay ato dito ang ako ni esposo eh, nagahulat sa paborito niya nga kapihan.
1: No problem, Arlinda. It's okay.
0: Hoy, dali lang ha.
1: Hmm?
0: Update mo ko kun. May dapat ako mahibalan ha.
1: Ikaw ha?
0: Pero kung hindi mo siya type, ihatag siya sa akon.
1: Ano?
0: Kaya akong bahala sa yatwasyon. Sa tanan-tanan niya nga kinahanglanon.
1: Ikaw na mabahiga.
0: And you know, total, sako man pang chicks ang mga banat, ha? Nga hindi taman abi pagtistingan nga magkuha sang hoben ng mga lalaki. O, di ba? Para hindi man maglain ang buot, ha? It's unfair naman nga. Sila lang mga lipay, hindi bala? Sila lang ang magarnatsyar sang kwarta. So, ang buhaton ta, itry ta man. Oh, hindi bala?
1: May point ka dira, Earl. Pero kon pagbuot sang Diyos nga, makakita gid man kita sang bag-o nga lover, nga hoben kagwapo, well, why not?
0: Arlene! Ano ka bala? Hindi na kita maghulat sang God's will. Let's do it now. Dali lang, gidbala. Kay tawagan ko si Direk, ang aton event coordinator. Kagpamangkuton ko siya kung may contact number siya sang mga ushers ta kaina.
1: Oh. What? Oh my God, Arlinda. Hindi ka gani magbinuang, ha?
0: Oh, hindi ini binuang, no? We are about to discover something wonderful. You know? Sige na, drive lang da ba na?
1: Kaya ako ang bahala.

0: Aba, hindi. Sino na nagasingitan sa unahan man?
1: Tabang!
0: O Diyos ko! Si Dante na! O, nagadalagan sa kong inalaga sa Sangkarbaw, o? O, hindi! Ba! O Diyos ko! Isungay sa Sangkarbaw! O Diyos ko! Natugin ang likod niya, o! Sa sungay sa Sangkarbaw! O Diyos ko! Tabang!

0: Ba, may nagapanawag sa akong sa messenger, oh. Oh, sino naman? Ba, si Day Chloe man, eh. Oh, sasabdan ko. Hello, Day?
1: Nong, Emo! Nong, ano?
0: Oh, Day? Ano ka? Nga nagailibion ka gidaw? May malain bala ka natabot dira sa balay? Haday?

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa pagmamati. Ang mga mata ho makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung inmakuhan sang pagtunuan yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan
1: ambisyoso!
0: Ginsulat kong sa direksyon ni Nelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng estasyon.

0: Ramil Uy, TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500.
3: Sasawa na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
4: Ang nami sa DTX 500, Dr. Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado.
5: Ay.
4: Imo korason, no? Inisya mabulayan, mani magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
3: kag Mighty C,
4: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
3: Wow.
4: No? Sa aton heart.
3: Tingin heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
5: Oo, kay free radicals. White untat na yung pump, trabaho niya, no?
3: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansi ka na.
4: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
3: Dira pa lang, Dancer Boy, abansi ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo o protection sa imo ikayong lawas.
5: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites, nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutan mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
3: Stress ka na dan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang taong wala stress? Ang buang ing aras ng gadalan, may gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Sir Kevin?
6: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin C. Kay amo niya ang nagapahamuok sang akon.
3: Wow, sakto na. Ako muok gid to lugo ya 8 oras.
6: Oho. Mainom ko isa sa aga, dasun pag before man yapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
0: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner?
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro white blood cells, amunang soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Berte man o, gamito man lang ang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
5: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
3: Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, amo nang pinaka nami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
5: Ay ekonomi.
3: Do ka nami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ganoon ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod ga less ang oxidation kag do pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung kurinot ng guya mo? Kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500, pangpahubin.
5: Pangpahubin
3: sa mga organ, cellula, kag simpre sa imong mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 4.35.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Tanggapin sa mga kinapigos. El Castigador!
2: Grabe po!
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. El Castigador!

0: Grabe po. Maayad-ayad nga hapon na Banwa It Kalibo. Kamusta ro aton nga hapon? Maayad-ayad man nga hapon probinsya Itaklan. Good afternoon na Western Visayas. Adlaw kita makaroon it Lunes mga kakaypan. Manic Monday.
1: Grabe po.
0: Pitcha 12 sa buwat Oktubre dagon 2026. Man nga nagkapagayag sa inyong pagamatinaan, aton kira nga pagpangalagay.
2: El Castigador.
0: Broadcasting kita live sa 4th Floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia, Kalibo, Aklan. Sarang mabatian mga K5 sa live programs, K5 News Kalibo.
1: Grabe po!
0: Kamu magkalipat, mag-like, mag-follow, mag-share. Ito aton yung official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.5. Sinmang kamu karang apartit kalibutan mga ka-K5, pwede ninyo mabatian. Rong K5 News FM Kalibo. Aga tanan nga radio stations under 5K Broadcasting Network. I-download yamang sa Play Store, K5 News FM Philippines. Agi install mga ka-K5. Aton nga mga smartphones, aton nga Android phones, aton nga iPhone. Tanan nga radio stations under 5K Broadcasting Network, Luzon, Visayas, Mindanao. Inyo karang mabatian sin man kamo nga party it kalibutan. Sa gihapon sa nakangdan, inyo karang nga kastigador. Ako si K5 Gloria Villasmanio. Agay liliba kita hasta alas 6 it kahapon na nun mga ka-K5. Ano kararo aton yung mga top stories of the day, nagapanguna nga mga balita. Aton pagkatawan it oras makaroon nga kahapon na nun. Pertahan isang kabagay, it senior citizen. Giniyabo it kapariho nga senior. Nasa idago mga ka-K5 it makahilong nga ilim nun. Ay ginreklamo sa aton karang katapot kapulisan. Ito na mga K5, aton karang bugon rong update. Anungod sa rundaya, karang pertahan isang kabagay. Na nawasak gid mga ka-K5. Matapos karang gabon, itrundaya karang senior citizen sa Barangay Briones, Kalibo, di karoyon na tabo sa may pabahay. Sa Briones, mga ka-K5.
2: El Castigador.
0: Ay maisog rundaya karang senior citizen nga 61 anyos. Aba, daywang dagon yung imaw nga naging senior citizen. Dapat ay paki padipuslan gid mga ka-K5 pero pagiging senior citizen ay kung senior citizen ka matik indigent ka eh. May imo nga 20% discount sa gata, sa bugong, sa bugas o ano pa nga ni una ron. May imo nga privilege ay dayat ang arahay kaka senior citizen yang nanay. Halat agahapon sa pag-ilininom. Mag-ininom ka mana ag magminaoy ka. Ano rason ni Trundaya karang nasambitan nga senior citizen ay tubo-tubo gamang sandara ay Trundaya nga taganat bagay nga kung sa siin rong pertahan anak karang nga giniginabo to o nagkasamad mga kakimayo. Si K5 Reg may ginpatigayon karang interview exclusive sa Trundaya karang nasambitan nga senior citizen nga taganat bagay mga K5 62 anyos anak ka nang naging saysay kung ano rin natabo kung paano ka rin ginyabo itrundaya ka rin anang kagapit bagay Rwanda ka rin apertahan. Sa dugang paginaton niya balita billiard ag iba pang sports bumunit bawal kung uwa itpustaan. Kaya mga K5 rong pagpahayag itaton niya Aklan Police Provincial Office sa pagklaro karan ni Ma'am Aubrey Ayon. Ay maabot na rong mga nag-post, maabot kararo mga nag-komento banwa. Bisan man na billiard man na, ginadakop man na gihapon, ay sports man baga man na. Nano tama na rong mga police man na nga na. Ay re-explanation karon mga K5. Ambay ni Ma'am Aubrey Ayon, unta it bawag do billiard o ano man nga sa ayon at sports. Basta, white pustahan. O, ay kung may pustahan yun ron, ay syempre, violation dahil ni Moron sa illegal gambling law. Ay nga ni, kung gahampang kamot billiard, maghampang gang kamo. Hindi ka muna magpustahan. Ay kung gapustahan kamo, hindi gid kamo magpadakop. Ay sigurado gid, dakpon kamot mga pulis. Sa dugang paginaton nga balita update man mga ka-K5 sa Rundaya karang hilong nga gagaki nagapang threat sigon sa tricycle driver sa Andagaw Kalibo. Suno to kay na sa driver ay suno kano sa Rundaya karang nagpang threat ka na. Oh, nagpangpanghadlok ba ka na? Ay, maisog man. Oh, may mana kong ginahadlokan, gitang mana kimo. May bago ka pang mana nga driver. Bago ka pang mana nga driver, may kusino ka gimana. Kaya mga K5 ko amatro mga ginahalinan ita krimen. Nag-aumpisa ron sa mga mainit nga diskusyon, mainit nga argumento, magpikunan. Tama na imo, ay gabon, tama na. Ay bunon, kumana ikaw. Matagas ka man at bakba. Ayun mga K5 ko amatro, kumbaga, kantiguhan ka dapat mag-control. Ay kapin pa kong hilong ka. Sa idagom ka at makahilong ilim nun. Ay gahinambag ka ununa at pinauma.
1: Grabe po.
0: Wakaon ka sayod sa kung ano roi mo kara nga mga ginapangwakal. Ngani ay nakakangkon rayon ita dayang mainit nga diskusyon. Aga posible pa mga K5 na mauli kara sa sangkakrimen. Balita nasyonal, aton man kara nga pagatalakayon mga K5. Bow red alert sa Luzon grid, posibleng mas nga mag-adlaw-adlaw. Ay posible ko no nga makangkon kara red alert sa Luzon grid sa adlaw-adlaw or madalas mga K5 bangod sa rondaya kara nga El Nino suno man ron sa Department of Energy. Ay mayad-ayad yun katon makarang nano manabiro NGCP nga ra napagkakamalan nata ko amat do akel ko hay about akel ko to ano tama namong saga managabo kami kandat supply. Ay alino naton hay NGCP malang manrong raya kara nga naga-provide mga K5 bit enerhiya sa aton nga nasyon. Ay ko amat nakakangkon kita at manual load dropping sa NGCP. Ay bangod sa tuman nga kainit mga ka K5. May pilang ka mga planta at NGCP rong raya kara nga naga-trip off. Nakakaangkon ita problema. Ay ro kaguoy kara hay ro aton nga mga pumuguyo nga libon ro andang abagay. Ay grabe init. Duwa lang anay ka mo ro nagito ka mo magpahangin-hangin. Ay super El Nino pat ana abi kunura bisan pa nga nagdeklara mga ka K5 rong raya kara nga pag-asa ita amihan. Ay ro epekto gyapon super El Nino aton gyapon nga nababatsyagan. Uso makararong trangkaso, uso makararong daya karang sip-on, uso manrong tonsillitis, uso rong pneumonia, uso pagidrodingge. Ay nga ni, pabaskugo na aton raton yung immune system, dapat nag-clinica D3 bio kita. Nag-mighty C, rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Ay kapin makaray, kamahang-mahag rong mga bagakon, kamahang-mahag rong mga bugong, mga hakingpoy. Ni dapat ay mabasko gidro aton nga stamina, mabasko gratong resistensya aton nga immune system. Pero iba nagahambay kay manar iba manangaron nga mga katutubo ina man sa kilid-kilid ay wa man managa masakit. Ay wa sa naga masakit don ay med asanda mamugong. Kuya kaon ta sanda to ita daya karang mga tinuya. Kuya kaon sanda isda. Andang mabunito nga isda sa suba, andang ginasuga, andang mga pananom nga mga kamote, mga kagabasa. Abo para andang mga masustansya nga pagkaon, hay ikaw, hay permi kang pinirito. Natural gid lang ron, hay wakat may nagakaigong resistensya sa gawas. Pihikan ka pa sa pagkaon, mapili ka. So yun doon mga K5, ani kung pihikan ka sa pagkaon, mapili ka, dapat may imo nga food supplement. DTX 500, ag Clinica D3 Bio, ag Mighty C. Especially sa mga senior citizen, mga K5. Sa dugang paginaton nga headlines, si Senador Bongo, nagapanguna makaroon mga K5 sa rondaya karang Vice Presidential Preference Survey para sa 2028 sunong kara sa Pulse Asia. Kano nagtama si Pulse Asia mga K5? Siya din mahambagay.

0: munggong aray, mora ron nagkuan it malasakit center. Ganyang abiron, hay. Tanan man nga mga politiko, mga hakifay, bay may mga ginatago man.
1: Grabe po!
0: Iwa man kita karon it, kumbaga, hay. Daya karang mapili gid. Kanyani ko no, kung nagapili kita, it igabutang natin sa posisyon, ay katruyun bang may pagka-Robin Hood? May pagka-Robin Hood, ra ng attitude.
1: Grabe po!
0: Nagakurakot imaw, pero nagatao imaw sa pobre. Baga si Robin Hood ay nagapinanakaw, tapos anang tinakawan ay ginataon na sa pobre. Bisan din naman itao tanan, basta gabulig imo sa pobre mga kaipan. Pero mas mayat gitaron nga, hindi gitana. Pero pag ikaw abi ko no, sunod sa mga political analyst mga kaipan.
1: Grabe po!
0: Pag ikaw ko no, ay inaon sa daya karanga mundo ng politics. Kaya nga ni political science. Matempt ag matempt kagid imo karon. Dahil hagos ro una ay nagaobra itruyon yan matapnan kagid. Pero importante karon ay antiguhan ka kuno mag-control. Nga mapabilin mo sa gihapon nga ikaw ay may imong credibility ag integrity. Ayun do. Ani ay in fairness matana sa ibang mga politicians. Nga kumbaga mga K5 ay sa gihapon ginadumdum.
1: Grabe po.
0: Nung raya kara nga mga pangako sa anda nga mga constituents. Pangako sa anda kara nga mga pumuguyo. Kasanday nagasakar pa. Ako man na maging vice president, ipasiminto ko man na ro West Philippine Sea. Bago magapasiminto it West Philippine Sea. May nang mga politiko mga K5, hala, rung pinangako, ag pinangako. Pangako, pangako, ag napapako. Ay, di karon kung dahil masama karon. Ay, mas mayad karon nga, sino nga niro politiko nga rang, politiko dati. Nawatay mo, nagpangako mga K5. Ginaubra na gata. May iba man imaw nga mga ginapangako, pero, katrealistic ba lang? Diyan do kong amatay sa mga nagasakar nga ra. Kat kung magpangako ka mo, dapat kat realistic. Kat kaya ninyo nga obrahon. Hindi ka mo magpinangako nga hindi nyo kaya obrahon. Dahil do tawo abi, kapin pa mga Pilipino makaron. Parang ano sanda, parang gutom sa pagbag-o. Gusto it pagbag-o yun. Ay na kabugtaw yun. Gusto yun it mas maayos nga sistema. Gusto it mas maayos nga panigobyerno. Ani ay ko ikaw nagasakar hindi ka mag kumbaga magpromesa it mga butang nga hindi mo kaya. E, syempre nakataya karon hay imong nga credibility, imong nga integrity. No, kung masaligan ka paayhan o matawag ka nga ano tawag nga ni karon may pagkapusong-pusong baga. Sa dugang paginaton nga balita, balikan naton mga K5 kung sino man rung nagapanguna sa presidential survey. It Pulse Asia. Iga-check naton rung report it aton yung mga K5 patrol reporters na naka-standby man sa anda ka mga tag sa ka mga area of response sa balita. Ano ka rung mga pinakaulihin nga ginpa-blatter, ginpa-baghag sa tagatapan it aton yung mga katapot ka-pulisan ay makarang Burmans mga K5. Kapit lang rupik season. Pero iba karahay, nagapanaman tala. Abo makararo mga scammers. Mga manugloko. Ay, may mga piyesta pa makarang nabilin. Ngani ay, sa mga, kumbaga, may mga gina-expectar nga bonuses. Especially sa mga senior citizen, mga hakipan. Ay, ayaw, gid ka mo magpadagadaga kung kamo ay mga nag-withdraw nga ron sa mga bangko. Hindi ka mo magpabulig-bulig kung sa din yung raitsura, gagay ka duda-duda. Diba, siya ba kung hibiktima ka mo ita daya, karang scammer? Hibiktima ka mo na't budul-budul ka? Matabi sa na't ginaobra ron yung mayad sa andang akabuhi. Gusto't ananda ka ron perme, ay magpakagumo. Sa gihapon raton kira nga kabulig sa paghatod it balita impormasyon DTX 500 the superior antioxidant. Rong DTX 500 may ampalaya leaves with the sugar cane extract para sa mga may type 1 nag type 2 diabetes mag DTX 500. Rong DTX 500 man nagatap nat oxidative stress. Rong stress mga K5.

0: libreng numero unong dahilan, it's sakit nga cancer. Ano, hindi ka mo magpina-stress. Kahit kung aboro imo nga stress hormone, ginapatay na karon do mga healthy nga cellula. Ag kung temprano gagugang ra aton nga cellula, ay mahina un rayon ra aton nga immune system nga makasuko sa mga free radicals. Ngani ro dito X500 magabulig katon agud nga i-detoxify rong raya nga mga toxins sa aton nga gawas. Ag sukan rong free radicals. Rong DTX 500 gina-regulate ra aton nga blood sugar level agud nga hindi maglapot ra aton nga dugo. Sino na ro may mataas nga blood sugar level? Kung mataas ro aton nga blood sugar level, ay posible kita mga K5 makaangkon at multiple organ failure. Kani ay aton nga hagungan ro aton nga kaayong gawas. Kung mahilig ka sa soft drinks, imuron nga i-minimize. Oh, mahilig ka sa dayong mga matamis nga pagkaon.
1: Grabe po.
0: Pwede magtaas di imo nga sugar. Dapat ay kung magkaon ka katbuong ang sing-ibog. Ay kung sayod mo, kung rin mga sugar level, borderline yun imo, dapat ay careful kagun ka ron. Kapin pa kung may edad kagun ka K5. Ay kung may edad kagun abi, amat-amat man karon niya nagahinay wrong functions it iba pang mga organs sa imo nga gawas. Kaya nga na ginahambay nandang may diabetes ka mana, tapos ka mana. Ay kung may diabetes, abi ko nung aron, bawag ka manina. Ay mabuhay mag-ugat. Kailangan mo't insulin. Pero iba ka ron, ay gina-inject ko tana ro insulin. Pag gina-inject ko tana ro insulin, yung mga K5, kinahanggan nyo taron, it close monitoring.
1: Grabe po!
0: Hindi yung paghugatang, umabot ka sa punto nga magmakaroon ka K5. Mag DTX 500, healthy living. Siyempre, ro DTX 500 man, nagabulig agod nga malikawan naton rong hypertension, high blood pressure, ag alta pressure. Iro stress nga ron ka K5, high kambal man ron, it high blood, ag alta pressure.
1: Grabe!
0: Kapin pa kung ugot nga ugot ka, ay nagataas ro imo karon nga dugo. Kapin pa kung stress ka. Daywa ma lang ron kung stress ka, gaguya ka. O kundi nga ni, gataas yung dugo. Ay nga ni, ro ibat ang aron, ay kumbaga young looking tagahapon. Kung nga naman nagahapon, daan naman ang itsura. Ay pagahibayag, tabi imaw. Wa matana na na ginaproblemahan o mga problema, gausoy ito imat solusyon. Kung permi ka kung nung aron naga-pinroblima, punong-punong kat negative energy, ay prone ka ka K5 sa sakit nga cancer. Sinasamantala ron it mga cancer cells. Sinasamantala nilang yung kahinaan. Alas 4:55 aton yung oras, magapanumbalik kita pagkatapos yamang itilang ka mga reminders. Stand by.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Magabot ka.
5: Focus on benefits pa sa D3 Bio.
6: Uh-huh. All right. Sa may mga kabataan nga may problema bala sa tulaho ang hambal nila. Gabaho gana na. You take D3 Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo
5: at least once,
6: sa sulod.
5: One drops to two drops.
6: One to two drops. Kampiyon nga.
5: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
6: Kaginano
5: nila.
6: Banyo sa sulod.
5: Oh, banyo sa sulod.
6: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo kakagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Cagnan type of
5: Sir JP, sa mga ano, ha? Mga iloy nga may mga kabataan nga maya
6: mo na. Hindi mo na may mo sa plain D3.
5: Hindi.
6: It's the BCO.
5: It's the BCO ang superstar sa D3 Bio.
6: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
5: Supporting actor lang si D3.
6: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako ya, gusto ko yan D3 Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa, mausad topically, maputang ko yun sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, ha? Not processed by the body, still has lauric acid.
5: Correct.
7: And lauric acid could basically...
5: Lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
7: Kampiyon na.
5: Mas ganami pagid siya.
7: Ina supercharge ang lawas.
5: Kung mahimo pagid siya nga
7: Mono-lauric. So, lauric acid, iputang ko na sa akong pilas.
5: Dali kayang lauric acid, di nakasulod sa kwan mo? Sa imo nga system?
7: Hindi nakasulod sa system.
5: I-change sa anay sa imo ano, into mono-lauric. Pero kung sa gwa-gwa lang?
7: Oh, lauric acid lang, kaya na.
5: Kaya na.
7: Kaya na. So, mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya, nga medyo, ano, putangilan juta.

0: Dibuat Lan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Tripayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo daw ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa inom pa ni Mrs. Sandy Tripayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga buti ka. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic. Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protectioni ang imo.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.

0: TTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko may TTC alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: May TTC, mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. El Castigador.
8: Pasensya gid sa aton yung mga tagpagamati, mga ka-K5. Nakakon kita karaita. Nag-trip off. It's ang kiri aton yung power. Check naton si K5 Valrose Kuala sa anakarang report ang maghalin sa aton yung Kalibo Pen Station. Sa aton yung line number 2, K5 Villa. Standby.
0: K5 News FM. Kalibo Live Report.
8: Sa kampiyon nga balita with your report, K5 Villa. Go ahead.
9: Sa ginpatigayon nga manhunt operation atong sa kanya PNP K5 Glo na tigayon nga maaresto kung dahil ka nga 20 anyos nga lalaki, no, ginkilala kay alias J na residente na ita tigayon iya sa aton ka nga Banwa it Kalibo K5 Glo. Yan akong siin nga ni Imo ka ay ginakabig ng most wanted person K5 Glo aga top 1 iya sa aton kang municipal level nga imaw ay nagapangatubang
8: municipal level it alin doon K5
9: Kalibo K5 Glo nga kunsiin imaw ka ay may kaso ng robbery K5 Glo ya yeah, matanda naton nagpanugod ka imaw sang ka panimagay agaan nga ginatakawan K5 Glo ya yeah. So sumakakon iya imaw ka sa aton nga lockup cell ita Kalibo PNP no temporary naka iya sa atin nakakulong no sa atin kirang Kalibo PNP aga nay may una nga ginrecommend ang 72,000 pesos nga fixo tay mo ka nga piyansa K5 Gloria para sa anak kang temporaryo nga kahilwayan na naog ko anak kang warrant of arrest no October 8 aga kainanganit mga 12:40 natigayon nga ma isa kabida it aton nga kalibo PNP no saan na mismo nga panimagay man kay Feva Gloria kung dahil kira nga sambit nga warrant of arrest it aton kira nga akusado kay Feva Gloria. Samtang dugang pagid man ato nung report no makaroon nga adlaw makaroon nga hapon kay Feva Gloria nagpatigayon man it dahil kira nga meeting o joint meeting o atin kira nga kanakasakin ng mga agencies iya sa aton kira nga banway at kalibo iyon kira mando kalibo PNP o aton nga mga aton kira nga LGU kalibo of course kay Feva Gloria at the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office gidron ni at kay Feva Gloria concern kira ang utra sa dahil kira nung super El Nino kay Feva Gloria so kaina nag attend ko aton kira nga mga different agencies agud nga ni istoryahan kay Feva Gloria kung paalin maunot haom ko aton kira nga mga agencies pag abot no sa dahil kira nga sitwasyon kay Feva Gloria concerning nga ni dahil kira nga super El Nino kay Feva Gloria so the preparedness gina istoryahan kay Feva Gloria at kung alin din mga appropriate bang response action nga makabulig no sa pag pabilin nga safe, do safety and welfare at atong kira nga komunidad kay Feva Gloria. So atong manggaling rin nga ating waon nga ma-follow up atong kira nga MDRMO no angot sa day kira nga dugang mga preparation sa day kira nga masambit nga sitwasyon kay Feva Gloria. Sa pag-check man naton sa atong kira nga banga PNP no may natabo nga aksidente kay na kay Feva Gloria nasa may area ita Linabansur nga kung siin nga involving kira tatlo ka mga vehicle daywang ka motorcycle at sambilog ka tricycle. Bali do atong kira initial no nga information nga buo sa banga PNP nga kung siin nga idayo ang ka-motorcycle nga rahalin it area baga it poblasyon ba nga going to Kalibo na ako andat ka nga direction kay Feblo ag accidentally abing na nasunggaban itry ka nga naunang ang motorcycle kung nakapark ang ano baga kay Feblo tricycle actually hay pamanimot pa siya that time ag anat ang anik ka nga sunggaban ag na, may nadamay pa nga sambilog sa likod so that's why sambilog pagid nga motorcycle kung na-involve sa kung dekal nga sambi nga aksidente bang alas disra kaina ita pang-orason at sambilog nga individual no driver it sambilog ng motorcycle irugin na tatap it MDRMO ba nga agindaga sa akin kira nga hospital matapos nga mag-angkon ita last talk sana kira nga nakanakasari nga gawas. May mga gas-gas man nga naangkon kung mga daywang ka-driver na driver i-tricycle at motorcycle pero ay nag-hinyo matasanda ka or nag-refuse galing sa nano nga magpadagagon sa hospital kay Feva Gloria. Ag sa Macaon, nagpadayon pa kung investigasyon kung paalin na tabo kung aksidente pero no, based man sa aton karang initial nga information, may unagon man sa nga ginistoryahan nga masettle yun lang kung mga involved nga ka kay Feva Gloria. May mga damages man of course nga naangkon kung mga vehicle nanda matapos nga ni matabo kung dahil ka nga nasambit nga aksidente kay Feva Gloria. So far na ko na itong mga balita, mga updates nga natipon sa aton kaka nga area of responsibility. Ako man si K5 Builder Usqual para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM Kampiyon Report.
8: Alright, thank you so much kid kay K5 Builder Usqual. Sana karang balita. Alas 5.40 mga K5, this time i-check man anay naton rong report ni K5 Sandro Salazar sa aton karang apiak nga linya, K5 Sand, standby.
0: K5 News FM, Kalibo Live Report.
8: Dala mga K5, aton karang i-re-establish aton yung connection kay K5 Sandro. Anungod sa rundaya karang mga persona nga rang nadakpan sa bilyaran. Boro nagakomento ito nga pati man na bilyar man ay ginadako. Ayro pagpapaliwanag kara it aton nga bahin it Aklan Police Provincial Office hay uwa ginadakpa mga haki 5 basta wat pusta. Na atong nahambag kay ina nga kung kamoy gapusta ano na itaguan nyo. Aywa man it mahimo ra aton yung makatapot ka pulisan nga ron eh. kundi nga implement mga K5rong layi. Agod nga ma-maintain rupees and order sa aton karanga komunidad. Ay trabaho nandaron, ngani ay magpakabuot. Dalang si K5 Sandro sa aton karanga linya. K5 Sand, standby.
0: K5 News FM, Kalibo Live Report.
8: Sa kampiyon nga balita with your report, K5 Sand, go ahead.
5: Balik sa aton karang lock-up cell ita kalibu ping tikitan nyo. Pero nga pito kara sa mga individual, no? Angot nga ni sa illegal karang apostaan sa bilyar, no? Ya sa aton karang nga banwa ita kalibu. Matapos nga ni kainara, nga wasanda nakahingabot nga makapyansa, no? Na sa aton karang nga piskalya sa ilalong kara ita kaso nga paggayapas, no? Matapos na darang napasakaan. Ita raya ka nga paggabag sa Presidential Decree number 1602 ukod daya ko nga layi nga naga pataw no it mas mabugat kara nga pinalidad ba si Pedro angot sa illegal kara nga sugal kung aton kara matandaan na aresto rong daya ko nga pitong ka mga kinatapos ang dara nga maakbuhan ang bawhay nag Facebook live pagit anag ali kay Pedro nga
8: ipaila-ila matagali nanda kay 5 sand
5: Roger, no? Oh. Ate, vlogging na live.
8: What a basis ang nakasayod?
5: Yung haraman na, oh, gapusta man na kami, eh, gampang man na kami sa bilyar.
8: Oh, giobrat, ananda, giobrat, ananda K5 San, nga content.
5: Doon pa, bakit kung doon pa, kapaila-ila, kapatanda man sa Facebook ba, K5 Blo, agarot na nga, eh, nanda na huna-huna, ang illegal sa galero, ang dataw na ginahimo ba, K5 Blo, kay nagapustaan kasandaran, no? Nasabahin, kita enroll din street sa ating kawin na barangay poblasyon niya sa ating kawin na
8: ba, magapit niya malanggali ay sa poblasyon malangman din na ginahambag nga ignorance of the law excuses no one man sa gihapon doon K5 Sand
5: Roger tak na alas 10:55 it gabi it Sabado K5 Blo natabo rong daya karon niya pag-aresto sa Raya Karang Kande alias Pat no 22 anyos residente sa poblasyon Kalibo si Nick na 26 anyos taga Dumangas Iloilo si Lex na 40 anyos taga Barangay Mubo no ya patapos kalibat sa Kalibo si John na 30 anyos nga taga Barangay Navitas Numansya si Levi no 52 anyos residente eta La Paz Iloilo City si John nga 21 anyos nga taga La Paz Iloilo City aga rekon nga si Ernesto no 22 anyos nga presente kara nga nag-i-star iya man sa aton karon nga banwa ita kalibo sa gindilog kara nga pwersa ita aton kara nga Aklan Police Intelligence Unit kay bahan do aton kara nga Kalibo PNP ag First Aklan Provincial Mobile Force Company natigayon gid no nga madakpan sandara no base sa anda karon nga gid patigayon nga operasyon ita aton nga mga otoridad ag hatod ngani no matapos ngani ra nga makabaton sanda ita report nga hatod ana may nagreklamo gid matabi man kay Pedro eh nga ano ba si kung nasa nga ganyos abalan man ay
8: may nagreport tagali gid matanggali kanda agharid sanda
5: so yon pa kay Pedro ay syempre nasa nga gan siguro ay ano won pa alas 11 pang oras ko no oh nagtuyog ana ag syempre naka live pa bi matuod kay Pedro
8: syempre kasi kasangsangag pa sanda
5: Roger no syempre kung may mga nagaka-comment abi sa live hay oh ara man na make ba na hay pusta man ako 20 man mana o kung pila man una abi tatuon man na ron datuon dayon do istorya ba kay Pedro kung naano pa ga so ikato na kumpiska sa Raya Cornea operasyon nung sangka lamesa, no? Ipare ka nga bilyar, mga bola, iba pag ito nga kagamitan sa nasambitan niya hamperang 200 pesos karang nga mark money at 3,800 pesos nga kwarta na ginaaligar nga ginagamit sa daya karon nga pagpangpusta kay Pablo. So, basi maka-overnight pa sa nara kay Pablo na sa lock-up cell, kita Kalibo PNP, pero basi inaga, no? Itagahon ay makapyan sa sandara. Wa din na mention kay Ina kung pila ro pa sa kay wa pa din nagwa man do resolution magaling sa aton karon nga piskalya. So inaga kay aton man sa gihapon doon nga i-update angot sa daya karon nga operasyon it aton nga mga otoridad kay Five Gloria. Samtang sa dugang naton nga mga balita no nagapadayon pa makaron dong investigasyon man it aton karang Burwanga Municipal Police Station angot ba kay Five Gloria sa daya karang sangka manakaw no nga nagpangsugod ana kay Pablo sa tangka sari-sari store sa may El Progreso sa bahin karon ita Burwanga aga base nga ni no sa atong karon nga nabaton kara nga report. Pasado alas 9 kahapon kara ita agahon. Kat nagbalik no rong asawa ita biktima. Agod nga buksan kung taro ang dakar nga tindahan. Atot ana na tagupang danot ay daya kaon nga biktima ba kita dyo. Nga guba lutaro o sa madro daya kaon nga lakit ang dakar nga pertahan. So ikato ginayong sandara nga mag-report baga no sa atong tiyol ng otoridad at magkawaan it nagkakaigo kalon ng investigasyon agato tangani no nakasugod narong daya kalon nga wa pa makilala kara nga manakaw ag kapintana no sa 30,000 pesos na kwarta kara magluwas pa karon sa mga
8: ay ba abot ta bahaw tagali K5 san
5: Roger no.

0: sa 50 metros malang man abirong kagayoon man itanda ng nga tindahan. At syempre saling matasiguro ron nga kung baga, wait, daya ko naman magka-interest abi nga mag-ransak abi sa raya ko nga tindahan P5 lo galing haya po tanana pagka agahon na mabukas itakunta katuta haunahan patasang daya ko nga manakaw nga buksan ro anda karon nga tindahan P5 lo. Sa makaroon ka patigayon parang investigasyon itaton ka nga otoridad ang nagagagal pasandara ita dayon nga CCTV footage no agud nga matumod tusin orong daya karon nga responsable sa nasambitan na insidente kay Gloria. So far sa aton karon nga pag-check no sa iba pagitan naton ng mga municipal station mo kan gitit any karon ng mga untoward incidents na naguntad no ya sa aton karon nga standby K5 Gloria. So dun daton karon nga report update matod magaling sa aton kong area of responsibility. Pwede K5 Kenneth La Chica, ako man, si K5 Santo Salazar, para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko ang Kalingawan, sa Bilog of Binche, Taklan, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report!
2: Thank you so much kay K5 Santo Salazar, sa naman karang balita. Ako niya, tat sambilog, ato rin nagpanakaw, ay kung linibot, kasi kinaraton tanga mga pakitid sigarilyo, raanang katong nga habuol. Alas 5:49, mga K5, bro, aton karang oras.
3: Grabe po!
2: Alright! Ay, by the way, thank you so much sa aton karang mga sponsors, sa mga K5, sa katatapos na live reporting competition at K5 News of Fam Calibo. Siyempre, no, mga magadaog nga rang top 3, mga K5 ay aton nga igasukog ito sa regional competition sa siyudad man at Iloilo. Mapaperdero taga-Aklan? Hindi. Siyempre, hindi ta kita magpaperde, mga K5. Masukod ta kita mientras kaya natin. At least ay madaog o mapierde, ay we know in our side. Side naton sa atong kaugalingon nga we try our best. At least ay wakat regrets ka K5 dahil gintry mo rin mga best. Ngayon dati roturo ito ako niya coach. At gintry ako mga K5 sa mga competition. Ang bagay ito ako niya coach. Mapierde ka man o sa madaog ka. At least ay ginubra mo taro yung mga best. Congratulations gid kay Kiel Panganiba. Kay K5 Kiel Panganiba. It no Washington National Comprehensive High School. Aro aton karang first ever nga champion. Sa katatapos nga live reporting competition. Magasukog rin mo sa syudad at Iloilo mga K5. Aga syempre sa anang nga maaga, mahugod nga coach. Kay Sir Aaron Mark Crisostomo. Congratulations man sa aton yung first runner-up si K5 Jeff Ayesa Esquera. Congratulations kay K5 Jeff. Mga taga Malinaw ba? Mga Malinaw nun nga rin di madama magpapierde. Mga maisog man da, mga ginamat, abiran ni Candido Iban ay. Malinaw School for Philippine Craftsmen. Anak na nga coach ay si Ma'am Michelle Nakora Rehente. Congratulations sa aton nga second runner-up ka hapon si Emmanuel Ignacio. Congratulations man at Catalino Imprado National High School. Dana ka rin nga coach si Dr. Josie Ligaspi mga hakim. Ag siyempre sa aton nga champion sa college sa tertiary category. Congratulations kay K5 Jolene Olano. Aklan State University Banga Campus. At syempre sa anamang mahugod, matiniison ag maagam nga coach kay Sir Walter Toriano. Sa aton yung first runner-up, Lara Glinette Sukgang at Aklan State University no Washington Campus. Ma, puro tagali taga New Washington ro. Ay, wagali. Baho nagkataon, nag-champion do secondary ag tertiary at no Washington. Back-to-back, gidana gali kunta. Sanda? Galing hay, wat na nagpapierdero Aklan State University, Banga Campus, mga ka-K5. Imout, aro champion. Aro first, tayro, dayan karangan, Aklan State University, New Washington Campus. First runner-up. Aga sa tertiary category sa second runner-up, si K5 Mecca.

0: Forte at Aklan Catholic College. Siyempre, hindi man magpaperdero mga ACC niya. Agro, anang coach kara, hayro guapa, maagam, agmahugod, magid, man. Si Ma'am Ann Magsisi Templo Nuevo. Congratulations. Andara mga K-5rong mag-represent it province of Aklan sa first ever live reporting competition ni K-5 News of Am Philippines. Sa syudad it Iloilo, anda karang makontra hayrong taga Antique, Rojas, Iloilo City, provincia at Iloilo, mga ha-K-5. And syempre, hay, aton sa dang buligan, aton sa dang ipangamuyo, nga magadaog, mga ha-K-5. Alas 5:53, hindi natin pagkalipatan, mag-Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa mga senior citizen, mag-Klinika D3 Bio, ang Klinika D3 Bio, mga K5, nagatap na't mga viruses. Kaya nagatap naman at infection, nagabulig, agod niya proteksyonan, roaton karang baga kontra sa mga bacterial infection. Sa kabo-abo, makarangarang ang mga virus. Ito sa Russia, may bago man sa daigto nga imbinto nga virus. Kaya agod niya, hindi kita madali matapnat virus, mga K5, pabaskugon na aton nga immune system. Mag-Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Manggaranon sa vitamin D3. Agaraya mga K5, may fat-soluble vitamins nga nagabulig para mas madasig ma-absorb. Pero mga vitamins and minerals maghalin sa aton nga mga ginakaw. Aga, syempre rong Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Rong Mighty C ka K5, himo sa pure nga alkaline and acidic para sa mga may iron deficiency, para sa mga anemic mag-Mighty C. Rong Mighty C, Klinika D3 X500, Klinika D3 Bio, rong Power Trio, nga mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmania Avenue, Estancia Calibo. So yun naton una mga K5 si Dr. Robert Impinado at si Ma'am Abigail Impinado. Alas 5:55, thank you so much again sa aton yung mga naging partners sa field, K5 Sandro Zolozor, K5 Valrose Kual, aton karang navigator, K5 Kenneth Lachica. Partner naton sa technical side broadcast engineer, K5 Oliver Cahili. Sangagan man, itamon nga president at CEO kay Dr. Amin Itanguy. Ako rin yung karang naging alagad, K5 Gloria Villas Man. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start o inom og TTX 500?
2: Mga duha pa kasi man kapin.
3: Pila imong nainom TTX 500?
2: Pag-yod ka sub.
3: Duha na ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
2: Tumultag o gabi eh.
3: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Ya pila na may sugar ni Moron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
4: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500? Na isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy,
5: ako yan nag-inom kay DTX 500.
4: Ngaman
5: kag Mighty C. Amun ini may dako nga mabulig sa akon pangkreas.
4: Correct.
5: Especially mga tao na may family history sa diabetes. Uy, ang oxidative stress kang nagakos ang inflammation kung ini magapadayon
4: kung may diabetes ka sir boy. Dali ka katiglo ang pancreas. Hago bla ka tama hago ang pancreas
5: ini tungod nga kulang ka sa antioxidant sir GP. Ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas. Ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS, a type of free radicals. Kung dutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an mo, tibudlay na.
4: Correct na sir boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magkubag yung pancreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag Mighty C ang imo nga lawas sir boy.
3: Husto, kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX 500 kag Mighty C sa pag-manage pagtapna sang blood sugar levels. Kung pancreas pambato no, sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag my TC. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag my TC makabulig sang dako sa pagpakupo sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga ang nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
4: Wow, so amo na. So mga palainom da, no? Take note, kung gainom ang gig ka, dapat inom ang DTX 500 kag may TC. At least, ginainom nyo agod nyo may ara man tani isang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
1: DTX 500!
6: Ginaka, no, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
7: Isang kadaw kapila ka mag-inom?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
7: Subong, kamusta?
6: O, ay, nigo ginabatsyan maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang, amugin na ang maka ayon sa aton.
1: DTX 500.
8: Dugang ng mga benefits, iniblock may problema ka sa thyroid.
3: No.
8: Ang DTX 500 gagmay TC kinanglanon gid. May tuman ini ka dako nga role sa aton nga thyroid. Kun ini maigo sa oxidative stress, magka problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amo ni mga hormones na kung ini abnormal dako epekto sa imo tayong labas, no?
4: Oh, either hyperthyroidism or hypothyroidism in general.
8: Nung sa problema ini sang metabolism, na kung hyperthyroidism,
4: ganiwang ka,
8: dasig ang dasig imo ng heartbeat.
4: Correct.
8: No? Kaga gamudlak.
4: Gamudlak.
8: Mata, gamudlak.
4: Abin mo, aking sa simo.
8: Correct, correct.
4: Gamudlak. May hyperthyroidism. Ang hypo naman, permi ka kapoy.
8: Ganiwang ka.
4: Ginapanognawan ka, miskan tambo ka.
8: Correct, correct. Kagdaw,
4: wala gana.
8: Wala gana magkaon, kamudlay ka maginaw.
4: Pigaw
8: ang imo nga memory.
4: Piga pag in memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag may TC, malikawan gina.
8: Correct.
4: Normal lang imo nga no. Dapat lang.
3: For only 14 pesos ha. Amo nang protection nga matag sa imo.
5: Kag hindi lang amo na. Amo ka naman ang oxidative stress makahatag man high blood.
3: High blood pressure.
5: Problema ka man sa arthritis. Healthy kag imo ang brain mo, healthy kag ang liver mo healthy kung naka-DTX 500 ka.
4: So malikawan ang pag ko kag paghubag man sa imong nga prostate gland te madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag my TC. So hindi na magulat nga magbalatian ka, i-DTX mo na, i-my TC mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the

0: Oras sa K5 News sa FAM Caliboy, punto alas 6.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: K5 FM Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Headlines sa atin yung balita lokal, paratahan sa bagay isang ka-senior citizen, Ginigabo, ikaparehong senior citizen, sa Briones, Calibo.
3: Dugang headlines, balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Billiards at iba pang sport, bukon it bawal kung wat pustaan, suno sa Aklan PPO.
0: Sa dugang headline balita lokal, tricycle driver ginpagagit sang kahilong nagagaki sa Andagaw kanibo.
3: Dugang headlines balitang lokal. Tamang panuksukon sa mga tricycle driver sa Numansha ginpadumdom.
0: May nagasugpon hingan sa kilid partner. Sa aton nga headline, balita national. Prosecution, hindi pag-ayoon nga obrahong hostile witness si Sara Duterte.
3: Dugang nga headlines, balitang national. Ombudsman Rimulya ginayo sa Korte Suprema nga ripasahon rong doktrina sa plunder cases.
0: Headline sa atin yung balita international. 30 ka mga Pilipino stranded sa Riyadh matapos rong pag-atake sa Pagoparan.
3: Dugang headlines, balitang international.
1: Balita international.
3: Filipina trafficking victim nga may stage 4 breast cancer. Hapauligon sa Pilipinas.
0: Headline sa atin yung balitang negosyo. Diesel nagnabay 3 pesos 1 centavos kada litro. Gasolina, kerosene nagtaas.
3: Dugang headlines, balita sa patagit negosyo.
1: Balitang negosyo.
3: President Marcos nakipagpugong sa Mitsubishi ag Ayala executives para sa $700 billion investment.
0: Headline sa atin yung balitang sports, sa DeJounte Murray hindi makaintra sa ensayo bangod sa injury sa anang nga si King.
3: Dugang headlines, balita sa patag
1: itinapalitang sports.
3: Alex Yala, pag-aatubangon ng Chinese qualifier sa Wuhan Open.
0: Headline sa atin yung balitang sports. Ato niya balitang entertainment.
1: Balita entertainment.
0: Khalil Ramos ginarigaluhan si Sharon Cuneta at rare film memorabilia.
3: Ag Sara Labati ginaistoryahan matapos mag-posit litrato kay ibanong sangka misteryosong gagaki.
0: Maayad-ayad nga gabi, Banwait Calibo. Maayad-ayad man nga gabi, Probinsya Taklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga K5 sa aton nga pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast.
2: D3 Bio Evening Newscast.
0: Adlaw kita makaroon it Lunes, Pitcha 12, sabugan it Oktubre, Dagon 2026. Ginatod ka aton it DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmighty C, rong mas ginpabasko nga alkaline-based vitamin C. Live magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FAM Calibo. Kami ro inyo nga mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanyo.
3: Aga ko man si K5 Santos Salazar.
0: Sa detalye ta aton nya mga balita. Una kita mga K5 sa aton nya balitang lokal.
1: Balitang
2: lokal.
0: Na Nahok ayrong pertahan itsang kabagay, it's senior citizen, matapos karang gabon, it pakaparihong a senior citizen sa pabahay sa Briones Calibo. Kahapon nga adlaw, sa interview mga K5 at K5 News of Fam kay Marlon, 62 anyos nga tag-anat bagay. Nagsinggit aghilong sigon si Rudel, 61 anyos, nga nag-agto sa anak karang abagay, agin hanaimaw nga baywon. Ginunahan si Gunana Raya agin na bunay ita sangka kahoy sa ugo nga tinamaan sa kilay. Mataliwan dong pila ka mga segundo nagwalik sa lugar si Rudel na may dagang nga utak agin yabo si Gon rong pertahan dahilan nga Raya hay mahukay. Suno pa kay Marlon naga biyahe gamang imaw o naga pamasada rong trabaho ni Rudel pero permi Raya nga hilong ag nagawala nga nakakaistorbo sa mga kagapit bagay. Ging klaro matakarang wa sandait dati nga away. Sa makaroon nagpa-blatter sa kapulisan o magkasiparal ka nga partido, ag nakatagana nga mag-atubang makarong adlaw sa barangay.
3: Dugang nga detalya sa itong nga balitang lupal. Huwag ginapagbawag o paghampang at billiard kung para gamang sa sport o kung libangan. Apang nangingin illegal si Gunraya kung may pustaan ag uwa at permit, suno sa Aklan Police Provincial Office. Rayarong pagklaro ni Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer at Aklan PPO, kasunod ipag-aresto sa pitong ka mga individual sa sangka-operasyon kontra illegal nga sugag sa Enrodan Street, Barangay Poblasyon Calibo, pasado alas 10 at gabi ko Oktobre 10. Rong operasyon ay matapos rong halos dewang Domingo nga monitoring ag validation sa report angot sa mabahong nga pustahan sa lugar. Narecover kararong daywang ka mga tig 100 pesos nga mark money ag 3,800 pesos nga ginapatihan nga gingamit sa pustahan. Kumbinsido matangawat kakulangan sa andang rekon nga bahin si Ayon bagod masami man sigon nga padumdumig kapulisan nga anuman nga aktibidad nga may pustahan hay makabig nga illegal.
0: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, ginpagagit sang kahilong nga gagakirong nga tricycle driver nga nagahugat konta itaanang karang nobya para ihatod sa trabaho kabii sa barangay Andagaw Calibo. Nagagawa sa investigasyon nga pagasugangon it biktimang si Jeffrey 26 anyos rong anang nobya sa gawat bagay kara at gulpi si Gunimaw gagin pagapitan it suspect nga si Tonton nga nakainom ag nagpamagag. Ginhanapan na nga magpatunga o magpatunga it ama it anang nobya pero giniwasan nakarang istoryahon rong suspect kat mapanuhan nga Raya hay hilong personal nga nagpatugong o nagpadugong rong tricycle driver sa opisina kara ita Calibo Municipal Police Station agod nga pa-record lang rong natabo rong kaso mga K5 gin refer gon sa barangay para sa nagakaigong aksyon.
3: Katapusan nga detalye sa aton nga balitang lokal. Ginpadumdom ni Sangguniang Bayan Member Jerome Vega sa mga tricycle drivers sa Numansha. Rong importansya tamang panuksukon samtang nagabiyahe. Rayon pahayag ni Vega ay kasunod at mga ginakabagakan sa posibleng pagdakop sa mga nakashorts sa tsinela sa pagbiyahe tricycle. Suno kay Vega kaparte at andang ginapadumdom sa pagbuo at motorized tricycle operator's permit o kung niya MTAP pro good hygiene ag pagiging presentable at mga driver. Dugang pakara dapat yamang sigon nga sundon rong traffic code agwa kara it exemption.
0: Sa aton man nga balita national hatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee nakakapikagon, nakadetox ka pa. Rong DTX Coffee Mix mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita national.
0: Nagdesisyon rong House Prosecution Panel nga hindi pag-ayoon nga maging hostile witness si Vice President Sara Duterte bilang o sa anak karang impeachment trial. Suno kay Private Prosecutor Lorna Kapunan, ginagaumanandang nga paghahambagon ni amang it Vice Presidente nga uwa imaw it nasayuran sa mga aligasyon base sa naging testimonya it naunang witness maghalin sa Office of the President or Vice President. Ginabay ni Kapunan, magiging uyang lamang it oras it prosecution. Rong pagpatawag kay Duterte kung uwa man raya it bagong impormasyon nga maitao sa mga senador dyan, siya publiko. Parte sa paggamit it pondo it gobyerno, hindi may paliwanag karang amanggad agrong pagpamagag sa pangugo sa First Lady at sa dati nga House Speaker.
2: Balitang National! Balitang National!
3: Dugang Italia sa tunya Balitang National.
2: Balitang National. Balitang
3: National. Ginatod katon it D3 Bio the Natural Antiviral, Antifungal, Antibacterial Specialist. Ginayo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Supreme Court nga ripasohon ng doktrinang nagamando nga tumuro nung nagapangunang plunderer sa mga kasong pandarambong. Sunod kay Remulla, posibleng nagiging panangga riot mga sangkot sa korupsyon gabigon kung nag-agi rong kwarta sa maabo karang middleman, kontraktor ang kumpanya bago makaabot sa mga nakinabang. Ginangot man rong isyo sa mga kaso nga may kaangtan sa flood control projects. Ginhambay na nga naka-file na rong nakaroon nga opisina at kapin sa 39 ka mga kaso nga ginakaimbulbaran at 52 ka mga individual.
2: International.
0: Ang sa aton nga balita international, hatod katon it Extend Food Supplement for Men nga may makarot at klavawas ka. Rong Extend Food Supplement for Men para sa mga mag-asawang nalisdan makaangkon ito nga raya mga K5 nagabulig sa fertilization ag erectile dysfunction it mga gagaki. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building Osmania Avenue, Istansya Calibua.
2: Balita International. International.
0: Umabot yun sa 30 ka mga Pilipino nga kaabuan ay overseas Filipino workers o kon OFWs ag anda karang dependents rong na-stranded sa Riyadh, Saudi Arabia matapos nung pag-atake at King Khalid International Airport ko Oktubre 10. Sunod sa Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA, 20 sa mga raya rong presente nga sa hotel nga ginsabat it gobyerno rong gagastuson. Samtang rong iba ay ginsugang itandang makapamilya o employer. Samtang apat nga Pilipino man rong gin-report nga naninahan sa pag-atake, tatlo sa mga raya ay sa intensive care unit.
2: Balita International. International.
3: Dugang Italia sa tunga balitang international.
2: Balita International.
3: International. Ginatod gato na it mighty sirong mas ginpabaskog na alkaline vitamin C. Madinagagon nga haulit Department of Migrant Workers rong sangka Filipina nga biktima sigon ita human trafficking ag may rekon nga stage 4 breast cancer magaling sa Thailand ko Oktubre 10. Sunod sa DMW naakit sigon rong babae sa Myanmar sa pinaagi sa rekon nga peke nga pag-offer itrabaho bilang customer service representative apang sa ulihi hayagin pilit raya nga magatrabaho. Nagbuligan ng DMW Philippine Embassy sa Thailand ag mga lokal nga otoridad agud nga masiguro rong luwas nga pagbalik na sa nasyon. Nagtauman rong rekon niya DMW itabulig pinansyal magalin sa Action Fund agud sa anakara nga repatriation.
0: Alas 6:14 mga KK5 raton karang oras ag sa aton nga balitang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Sa aton nga balitang negosyo, hatod gato ni DTX Premium Coffee nga may stevia agaricus mushroom mga KK5 ag prebio coffee, prebiotic plus probiotic ag may malunggay. Tanan mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Refenders Building Osmania Avenue, Istansya Calibo, Aklan.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Nagnaba 3 pesos sa 1 centavo kada litro rong presyo diesel. Umpisa kara sa Martes, Oktubre 13. Samtang magataas man, ito 1 peso 56 centavos rong gasolina. 1 peso 77 centavos rong kerosene. Sunong kara sa Department of Energy o kung DOE. Hinagang adlaw ron mga kakifay. Sunong sa DOE, kaibahan sa mga dahilan. It pagnaba it presyo diesel rong planong pagpabaskog it emergency oil reserves it group of 7 or G7 agrong ginanunsyo nga kasugtanan it United States ag Russia. Samtang ginpasiguro man it DOE nga magapadayon rong 12 pesos kada litro nga fuel subsidy para sa mga driver it public utility vehicles o kon PUVs bisan pa nga may rollback sa produktong petrolyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Dugang Italia sa tunga balita sa patagit negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Gintalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay bahan ng mga executive at Mitsubishi Corporation ag Ayala Corporation rong plano nga $700 million nga investment at Japanese firm sa Ayala nga posibleng manginsambilog sa pinakamabaho nga foreign equity investment sa Pilipinas. Sa idagom itahag na magataas maghalin sa 4.7% padto sa rekon nga 15% rong ginapanag-iyahat Mitsubishi sa Ayala. Gipatigayan ro pagpugong sa Singapore sa ato nga ito opisyal nga pagbisita ita record nga Pangulong Marcos sa nasyon. So no, sa Presidential Communications Office uman nga ginsiguro ni Marcos rong suporta ita record nga gobyerno sa mga foreign nga record nga capital kaya kipugon ng pagpadasig it proseso it mga strategic project ag mga tikang agod nga makainganyo it mas maabok kara nga foreign capital.
2: Balitang Sports.
0: Ang sa aton nga balitang sports atud gato ni Klinika Dio Fresh para sa fresh nga pamatsyagan fresh nga hugom ka K5.
4: Wow!
0: Mag Klinika Dio Fresh ng organic nga Dio Roll-on para protektado kita 48 hours. May VCO ug vitamin E nagapakinis nagapaputi sa aton nga mga kilig-kilig. Rong Klinika Dio Fresh mabakaw naton sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center.
2: Balitang Sports.
0: Padayon nga ginamonitor it New Orleans Pelicans rong toe contusion o pasa sa tudlo it siki ni DeJounte Murray nga hindi raya makaintra sa training sa Sabado. Nakahambang si Murray sa unang preseason game it Pelicans contra Oklahoma City Thunder kung siya nakarecord imaw it anong nga puntos, anong nga assist, ag-up-at nga rebounds. Bisan wa imaw nakahambang sa masunod nga hampang kontra sa Miami Heat. Sunod kay Coach Jamal Mosley, padayon nandang nga gina-examine rong kondisyon, agrong solusyon ni Murray sa pagpabugong bago magdesisyon kung makahampang raya sa regular season.
2: Balita Sports.
3: Dugang detalye sa itong balita sa patag, itinampan.
2: Balita Sports.
3: Mag-aumpisagon rong kampanya ni Alex Yala sa WTA 1000 Wuhan Open sa China. Na kung sasiin, makasagupa kararong Chinese qualifier nga si Han Shi sa round of 64. Rong 21 anyos nga si Yala ay presente karang world number 18 ag 13th seed sa torneo nga nagahangad nga makabawi matapos rong sunod-sunod karang pagkapierde nga kung sasiin niya ni Kagakip Imao rong record niya semifinals loss kay Wang Shiyu sa Asian Games ko record niya 2026. Samtang raya matarong ikatlo nga kahigayunan nga magasabak si Yala sa Wuhan Open na pasyawan Imao nga makausad sa first round ko 2024 agway man nakasugod sa record niya main draw ko 2025. Something si Han Shi ay nag-record niya nakasugod sa main draw matapos na nga madaog rong daywang kamanga qualifying matches.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ang sa aton nga balitang entertainment mga ka-K-fan. Balitang artista dot gato ni DTX Beauty Soap para sa kutis artista kutis malapur sila. Rong DTX Beauty Soap organic antibacterial soap. Raya mga K-5 hay nagatap na it early signs of skin aging. Nagapaputi sa aton nga panit nga may natural nga ingrediente. Rong DTX Beauty Soap nagabulig man agod nga tapnaon rong epekto at mga skin allergies. Agad malikawan naton mga K5 rong raya nga mga guhos-guhos. Kapin pa kung ikaw ay may mga sensitive rong imo kaya nga panit. Mag DTX Beauty Soap. Organic ag antibacterial soap. Wat maisog nga chemical, purong herbal, purong nga natural.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Gintawaan ni Khalil Ramos it special nga regalo rong anong co-star sa Honor Day Mother nga si Sharon Caneta. Nga bihira ang makasaysayang memorabilia maghalin sa mga pelikula it megastar. Sa buligit anang girlfriend nga si Gabby Garcia, naisip ni Khalil nga magtaot regalong may sentimental value. Kaibahan sa mga nabuo nana maghalin sa archive 1994 rong mga rare photographs sa behind the scenes photos ag original lobby cards it mga pelikulang Bituing Walang Ningning ag Madrasta. Lubos matang nga nalipay si Sharon sa regalo gintawag na narayang pinakamanaming regalo nga nang nabaton. Sunong kay Khalil, bisa nakatrabaho na narong megastar sa pelikula, kinakabig na narayang sambilog nga ina, bangod sa mabuot ag inspirasyon nga ginatao para kana.
2: Balitang Entertainment.
3: At para man sa katapusan ng detalye at pagsinlaga dito by Evening Newscast.
2: Balitang Entertainment.
3: Usap-usapan makaroon rong posible nga bagong karelasyon ni Sara Labati. Matapos nga magtuhaw rong sangkayaki sa pilang ka mga picture at video magaliin sa record nga selebrasyon, itana nga ika-33 nga kaadlawan akong birthday. Sa Instagram stories, makita nung gayaki nga nagpagawa at birthday cake para kay Sara. Nagapapicture man imaw kay ibahan ng celebrity doctor nga si Dr. Ivy Teo ag anak karang asawa nga ginbutangan pa at caption nga double date. Sa sangka Instagram post nga may caption nga happy. Ginpakigbahin man ni Sara rung pilang ka mga picture nanda it nasambitan nga yaki nga magkaiping aga masadyang nga magkaibahan. Angot karawa man it kumpirmasyon maghalin kay Sara kung boyfriend gid man nana rung nasambitan nga yaki.
2: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Alas 6:22 mga K5 bro aton karang oras.

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Maka K5, inyong nabatian, ro mga nagapangon nga balitaan sa aton nga pagpangalaga, D3 Bayo Evening Newscast. Monday edition, October 12, 2026. Pinatod-gato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio ag Mighty C, rong maskin pabaskog ng alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, itaton niyo official Facebook page, K5 News FM, Kalibo 94.5.
2: Agin ni magalipat nga sundan kami sa aton niyo official website, www.k5newsfmkalibo.blogspot.com, ag sa aton niyo mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan ro mga nagapanguna nga mga tourist attractions, iya sa aton nga bilog nga probinsya Taklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
1: Sa nga ganit bilog nga puwersa at K5 News sa FM Kalibo, sa aton nga partner sa technical side, the broadcast engineer K5 Oliver Cahili. Sa nga ganit manit amon nga president at CEO kay Dr. Ramil Itanguy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
2: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo,
3: K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
6: Magandang araw po sa lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Naanayahan ko kayo na makinig sa isa pang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito na Kanyang ibinigay upang may pagpatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip, at nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan naming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na dalawang araw ay umikot ang ating pag-aaral sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating napag-alaman sa Romans 3:23 hanggang sa 25 at sa Matthew 26 verse 28 na may legal na basehan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan at ito ay ang dugo ni Jesus na ibinuhos dahil sa ating mga kasalanan bilang pagsunod sa patakaran ng Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi na kung walang maibuhos na dugo ay walang kapatawaran. At dahil ang Diyos ay nagpapatawad batay sa dugo ni Jesus na naibuhos nang siya ay namatay sa krus, sinasabi ni Pablo sa Romans 3:25 na ito ang magpapatunay na ang Diyos ay matuwid. Subalit may mga tumututol sa sinasabi ni Pablo na matuwid ang Diyos. Dahil paano daw masasabi na ang Diyos ay matuwid samantalang injustice naman daw ang kanyang ginawa? Dahil pinarusahan niya si Jesus ng kamatayan dahil sa kasalanan ng sanglibutan. At ito daw umano ay labag sa umiiral na patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Kaya pinag-aralan natin ang nasabing talata at ating nakita na hindi naman pala injustice ang ginawa ng Diyos dahil hindi naman niya linabag ang patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Ang pinagbabawal ng nasabing patakaran ay ang pagdamay sa mga anak sa parusa ng magulang. Ibig sabihin na kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang patayin at huwag idamay na patayin ang kanyang anak. So kung pinatay na ang ama na nagkasala, tama na yun. Huwag mo nang idamay na patayin pa ang anak. Dumating tayo sa ganitong pangunawa batay sa interpretasyon ni Haring Amasyas na nakasulat sa 2 Kings chapter 14 verse 1-6 na kung saan si Joas na hari ng Juda ay pinatay ng dalawang alipin nila. Kaya nang si Amasyas na anak ni Haring Joas ay nailukluk bilang hari ng Juda, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama, ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit po? Sapagkat nasusulat sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak, gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Kaya walang injustice na nangyari sa ginawa ng Diyos sa pagparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil hindi naman siya idinamay, kundi siya ang tumayong tagapagligtas ng sanlibutan at umakong managot sa kanilang kasalanan. Tungkol naman sa patakaran ng Ezekiel 18:4, ay ating nakita na hindi rin linabag ng Diyos ang patakaran na ito dahil hindi ito sumasaklaw sa kanyang gawain bilang manunubos. Ang gawain ng pagtubos ay may ibang patakaran na sumasaklaw dito at ito ay nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 na nagsasabi na ang isang taong naibenta sa pagkaalipin ay pwedeng tubusin ng kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Ito po ang sinunod ni Jesus bilang manunubos. Dahil sa patakaran na ito, si Jesus ay pumarito sa lupa at upang tubusin niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, siya ay nagkatawang tao muna at naging kapatid natin sa laman ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2 6 and 7 at Hebrews 2 verse 11. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 2 verse 14 and 15 na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Ibig sabihin na ang pag-alay ng Diyos kay Jesus bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay naaayon sa umiiral na batas ng pagtubos na nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 at sa batas ng pagpapatawad sa Hebrews chapter 9 verse 22 at hindi ito maituturing na paglabas sa patakaran ng Deuteronomy 24:16 at Ezekiel 18 verse 4. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan, ay nais kong linawin ang isa pang pagtutol o objection na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa magandang bahagi ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala sila na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, ngunit tinututulan nila ang bahagi nito na nagsasabi na binayaran ni Kristo ng minsanan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Nang aking naibahagi ang katotohanan ito sa isang forum sa Facebook, ay may isang pastor na taga New Zealand na tumutol at makailang beses na nag-post ng ganito bilang kanyang pagtutol. Sabi niya, "Your past, present, and future sins were not forgiven already at Calvary. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Alam ko na maliban sa pastor na ito ay marami pang iba ang may ganitong pananaw. Sila ay hindi naniniwala na sa pagkamatay ni Jesus ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, kung hindi binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan noong namatay siya sa krus, kailan niya babayaran ang kasalanan ng isang tao? Ang paliwanag ng pastor na aking nakausap sa Facebook ay ganito, "Even though Jesus died already at Calvary to save every sinner, nevertheless, He did not save every sinner in one act. His death did not save the world. It was only a provision made that everyone may be saved. He made a provision already where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repents from sin." Nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Nung namatay daw po si Jesus ay hindi pa niya binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. However, He made a provision where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repent of his sin. Ibig sabihin na sa kamatayan ni Jesus ay naghanda lamang siya ng sapat na pambayad pero hindi pa niya ito ibinayad. Kaya wala pang nabayaran sa ating mga kasalanan at that point in time. Paulit-ulit na sinasabi ng nakausap kong pastor ang ganito, "Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Ang tanong, kung hindi pa binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, kailan siya magbabayad? Ito po ang sagot sa akin. Your sins can only be paid or forgiven when you confess and repent of your sin. Yun po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang kasalanan mo daw ay babayaran pagkatapos na tanggapin mo si Jesus as your personal Savior at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na hindi minsanan ang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga tao, kundi maraming beses. Kung araw-araw ay may magsisisi ng kanilang kasalanan, araw-araw din si Jesus na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Tama kaya ang aral na ito? At ito ba talaga ang aral ng Biblia? Is it true that at Jesus' death at Calvary, God did not pay for your past, present, and future sins? Let us see if this is true or not. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang naging kalagayan ng lahat ng tao mula kay Adan. Ating basahin ang Romans 3 verse 23. Ito ang sabi, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Lahat daw po ay nagkasala. Ano ang ibang tawag ng Biblia sa kasalanan? Sa isang bahagi ng tinatawag na The Lord's Prayer ay ganito ang sinasabi ng Matthew 6 verse 12, "At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin." Ang Biblia na Tagalog version. Ang ating mga kasalanan ay tinawag ni Jesus na utang, utang sa batas na ating linabag. At ang utang ay dapat bayaran. Kung ang kasalanan ay utang, paano ito mababayaran? Ano ang hinihingi ng batas bilang kabayaran ng kasalanan? Basahin po natin ang Romans 6 verse 23. Sabi po dito, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan." Kung ang kasalanan ay utang at ang hinihiling na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailan masasabi na ang ating mga kasalanan ay binayaran ni Jesus? Siyempre, kapag siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung siya ay pinagpapalo hanggang sa siya ay malapit ng mamatay pero hindi siya tuluyang namatay, hindi pa po masasabi na binayaran niya ang ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tulad lamang kung nakautang ka ng 1,000 pesos sa bangko, nakapagbigay ka na ng 1,000 pesos sa kanila, ay kikilalanin ng bangko na bayad ka na sa utang mo. Kung nagbigay ka lamang ng kalahati, siyempre sasabihin ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo dahil kulang ang inyong ibinayad. Pero kung 1,000 pesos ang ibinigay mo, alang ang sasabihin pa ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo. Siyempre sasabihin nila na bayad ka na sa utang mo. Hindi rin po pwede na sasabihin ng bangko na hindi ka pa bayad sa utang mo dahil yung ibinigay mo na 1,000 pesos ay isang provision lamang for the payment of your debt. Sa kaso ni Jesus, bilang ating tagapagligtas ay ganon din. Tayo ay hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ang tumayo bilang ating manunubos. Bilang kapatid natin sa laman, siya ay umako sa responsibilidad na magbayad sa ating mga kasalanan. Yamang siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naturalmente, nabinayaran niya ang ating mga kasalanan dahil ang hinihiling ng batas na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya naman ay namatay na nga. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na bagamat totoong pinatay si Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, pero wala daw siyang binayaran sa ating mga kasalanan, be it past, present, or future sins. Hindi po pwedeng mangyari ang ganon. Isa pang punto mga kapatid, kung totoo na nang namatay si Jesus ay gumawa lamang siya ng provision para sa kaligtasan natin, ngunit wala pa siyang binayaran sa mga utang natin, sa makatwid ay hindi po niya tayo tinubos mula sa parusa ng kasalanan nang siya ay namatay sa krus. Tulad lamang ng isang bata na kinidnap at ang kidnapper ay humihingi ng 50 million pesos sa tatay ng bata bilang pangtubos sa buhay ng bata. Kung ang magulang ay naghanda lamang ng halagang 50 million, subalit hindi niya ito dinala at ibinigay sa mga kidnapper, masasabi ba natin na tinubos ng ama ang kanyang anak sa kamay ng kidnapper? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi niya ibinayad sa kidnapper ang nasabing ransom money na hinihingi. Inihanda lamang niya, pero hindi naman niya ibinayad. Ganon din kay Jesus. Kung totoong hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa krus, hindi po masasabi na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil paano sasabihin na tinubos tayo ni Kristo, wala pa nga siyang binayaran sa ating mga kasalanan. Pero kung ang sinasabi ng Biblia ay tinubos tayo ni Jesus, ibig sabihin na hindi lamang provision for payment ang ginawa ni Jesus, kundi actual na binayaran talaga niya ang kasalanan nating lahat. Ito ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral noon ng mga siyanaunang mga apostol ni Jesus. At ito ang ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling araw na ito. Ating basahin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binasa po natin ito sa magandang balita Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hebrews 9 verse 11 and 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi sang nilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tiniyak, ibig sabihin nakamtan niya ang walang hanggang katubusan. Romans 3:23 and 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Apat na talata ng Biblia ang nagsasabi na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo ay tinubos na ni Jesus, ibig sabihin na binayaran niya ang kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang tubos sa atin. Dahil kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, ibig sabihin na hindi pa tayo tinubos, kundi tutubusin pa lang. Subalit malinaw ang sinabi ng Biblia na tinubos po tayo ni Jesus, past tense. Ulitin ko, ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng Biblia at ito ang aming ipinangaral sa inyo ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung aral na nagsasabi na bagamat namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat, ngunit wala siyang binayaran na kasalanan, because his death was only a provision made so that if you will accept Jesus as your personal Savior and repent of your sins, Jesus will pay for your sins and forgive you. This is one of the false gospel being preached today, at ako po ay namamanhik sa inyo, mga kapatid, na nakikinig sa ating programa, na huwag po kayong matakot na tanggihan ang maling aral na ito, bagkos ay tanggapin po ninyo ng buong puso ang katotohanan na ang lahat ng inyong mga kasalanan ay binayaran at pinatawad na ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Alam po ba ninyo ang talagang dahilan kung bakit ayaw maniwala yung pastor na nakausap ko sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga sinaunang mga alagad ni Kristo, na kung saan ay sinasabi nila na binayaran ni Kristo ang lahat na kasalanan ng buong sanglibutan? Pakinggan po ninyo itong paliwanag niya sa akin. Sabi po niya, "The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid or forgiven at Calvary. If Jesus has already saved everyone at Calvary, or paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Natatakot po ang ating kaibigang pastor na ito na kung totoo na binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, kasama ang mga kasalanan na hindi pa nagagawa, ay para na ring binibigyan ng Diyos ang tao ng license to sin. Dahil hindi na siya matatakot na magkasala, dahil iisipin daw niya na dahil hindi pa man ako nagnanakaw ay binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan, kaya no problem kung magnakaw ako ng magnakaw. I sympathize with the concern of this brother pastor, because there is a real danger na kung ipangaral ang katotohanan na binayaran ni Jesus nga ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future sins, ay marami talaga ang aabuso at gagawin nila ito na lisensya upang magpatuloy sila sa pagkakasala at sisisihin pa nila ang Diyos at sabihin na siya ang may kasalanan tulad ng ginawa ni Adan at Eva noon. Pero masolve kaya ang nasabing problema kung ipangaral ang maling ebanghelyo at sasabihin na hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat sa krus, kundi naghanda lamang siya ng sapat na provision para pambayad sa lahat ng kasalanan under certain condition? Kung ito ang ipangangaral, wala kayang gagamit sa aral na ito as a license to commit sin? Tinitiyak ko sa inyo mga kapatid na hindi pa rin po masolve ang nasabing problema ng pang-aabuso kahit pa ganito ang ipangangaral. Marami pa rin po ang walang takot na magpapatuloy sa pagkakasala. Iisipin nila na walang problema kung magkasala ako ng magkasala dahil may provision naman na inihanda ng Diyos para mabayaran at mapatawad ang aking mga kasalanan. Tatanggap

present and future sins. Kung mayroon mang gagamit sa katotohanan ito sa maling paraan tulad ng paggamit nito as a license to commit sin, subalit hindi nangangahulugan na mali ang aral na ito dahil pinatutunayan ng Romans 3:23-25, Hebrews 9:11-12, Galatians 3:13-14, and 1 Peter 1:18-19 na totoong tinubos tayo ni Jesus at totoong binayaran at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, pangaralan po natin ang mga tao na huwag nilang gamitin ang masaganang biyaya ng Diyos na lisensya upang magpatuloy sa kasalanan, bagkus ay ito pa ang gamitin nilang inspirasyon para huminto na sa kagagawa ng kasalanan. Sa Romans 6:1-5 ay ganito ang sinasabi ni Pablo, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi, yan po ang sagot. Tayo'y patay na sa kasalanan, papaano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sinasabi sa Titus 2:11-14 na nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon po kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya huwag naman natin abusuhin ang kanyang biyaya at huwag nating gawing lisensya ang kanyang pagpapatawad upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Totoong nagpapatawad ang Diyos, pero huwag natin sasadyain ang magkasala. Bagkus ay sikapin natin na huwag nang magkasala pa, kundi mabuhay na banal at walang kasalanan. Pero kung sa pagsisikap natin na hindi magkasala, ay nahulog tayo sa pagkakasala dahil sa kahinaan ng ating laman, ay huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede pa tayong mapatawad dahil sa merito ng dugo ni Kristo na nabuhos para mabayaran ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John 2:1-6, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Wala na po tayong oras. Kaya dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon. Magpasalamat po muna tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Salamat po sa mayaman na pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan sa krus. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas.

0: Awa po ay matuto kaming magmahal sa inyo at huwag umabuso sa inyong kagandahang loob sa amin. In Jesus' name, we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: News D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Checklist na ta. Gin istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iya kaya? Patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Ano ba? Kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus, ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Correct.
4: That's why kung mainom na malang ko D3 supplementation,
5: ko ang D3 Bio.
4: Ang D3 Bio na lang ko.
5: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pag-protect sa imo. Ko amang punto, sir boy.
6: Correct.
5: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nag-protect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nung giga breast milk, wala ka pa sa active nga immunity. So ipasa niya padidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
4: Dugadidi ka lang, ano?
5: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
6: Because may
5: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
2: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mga butika. Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP. Brown fat.
4: Brown fats.
6: So ini nga brown fat giling ara sa aton nga lawas, once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio, no? Why ni sa plain D3 ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tawo nga wa nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
5: Calories.
6: Pero nami gid obdan naton sang exercise.
5: Of course.
6: Kag ini ginatawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
4: Mas mapadasig ang losing weight mo.
5: So, the intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kombinasyon.
6: Para sa mga obese, ha?
5: So, mga gusto nga amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka na yun. So, mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, Sir Boy.
8: Kung nag-D3 Bio ka,
5: Over
8: ba ordinary vitamin D3, pero ang balindok sa mga kamangyapon, nagniwang, iba nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na. Okay, hulat-hula ka lang. Kaya base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na.
4: Ay,
8: ang D3 Bayo, ang Yamono Laurin.
4: Namin sa mga kabataan.
8: Pwede gali. Ang Yamono Laurin could also defeat parasites, no?
4: Ay.
8: Ang Mono Laurin, kaya-kaya niya.
5: Dumdaman ko na, sir boy. Mm-hmm. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
4: Mm-hmm.
5: Tapo na, no? Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa mo sa Cebuano mo. Iba ang
8: batilis.
4: Ago. Ago.
8: Ago.
4: Ago.
5: Ti, what is in the coconut? Mm-hmm. Doon ka nami lang kung D3 Bayo ang imo nga, inomo. D3 Bayo, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasaya mo lang D3 ko, alam, mabakal ko D3, tapusan, mabakal ko another BCO. Hindi ako na nakaroon nga gasto. Mm-hmm. So, D3 Bayo ka na lang.
2: D3 Bayo!
9: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bayo! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 Bayo! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Sean Sakal Libo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami inauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: Oh. DTX 500.
2: Sa mga palahubo.
3: The only thing.
2: Tama na ang pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sinakamo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver. Kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo.
4: DTX 500 Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Firmy lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
11: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
12: DDX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Good day. Magid ako sa akong body odor.
14: Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
13: Sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
14: Kag
13: hamis ka nagbuti gid akong nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman?
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto.
15: Clinica
17: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
15: Clinica DTX 500.
17: Clinica D3 Bio.
15: Clinica Sport Bionics.
17: Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Dayo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
15: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: You're listening to 94.5

0: mahal na kamo.
1: Sunday Text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: Text 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Ramil.
4: Actually Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi no?
4: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag MITC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
3: Ang brain,
4: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas, puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, junk foods.
3: Uga.
4: Damo, mantikaon, tambok ang karne. Natural, nga manabage gina ang cellula sa mga brain.
3: Husto.
4: No? Amo na matabo. May lang kon, anxiety lang. What if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag MITC para sa imo nga ikayong lawas.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kadadlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX
5: 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
3: Oxygen nga ginaginahawa.
4: No? Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose kag oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatap.
3: Yari ang pinakarason. Kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos, ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amunibang pag-cell divide, sang mga neurons. Gani, wala na ini, nag-replicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka nag-DTX 500 kag MITC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos, gina-migraine ka. Naga-mental block ka. Tapos, confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang nga worry and fear, that's anxiety.
3: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag MITC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na ta sang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag MITC na. So hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na may sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progressive. DTX 500 kag MITC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagpapalaman pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Kalibwa Clan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatas, makabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatas, makabuti ka. DJX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Rikas. Epic. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditamban katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Ani.

0: si epektibo.
1: My Dicing! Mabakal sa mga butika. Sporbiotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
7: Nagpangita ka pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Hey, five, galingawan time.
10: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
11: Kabayo!
10: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
11: Ay, alam ko na! Kabayo!
10: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
11: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
10: Ano?
11: Demonyo! Nakabayo!
9: Hey!
12: Aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamati ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbumtaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon nga istasyon,
16: K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakats, mga buti ka.
2: Oh, sige. Kanta ka sa mga benepisyo sa gagamit sa D3 Bio.
3: Ari Doc, may ginatawag gali kita ang coconut oil cleansing.
2: Mm.
3: Aha. Why na sila may gina-inom ng iban? Coconut oil.

0: lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara sa isa kadlaw for 3 to 4 days. Clean sige na yan. But we don't recommend that now. Sa D3bio, arimuon nyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3bio fasting niya naton nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imong lawas, pero ang D3bio fasting, D3bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imo sininga lawas. Hindi na makaya sang plain D3.
1: Amo nang bay practice ko intermittent fasting, last meal ko 6 or 7. Dito pa ko mainom sa D3bio ko after 12 or after 14 hours.
0: Para una ya gamiton ni.
1: At least baka extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Diska na launa pa ko manyaga ya. May energy ko, pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
2: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3bio over ordinary vitamin D3 cause basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo ay kakasabalo, kung COVID man na, kung hindi, mag D3bio ka.
0: Basta, Sir Boy, before pa man na kagasuspect, inom ka na yung dahan. Correct. No?
3: Protect yourself.
4: D3bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Kung sa D3bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3bio.
6: Gusto ko mag D3bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa akong nga lawas.
1: Housekeeper naman? Housekeeper? Di naman pharmacy?
6: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotice nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon. Amo nang ginobra ni D3bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3bio. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
1: May housekeeper siya sa imo brain.
6: May housekeeper sa imo brain, so, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular
1: sa imo
6: system. Sa bilugid nga lawas.
0: Nami, no? Ay, ipikto ba sa housekeeper sa real life? Tawhay ka, hindi ka sagay ubra. Kasi siya yung ubra para sa imo.
1: Para sa kubla, nagpulikos balay. Mapungko na lang ko kag mahigda kang matulog. Kay may nung Japanin doon.
0: Kaya mugali ng D3bio, no?
1: Oo. Kasi kung naka-D3bio ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may Army ka na, may Police ka na, may Special Forces ka, may Ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapangunang mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, Sir Boy, kung naka-D3bio ka, tungod sa di matawaran, nga benepisyo. Imagine ba, kakita ba ka BCO nga napanos?
0: Oo, no?
1: Why?
0: So that is the...
1: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos ayan. Hindi ka tinurupatay na mo. So amo na ka-importante. Nga adlaw-adlaw ka mag D3bio. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga D3bio every 8 hours kung
2: every
1: gusto ka
2: hours, good,
1: protektado ka.
4: D3bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3bio with BCO. So weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world, via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pagmahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang gani-carots.
10: Oh, hindi lang karos mga kauturan.

pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga doctor.

0: ikaayong lawas.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan. Takaron ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae, ining fibroids or myoma. Sa mga nagabukol dang tiyan ha, nagableeding, istoryahan takaron what is myoma. Kaupod ta sina nga discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, si Sir Boy Sulweta, aton nga registered nurse researcher, and of course, Engineer Ronnie Albao, the extend man, Dr. Ramil.
2: Kabay pa, nainom na ni Engineer ang iyang extend, iyang detribution. Bayo, yaka dito X500 kag nakapamassage niya gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Mm-hmm.
1: Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae, amo ang pagtubo sang myoma.
2: Mm.
1: Ang akon nga Iloy, natubuan sini sang last 2004 si Mami. Ini ang ginkakas through surgery, ama kun mo daw baldi kadako. Sa pagkadako-dako sang myoma niya. Apang ano bala ang myoma? Ini bala ang delikado? Ano ang kinalain sini sa cancer? Kag paano makabulig si DTX500, Dr. Kag
2: si Mighty C.
1: Mm-hmm. Mm.
2: Now, actually, kung pala inom ka antioxidant,
1: mm-hmm,
2: pala ka ang kaprutas, pala ka ang kagulay,
1: mm-hmm,
2: layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayuma sa GP.
1: Mm-hmm.
2: Layo chances sa imo nga makuani matabo. Mm-hmm. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX500 kag Mighty C,
1: mm-hmm,
2: malayo ang abnormality sa imo hormones.
1: Mm-hmm.
2: Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol.
1: Mm. Mm.
2: Ang myoma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babay.
1: Mm.
2: Good thing lang, kay 95% sini,
1: hindi siya cancerous.
2: Hindi cancerous, pero disturbo eh.
1: Mm. Gusto, gadako.
2: Imagine, way pa ka ba na, gabusong ka lang taon? Gadako dyan.
1: Gadako na yan.
2: Mendum-duman ko blaw nga.
1: Mm-hmm.
2: Gabusong ko no, pero pagpa-check up, hindi man, gali.
1: Amin na si Mami, amin na mga tambok. Mm. Kikilin mayuma.
2: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
1: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit niya na to.
2: Ginaipit niya.
1: Oo.
2: So, amo na ang mga posibilidad.
1: Mm. Ang mayuma, ang ginatawag man nga fibroids.
2: Mm.
1: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Ini siya ang himo sa muscle cell kag fibrous tissue, no? Muscle tissue and fibrous tissue. That's why fibroids ang tawag. Mayo na lang kay hindi cancerous, bangod according sa office sang Women's Health, 20-80% dok sa mga babae, mm, makadevelop sang fibroids or myoma in their lifetime.
2: Yes, so kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants.
1: Mm.
2: Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants nga suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha?
1: Mm.
2: DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer, GP. Ang mga fibroids da.
1: Mm-hmm.
2: Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant.
1: Mm.
2: Ang imo nga lawas.
1: Lawas. Mm. Oo. Pero sa mga lalaki man da, ha?
2: Mm.
1: Bangod nga wala ka mo uterus, hindi na ka mo mag-inom DTX.
2: Ka nila, eh?
1: Oh, prostate. You are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no?
2: Mm.
1: Gadako ang imo nga prostate gland.
2: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
1: Pusto.
2: Imagine.
1: Kaihi.
2: 3 to 10 times.
1: Kamangihi.
2: Ngihi sa isang gabi.
1: Oh.
2: Hmm. Imbis, i-enjoy ni mi mutulog. Hmm. Hindi lang. Amo na rason, Sir GP.
1: Hmm.
2: Nga aga inom giko adlaw-adlaw sang DTX 500.
1: Hmm.
2: Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
1: Mm.
2: Gusto ko blaw straight tulog ko, Sir Boy.
1: Mm.
2: Amo nang rason nga gainom gi ko DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
3: Mm. Matud na Sir GP, kung overuse ka or underuse mo ka prostate ka man.
1: Aha. Uh-huh.
4: So, live in moderation lang, ha?
2: May rason.
1: May rason.
2: Kaya exercise kag over-exercise.
1: Engineer, ha? Basi over ka na,
2: ha? Ang problema, Sir GP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma.
1: Mm.
2: Matingala ka lang nga gadako na tiyan mo. May ara gani Sir GP nga ang mayuma gaprolap sa ilang akwan. Sa ilang vaginal canal. Sa kinatawa sa babay.
1: Mm.
2: Tingala ka gasakit mag-contact si ano?
1: Mister?
2: Mister.
1: Mm-hmm. So, pagpa-check up, amo na no? Mayuma na gali, dok?
3: Kananan, pa-check up, gid. Kag mag-DTX 500 and Mighty C and Pure C.
1: Oo, sambali, dok, wala sang simptomas.
2: Mm.
1: Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
2: Kung dako na.
1: Kung dako na.
2: Oh.
1: No, by that time, dako na mayuma.
2: Actually, ang pinaka-common lang, iningito ag dysmenorrhea.
1: Mm-hmm.
2: I-kuan mo na.
1: Absence of blood.
2: Poy absence of blood. Tapos,
1: aminorrhea.
2: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, huwag mo ka diabetes.
3: Tapos, inang frequent ka doon may mga droplets, blago
1: ro. So, fatigue. Anemia, fatigue, kagpangluya. Isa na sa mga simptomas.
2: Wala mo ka dapat ka bala cancer GP, ah. Kung gainom ka DTX 500, kagmain si Siad Ladlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo sila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang buang silulada. Amo na kanami, kung nagainom ka DTX 500 kag, may TC. Hindi lamang silulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga silulas sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imo nga tiil. Protektahan ni DTX 500 kag may TC. Even your blood and immune system is made up of cells.
1: Kag protektado ina sang kwan, may TC or pure C kag DTX 500.
0: DTX 500. Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
0: 300.
1: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
0: Mga duha pa kasi man, kapin.
1: Pila imong nainom DTX 500?
0: Pag-yod ka stab.
1: Duha na ka stab? Yun sa man yung pag-inom?
0: Tumultag og gabi eh.
1: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
0: Oh.
1: Pila na may sugar ni mo ron?
0: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid sir boy,
1: correct.
2: Tamis. Mahilig soft drink,
1: added sugar,
2: mga added sugar cake, mga pastries, mga mantikaon,
1: mga
2: grabe, kontra-kontra ginaya. Mga hindi na manami, no? Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ay mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sa tumor. Okay lang tani nga imo mayuma hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid may TC or PRC in general.
1: So, correct gid Dr. Ramil, no? Ang pathogenesis ang uterine fibroids is multi factorial. This includes sex hormones, genetic factors, cytokines, which is mabuligan ni Mighty C, kung kag-oy pero si, kung hindi mango si immune system, constant inflammation, abi, will result to tumors eh. No?
2: Muna ganun nga, mas maigid, inom na lang ka, miskan may mayuma ka na, inom na gid ka, DTX
1: 500. Mas nagid nga mainom ka.
2: Ang purpose na is para hindi na makadto sa cancer. Hindi mag-canceros ang mayuma. Tigay, siyempre, ang DTX 500 kag Mighty C, mayra anti-inflammatory properties, anti-carcinogenic,
1: anti-mutagenic.
2: Anti-mutagenic. So, din ka pa, adlaw-adlaw inuman ang imong ano, imong DTX 500 kag Mighty C.
3: Inang may nagahabok di Dok daw goiter or something muna.
2: Makabulig.
0: DTX 500. Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
1: Ano ang imo ginabatyan?
0: Taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imong sugar? Nakapacheck ka?
0: Patigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
1: So, pila na lang imong blood pressure?
0: 120 over 180,
1: wala sir. Ka maintenance?
0: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
5: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refen Tour Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Ay mga ano ha, mga active people, lalo ng pamigasakay sa mga public transport, ga jeep, ga tricycle, ga bus, responsible nyo na, it is your responsibility nga nami ang inyo proper hygiene, no? Dapat mag Santon Plus Herbal Soap, anay, ligo antes magagwa sa balay, no? Okay, ang Santon Plus Herbal Soap with VCO, protektado kasi ni tanan niya mikrobyo, bakterya, pati fungi.
6: fungal infection, kayang-kaya. So, mahamis ng imulawas, hamis ng guya, hamot pa ang imulawas. Duangan mo sang protektor sa bayan. Ang Klinika Dio Fresh, no? With VCO, gapatay sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imuilok, layo ka sa ginatawag discrimination. Hindi ka pagsakay mo sa jeep na augtanan, no?
2: Klinika Dio Fresh.
6: Klinika Dio Fresh ang kalanlan. 48 hours of freshness. So, kung sultiro ka, sultira ka, kalanlan mo ni, no? Para fresh na fresh.
2: Pero dapat sundon yun lang si engineer. Before magamit Klinika Dio Fresh, maligo ang
3: maligo.
2: Gamit ang
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Wow!
2: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nami na damo na engineer, no? Miska damo ko mamaligo, tugay na matunaw.
3: Huwag ka nami isang bukal eh.
6: Huwag ka
2: nami isang kuan tupad kung naka Klinika Dio Fresh.
3: Gahamot nami nami. Gido kag ginapangita ka.
6: Sa imo pang masahe.
2: Ang namiyan ko enjoy ka ng mga pigid siya bla. Mga pisa sang DTX Coffee Mix kan DTX Premium nga butangan niya sang Litri Bayo. Pagkatapos, gulpi sikretohon niya inom ang Extend.
3: Kampiyon. Ready na. After 1 hour, kwan na po. Epektibo na.
6: Ay!
2: General, may bagusong mga sekreto hambal sa mga ano mga user. So, permero ko nung round ko, no? No need nga mag-ano ka?
6: Mag-extend.
2: After. Kaya para makasikan kag third ka.
6: Extend, importante ni sa mga lalaki. Importante man ni sa aton blood circulation. Kung nami ang blood na circulation, layo kasi natawag nga hypertension. Wala ka sa mga LDL
2: deposit. Ang rason nga nga ma-exercise ka, sir boy. Because para nami yung blood circulation.
3: Correct.
2: Same lang. Kung naka-extend ka daw, naka-exercise ka.
6: Correct.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: D3 Bio kontra kay TB, no? Ano bala ang TB? Ang TB gabing halit, no? Ang TB has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TB maalam kasi nga bacteria sa dugay nga usasang tao sa bulong against TB, ga-adapt man ang TB. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag nga TB. That's why yung iban nga biskan ga therapy nila, gakadto na sa mga DOT centers ta, ginagabalik gapon ang TB kay pigaw ang immune system, isa na na pigaw ang pagpatay sang bakterya. Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin nga mga monoglycerides, monocaprin kontra sa ini klase nga bakterya. Oops, mangkot ka mo. Diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also antibacterial specialist.
2: So kaya niya ang
6: kagaw
2: sang tibihon. Boom. May nabasa ko researcher boy na ang mga tao nga palakaon ha, sang butong paglubi, layo sa TB.
6: Correct. Kakaon sila butong or gausar sila oil alin sa butong, no? Or lana, no?
2: Ini subong niya, aranas D3 Bio.
6: Ay, nasa D3 Bio.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Pag palainom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang mighty si or pure si sir boy.
6: Correct.
2: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga TB. That, biska nag-maintenance ka sa imo danga, mostly tag 6 months nga medication ay.
6: 6 months na, sir.
2: 6 months. I-add-on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod kay ang D3 Bio sa ginasiling na pero tikataas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
6: Ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag nga bacteria sa TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita tanan. Nga si D3 Bio once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupda nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga.
2: Pagaluya imo immune system, dira katakyon, sir boy.
6: Correct.
2: May kuan gani statistics nga 1/4 na sa world's population may TB.
1: Grabe, no?
2: Grabe.
1: Grabe, no?
2: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no, magka-TB. Siyempre, weak na immune system.
1: Immune system.
2: Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAA ka, kung di tribayo, lampor na sa tanan, sir boy.
1: But, yeah.
2: Tanan nga kagaw, iyan ang matamaton, kuan, patay.
6: Kung may abyan ka mo nga may TB, may kapamilya ka mo may TB, try D3Bio, no? Updan yung D3Bio ang iyang medication. Hindi pa kung taton ang 6-month na medication sa that center, ha? Sige ho na, updan mo sa D3Bio and you will feel better. Ang bacterial load mo, mas dali manaog kay may D3Bio.
2: Mas dali ka mag-ayo.
6: Mas dali ka mag-ayo. Nga, ah, kaya ang D3Bio, yung niya ginatawag nga, antibiotic resistance. Ang mycobacterium bacteroberculosis, hindi yakarisis sa ginatawag ng monolaurin. Ang gapataygid kay TB sa D3Bio, si monolaurin kag si monocaprin. Si monocaprin niya, antifungal niya, pero makabulig man. Pero these two champions of D3Bio, nga si monocaprin kag monolaurin, tapnaon niya gid ang imo TB. So ano pa ginahulat nyo? Kung may mga parente, may mga amigo, may mga amiga, no? May mga lulo kag lula nga may TB, bakli na D3Bio. Ha? Bakli na D3Bio para dali mag-ayo. Budo ka tayong tananaw.
1: Bakli D3Bio para dali mag-ayo.
6: Anyway, ang D3Bio amuna, no? Way labot sina nga ging cure ang imo TB, ginbuligan, ay putiktado ka pa sa katalo kag trangkaso. So, ginansya kagid sa isa ka kapsula nga magitumaron mo 3 times a day. Ginansya kagid, ginbulong mo na ang imo TB, mayo pang imo trangkaso kag ubo kag gilanat, diin ka pa, way pa antibacterial resistant. Way niya term for a natural cure nga ma-resist ang bacteria because this is also
2: kung
6: a natural
2: sa
6: cure.
2: Pihak ka nga kalibutan, sir boy, lain ang antibiotic sa TB, iba ang antibiotic para sa ulcer, iba ang antibiotic para sa imo E. coli or UTI, iba ang antibiotic sa iban pang klase nga balatian.
6: Pwede niya isa lang.
1: Iniya, all in one.
6: And we're not only talking about bacteria, we're also talking about viruses. Nga kayang-kaya ni D3Bio.
2: Correct.
6: So, this is...
2: Ang mga antibiotic nga ginagamit mo na, kinangla na sa ano, resita ka, Dr. Sir Boy.
6: Correct.
2: D3Bio, over the counter.
6: Over the counter.
1: Amo nang bintaha.
6: So sa mga I know na ini nga masakit ginakahuya, no, nang do gabing stigma mga ambal, uy si engineer may
1: makalalato,
6: may TB do makalalato, no. This is also magwa ni siya ang vapors ang imo breath amo na ga transfer to
2: ginatago na pag may TB ka.
6: Kung TB ginakahuya ka, no,
2: siyempre huya, si Doc may TB. Nakalain pa
6: matiyan. Nakalain pa matiyan. But that's okay. No need nga makahuya ka mo, no? Kay may D3Bio, no? So, go to your that center. Ginapupos, ginanamo niya kung ano ginapush ang gobyerno. Ginasupotan ka naman. Ha? Kadto ka mo to para ma-check up ka mo may TB. Magaan ka mo sa bulong libre. Kagbakal ka mo sa D3Bio para magsuplementahan na.
2: Kung wala gid kayo nagbakal D3Bio, pangayon lang dadahon ka paya sa ano, sa imutupad balay. Ang duga sang
1: dahon
2: kapayas, dako makabulig sa may mga TV, sir boy. Amo lang na agwantahan kapait.
1: Maulo upload kag kapait.
2: Kay way makay nugbakal. Punta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TV. So kung nagano ka, nagainom ka sa mga medication, pwede mo na i-add-on. Wala contraindication, wala problema, sir boy.
1: Kita niya lang. Ano na adlaw-adlaw gini, Dok?
2: Oo, tagduha kutsara. Butangan mo, bikalamansi. Namin na, duha kutsara, 3 times a day. Pure, ha? Kung wala kayo nagbakal D3Bio.
1: Correct.
2: Kung may,
1: no?
2: May nagbakal ka D3Bio, D3Bio ka nalang, kaagwa, nalang magwanta ka sa pait. Maulat mami kung sinong mano, sinong ma-process na nga laboratory, paano himuon, kuan? Na extracted nga juice ang duga sang kuan para sa TB. Para sa TB lang.
6: Kita nyo na, no?
2: That's para sa TB ang namian kus D3Bio kay hindi lang para sa TB mo. Pwede sa ulcer, pwede sa UTI, tanan nga kagaw, tanan nga balatian nga caused by viral infection. Kayang-kaya sa
6: kung
2: D3Bio.
6: Lipaton ka, Dok. Kaya man.
2: Kaya man.
6: Kung for example hindi ka matunawan, kaya man. Ha? Ano pa gid? Ang D3Bio basically ang problema sa isa ka TB nga tao, may TB nga tao, dali siya maluya. Ang iya metabolism, tam-an ka nubo. Tungod, of course, overwork ang immune system. That's why, tabangan ni basically bayo na ang imong immune system with pagaan ka pa energy, no? Ipataas pang imong metabolism.
2: So, pero may ginahambal, sir, boy, pag tibihon ko, no, ka, grabe mo sexual life.
1: Ha?
2: Mm-hmm. Huh? Huh? Naman ako.
6: Gabi, sexual life mo. Kaya gabi,
1: Junior, latniko. Latniko mo, gano'n si Krito mo. TV, gali. Gali ang TV ni Junior, yan, ditubo niya.
6: Kung may TV ka, kung hapon hot ka.
1: Oo.
6: Kimilan at kasapon mo.
2: So, so meaning pa ang circulation grabe.
3: Grabe, grabe.
2: Base na mo nang
1: rasyon. Amo na binya ko.
3: So papili ako kami Sir GP. Wala ka sex life o may TV ka.
2: Wala sang pilion to sir.
1: Kabud life man
3: yan. TV ka lang para may sex life.
1: Amo na niyo. May TV ko para may sex life ko pero ma-detribayo ko.
2: Pwede. Tapos sa pag-in mo ditribayo, gainit pag-in lawas mo. Gainit pag-in.
6: Katagbay metabolism mo, no? So sa gabantay, kasamang TB patient, mag-ditribayo. Pasyente nga may TB, ititribayo mo.
2: Ang pamilya agad mismo.
6: Protektahan ang pamilya against any kind of bacterial infection. TB man na o hindi, kayang-kaya ni ditribayo na. We're talking about bacteria. We're not talking about viruses pa. Nga kayang-kaya man ni ditribayo. No? So, just to cut this short, kung may TB ka, ititribayo mo na. Kung gabantay ka sa may tao may TB, iditribayo mo. Kag plus,
2: no? Biskan, wala ka TB.
6: Mag-sitribayo ka.
2: Alala, sinobi, balaan mo ng tanan mo nga ka-istorya, may TB na wala.
1: Oo.
2: Prevention is better than cure, sir.
6: Of course, no?
2: Mabakal na lang kung ditribayo. Iway ko kabaloyas, tanan ko mga ginatubang may ano, may TB.
1: Mas damo, lang patay sa TB kumpara sa kuhan COVID.
6: Ano yung daan nyo na? Sir JP, kung guubo ka, abi mo lang kaso na. Uy, kabalo, TV na. Tiway ka na kaso, kayang-kaya na hindi tribayo, tanan-tanan na. No? So, with just one capsule, wake ni ka na kanalan, magpanundom kung anong cause ang ubo mo. Trangkaso man o TV na, kayang-kaya na hindi tribayo.
5: Ditribayo with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: Ditribayo, ang Ditri, yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditri. Ditribayo, mabakal sa mga butika. Ditribayo, Ditribayo.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
5: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
5: Iloilo City,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City,
9: atubang sa PLDT McKinley Street,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building,
5: Osmeña Avenue,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique,
9: Juan Tiong Building,
5: Barangay 8, Bagumbayan,
9: fronting kay Sano Mall,
5: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
9: Kulasi,
5: National Highway,
9: kilid sang LBC,
5: Clinica de Alternativo Medicina,
9: Kabangkalan Branch,
5: located at ACM Building,
9: Texas Street,
5: Corner Bread Box,
9: Kabangkalan Public Market,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City,
5: Radyo Bandera Compound,
9: likod sang Pag-ibig Office,
5: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City,
5: Ernai Street,
9: fronting Paglaom Sports Complex.
2: Okay. So, kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung ikaw naka-ditribayo.
1: Sang 2003, boy, harap ako sa pharmaceutical, nakibot kami kay ang akon so na ginakiri, si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose, patay, tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. So, grabe, grabe so, na competition ni
2: ang penicillin, ang umulan antibiotic na sikat sang una,
1: one dose kills all. Pero ang nami sa ditribayo engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo, Once ka mahipabi ka, budlay gidya kakson.
2: Hasta mapatay ka lang.
1: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience, ginamanage nila.
2: Hipasi. Ah, grabe na mo.
1: So, kaya ni Ditribayo. Latent TB, mycobacterium. Ngara lang ka tiner sa imo, di mo kakas-kakas. Kaya ni Ditribayo. So, pag inom mo Ditribayo, less worry ka na sa hipabi, less worry ka pa sa TB.
2: Or even HIV.
1: Even HIV. So, putsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya ni Ditribayo. Hindi mahimo na ni plain Ditri.
6: Kuya ma, Ditribayo ko,
1: rason?
6: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay Ditribayo reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko siya Ditribayo.
2: Kag mainom ang Ditribayo.
1: Pag-inom ka man Ditribayo.
2: So, muna na ka nami, Sir Boy, kung naka-Ditribayo ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na TB hon sa palibot. Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga Ditribayo because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, Sir Boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi ka pista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himos la sa mga gut-derived nga B.
1: Vitamin Bs.
2: Importante na.
1: Gut-derived hormones, serotonin.
2: Gut-derived hormones, serotonin.
1: Dopamine.
2: Dulong niya to sa kwan?
1: Sa imo brain.
2: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Nami tulog mo. Ang mga importante, ang mga kabintaha kung gainom ka sa ano, sa Ditribayo. So, dapat inom ka gidya Ditribayo. Kaya kung wala ka gainom Ditribayo, mamiss mo ang damo ng mga benepisyo sa Sir Boy.
1: Correct.
2: So, iba gidya, nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sinin na ganami sa Sir Boy. It's Ditribayo. Ang muna ka nami, kaputin sininga nga klase nga food supplement.
1: Correct, no?
2: So, liwat, no? I-combine gidin nyo ang mga tatlo ka-powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500, kag Ditribayo. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kompleto na yung mga food supplement.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Informasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. Ditribayo.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. Yung may D3.

0: get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
6: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
4: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C,

0: sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: You're listening to 94.5

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, datang oras, alas 4.39 na tagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Michael Solorio sa Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
1: Good morning mga ka-K5. Meden nga gahon sa nga matag pa matin sa bilog ng probinsya at aka nagbilog makaroon yung banuay ta kalibo. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning mga ka-K5. Uy, kanami, takabiro. Uga no, kubaskog na no. Banda mailin nyo med nyane may nagaugan-ugan ang arahay kabay pa nga hindi takaton maka-apektor ya o, para makatanom kita ho especially ro patanom na tong pagay kon sa irrigation ka magsaligwa matubi di bali naka meeting man kuno to para sa farmers ha. Anyway, good morning. Advisan manabi ng mga Pilipino magbakit balde ang magsagod tubi sa ugan kon El Nino. Ayos ta preparasyon ay. Ang klase. Anyway, good morning sa ating mga tagpamati mga ka-K5. Good morning man sa aton nga mga dayang nga mga nagapadagagot at mensahe oh. Kabukas-bukas natin. Anyway, good morning kayo tanan-tanan nyo. Anchorman K5 Michael Silorios tagita talasay sa gahon. Welcome sa programa. At makita man kita sa bilog ng kalibutan pag sa ating official live programs. No? I-type sa inyong cellphone. Makita kita sa Facebook. Pag sa live programs dash K5 News FM. Kalibo i-follow, i-like, i-share. Para mga updated sa mga balita, lokal ang mga balita, national pati sa aton nga mga international nga mga senaryo mga K5. No? Sari nga pag ililiba, good morning aga siyempre pa sa ating mga negosyante sa public market, mga nagapamati makaroon sa mga kabanwahanan, sa mga kabaryuhan, nagapamati sa inyong mga radyo, may dahil niya agahon na mga K5. No? Diretsyon kita, hindi na magbuhay-buhay, ano makaroon dato yung managupan ng balita, headline. Sari nga pag ililipan, naroon nagpapaw ng mga balita. Una kita makaroon sa ating mga headlines, balita lokal. Job fair, pag-iwatan sa Banwat Kalibo, kaparte ko dayang celebration at Kalibo Foundation Day. Libreng operasyon sa mga cliff valley, dayang may mga bungi, nga raking, nga mga unga-unga. May libre karong operasyon, base sa anak karang apos, dayang Aklan Provincial Police, dayang Aklan Provincial Health Office. LTO Western District, magkahiwait it outreach sa program sa Banwa it Buruanga. Gampang it bilyar. Ay pwede matama na ron diya basta wat at posta ang bago. Police dako po tamakon pati gampang it bilyar ron. Masa mada ba? Ito nga ni sa Laos nga to, hadakpan nga itong private jet nga itong mga kakipay po. Ay ranang karga drugs sa takon sa Pilipinas kung hidakpan to. Bay, kung hanugod siguro to sa Pilipinas, ah. Mayumot ang droga siguro kung hanugod rito, no? Hiuna ka pa makabuo droga siguro kaysa valid ID. Mga balitang pulis, may aton mga balita sa News Department sa ilo sa mga balita nasyonal. President Bongbong Marcos, mga Pinoy, abay, dapat magkolekta ito, be, halin man sa ugan, kuno? Resort sa Davao na diskubrihan ni NBI. Kita mo ron, wala na makita rin ba mga ghost project? Balitang abroad, civil war sa Yemen, nagapadayon mga ka-KFB, kaguhay itong mga civilian. Sambilog patay matawas, magupok, may nagupok nga sangka explosive, halin ka, magapit ikara sa may Lebanon-Israel border. Good morning mga ka-K5, aga dahil mga balita, ginatod gato ni ta DTX Coffee Mix, ang healthy nga klase, it ka pinakakapi ka, naka-detox ka pa, may chia seeds, may ampalaya, may anapid nga DSU, the sugar cane extract. Sang kamapait nga parte itubo para masukan natin yung mga diabetes. Mabakay sa atong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Yagidigamang sa atong Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Parente Dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Una kita sa ating mga headline balitang abroad. Madali, ang atin mo lang, kung mo lang rin mga ka-K5 mo. Oh. Agon may update siyang kita sa nang kinatabo. Makaroon sa katayin, Ijor Kararupataya, aga ribay na ninahan, sunoron sa Israel Emergency Response Services. Matapos karoon ngayon, may nagupok sa sangka Israeli school trip, magapiti kara sa Lebanon border mga kakaifaybo. Hindi pa nga ni makaroon masairan. Sunod sa report, Israel Defense Forces said an initial review by soldiers at the scene indicated that explosion was caused by an exploded Hezbollah munition that had fallen in the area. Ay, grabe no, mahon tagalig to. Ano ko no? Halinda sa, I don't know kung anong klaseng explosive ra, pero halinda sa mga Hezbollah nga nahugog at sa lugar ay wa, tapos siguro magupok, baga? Oo. It's unclear when projectile was fired. No? Hindi pa maklaro kung pinagupok ginabi o gin basin na wigit at ro nagumpok taw may nag-agi karang mga Israeli nga nagapay dapat tigayan ka nakarang school trip eh, paki patay sa bilog ng teenager. Ngani makan apparently the suspicion is that an exploded munition of some kind exploded in the hand of one of the student. So Deputy Police Commissioner Mir Eliyahu, a commander of Israel Northern District, according to Reuters, mga kakaifay, may sarsaring ang gulo pa makon ang nakarang ginatanaw, no? Pero, siyempre, basta man ka sa mga lugar nga, mga makaroon niya, permi kang ginapalibutan ni Kontra, siyempre, may pagduda ka timo. Datong mga balita, ginato, it extend food supplement for men, manggaranon sa amino acids at phytonutrients, isang kapanit makarot, aglabuwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity erectile dysfunction, nagapataas manit potensya at passion, mapagakiman, ukan mapababayi, nagatapag it extend enerhiya, nagapataas manit libido, nagataman it extend performance. Mabakay sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Parente Dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
2: Lita, KK5, sa umaga.
1: Makaroon mga ka-KFM, bugyera kara sa Yemen, ay padayon, ay daya makaroon nga civil war nga ginatawag. O. May una karang Houthi rebels mga ka-K5, di karoon sa nagapupanago sa mga nabukid, pero daya mo government forces, yaman sa ubos. O, aga, siyempre, as in, gyera gitaroon mga ka-K5, baguna agaban pa may bukid tapos sa ubos disyerto. Ngaling rin makaguoy, pero pila karoon niya ka mga civilian mga ka-K5. Tapos din rebuilding Houthi, ginabinumba manandaro Saudi Arabia. Ah, grabe, ta sa Middle East, ang sigit, ang kamahag, ta pamandayin ko presyo, ita krudo, o mga third world country, kapares ko Pilipinas, daro na apektuhan mga ka-K5.
2: Lita, K-K5 sa umaga.
1: Good morning, alas 4:46 na ratong oras. Sailo kita sa ating pilang ka mga balita sa aton karon nga balita nasyonal. Ay, good morning, Anay, sa ating nga mga viewers, mga ka-K5, no? Elsa Narce, good morning. Greet mo kami sa Barangay Kanawa. Nagapamati kimo sa Banwat Libakaw. Good morning, ha. Nami kayang lugar da Libakaw ngon. Oh, katbago pa ang kato sa media. Dato anay kat may mga ginahusay-husay. Anay kato sa kwanam. Mga wanted person nga to, baga. Huwayot ato eh. Mga 2000 siguro. Nahagto ako dati ka. Pero wapat at marong karsada mo. Maka manami utaro Libakaw. Aga, good morning mga K5 Mike, halin kay Elsa Apolinario Narce. Virgin Morales, good morning Sir Mike. Good morning man kay Noel na Elgas, ag Elsa na Elgas, ag kay Nins na Elgas, si Rodo Banga. Oy, good morning sa na Elgas family ha. Kay paring Romeo Jojo Tobalinal, good morning. Ana Todara, ito da President Imoray. medyo may mga daya makaroon nga itry karangga. So, guday, atendirin ninyo ron daya makaroon nga kumitihiring para may paabot man inyo karoon yung mga concern mga igbang ho daw. Ay, anhawag man kita ron syempre. Pero ginahambag tiyan ni SB Ronald Martin hindi madugar o matricycle ya. Med matara may mga kilaga nga rakita nga mga ano, daya karon yung mga presidente to dahil hindi na ito nabi sa ulim. Hambag ba si kumandidato takot mayor? O kung hindi ay mga gobernador nga bawa. Siyempre gusto ko man nga magpanerbisyo. Dugang pa natin yung mga balita makaroon. Habang ni Presidente Bongbong Marcos, ay dapat manahay magtipon manakamot mga balde. President Bongbong Marcos urged Filipino to prepare buckets and collect rainwater as the government is set to launch an information campaign on how to properly filter and treat rainwater to make it potable. Ay, kita mo gilang nun, no? Ano ko, no? Advice mo, pamakay manakamot mga sugudlan. Oo. Ang mga kon mag-ugan, ay saguron man na ninyo, ay galunsan man na do gobyerno, ita kampanya kung paano ro angay ag bagay ag nagakaigo karon nga pagfilter abi ag pag daya karon nga pag dayang obra nga limpyo para ro daya karon nga rainwater man potable meaning pwede mainom. I stay na mayad man no. Part of the public service message will be to buy buckets so that when it rains you can collect water mga K5. Kita mo gilang ron. Ay tao ko na ro daya karon nga adaya karon nga matabo mga kakaife makolekta kada tobe mako mo kabira to ay basug-basug takugan niya sa aton bad nga ni makon ay gina anuan kita mga kakaife ginaugan-ugan kita no lisod-lisod ta kundi kita katanom. We will teach you how to do everything so you won't get sick because water is properly treated unfiltered ng bagarot presidente mga kakaifay. Ito daan matagali kita kung paano natin ma-filter agad. Hindi kita magmasakit.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Samtang sa ilo kita makaroon mga kakaifay sa aton karang mga balita sa aton nga balita lokal. Makaroon tanan nga klase itsuga ginadakop kun mga ka-K5 pati nga ni sa dayang mga namatyan mga nagatumbo nga rakato ta mga sakla ani sa mga namatyan pakaaga ta maka ni og susakla kami pupusta ka ginadakop ta ngani ginahambay na kun kasi why it permit that is illegal sa mata it layi no sa atin nga layi illegal pero pag may permit yun taron illegal yun ta pero bukon ni tanan nga legal tama. Kasi may ginatawag ron nga sa moral aspect, pag sugag, saga. Boom, mga magagkong sugag, may mga kasino nga ni ay. May permiso ay huwag ginadakpa. O, di ba, kahit sa mga beer house. Yung mga beer house, ano nga ni ay. Ito, naga, saot-saot nga ni, wat gambong ko na matuwa, nadakpa man. May business permit, ma. Isang misis nga ni, karon nga, may inakanggaki, kasuhin kong tayo mo sa beer house. Galing pagsuhin na sa beer house, bait guard sorry man sir hindi man na pwede magsugod riya pero nakasandog at mga nakashort may dress code man na kameria yung mga decentet man ang mga tao gasugod riya dapat man na naka semi formal kat imo ay kita mo man ang kwanta bira medyo tag mga first class sigurong beer house baga hindi man na pwede rusando ang short ni mo rong suksok eh. Bait hilong ay pasugod mo nga ni man na rubayin sa stage yung kasinaut at gambong ako man ang nakasando niyo pasudlon tama man. Ang mana nagagubid-gubid kara sa putan kita ko gubid-gubid man awat gambong ay basi man sa sugod man. Ha, pero bata ka pa abi mana. Sir ay nang 18 below man na hindi pwede. Uli lang mana 18 below man na hindi pwede. Sa Batilong ay doon yung mana ron. Kumalang abi man ang isa ga, wa nga ni man ako kaabot 18 gali ako lang isa. 18 below ay isang bilog lang mana ako ay. Sir Jack Socate Terrazona, good morning. Good morning ka K5, kapamati kung mana kami ho sa imong programa ho. Good morning man kay Sir Isagani Retiro. Oh, good morning ka K5, maugano niya agahon pero kailangan bumangon para sa trabaho natin sa kinabukasan na ayo, grabe ta Sir. Patanon nga ni bakan mga Pilipino kung para saan ka bumabangon, para sa mga kautangan. Kaysa ka matuoran niya sa Pilipinas, tanawa kung saga ang ginahambay, kung wage, minimum wage earner ka, ay, abo, para matipon mo nga. Kagaupaw nga buhok sa matipon mong kwarta. Mabaw paro chance ang makatipon kat utang kaysa makatipon kat kwarta sa bangko. Yeah, ka man sa Pilipinas, era na kung mag-utang ka taas, pero interest, pero magbutang at kwarta sa bangko, kanabaro interest. Eleanor Placido, good morning. Nakatutokon kami sa Madalag. Good morning ha, sa Banuat Madalag. Ag Aileen Tarusan, good morning ka KFM. Gatanaw kami sa programa mo, gapamati. Kami ya sa Boracay, good morning sa Tananoy. Good morning na sa Islat Boracay ha. Buhay tama kabalik sa Boracay ha. Siguro mga sobrao tanga sang dagon ha. Oh. Kay Colin Maming Fernandez, bukas ang septic tank. Iya, di utang magbakit balde. Ayos tayo na. Virgin Morales, iya kami nagasumbag, apahugas. Ay, kita, magilang ka namiton. Good morning, ka K5 Mike, no? Medyo nagkakaedad yun kami ni Mister. Ay, aray, medyo mahaba-haba, tarayang araway. Sinya nira to. Okay, sarang nga pagpadayon, mga ka K5, sarang nga pag ililiba. Good morning, ka K5 Mike. Nagkakaedad yun ta kami ni Mister. Oh. Ag late 50s so tayo mag-akay mga 53 gun man. Nababasa niyo man yan nero hilig ni Mr. sa labing-labing. In short, medyo relaxon kami makaroon. How about relax? Ay, oron, doon ay ko nagkaedad niya mag-relax-relax ka man. Nadumduman ko, anay katokat mga bata pata kami ay, what ay ita, kwan? Kung katon taman ay sige ka tao. Umpisa pa abing nga nagka-diabetes imaw, ay makaroon ay mayad lang kung madumduman na mayad man kung hindi. Ay, aki. Ay, abo, aki. Mayad man kung

0: Iya kay Dok, impinado agad makuha niya. May buko na biya ako, doktor eh. Ay, siyempre nagakaida, jut ang ngayon, nagkaroon ng gatiga lang at matawad ko na ng ubo. Aga, raan na lata karong handom, hayaan na launa, talata sa anang, raan na latang handom, hasta lata sa tagipusoon, hindi na utang maipatuman, nawo ipatuman. Intindihan lang ayong gakaida dyan, abi, at... Kunwa man yung matasairan yung ibang teknik, kaya hasta gilang imo sa handom ro nagdumot. No? Man, matasiguro ko nagkakaida. Anyway, may ginahambang niya, manakalabaw lang tumatanda. Sini mo ron. Oh. Med kon kahoy kang nagaguwang kuntay siging tig aking tugas. Ay, oh. Ay kita human kita sa panit ag unod. Oh. Isang tanong nagkagawang, siyempre gabawas atong persa. Yan ni ron tama, tama ni Mrs. Nakarana. Kuan na tama na ka nagatigara ng tudlo, kundi rin ng ubo. Ado niya ni me one time kan kay friend may nagkutan na baga. Kumusta man mana, mare? Bago anong maritis nang kumare. Kumusta man mana, mare ro? Ano nga raro imong asawa ay although man afam tanga ni ring asawa ay mana mare manami tay manami ta mo pang abuhi. Ay kumusta man mana pag abot mana sa syempre may mga intimate moments ka magahulid ka mo ay sanang idan man ang 80. Ay mana mare. Ay kumusta man mare? Nagatig apat ah. Oh mana mare ro nagatig lang mana ki kanar anang ubo. Ro nagatindog lang mana ira nang bagahibo. Agro na akig lang manakanay ra ng uyahon. Sa atin niya pagbalik, dugang ang mga balita. Bago pa magtigaring uyahon, pagkatapos at mga reminder, stand by.
1: Balitang K5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
4: Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast.
5: Mm-hmm.
4: Hindi ko na mayo kay wala ko na pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
5: Correct.
4: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
5: During the morning.
4: Kag the only food nga less ang free radicals.
5: Atak ang free radicals.
4: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da.
5: Mm-hmm.
4: Isa pa gid, nga nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy.
5: Okay.
4: Hindi ta magtambok.
5: Mm-hmm.
4: Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kay siyempre may aras siya kuhan mo, extra virgin coconut oil.
5: Mm-hmm.
4: No? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga aras sa D3 Bio, Sir Boy, ginastimulate niya ang mga leptin,
5: mm-hmm.
4: mga ghrelin,
5: mm-hmm.
4: kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning ga-control sa imong ops, untat ka na ka. Gutom ka na. Ops, puno ka na. Pwede na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
6: D3 Bio, no?
7: Yes.
6: For ketogenic diet.
7: Yes. Another benefit ang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell.
5: Mm-hmm.
7: No? Kasi lang hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Sa toon nga lawas, basta ng
4: D3 Bio. Dali mapatay ang cancer.
7: O, dali mapatay.
4: Kung palainom ka D3 Bio.
7: Kag at the same time, ginapadamo niya nga itong NK cells o natural killer cells.
5: Oh.
7: No? Bala naman kita kung anong ginapatay sina, including na ang ginatawag cancer cells.
4: Ang lauric acid sang D3 Bio, ang gasimintos ang cancer cell.
1: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
5: Mm. Ano ginaubras ang lauric acid?
9: Una, na-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy, iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blang cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo, dapat ni D3 Bio, gininom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
5: Correct.
9: Pero mas nami, ga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, i-coat niya dayon kag ang nami pa, Sir Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
5: Uy!
9: Causing cancer cell death.
5: Kung hindi kagwa ang free radicals sa sulod sa cancer cells.
9: Amo to mapatay siya mismong free radicals.
5: Free radicals kikin potos yan din lauric acid nga linka dito bio mapatay si cancer cell.
9: Gusto.
5: And that is proven by research and studies no by NCBI that lauric acid has the ability to coat cancer cells. Bali gine-inhibit niya ang cancer cells to release free radicals sa sulod sa cell. Amo na mapatay siya.
9: Sambali Dr. Mel Blanc.
4: Sir boy, hindi na madala sa isa lang.

0: of God.
1: Correct.
2: Hindi sigi-sigi lang.
0: Pinanadod lang.
2: Continuous. Before ka pa magka-cancer, inom ka na ditribayo. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
1: Ang palito, Kremil, sa inyo, it only lasts 8 hours. Kaya nag-inom ko ligad si Mana, puway ko na isubong.
0: No.
1: And ditribayo has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
2: Hindi nila paborito ang ketones, sir boy, sa cancer cells.
1: Baralan niya to.
2: Mapatay na lang sila.
1: Hindi kasulod ang glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
3: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag-detribayo ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process nga ah. Cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Mm. Ang normal cells lang may ara sina. So, kung gusto mong pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag-detribayo ka.
2: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang detribayo, gusto mo nga hindi ka magka-cancer.
1: Amo na
2: nga, tingala ko sigo inom detribayo, sir boy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya hindi ko gusto yung magka-cancer.
1: Correct, no?
2: Pati bulsa ko, hindi ko gusto magka-cancer. So, dapat ya, kung may cancer, again man siya, sir boy, go for a ketogenic diet, then damoa inom sang ditribayo.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hondo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Marakats, mga buti ka! Ditribayo! Health News! Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Alas 5:01 na tagahan do oras.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Dahil mga balita, mga ka-K5, patod gato ni D3 Bio. O D3 Bio, ginibro ko basko, get cold pressed, extra virgin coconut oil, vitamin D3, sa sangka soap gel capsule. O daywang ka mga sangkap ng rahay, nag-aubrat ng pakaimportanting papel sa pagkontrol, ngayon di magbago cellulite cancer, at bisan do pagbumis mo ko cellulite cancer. Pero ang klinika D3 Bio, bukong nyamot magaranan sa vitamin D3, ginapanami mandong absorption at mga vitamins, magalin sa ito niya ginakaon, ang ropat soluble ng vitamina, sa bilog sa nagapaon ng sangkap ay kinanganon para makaubrat mabasko ng klaseng protina nga magsuporta sa atong immune system para kontrahan do cancer. Mabakayron sa klinika de Alternativo Medicina Anual Center. Digamos sa Defender Building, Osmeni Avenue, Calibo, Aklan, sa Parente Dating Garcia College of Technology, magapit man sa ABL Sports Complex. Dire-diretso raton yung mga balita. Pero dali ang bawasan naton mga mensahe. Miss Gracie Libanez, good morning kay K5 Mike. Imoman kanday Christine Mascardo, Glofiliara, una ronsanda sa Briones Pabahay. Good morning na sa Briones Pabahay. May maisog na senior citizen, ginagabo na napugtahan ka ng kagapit. Anyway, good morning ha kay Nicel Masangya Fausto. Good morning, sir. Always kami gapamati sa Dumaguete. Oy, good morning ha. Nag-start yung dopier sa Dumaguete. Oh. Dandaan ko anay katoy, kad may barko rikaw sa Dumaguete. Sa Dumaguete pagata ka toy, pagtapak nanda ipier kata tagagog ta magambag. Bilisan mo eh, sinabi na kasing wag kunin eh, kinunin man ay. Nanay. Tagagog ko tayo na pa, tapos dumagit ka tayo. Pierde, pamakon ka mo kung binakay ng radyo nga to sa Manila. Ha? Paghali namon to sa pier sa Manila, buksan ko, tagagog, darugahan ba? Pag-abot mo, tapos dumagit, akaanon ta. Eh, mga ko, mga pasahiro nga nga. Dumagit pa ka tayo, tagagog ko tayo. Champion yung mga balita kay Febromis, standby.
2: 5 News FM, live report.
1: Alas 5:02, good morning kay Febromis.
3: Yes, magandang umaga, Kipay Mike.
1: Abaw, magandang umaga. Makaroon yun sa pier ka to, eh, tagagog, tagagi, no? Bit-bit, mga dinayang saging, araw, ag mga...
3: Ay, pwede namin kung maraki ron nga, halo-alo no tao, Kipay Mike.
1: Oo, may tagagog.
3: May English, may Tagalog, utang, kanon. Oh.
1: Pero kung igtot ako sa Boracay, English ako eh. Oo ah. Hindi ah. Yes, sa Dumaguete.
3: Eh, masaray kita, Kipay Mike, kung hindi mong katubang, tayo yung mo mga, oh, mga nationalities, or oh, anong mga partner or mga bisita ay madala din kita mga Pilipino nga maka-adapt.
1: Maka-adapt po.
3: Oo, natawag nun nga assimilation ko lang kay Michael.
1: Tama.
3: Madala ito ma-absorb yung mga lingwahe, ang mga tradisyon at gusto mara yung nasyon na moment na kita. Isang katubang pa sa kipay mo, upang kita kaatas ng nasyon.
1: Oo nga ne.
3: Bako namin.
1: Oh, makauntay kita mo sa Dumaguete, panuhan mo kay Febro, may kato kan may barko na. Ay, ikaw, sa Dumaguete, pagkata may mga binitbit, pangani ko naman, mga sako, tagaagog ko.
3: So,
1: oo, mga karga, mga saging mo.
3: May kilaya na ako si Ray Mike kay pinandag ulit mo sa Manila. Pagbalik sa Aklan, na dito makatigaw mag-aklanon. Pinagalog, diba?
1: Nagawa, may una. Karon ay, may una. Ani, one time ko takon yung pakwat na sa porter na ng sako, baga. Ay, danan mo man na yung sako. Baka magunot mo na yung saging.
3: Tagahalo ko, no? Karon, Tagalog.
1: Oo, may hinog kasi yan. Baka magunot mo yung saging. Lukot. Ay, nako.
3: Iba, Mike, sa ito na mga balita, no, sa ito ka na nga Calibo PNP Station, sa pila kami na municipal police station.
1: Oh.
3: Update lang yapon, si Michael Kaapon, sa ito nga itong dayawa nga ito ka mga senior citizen na naglinaway. Actually, magbarkada, malang pag-amigo, malang sa inuman na si Michael.
1: Ay, kita
3: mo. Galing isa nga, admiral nga, nanda nga isa namin karoon sa may, apal ba, sa may barangay priorities sa bahay.
1: Mm.
3: Ay, siyempre, nagkaling sa bilog sa on Boswang, sa Bilog, sa Libakaw.
1: Oh.
3: Pero sa pag-apot ko na sa trabaho sa construction site ay nakaiba sa Marikip by Michael. Ay, una matagis ang kinikit ang difference sa magpuntara yung 61-year-old direct by Mike.
1: Oh.
3: At nagkakapon na ito kita sa Rundeca.
1: Ano rin mo complainant?
3: 62 na ang complainant.
1: Oh.
3: Ay natabo ang Marikip by Michael ay haunahan tabi ko Rundeca ng complainant. Rundeca ng suspect. Bago ginguba rana karang pertahan ko ana mismo karon nga kon ba bagpunahi kay Michael nga bigmet kunta sa runday karang nga bakal kaso ro pag upagubong ta ba kay Michael bukod at pulido so nagkagawa ta mako ni medium kay Samson ni mo kay Michael ginakwat na nanay nagka pagos karo pertahan
1: Ay, nanay, base kung dinukot mo lang.
3: Dinukot mo lang, dinugong mo lang. Ay, at may patama akong ginwil din sa Similtog, sa kanya, sa anak sa Sagon. So, kahapon kita rin ay nakaschedule sa for confrontation sa atong na barangay. Ang kinipindi man ko na kipay my cellphone. Magpasakal at kaso rin dahil karang suspect bago rin naninira na karang dahi sa pag-ampos dahil karang pinutol. O di man niya magreklamo man dahil karang nagreklamo man bago rin ang apertahan ko anang gate ko anang panimungin. Pagos ko rin dahil karang suspect, no? So, si Kapitan kahapon, si Pai Michael, doon nagkatarakan si Pai Saran dahil karoon nga, nagtabo ka rin si Intel. Kung nang kitabi ko nora, pero may tabi ko nung kasiningkit sa karoon nga panimayan na si karoon sa nga compound si Pai Michael. Ito, ito nga rin, mako, dapat mako, inyong i-awag ko, inyong presidente, inyong kung ba na, pabahay una, ang good na
1: kontrol
3: mo, ang madisiplina, o na dayang suspect si Pai Mike.
1: Dahil kita mag-goodlay sa mga moron, yung mga pabahay nga rin. Siyempre, sa Rizalet, at ang tao, kung sinsin, at ang magagalin, kating kasayin kung sino, yung kagapit.
3: Oo, oh, dahil talagang si Pai Mike. Oh. May tarabahay, gabi ko rin, dahil ka nga, nagreklamo sa room ka ng suspect at niya si Pai Michael.
1: Dapat tabi ko, may, so, may homeowners association tas andag, may mga layit ang ginasunod. Oo.
3: Kaso lang, siyempre dapat rin natrabaho ko kung owners ng mga official. Mga disiplinahon na kami mismo karang lumakan. Otherwise, ipetition si Pai Michael. Ako, si Mark. Ayan, hindi ko niya ako natabi. Sanda, kung di ba pag hindi mga tao ay masangan sa kuno ka na ba ng karang mga pera, di ko nung inapasok ka ng Bluetooth, kasi minggit, pwede ko akong pwede ron kung mga karang doon.
1: Hindi, da pwede ron. Kung maroon, daring kagapit, maroon tayo mo kasangag. Dapat
3: may freedom, imaw nga. Minggit na may freedom, ano tao nga magpawal sa palibot ni Pai Mike.
1: Oo, oh, agpangayawa dapat ang anikan may detachment kasi got police lang rito.
3: May una ang detachment anak sa PNP ay ang pananat army kay Pai Mike 80 oh. Second.
1: Ay, sin
3: ay saan naman mismo nag-respondi una, nagbulig-bulig mo nag-respondi.
1: Oo.
3: Oro niya, army ay pinorong kasong karay ito na sa barangay niya sa Sunda, gin-refer si Pai Mike para sa nagkakay parang disposition. Samtang sa dugang gihapon ka nga balita at Pai Mike, sangka estudyante kararo nagreklamo no nagpa-record sa aton karang traffic security sa Kalibo PNP patapos kani karang masagi imo corona karang tricycle na nag nag-overtake imo tricycle kay Michael na nag sa pag-overtake kay Michael ay ginasundan nung kung taro overtake kung tayo kay Michael tapos ginasundan na rin karang tricycle abit ano na kung tayo para sa pag-overtake ay mariko sa piyak ng portion ng karang tricycle galing tayo bumalik ka sa anak karang lane doon tayo karang tricycle sa pero nakasignal pero tricycle nga maliko ay nag-overtake ko takan doon tayo karang 19 anyos karang estudyante nga nakasakay sa nang bisikleta galing bumalik sa linya ron tayo karang tricycle at imo tahay nahapit sa kipay Michael nga tumubagid sa anang ginasakyan nga motosiklo di karang mismo sa aton nga may Ruas Avenue iya sa Banuwa karat na katalibo kabira kipay Michael sa imurahay tumubagin respondihan man ko atong mga katapo itong dahil karang otoridad no agin tawaan karat nagtidong karang pagbulong aga rin si Pai Michael sa pag-investiga ano yung nagagawa nga nagbalik sa linya rin dahil karang tricycle no sa Wai Trailan yung dapat kung nagasignal kang liko din dapat wag nga oto si Pai Michael kung magbalik-balik ka ang basta niya sa kalibo nga nga masako raton kang sahon
1: oh, ay, pati sa to ay pati sa to may na-overtake tangan ni Kimo kung di ba ga?
3: Oh, rin ko naman to, kay Mike. So, again, tayo sa atong karang traffic section, ito kalimu PNP station. Iwa pag ito kay Mike, it-update kung tayo karang natabo karang settlement. So, nga, itong tayo karang traffic driver, ngayon tayo karon nga, nag-sakay siya ng tayo karang bisiklita. Sa dugang gihapon karang balita at kay Mike, sang katinugaman kara, karang na-discrash siya, no? So, nakagom ita kasamara, no? Matapos ka ni kara, nga ma-accident man di kada sa may National Highway at barangay istansya matikulo di kada sa may 38 at yung karang series sa terminal na kabiin mo dagit by Michael na yung taywak ka mga motosiklo na kung sa si Enhay nagbungkuan aga sa milog ito dagit by Michael nung namumuan na sa milog sa mga backrider kito tayo kaya nga nakaagumit na medyo serious ka nga tama sa na mismo kang gawas naging reakwat.
1: Oh, dali yan ha. Pacha kay Kefe Fred, naduga si Kefe Bromi. Tayo daw ko na matma, pare sabi man, hindi ko bukong matatanan, no? Siyempre sa pabahay yung sarisari, taghahagaling niya tao kung sinsiin sa ito ay, dapat kang may homeowners association ka mo din ng mga disiplina sa inyong mga miyembro. O, hindi tabi pwede rin, hindi ka mag-ininom. Tayo mo, garoon gilang ro, tigsang dangaw, gilang ro agwat, kanyang putahan, abi. May kung mga tuwang gabi nga ni ikaw, nagmga nagakatugog ka mo rito, ay pati hugagok sa piyak, hibatian mo takon. O, di ba? Tapos magsiningit, moro na, dali, takang mag-agaway, rundo na eh. Kampiyon niya balita kay Febro Mias, go ahead.
3: Yes, parikan takip kay Fly, pero dahil karang sa mga tabo karang accident yung mga motosiklo, rin karang sa Fentik, at ang serious terminal, sabi niya kay Fly Michael, tapos sa Sien Jairo na mumuan, takarang rin dahil karang sabi niya, mabahay karang backrider, nga nakaagom at seryoso karang pasamaran sa na mismo karang gawas, gawagin, arespondihan ko atong yung mga katapo ita MDR mo ang pinyari mo. Gindaya sa atong karang nga ng kapribadong hospital na kita Michael. Mga karang driver nga by the news man ay nakaguman ita sa mga sa nagkasari-sari nga party karat sa gawas kita Michael. Madasalit. Suno abis sa pila ka mga witness at investigation ay masado kito madasalit kung dahil karang nga motorista kita Michael. Kaso na karang nga pag-aksidente tugalan pa atin yung kahapon na medyo ma pasa-pasa atong karang nga pag-impo at atong karang palipot pa. Kaso nga sumumbari karon do nasambitan karon nga rider kay Fight Michael ya recorded yung kaso sa atong karon nga traffic section sa Calibo PNP station nangin madayag ko man kay Fight Michael pag serve itong tay karang warrant of arrest sa sangka 20 anyos karang yaki kana mismo karon nga panimagay kana mismo sa may barangay Tigayon iya sa Manua karata Calibo kahapon na kay Mike agka bata pa 20 anyos agka most top one
1: da paman
3: wanted gitu mo yat rabir in inhabited house ito so sa nga pagpanakaw ng kita bike sa apa ni magay
1: med mata kon kay Febromi kon top one ka sa mga board ba yang raw mga board exam top one kay kon top one gitu wanted diba man
3: ma subo ta di mo habag kung malipayon ka rin kita bike thanks alias bike kita bike it taga Tigayon man mismo ay nagawa ra nang karang warrant of arrest no karon dai karang kaso nga robbery robbery ron pagpanakaw sa isang kapaling magay kay bike ay gipaguwa ni Raul Arvel Guya Delgado watong karang nga presiding judge ya sa RTC 6 Rizal Region Branch po ya sa Calibo kunang taliwan karang October 8 sa nagwa na karang nga warrant of arrest kay bike no ag may na karang piyansa na nakataga na nga 70,000 pesos sa nakarang temporary nga kailangan dong nasabitan karang nga asuspitsado, wakosado yung makarapresente naka kulong sa atong karong lock-up cell at Calibo PNP Station. Sa dugang gihapon karang balika kay Michael, nakakusuloy naman kay Mike makarang gihapon, no? Kung dahil karang sangka tinong gamatapos kani karang anak karang agin buno, sana mismo karang nga dugan at kapa para naman mismo karang kainuman ikarang mismo sa may barangay at ikayon iya sa panuwa karat sa Calibo kay Michael.
1: Kan orang natambo?
3: Kapalik ko at Calibo ay karang tuloy ko kumigura si Pai Michael katapo ito iya sa may Tigayon pero wapan na tumasang kung ginta sa kayot kaso si Pai Michael ay medyo nagawabi karang hindi matamag pilot kaso rin dahil karang pamilya pa ito dahil karon nga biktima katapo at si Pai Michael ay nagainuman at pero at nga ra include ito dahil karang nga biktima ag wapot runday karang suspect kay Michael ag nakipag-inaway mo nakipag-debate mo sa runday karang biktima si kay Michael napot sa punto nga medyo siyempre gin paano ba imo gin advisor man pa na karang grupo kung day karang biktima nga maguli ag magbalik rin inaga ayusun ng problema ay problem na kay Michael ay naggapot imo ko na karang ginatawang kitchen knife nga Swiss knife kay Mike ag arata karang gin puno runday karang biktima nga nakaagop kasamaran sa mismo karon nga aduhan ang anang paa kay Michael. In kabulitin mo ni Michael, Michael karang tabangon ang may nagagawa nga ng investigation no, base sa reklamo mo karon day karang biktima. Ngayon mo na po na hagin bakol bago na tabo karon day karang incident kay.
1: So, ding nagbuno, ding suspect.
3: Para yung suspect kay Michael. Oo. So, wala itong karamakan kung may update di ko na plan sa karang incident nga na kay Michael at pag-inaway kung raya higin repair sa barangay or din pala tayo ng kaso nung tayo karoon niya victima rin tayo nga suspect kay Pai Michael. Samtang sa lugang gihapon ka nga balita kay Pai Michael recorded man niya sa atong karoon niya traffic section kaya nga lang natapo parang aksidente ito nga itong tayo karang sangka 78 anyos karang magugang at nung tayo karang sangka rider kay Pai Michael yung pala na-identify katapo o aksidenteri ka sa may bukil na Tigayon. Ya, sa Manuak Rat Calibo, kita yung Michael, no? Katira mga pasad, wala si Tirong Oras, kira sa gabi, eh. Na kung sa CNN, rin dahil ka lang 78-year-old ka lang siya. Sito siya nagbakakot akong driver ng ICE apang imokrahay na hapit akong driver ng motosiklo. At natumpak si Fred Michael, no? Kinagaman na sa atong karanya hospital si Fred Michael. At okay, matara na karang hintangan. Purong driver niya, senior citizen si Fred Michael. Wapat update kung tayong rahay na identify yung hindi karang nagbungko. Sarang driver niya, sangka senior citizen si Fred Michael. Mga balita na si Fred Mike, initial sa atong karang area, ako si K5. Romy Tahilig para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalinyaman sa kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Abos kamat kay Feb Romy sa kampiyon nga mga balita. No? Sana makaring apagpalain. Lasingko, 17 na ita agahon na oras. Gising na mga ka-K5. Ha? May klasik, may opisina. Anyway, sana nga pag ililiba, bawasan nato ng mga mensahe. Ano yun? Dali ang bawas-bawasan nato na. Kay Colin Maming Fernandez, good morning man ka K5 Mike. Good morning man. Ag Ardes De Juan, good morning ha. Good morning gid April Ann Luciano, good morning sir. Sir Mike pa shout out sa Linayasan Altavas. Oy, good morning na sa Banuat Altavas sa Linayasan. Ano kay Dugisi ngaron hay kondo no? Ano ning Linayasan don? Si Chugisi ba yon? Bukod nabi kita taga Altavas ay. Oh. Ka sa Daing Lalab no, kanday kay Naikora agtay Adam De La Vega, good morning ha. Agay nay Nancy Reynaldo Salazar Salazar ita Daha Norte sa Banuat Banga, good morning. Qualis Conception, good morning ka K5 Mike, always listening kami sa Bangbang sa Kaleso. Good morning ha sa Banua ita Balete sa Barangay Kaleso. Good morning kay tanan. Fred Valles, good morning. Aga Jason Natabio, good morning ka K5 Mike. Yes sir, good morning ha. Buon ta ni Rodaya nga mga balita makaron mga ka K5. Buon ta mga balita halin niya sa aton karang Newsroom Department sa mga balita national. Mangunguma, maapektuhan it El Nino, plano nga tawa ni trabaho it Department of Agriculture. Ag grupo it mga konsumidor nagakahangawa sa planong transport strike. It daya karon nga transport sector kampiyon yung mga balita K5 Teresa, yes good morning.
4: May plano ron ng Department of Agriculture o DA na tawaan ni temporaryo nga trabaho rung mga mangungumang maapektuhan. It's super El Nino phenomenon. Kagakip sa mga ahensya nga magabulig sa DA rung Department of Labor and Employment. Imaumanong Department of Social Welfare and Development ukon DSWD pinaagi sa tupad program. Gintumod man ni DA arong Ilocos Region, Cagayan Valley ag Western Visayas bilang mga lugar na posibleng maapektuhan ni El Nino. Base sa nasambitan ni ahensya, posibleng umabot sa 45 billion pesos rung kinahanganon nga pondo agud nga mahabuligan rung mga manguma ag manugpangisda nga maapektuhan it El Nino phenomenon nga ginagauman nga magapadayon sa unang binugan it dagon 2027. Sa peak kabahin, ginakahawagan man it pila ka mga grupo at konsumidor sa Pilipinas ro pila ka mga planet trucking sector na magpatigayon it strike agud nga ipabatiag ro andagra nga concern ag mga reklamo sa gobyerno. Suno sa bahin it Citizen Watch, mahalitan lamang rung mga konsumidor sa plano nga transport strike it truckers group dugang pakara nabudlayan ngon rung mga ordinaryo nga Filipino pangod sa sitwasyon sa Pilipinas ag rung plano nga port holiday mas makadugang pagid sa pagasanon it mga ordinaryo nga po muguyo sa pungsod. Bangod man sa strike, posibleng maapektuhan rong transportasyon kung biyahe, pagkaon, medisina, fuel, at iba pa nga importante nga mga produkto. Balita maglin sa K5 News Center, hatod gaton ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at magaregulate sa ato niya blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo. K5 News, AFAM.
1: Pusyamat kay Five Teresa sa kampiyon yung mga balita no. So day galero plano makarod day itaw ni trabaho ro day yung mga mangumay ano man itaw ba yung trabaho ay. Oh, pero kon aton ta kon tangin pauman nga patawan sandara ita mga ano ra magamit nanda mga kung paano mapatubian na ng mga tanom ay duin ta siguro no. Anyway, sa atin makarin yung pagapadain sa mga balita sa international, Iran kintawag ng insufficient rosabat ita Amerika, angot sa Strait of Hormuz. Ag 139 ka mga migrante patay sa pagkagunod isang kabaroto sa Djibouti. Kampiyon niya balita kay 5 Rio Trico, good morning.
5: Gintawag ng insufficient it Iran ro nangin sabat it Estados Unidos sa ginlatag karang pitong ka mga kondisyon para uman nga buksan rong Strait of Hormuz. Suno kay Mohsen Rezaei nga Secretary at Supreme National Council it Iran, nabaton it US rong andang kondisyon pero nakabitin parong iba kara Agwa pa iklaro nga posisyon rong Washington. Rupitong kakondisyon it Iran nga unang gindihon sa United Nations ay ginakagakipan it pagpahalin sa naval blockade it US ag paghahuga sa sanksyon nga ginpataw sa langis. Kabaylo kara it pagbukas sa agagyan sa sugod it pitong adlaw. Ginpaagi man it US randa karang sabat sa mga mediators halin sa Qatar, Pakistan ag Iraq. Nagapabilin niya sarado ng Strait of Hormuz nga imor ginaagyan it 1/5 it supply it petrolyo sa bilog nga kalibutan samtang uapay it opisyal nga reaksyon rong White House sa nasambit nga pahayag it Iran. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, hindi magdaba sa 139 ka mga migrante kagakiprong 15 ka mga inunga rong namatay matapos nga maghugdang rusang kabangka sa baybayon it Djibouti. Sunod sa report it International Organization for Migration or IOM, nataborong trahedya sa kadagatan samtang rong bangka ipaagto sa Yemen halin sa Bok Djibouti. May una nga 84 ka mga tawo nga nagapabilin nga missing. Agpadayon nga ginausoy samtang 82 sa mga pasahero na kagawas ay kumpirmado nga mga citizens it Ethiopia. Sunod sa mga otoridad, overloaded o masobra 3 gatos ka mga tawo rong sakay it nasambit nga bangka. Rason kara it pagkagunod. Parte raya it libo-libong ka mga migrante nga nakikipagsapalaran kada dagon para pagagyuhan ng kalisod it pangabuhi ag makauso it trabaho sa Middle East. Balitalin sa K5 News Center, hatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Abos gamat kay Five Rio Trico sa kampiyon yung mga balita. Dahil mga balita, ginatod gaton makaroon ita DTX 500 o DTX 500 sa kasuperior antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapawang ng epekto, ginasukan oxidative stress. Saan ka proseso kung sa sinang kakasama dosilyo labangon sa sobrang mga free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging. Ang nagasari-saring mga masakit pagi sa mataas ng antioxidant content nakakabulig rong DTX 500 nga protection ng dosilyo la para hindi ra masama nagiging healthier organ ng immune system. Maliban ka rin dong DTX 500 may potential nga masuportahan do tawo nga may type 1 ng type 2 diabetes. Bangon sa mataas ng antioxidant content naganabado inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level parehong importante para sa kando mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500 wag aman nagabulig sa pagdetoxify it. Gawas kundi nagaserbing natural nga suporta sa healthy metabolism, malimpyong agawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapares ko diabetes. Of course, ang partner is vitamin C. Makaroon niya tingugan mga ka-K5. Hay, mag-inom kita at vitamin C. Ang manami kung vitamin C, mighty C. No? Mas kapin kung alkaline nga vitamin C. Mas pinabasa ko klase. Vitamin C, protektado rutugan ng kasukasuan. Yan ang pabasa ko resistensya para hindi kita magmasakit. Protektado pagdaton nga agawas. Ag, nadugangan ng collagen production mga ka-K5. Mabakayron sa nang daiwa, partner sana sa DTX 500. Mabakayron sana sa Klinika de Alternativo Medicina Nuala Center, iyaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
0: Alita, K5 sa umaga!
1: Mga ka-K5, sunora sa daya, karon nga daya nga, ano mga ka-K5 sa daya nga post it. Atin karon nga, ano ra, daya nga Aklan na Provincial Health Office. May libre karon nga opera sa mga kung sa tagaw bingot at sangungo ba na yung cliff paling nga daya nga cliff lift mga ka-K5 o. Base may makilaga ka mo kat mga unga ba nga may diferensya ran ng bibig hay sa January 24 to 29 sa atin niya Provincial Hospital bukas para sa tanan. Oh, bukod niya taga Aklan kunin nagabatom nat mga pasyente halin sa mga magapit nga probinsya libre ro operasyon kay bando pamasahe, madayunan, pagkaon, bugong ug iba pa ganya kinanganon nit mga pasyente. Good go magpa-assist para magparehistro, mag-text kun magtawag ang sa numero ngarang mga ka-K5 nga aga kundi mag-ordinar si pinakamagapit ninyong health center o kun district hospital sa mga kabanuhanan ha. O mag-adto ka mo sa inyong mga health center ay mangutahan na ka mo sa dayang libre matong operasyon nga sa Provincial Hospital January 24 to 29 sa may mga diferensya rabibig ba ako mga unga. Aga, doba naman kalibo may paghihwatan man nga job fair mga ka-K5 sa in connection nagihapon sa randay nga ika 455th Foundation Day no? Ikapatigayin na 8 peso kalibo sa pag-abuton nga November ano ra no? November 7 o alas 9 at alas 4 right hapon di ka sa Pastrana Covered Court mga ka-K5 no? Bahay dayang ano ra job fair da base kung di karagun lang ro chansa nga ma-hire ka mo kung anong mga position ninyo karang nga gustong applyan no? May mga dugang man karon yung mga advisory mga ka-K5 no? Anyway, dugo na ito yung mga mensahe. Good morning, Anay, kay Anora. Analisa Abayon Piñaflor. Good morning, KK5 from Pinamukan, New Washington, Aklan. Good morning na sa Barangay Pinamukan, sa New Washington, Aklan. Kada tang dati ka, ni Kabuhay Tagaling. Parang isla imoro na eh. Reynaldo Regalado, good morning, KK5. Shoutout man kami sa Barangay Lumaynay, Pirmigid Gapamati. Regalado, De La Vega, Gallardo, Matias, ag Elias family, no? Ag si Uncle Warner, ag si Auntie Emma, ag si Tuto Hines, ag si Nay Barine, ag Taibok, ag si Pang Jenny. Thank you, good sir Mike. Thank you man kay Candy Dalida. Good morning po. Good morning, ma'am. Thank you for watching. Ag kay Ristelin Aguirre Rotolo. Good morning, sir. Maobra ta anay it at Sara. Oh, manami ro at Sara. Mas kapin ko may prito ka. Ag din imong idungan. Kanamiton imulat at ending at Sara. Prito, tara. Yeah, manami rin mo, may kadungan yung prito. Kasanda ko mga kimchi. Namiton no kimchi, no? Detag kimchi nga ra. Kanamiton, gida mas kaping kung may imong prito. Ah, kanamiton kaya. Mas kaping kung magamig, mahagang pabiro kimchi. Anyway, good morning. Thank you, gida. Sa aton yung mga tagpangamati, mga ka-K5. Sa aton makaroon yung pag-apadayon. Nakadumdum lang kita at mga pagkaon nga raway. Kita abing nga mga Pilipino. Grabe, gida kung mag... Siyempre, mas kaming kung... Uwa-uwa man kita, gatipid ka. Tipid-tipid yun lang. Ako naman, mga sinaing yung ringsuga. Tapos mga uga, ringsuga. Iyakan yun sa Pilipinas, makakita nga, grabe ito pagtipid, itatawo. Siyempre, pobre man yan eh. Pero pag namatay, rotawo, grabe ito ang handa, mga putahe, buabo. Hindi mo tamasyan, kung nagaluksa, kung nagafiesta eh. Hindi mo tama, sayaran ko, nagaloksa ako, nagapiesta. Medyo pareho ka raw. Hindi ko tama na, Mike. Maintindihan man na si Mrs. Manangara kung palangga naman na. Come on, Makon. Hi, ambag man na nanay. Paano man ako, masunyo man ako sa trabaho, maana. Nag-aong abi man na si Mr. na. Sabat man na. Ay, man na, magdahan. Kagin man na mag-maniho man na. Imong bike man na nga, na. Hindi ka man na basta-basta magtinabok-tabok. Kaya ron man na makarayang oras man na kabuabog. Hindi man ang mga... tricycle base man ako ni sunggaban ka kamalang mana mo ginasaligan pagdahan mana hindi ka gid mana magtabok-tabok it imong bike ngon kon may tricycle hugat at mana rosiris. Ayos tama ko ni hindi tama ton masayran kung palangga ka hindi ta magsugot imo tricycle gid ki makasunggab series gid. Anyway, sa ano makarang nga pag panumbalik, good morning, Miss Maria Lisa Nacor, good morning. Shout out ro kay Candy Dalida, shout out ro pamilya ko dyan sa Kamansi. Sa akon nga manang, no, si Angging, kumusta? Sige, kumusta man kay manang Angging? Abo si Angging. Sa atong karon nga pag padayon, mga ka-KFB, binaklaro makaroon ni kapulisan, basta uwat at pusta nga... anong kwarta, rudaya karon pare sabi mo nang billiard kasi nag-aner sa resaring reaction pati man na billiard dako puta ayaw man tagin na bawagar o pagampangit billiard kung para gamang sa sports o libangan pero nagiging illegal dako may pustahan nagwa ita permit so noron sa aton nga kapulisan mga ka-K5. Oh ay pare so kon amat mga estudyante nga ni pustahan daron ko namat oh ay gin klaro oh mga estudyante bisan alin sa san sini ko namat ga pustahan gid daron. Ginklaro ra ita public information officer ni Police Major Ayon ro pagka-aresta bit pitong ka mga tawo sa sangka operasyon kontra sa illegal nga sugal isang kabilyaran is banwat kalibo dinako para ay may una tagaling pugustaan mga ka-KF bisan sa namatyan niya ni ginadakop mga bisan pang bakay lang ani man akong tait kandila is mga dayng namatay dayng mga gatombo oh. Pero kadot aro saklat ani pakaagaw at ginadakpay eh. Pero maka ni grabe ro kampanya sa illegal nga droga ay illegal nga dayang sugal. Grabe ta, no? Ay, sorry na lang sa manadakpa niya tayo. Kung may pusta, ay may pusta, giday. Kasi pag may pusta, utaro na sugal, utaro na yun. Nga ni Dad Swiron niya, ginabawag. Gusto ko, tananda siguro, yung, siyempre, pwede, tingnan, mga pilitkan, dugunggan, siyempre. Sa ato niya, pagbalik, doon ka natin yung mga balita. Pero good morning, anay, kay Ma'am Leia, Reynaldo. Daya nga regalado ito o chando nyo Washington kay Ampud Eric o oh. Chat mo kumusta man Ampud bago busy gid ang makon na ikaw makon pirmi gid ang managatin sa prayer meeting eh. Ga iko makon itwa ko tingnan ko nakita yom sa ako ginang man sa simbahan ano gabi pakadto pakari gid ang man pirmi sa mga activities sa simbahan sa atin nga pagbalik, doon natin yung mga balita at mga reminders. Standby.
0: Litang K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
6: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes.

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw bala ang may diabetes. DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikan, epic. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pag subong ka nami sa kon paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM.
1: Balik kita makarasa ng mga balita. Alas 5.39 na tagahon na itong oras, mga ka-K5. Bago rin dayang oras sa tagatan makarot DTX Premium Coffee. Pinagari ko sumasunong for cancer and heart disease, mga ka-K5.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Grabe uwan, kabihin. O kanamiton doon ang pagkinatulog natin, mga ka-K5. Kabay pa hindi kita apektat, El Nino.
2: Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed.
1: Kabay pa, no? Kabay ka mag-uwan-uwan niya takong gabi, ibigang araw, parang ano ra mga ka-K5, dayang hindi natin maapektuhan kita dahil il ninyo. Makatanom-tanom rato yung mga farmers. Namit ang mga music ito, no? Mga ka-K5, no? Namit ang mga music ito. Maharap matiya, dala.

0: Oh, di ba ga? Oh, nakaka-relate karon mo ka ni Benjamin may mga edad-edad eh. Nami mga music ato eh. Ay makaron to daya abing makaron abiro daya nga ano mga kakepe mga music mo ga inyo ta anang ganyo tara anang daya karang melody. Katoy mga maurat ta kato medyo gapaganindog ting patilya.
1: Hindi ko na sana pinagmastan. Ganda.
0: Oh, di ba? Gain yun ta makato, gain ta kato, gain ta ma, makaroon, gain yun ta. Anyway, abo matanga nag-chat ka ako, medyo ni mana, nag-ugan, ho, oh, nag-bugaw, tama na ako, Mike. Oh, dahil nga mana, kabaskog ko ugan. Oh. Oh, anyway, good morning, Anaya, sa atin yung mga tagpagamatay. Anyway, sa atin makaroon yung pagpadin, wapang no, K-Feb, kumustahan. May outreach program, ro, aton karon nga LTO Western District para matara sa mga, ano, tara sa may partit, Burwanga, mga K-5, October 15, 16, and 17. Oh. Free at theoretical driving course, so 200 participants na no? Burwanga covered court aga dayang sa 16 man hay una man di karon sa anora day 2 driving course man gihapon ang processing its student permit application. Mas medro may mga maurang ara para malikawan naton nga magapit sa mga fixer good mas madali kunta bulig man magbulig daro dayang mga LTO tama tara nang tikang it LTO nga ra Western District. Aga daya man niya raw, mas kapin kon sa mga nagaparesto at siya. Kaya dapat mas madasig kung gidaro proseso mo. Kanag hindi dapat ma-offline-offline. Okay, kung gain offline-offline, abi nga ron na eh. Pare sabi man, akong sing-sing doo ka pa to, probinsya galing, tapos ma-offline ka, mailabas ka, balik ka itahapon ay offline, tagyapon. O ay pare sabi man na karon, balik ka man pagkaaga. Oh. That's why siguro ro iba, napipilitan yung magsugod sa fixer, pero magpabulig sa fixer, pero dapat hindi gida eh. Oh, palisod ang mga ka-K5, no? Pero sabi mana ri imong adlaw abi man inadlawan imong trabaho mapa ano ka mapa daya nga rinyo kay lisensya pagbalik mo ay inaga lang man ang balik kay sir. Oh, duin abi nagkakataboy na offline eh, no? Di ba? Anyway, sana makaroon yung pagpadayon. Manaming tikang ray. Weda Inan, good morning. Good morning man, K5 Michael. Good morning man, oh. Kay ano ra La Chica Joelyn, good morning Sir Mike ag sa ang maunga nagapamahaw kay si Jeon Kyle ag kay Ina Joy La Chica, thank you Sir Mike. Okay tamo gapamo may klase abi mo kon eh. Ano pang kita mo kon Martes oh. Bert Itoli jo Sir Mike is sa sitio Aguantilla Bulabod Malinaw, good morning oh. Good morning na sa taga Banwat Malinaw ha. Kinyo tanan good morning ha. Good morning man una sa ano nga ni Rasa Rosario? Oh, Malinaw, good morning gido. Kay Noel Bermejo, pare good morning ah sa atin nga provincial hospital oh. Migo gida kami ni pareng Noel nga ra. Kay pareng Noel nga ra katyaga gidang tawo ra. Oh. Hey, job order ani mo dati sa provincial hospital, medyo makaw, medyo administrador ko tayate mo. Hindi, joke lang. Good morning kay pareng Noel, regular ko tayo mama kanki. Hey, mon gid latro tiyaga oh. Kabuot gid abing mga tawo man daw. Pati ra nang tatay kara si Tay Abi anay nga to ay kabuot-buot gid ang mga tawo. Anyway, good morning ah. Dugan naton yung mga balita kay pareng Noel ug kay Mrs. Mo, good morning oh. Dugan naton yung mga balita makaron mga KK5 sa iba pa ginaton yung mga balitaan. Makaron ha. Oh, natuklasan na makarot NBI. Oh, nga may igdot ako no karang ano ra daya karon nga medyo nga property, nga medyo resort, taraan na nga dating mga KK5. Oh. Igto sa Dabaw. Ay, pagkatanon, Macarthur House Prosecution Panel do mga bagong na sayuran nga rat NBI. May kantanan sa mga propiedad ni BP Sara Duterte. Yaki prosangka resort-like property sa Dabaw. Nagkagawa sa impeachment trial. Hmm. Wa mata sa kunano, no? Ay, kita, nandaro sa Dabaw, pero doon yun makaroon doon ng mga propiedad niya ni mga senador ng ibang... Hindi nanda makita. Pero anyway, siyempre, ginusisa siguro dahil sa impeachment gani nga. Pero sa ika, sa padang karang hearing, ginambag karang ni Senador Judge Erwin Tulfo, Rubidio at NBI, nga nagpakita, daywang ka mga propiedad nga, nakabutang manarang agricultural land, pero may pasilidad niya Kawigit Resort. Habang nanakar sa prosecution verifikahon manaron sa bitan nga propiedad kung ay gindiklara sa sali ni Duterte kung kaibahan man sa daya nga may connection man sa 817.87 million nga unexplained wealth. Boom, dapat agalik abo man ah. Grabe siya na mag-istorya, rumadaya ang mga politiko nga rara. Andat ang gina-istorya, ni Wat, gina-istorya. Mga 1,000, kundi million tayo. Kata niya rin, mga pobre, mga kapatid, kati mo, itdayang linibo, ay man, ay, pila man ang libo, ay, mga 100,000 man, ay, yung tinipon, bukon man ang utang. Oh. Ay, taway, sa kamatuuran niya malatangan ni mga kakay-five, sino gilang manabiro nagasugid ka na tsakto sa saliin man, kundi ordinaryo nga trabahador. Ay, yago na yun. Sa line number 7, kay Pebison Visayas, good morning.
2: It's Sir Robert. Namono mo kayang balde. Daw ginahingabot mo kayang balde nga dapat preparahon ta. Mga kaki-five, base sa mando sa nga ton nga presidente, kinanglan bakal balde. Sinigani ni si Robert Pacardo, niya kinanglan bakal ta balde, kabo, folding bed, kag solar power. Kay kung may ara ka folding bed, pwede ka to kakasulod sa, pwede ka kapadalom sa mga kakahuyan, mga kapahuan, hindi ganyan ka mga kasantulan, dito kang kaya-kaya, pero never ka magtinirlawig. Kay basi kumabuklan ka, kay magkaladagdag ang bunga sa santol. Dari sa syudad sa Silay, may mga preparasyon man, magkabalog ka, di grabe ganyan preparasyon kay Super El Nino, kabay ni? Mga kaki-five, kadamo sa mga ginakonsidera sa nga to si alcalde sa syudad sa Silay, si Mayor Jodette Gallego. Nga kung pabayaan mo ini, base kung mapiktuhan ang nga to sini nga mga ikayong lawas, kamanti mga sakagni ang numero sa mga pasyente, kung in kaso mga kaki-five, nga pabayaan mo ini, ang dehydration, ang heat strokes, mga kaki-five, ang mga ginakonsidera ya. Ang pagmalas ang mga tubig, ang pagninit sa supply sa tubig, sa gripo, mga kaki-five, ang muna ginakonsidera ya, lakip na ang load kag ang supply sa kuryente, kaya manti magdugang naman eh. Ang imosining palasanon nga balaydan, kay mga dugang man ang imosining pagpaandar sa tanan ng mga appliances mo para nga maluwas ka sa kainiton, mga kaki-five.
3: Oh, resulta sang init nga tagiti sang init kag magulan nagapinangilat man, grabe ka kusog ng kilat. Kabangdanan nga isa ka 11 anyos nga bata nagalakat upod sa iya iloy nangilat na igo sang kilat, mga kaki-five, na patay sang ginhakos pa ini sang iya iloy, nabatyagan pa sang iloy nga naggrounded pa sa iya lawas ang kuryente nga ra sa iya bata. 11 anyos ining bata natabo ini sa Sitio Can David, Barangay Tuyom, Banwas ng Kawayan, sa dong Oktobre 11. Sang ini sila kuntani magapauli sa ila puluyan sa Sitio Buklaw, sa nasambit man nga barangay, sang nagahana nga nagatalite, amugid niyang gakatabo, kung daw manugulan, kag nagamat-amat talite, magtabuay ang init, kag ang tugnaw, grabe ang sigaob sang daguob, dungan sa kilat. Kabangdanan nga nagalakat sila sa dalan, ang bata iya lang naigo, mga kaki-five. So ti kasubo ini nga natabo ag sa tubig, ang inambal nga tubig, lihog lang kuha ko magpilahay sa tubig, hindi ka mo mag-ilinaway. Iplastar na kapitan nga daan ang pila sa tubig sa subong pa lang.
2: Amo ang mga balita na mo dire sa syudad sa Bacolod, balde-balde nga baklon mo.
4: Ayaw!
2: Baktoyo, ilo-ilo.
4: Salamat, Bacolod. Abi ko, hindi ka magproblema sa Bacolod kay may fountain man ang plaza nyo. Alin sa may Bacolod? Sa Iloana ton, sa may area sa Antique. Upod kay Sir Milmar. Sa madalang kong balita da, sa may Antique. Go ahead.
5: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, way pa man na batsagan dyan ang El Nino. Pero ang amon nga mga hog raisers dyan mo ang nagapamroblema kadya. Kay ti tuman kabarato ang baklanay dyan kang buhi nga baboy K5 Western Visayas. Base mangumpra ka mo dyan. Taga sinto ang pinakanaba dyan, may sinto 20 per kilo kami dyan ho. Ang baligyaan ay kang buhi nga baboy. Ang iba namon nga mga aggressor sa probinsya kang Antique nagapangayo kang bulig, kay ang iban nga mga manugbakal way manandagin sunod ang price nga gin talana kang gobernador sa anak kadyang executive order nga dapat 170 per kilo. Ang iban way gyapon nagsunod kag nagapamakal sa gyapon kang tag 130, 120 kag mas manaba sa floor price nga gintugro kang nasambitan nga gobernador. Sa iban pa namon nga mga talupang doon nga balita, ang bugal man kang probinsya namon dia, ang sangka grade 11 student namon dia ho, nag bronze awardee sa hit round kang Thailand International o kon Thailand International Mathematical Olympiad. Ang dyan si Val Kasim, grade 11, kag natalana nga magpadulong sa final round sa Bangkok, Thailand sa parabuton nga Enero sa tuig 2027. Amo ra mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique, balik ka rin mo sa Rick.
4: Salamat Antique, pro pareho man di sang experience sa mga hog racer dia. Magani ang mga price ceiling may binasunod ang balsang kilala ko, Dobinaboy na lang istorya na. Alin sa may Antique sa ilo na ton sa may Oroas Cafe, support kay SM Jobert. SM Jobert, madalag kong balita da.
6: Inanglan nyo, Baldi, damo ko ni Baldi.
7: Ay, kapanguna ang mga balita din sa probinsya sang Capiz, ang siyudad sang Roas, mga ka-K5, ang probinsya sang Capiz, ang amon gobernador. In lift na mga ka-K5 ang mando sa sining swine fever nga problema diri sa amon, wala na mga ka-K5. So open na as of this broadcast time mga amon sining pagbaton sa mga baboy halin sa iban nga lugar mga ka-K5. Kay sunod sa aton sining gobernador kay sa aton sa Department of Agriculture na ma-minimize na ang problema sa ESF diri sa probinsya sang Capiz. May kantanan sa problema sa tubig sa El Nino, mga ka-K5, ang amon sa ninga Metro Roas Water District. Nagapanawagan sa karon sa publiko nga mag-kinot sa tubig. Matapos ang amon sa ninga source of water, amo ang Panay River, mga ka-K5. Kung mag-init, mga kauturan, nagabalik, nagasulod ang tubig alat sa amon sa ninga source of water, mga ka-K5. Sunod sa information officer nga sining nagailapit nga El Nino maapektuhan ang operation sa Metro Roas Water District mga K5 sa kapin 4 ka oras kada adlaw mga K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Roas. Back to you, Iloilo.
4: Salamat SM Jobert, pa-reserve ko da sa imo Baldi. Alin sa mga Capiz? Sa Iloan tama.
6: Tanawan niyo kumbla.
4: Papapap, sinta kita kay Sir Michael, kay Kaina do ay tingog. Sir Michael, balikan sabi. Sir Michael, good morning. Manulag ko ang balita na.
0: Mayadaan niyo agahon sa kabilugan niyo, probinsya Takgan, ay Western Visayas. Okay na si Rick, kampiyon na ang signal.
4: Kampiyon na, kampiyon.
0: Oh, maulan-ulan din sa amon kagabi, grabe ka baskog ulan. Tapos nga nagpanag-uob. Mga balita din sa Banwa, sa ang kalibong kabilugan ng probinsya Aklan, nag... Adamo nagapamangkot subong kay ang bilyar diri sa amon, ginadakop na subong sang kapulisan. Oh, pero gin klaro ini sang aton Aklan Provincial Police Office pagi kay Police Major Aubrey Ayon ang information officer sang APPO. Kasunod din sa pagkaresto sang pito ka tawo mga ka K5 nga kon sa din gani sa ila paghampal sang sugal nga ginatawag bilyar. Nagbilyar sila mga ka K5, duha na ka semana gali sila nga gina surveillance ang police. Oh. Sang pag-operate sa ila, nakuha ang Mark Manning ang Mark Manning 100 pesos kag 3,800 nga gamit sa pustani. Kung may pusta, illegal ang bilyar. Pero kung wala, suno sa pulis, hindi illegal ang bilyar. Pero dakop ang pito katawo, mga ka-K5, kag susubong aranas sa pag-inakop sang aton kapulisan. Kung may dugan aton yung mga balita, isa man ka lalaki ang top 1 most wanted diri sa Banwa sang Kalibo dakop sa kasong robbery pagini sa warrant of arrest gin pagguwa 20 anyos pa lang suspect ni si alias J mga ka K5 gin pagguwa ini sang regional trial court mga ka K5 kag may job fair kami nga paghimuon diri sa Banwa sang Kalibo kaparte ini sa Kalibo Foundation Day sa November 3 mga ka K5. Ano mga balita di si Rek, balik sa imo.
4: Salamat Sir Michael, madalag ko ang balita di sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Tatlo ni kamakaso ang pag-atubangon sa optometrist amot ang driver sa salakyan nga nakabunggo sa baligyaan kag sa tricycle kag nagpalagyo pa, that's why nga nagpalupok ang mga pulista. Kaso ining attempted homicide sa paggamit sa salakyan sa pagtuyo no nga patabungguan ang mga pulista kag lakip man direct assault ang gi-file nga kaso kag on the part sa traffic enforcement unit. Ang ipal nga kaso, amo ang reckless imprudence resulting to damage to property. Ang ini nga driver, nagapabilin subong ng yara sa hospital matapos may pilasman sa tiyan kag sa tiil matapos maigo sa magpalupok ang pulis. Ang Napulcom Commissioner Ari Gidisamon nagbando gid sa Napulcom Regional Office 6 nga imbestigaran ang nitabo no angot sa ginhimo no sa tatlo ka pulis kung nakasunod ini sa standard operating procedure o kon SOP. Sa piyak nga bahin may sunog diri sa amon na mga sobra tunga sa milyon ah no kun malang dudaan abi nga balay kag gawaay man sang tawo caretaker lagi dagko ko kadto ka nga check dira no mga 570,000 pesos ang halit sa sunog kag kontra na dakpan nga nagabilyar diri sa amon tumbuan sa kwan sa namatyan dakpan di oh mga apat ka bilog pero mga 20 nakapalagyo si mayo tong 20 kay way ka kwanto yung madakpan kay way ma-identified ang apat na file na sa kaso in connection sa PD 1602. Why na ko tiyempo? Hindi ko na pagbalik sa inyo. Salamat, kida.
0: Inyo ko rin nabatihan mga kakaifeb. Baka bilangan yung mga balita sa Negros Island region ng sa Western Visayas. Ay, pati man galis si Lilo, pati tumbo rito, dakup man. Grabe, ganyan man na operasyon kontra illegal nga suga yung makaroon yung kapulisan. Ay, buko niya. Sa ato niya, bilyar, ang daigtay tumbo mga kakaifeb. Jenelyn Marte Tunel Fernandez, good morning kakife. May kapamatiyon kami sa imong kampiyon nga balita. Makaibayag man kami sa imong mga jokes. Good morning ha. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Aga Jose Nelson Delphine, good morning ha. Nakatuto ko sa inyong magandang balita sa K5 News FM Kalibo. Kampiyon sa Kalingawan kano, K5 News FM. Thank you, good man, K5 Mike. Well, last time, anay, kita di ka na makaroon yung adlaw nga Martes. Inaga gaman kahilibati kita mga K5. Kasos pagkatawad mga balita, K5 Romy, kahilig Kalibo PNP. Newsom Department K5 Rio try ko balitang abroad aga balita National K5 Teresa Igid sa Technical Engineering Department no K5 Fred Batoy ang sangka Station Manager ng Gloria Villas Manyo og sa among CEO kay Doc Ramil Oy. Good morning sa gihapon mga ka K5 ako mas K5 Michael Silorio para sa kampiyon yung serbisyo publiko og galingawan sa Kalibo K5 News FM.
8: K5 News FM Shopping the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
9: Yan na mag-aso taga

0: kung pancreas.
1: Correct.
0: Especially mga tao na may family history ng diabetes. Uh-huh. Uy, ang oxidative stress kang nagkakos ng inflammation. Kung ini, magapadayon.
1: Kung may diabetes ka, sir boy, daliga ka tigla ang pancreas. Hago, bla ka tama. Hago ang pancreas.
0: Initungod nga kulang ka sa antioxidant, sir JP. Ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas. Inibangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS, a type of free radicals. Kung dutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an multibudlay na.
1: Correct na, sir boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magkubag yung pancreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag MyTC ang imo nga lawas, sir boy.
2: Husto, kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX 500 kag MyTC sa pag-manage pagtapna sang blood sugar levels. Kung pancreas pambato, no, sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag MyTC. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag MyTC makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
1: Wow, so amo na. So mapalainom da, no? Take note, kung gainom manggig ka, dapat inom ang DTX 500 kag MyTC. At least, ginainom nyo, agod nyo may ara man tani isang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
3: DTX 500!
4: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
5: Sa kapila ka mag-inom?
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
5: Subong kamusta?
4: Huwain niyo ginabatsa at maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
4: DTX 500 lang, amugin na ang mga ayon sa aton.
3: DTX 500.
6: Dugang nga mga benefits, iniblak may problema ka sa thyroid. Ang DTX 500 gag MyTC kinanglanon gid. May tuman ini ka dako nga role sa aton nga thyroid. Pagon ini maigo sa oxidative stress, magka problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amo ni mga hormones na kung ini abnormal, dako epekto sa imo kayong lawas, no?
1: Either hyperthyroidism or hypothyroidism in general.
6: Nung sa problema ini sang metabolism, na kung hyperthyroidism,
1: ganiwang ka,
6: dasig
1: ang
6: imo ng heartbeat.
1: Correct.
6: No? Kagamudlat.
1: Gamudlat. Abi ni mo, akig sa imo.
6: Correct.
1: Gamudlo. May hyperthyroidism. Ang hypo naman, permi ka kapoy.
6: Ganiwang ka.
1: Ginapanognawan ka, miskan tambo ka.
6: Correct. O, kagdaw,
1: wala gana.
6: Wala gana magkaon, kamudlay ka maginaw. Pigaw ang imo nga memory.
1: Piga pag in memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag may TC, malikawan gina.
6: Correct.
1: Normal lang imo nga, no?
6: Dapat lang.
2: For only 14 pesos, ha? Amo na protection nga matag sa imo?
0: Kag hindi lang amo na. Kulo ka naman ang oxidative stress, makahatag man high blood.
2: High blood pressure.
0: Problema ka man sa arthritis. Healthy, kag imo ang brain mo, healthy, kag ang liver mo healthy, kung naka-DTX 500 ka.
1: So, malikawan ang pagnako kag paghubag man sa imo nga prostate gland. Te, madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag MyTC. So, hindi na magulat nga magbalatian ka. I-DTX mo na, i-MyTC mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa. DTX.

0: 1900 on my diabetes,
1: DTX 500
0: on DTX 500
1: on my powerful compounds,
0: yanaga panupo
1: kaga controlar
0: sa imo blood sugar,
1: DTX 500
0: sa rikas
1: epic tibo,
0: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo,
0: DTX 500
1: masami ka bala gina allergy,
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo,
1: gasa masami
0: amo naman
1: ang ginahalida sa mga nagkalay-lay nga allergy,
0: DTX

0: problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas binabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. iCare Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
2: Headlines. Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Siklista nag-angkon ita kasakitan sa nakarangagawas matapos masagi i-tricycle sa Banwakara ita Kalibo.
3: Ang headlines balita lokal, daywaninahan sa naguntad nga aksidente sa barangay Estancia.
2: Nasa sa dugang headlines sa aton nga balita lokal, gagaking top 1 most wanted sa Banwa it Kalibo arestado sa kaso karang nga robbery.
3: Kapiak nga parte, pugo ka mga Unified 911 motorcycle magaling sa DILG, iga turnover sa mga municipal police station sa Aklan.
2: Headline sa aton yung balita regional. City government nakapahaom, or city government it Iloilo nakapahaom sa posibleng nga pagkugang sa supply tubig daga ita Super El Nino.
3: Ang balitang regional, manging isda nagumuspatay sa Tobias Fournier sa Antique.
2: Headline sa aton yung balita national. Proposed 2027 national budget pasado gon sa Kamara.
3: Ang balitang national, Senator Jinggoy Estrada umanya iga paidagam sa 90-day preventive suspension.
2: Headline sa aton yung balita international, Popleyo the 14th iga paidagam sa operasyon na bangod sa nakita karang bukol sa nakarang baga.
3: Ang balitang international, mga residente sa Kilidit Suban sa Nepal ginbakwit bangod sa panibagong nga flash flood.
1: Balita sports.
2: Headline sa aton nga balita sa patag ita hinampang, Dallas Mavericks guard Kyrie Irving nga balikon sa paghampang sa NBA.
3: Sa balitang sports, Alexander Zverev nakaangkon ito ng pwesto sa ranking at ATP.
1: Headlines. Balitang Entertainment.
2: Headlines sa aton nga balitang showbiz sa Heart Evangelista ag Cheese Escudero. Kinachismis nga bugagon.
3: Sa nga balitang showbiz, Bini nagsumitigon itatlong kamangi entries sa 2027 Grammy Awards.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
2: Alas 6:09 ro aton nga oras. Baka K5 nyo nabati ano nagapanguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banway Tagkalibo. May dahil niya agahon na Provincia Itaclan. Good morning, Western Visayas. Adlaw na makaroon ita Martes sa Betsa 13 sa buwan na ito Oktubre de Gondusme la 26. Welcome sa pagpangalagat at ang programa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kaya rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
3: Ako si K5 Red Jillian Tornino.
2: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
1: Balita lokal.
2: Nagreklamo'y pagpaganakit sa anakarang kagawasan rosang ka-19 anyos nga estudyante matapos masagi i-tricycle samtang nag-overtake sa Rojas Avenue Kalibo bandang alas 7 kabii, Oktubre 12. Ngayon kilala ng siklista nga si alias Rex Residente at numan siya ag nakaangkon sigon ipagpaganakit sa anakarang at noong atuhod matapos nga natumba sa karsada samtang rong tricycle ginamaneho man ni alias Eman sa 61 anyos. Sunod sa investigasyon ita Kalibo PNP, gintinguhan pa ni Rex nga mag-overtake matapos karang mapansin niya nag-signal light rong tricycle para magliko sana karang waga. Angot kara gulpi amang sigon nga nagbalik sa anakarang linya. Bangod kara hay nasagi rong bisikleta ita biktima nga nagresulta sa aksidente. Insigida man niya gindaga sa Kalibo MPS ro daywa kara ka mga sangkota ag sa anda karang mga bihikulo para man sa nagakaigo nga disposisyon na aga dokumentasyon.
3: At balita lokal, ninahan rong daywang ka mga individual matapos nga maimbolbar sa aksidente. Kuadlaw karait Lunes sa National Highway, Barangay Estancia Kalibo Partikular sa Tubang Itseres Terminal. Ginakaimbolbahan raya at daywang ka mga motorsiklo kunsa si insang kababae nga back rider. Rung nagangkon it grabe nga lastro sa anagagawas nga gilayon man nga gindaga sa pribado nga ospital. Samtang gas-gas maro na angkon it 20 anyos nga driver it pihak nga motorsiklo. Agitawan man it pauna nga pagbugong it MDRRMO. Sunod sa mga nakasaksi sa lugar, madasig rong pagpadagagan it motorsiklo nga ginamaneho it 20 anyos nga rider kat natabo rong aksidente. Padayon parang investigasyon in Kalibo PNP para matumod aga maimbestigahan rong natabong.
2: Samtang sa piya kabahin dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Arestado man sa 20 anyos nga kagakipa sa most wanted person or top 1 municipal level sa kaso karang robbery in an inhabited house sa ginpatigan nga manhunt operation sa Kalibo Municipal Police Station at Kalibo Municipal Police Station bandang alas 12:40 ita otro adlaw kahapon karang adlaw Oktubre 12 sa Barangay Tigayon Kalibo Aklan. Ginkilaga kararong naaresto nga si alias J residente ita nasambit nga lugar. Naaresto rang akusado sa bisit warrant of arrest nga ginpagwa ni Honorable Arvil Guyo Delgado, presiding judge at Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 4 sa Kalibo Aklan ko Oktubre 8. Nakataga na man rong 72,000 yung ginrekomenda nga piyansa para sa temporaryo karang kahilwayan it suspect. Sa makaroon na una raya sa custody ay Kalibo MPS rong naaresto karang individual para sa nagakaigo nga disposisyon.
3: Detalye at balita lokal, mas pang magdasig ang mga epektibo ng pagresponde at mga kapulisan sa probinsya. Matapos rong nagkatagana ng pagpanupod at Aklan Police Provincial Office sa mga bagong Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa mga municipal police station sa Aklan. Kabilugan ang pugo ka mga units at motorsiklo rong naghalin sa Department of Interior and Local Government sa pagpanguna ni DILG Secretary John V. Crimulya. Personal raya nga ginbaton ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores ag Aklan PPO Provincial Director Police Colonel Arnel Ramos sa sangka turnover ceremony. Sa naman sa Aklan PPO rong mga bagong nga mobility asset ay pagagamiton it mga estasyon it pulisya sa nagkagain-gain nga banwa para masiguro nga badasig nga makaabot sa lugar, partikular sa mga may maintok nga karasarahon na agrabe rong trapiko nga kunsasiin malisod nga sudlon it mga standard patrol car. Kaparte raya it mas ginpagapad nga programa it administrasyon agit Philippine National Police sa idagom it Unified 911 system. Pinagi sa raya ang sistema ginbuylog garong tanan nga mga emergency calls sa bilog nga nasyon para sa mas madasig nga koordinasyon sa mga otoridad.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow!
5: Right po.
1: Balitang Regional.
2: Samtang sa aton manya detalye ta balita regional ginahatod kata ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon naka-detox ka pa. City Government it Iloilo nakapahamgon sa posibleng nga pagkugang sa supply itubi daga ita Super El Nino. May kampiyon nga balita si ka K5 Jenica Oyuna na please kami.
6: May mga nakita na nga options ang Iloilo City Government bilang sabat kung mayara sang kakulangan sang supply sa tubig sa syudad dala sang epekto sang El Nino. Sunog kay Mayor Reisa Trenas nga nakahanda silang magbulig sa kabarangayan nga may kakulangan sang supply sang tubig bilang kabahin sang ilang pagpanghanda. Madungduman nga sang tidalikdan nagsapol ang Iloilo City Crisis Management Council agud istoryahan ang mga nagakaigong mitigation intervention kasunod sang pagpamahog sang Super El Nino. Sa diin isa sa mga prioridad ang pagpangita sang bastante nga water supply sa tion sang tag-init ilabi na sa 25 ka mga high-risk barangay sa syudad. Una naman naging pahayag ni General Services Office Head Engineer Neil Ravina nga nag-request sila sa water distributor sa syudad nga i-monitor ang water levels sang halaur kag maasin dam nga source ng tubig agud mabalanse ang water distribution kag supply ang ginahatag sa kabarangayan.
7: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Jenny Kauhunan para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Sa nga balitang regional, sangka banging isda na gumaspatay sa Tobias Fournier sa Antique. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
8: Wara renti kabuhi kang nasapuan ang sangka manging isda nga ginkilala kay Rogelio de la Cruz, 56 anyos, residente kang barangay Fatima Tobias Fournier, la 7 sa gabi, Oktobre 11. Sa impormasyon, nagpadulong sa isla kang Noga sa Aninii ang persona, kaimaw ang iban na nga himata alas 10 sa aga sa among adlaw. Bangad isara sa anda kakilala ang nagsaulog kang kaadlawan. Last stress naman sa hapon kang naguli sanda kag nagdungka sa barangay Diklam Tobias Fournier apang nagpabilin pa ang biktima sa anang bangka kag ginapahayag nagparigos pa sa baybay. Apang kang nagsiram ginsagap rin dyak ang anang pamilya kag las 7 sa gabi nakita ka mga pumuluyo ang biktima nga nagalutaw-lutaw ginabanta 30 metros ang karayuan halin sa anang bangka. Gilayo naman dyan nga ginrescue kang mga otoridad kag gintingwaan nga daraan sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Balita National.
2: Sa aton man nga detalye ta balita national ginahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ang nagaregulate ita blood sugar level. Ginaprobahan yon ni House of Representatives sa ikatlo aga katapusan niya pagbasa rong 7.2 trillion pesos nga budget para sa dagong 2027. Kung nasamit niya pag-aprobay na tabong eksakto sa 62 dias, matapos mabato ni House of Representatives ag executives rong executive spending plan alin sa Department of Budget and Management nabuog rong House Bill 10858 rong 281 ka mga botong pabor at 13 ka mga botong nagkontra aga sambilog rong mamalida nga nag-abstain na ukon uwa nagpili ukon pabor ukon kontra sa nasambit karang proposisyon. Sunod kay House Speaker Faustino Bogie D. III, alinta ginaprobahan ang darong proposed budget sa House of Representatives ko Agosto, ginpasiguro na anda nga andang panindugan ng kada sintimo hagin bayad nga buhis para magamit sa tama nga kinahanganon. Huwag karagin padagagon sa Senador na nasambit yung proposed budget agod sa dugang nga pagtuon.
3: Balitang nasyonal, uman nga ginpaidagom sa 90-day preventive suspension si Senator Jinggoy Estrada. Itsandigan Bayan 5th Division bangod sa ginapangatubang nga plunder a graft nga may kaangtanan sa ginapatihan irregularidad sa mga flood control project. Rayerong pangaywa nga 90-day preventive suspension nga ginpapanaog kay Estrada. Kuhunyo, nagpag-uha man ni kapareho nga mando rung Sandigan Bayan 2nd Division, may kaangtanan sa separado nga graft case kontra sa senador. Ginmanduan man ni 5th Division nga ipadagarong kopya ito resolusyon kay Senate President Sherwin Gatchalian, pinaagi sa Senate Secretary. Ginpangabay man ng opisina ni Gatchalian nga ipasayod sa korte. Ruanda karang aksyon sa sugurit limang adlaw, maghalingkat na bato na rung resolusyon.
1: Balita International.
2: Sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng agnat, ubo, agsipon, mag-inumit D3 Bio, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Ginanunsyo ni Pope
2: Leo XIV ang adlaw karang Domingo nga magapaidago mimaw sa sangka operasyon sa mga masunod nga inadlaw para buon ro maisot sigun nga bukol sa anakarang baga kay ginakabig nga pinakauna nga gin-disclose sa itnasambit karang nga Santo Papa rong o 71 anyos nga Santo Papa at simbahang Katolika sa, naangot kara sa anang nga health sa anakarang Dominguhan nga prayer o angelus sa prente kara it pilgrims sa St. Peter Square. Ginaklaro it Santo Papa nga ro nakita nga bukol hay wa pa nagkalat aga temprano raya nga nakitaan. Suno sa spokesperson it Holy See nga si Mateo Bruni, igapatigayan ng operasyon na sa mga unang adlaw or sa unang adlaw makaroon niya Domingo sa Agosto Gimeli Polyclinic Hospital sa Roma na dinagauman nga mag-aabot sigon itsang Domingo rong pagmayad itsang Tupapa matapos kararong operasyon.
1: Balita International.
3: International nagapabilin sa temporary shelters sa mga residente nga nagbakwit sa kilid Itbudi Gandaki River sa North and Central nga bahin it Nepal matapos nga gubuan it flash flood darong mga panimagay ang iban pa nga mga struktura sa lugar. Gilayon nga nagpatuman ita evacuation ng National Disaster Risk Reduction and Management Authority it Nepal ang nagpaguwa it paandam sa mga residente nga magsaylo sa mas guwas nga lugar samtang padayon nga ginabantayan rong level itubi sa suba. Sa makaroon na wapa it may nailistang casualty sa insidente. Samtang padayon nga ginasayon it mga otoridad. Rung nangin kabangdanan it gulpi gama nga paggapaw ita suba sa sangkamayor nga agagyan itubi. Magapit sa sentro it Kathmandu. Natabo rong panibagong nga kalamidad samtang padayon nga nagabango rong Nepal. Magaling sa pagpadaga sa itbaha ko Agosto. Sa dugunan ita Nepal ang China nga nagpatay sa masobra 1,400 ka mga individual.
1: Balitang negosyo.
2: Alas 6:20 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod gaton ni Mighty C. No maskin pa basko ga alkaline nga vitamin C. Masyado sigon nga madasig rong inflation rate sa Western Visayas kubuan kara it September. Kung ikumpara sa pareho karang abugan ko dagon nga 2025. Base sa report it Philippine Statistics Authority o PSA Region 6, sa September 2025 ay una sa 0.2% rong inflation rate at 9.2% rong inflation rate makaroon niya 2026. Angot kararong probinsya it Aklan o may pinakamataas ng inflation rate nga una sa 11.6%, Antique nga may 11.1%, Iloilo nga 10.4%, Iloilo City nga may 7.8%, at Capiz nga 5.1%, at Guimaras nga 4.9%. Rumabahong nga nag-contribute sa pagpadasig it inflation ay sa food and non-alcoholic beverages.
1: Balitang negosyo.
3: Ang nga balita sa negosyo, makangkuan ita paghugag sa presyo at produktong petrolyo, umpisa magkaroon ni adlaw it Martes sa Oktubre 13. Sa ginpagawa nga nun siya at Department of Energy, magasakar ang presyo at gasolina, ikapin sa piso ag sa 56 sentimos sa kada litro. Samtang rong kerosene ay magataas man, agrong diesel ay maganubo ita masobra sa 3 piso.
1: Balita Sports.
2: Alas sa isa 23 rong aton niya oras para man sa detalye aton niya balita sports, balita sa patag itinampang ginahatod katon. E Klinika Dio Fresh may visa og vitamin E nagapaputi, nagapakinis ag nagapahumuta it aton nga mga underarm. Magapit man sa 600 days rong ginhugat ni Kyrie Irving antes ra nga magbalik sa paghampang sa National Basketball Association o kon NBA. Na-excite yon rong Dallas Mavericks sa paghampang sa tunga ita court ni Irving matapos karang makaangkon raya it ACL injury nga sa nawaga karang atuhod sa nagataliwan karang Marso 3 sa 2025. Sa NBA preseason na it Mavericks sa kontra sa Houston Rockets may una nga 17 points si Irving. Agod niyang pangunahan rong ana karang team sa scoring 130-215. Huwama nakahampang kung nagtaliwan karang season si Irving ni una gon sa 20 kabangabuan na rong katapusan karang paghampang.
1: Balitang Sports.
3: Dugang balita sa hinampang, nagabot ni Alexander Zverev rung unang pwesto it world ranking it Association of Tennis Professionals. Presente nga una raya sa number 2 bangod sa may injury si Jannik Sinner nga presente nga una sa number 1. Nung 29 anyos kasi Zverev ay makabig nga oldest player nga nagabot rung titulo sa unang kahigayunan. Nagkampiyon na raya makaron nga dagon sa US Open ang French Open ag nagabot man sa semi-finals it Australian Open.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
2: Samtang sa aton man niya detalye ta balitang showbiz. Balitang artista ginahatod katon at DTX Beauty Soap. Nagbukas ita spekulasyon angot sa relasyon ni Senator Cheese Escudero ang aktres nga si Heart Evangelista matapos nga mag-repost it video angot sa pagpalangga sa kaugalingon na pagkabuhi sa tunga at mga problema at pagpili at kalinong sa kabuhi. May pila ka mga netizens na naguna-una nga posible nga may kaangtanan raya sa pag-asawahay it ni Escudero ag ni Evangelista. Nato upang danman it iba karang mga nga bukon it masami nga makita si Cheese sa mga bago karang post ni Heart. Apang wamat ginpahayag si Heart na saan karang ginrepost nga video nga may kaangtanan saan nga relasyon sa senador. Madumduman niya ginkasag sa The Heart at Cheese ko 2015 ag nag-renewal o wedding vows ko Pebrero 2024. Sa makaroon ay wapay pahayag rumag asawa angot sa nagagapta karang nga mga spekulasyon.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
3: Dugang Balitang Entertainment nagsumitero nga Pinoy Girl Group nga Bini. Tatlong kabang entries nanda para sa 2027 Grammy Awards. Kakip sa ginsumiti nanda para sa consideration hayrong kanta nga unang kilig sa kategorya nga Best Asian Pop Music Performance. Samtarong kanta nga Parallel World hay ginsumite for consideration sa Best Song Written for Visual Media Category. Kaibahan man ang grupo nga Bini bilang pambato sa Best New Artist Category. Mabo man yung mga fans ag ita grupo ranggin kalipay rung nasambit niya pagsumitinanda sa Grammy Awards.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
2: Alas sa isa 25 rato niya oras mga ka-K5 Euro batianong nagapanguna nga balitaan sa programa
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast
2: Martes nga edisyon October 13, 2026 para sa dugang mga balita ni Makalipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod nga programa Foro de los Pueblos kaibahan si ka-K5 Leonard Vira. Sauman kami rin yung mga newscasters ako si ka-K5 Rio Trico
3: si ka-K5 Regilin Tornino
2: para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa

0: iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: Mamakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: palang durum bala ang imong panulukan.
1: Magalingin bala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan kuman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
12: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinica Deo Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: may free check-up ka pa.
12: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5.

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: ang kampyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray, puro Delos Pueblos. K5 News FM. Yan ang radyo ko.
1: Wow! May
0: komentaryo ng patas, konserbisyo ng wagas.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon bilong Western Visayas. Welcome sa tonggarang palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Alaw kita sa makaroon karang Martes, Petsa 13, para sa bugan itay karang Oktubre 2026. October 13, 2026, mga ka-K5. Wala, siyempre, sa nakangdan, inyo karang anchorman, K5 Leonard Viray.
0: Foro de los Pueblos.
2: Mag-ililiba kita daywang oras ag tunga, mga ka-K5. Sa pagatod, pinanaton ka mga nagapanguna ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Aton tawan ito oras, aton ka nga pag-ililiba. Well, partner ko sa technical side, yan sa studio, si K5 Fred Batoy. Una sa tala, nag-apabot kami pag-abiyabi, pagpanamyaw, pag-welcome sa aton ka nga mga suking, mga listeners. Kaya nag-atutok makaroon sa aton ka nga pag-ililiba. Oy, good morning sa aton ka nga mga ka-K5. O nga nag-apupamati na sa mga tsindahan, sa mga public market sa bilog na probinsya Itaclan. Aton nga mga negosyante, bulantero, bulantera. Good morning, good morning, good morning.
0: Foro de los Pueblos.
2: Sa aton man nga mga driver, sweet lover. Nga nagamat-amat na itlibot, ha? Aton nga mga tricycle driver sa sentro at kalibo. Sa aton nga mga L300 van nga nagabiyahe na. O, dapat relax ang gid ka mo, ha? Agong nga, ngayon may mga porsyon nga ginugan kabi sa kinatagaga. Kani may mga karsada nga mabasa-basa. Agong kita sa pagmaneho, mga K5. Good morning sa mga listeners daton man, sa mga ginikanan o nasa aton nga mga panimagay, sa mga tatay, nanay, lolo ag lola, o nga nag-preparar itpang pamahaw kanda nga mga istoryante. May sugod sa opisina, may klase, may klase, may klase. Ano paro ginahugat naton? Abay, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na!
0: Puro de los Pueblos.
2: Good morning sa mga listeners naton abroad. Nga nagasubaybay pagi sa aton nga Facebook Live. Aton ka na nga Facebook page sa K5 News FM Galibo 94.5. Like i-follow aton daywang ka mga Facebook pages. Rong live programs das K5 News Galibo. Kung gusto nyo makita aton nga Facebook Live, ag makakomento na sa aton nga comment section. Again, i-search rong live programs das K5 News Galibo. Good morning sa mga mangingisda naton nga nagapamati. Ag sa aton nga mga amigong nga mga mangunguma. Good morning man sa mga bukas nga restaurant. Nasa may shopping center. Ag siyempre sa mga diversion road nga may mga linagaan ba. Kapinamati na kuno una sa nasa may Altabas. Good morning lang kinyo di karon sa may crossing Makato. Ag siyempre sa may Jassy Catering and Services sa na kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog nga staff nanda. Good morning kinyo tanan-tanan na kay Bro Vladimir, na kay Bro ba siyempre rong gwapo nga taga K5 Riders Club. Kasi kay si Bro Arnel Masula. Yan. Kaya nag-monitor man makarang agahon. Good morning una sa may si Oil Stance na nag-sinigabong randang monitor. Good morning. Aga na kay Daddy Harley sa nang karinderya. O nag-sinigabong man ito yung programa sa may Pastrana Ubos, mga K5.
0: Foro de los...
2: Ag sa kutob, gumabutan ka ton nga signal, makaroon nga lawit Martes. Welcome on sa ton ka ng Tuesday edition. Ita ton nga palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
2: Ano na ton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito oras sa ton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Nakita sa ton nga mga headlines. Headlines naton, balita, lokal. Sa ton nga mga headlines sa balita lokal. O ginapahayag mga ka-K5. Inatos ka mga aklanon sa rang nga makatrabaho sa hotel and casino sa Boracay. Suno sa likere nga chairman ag CEO itaya ka nga pagkor nga si Leandro Tengko. Di ba may opening mo niya to, grand opening by may mga kangay pa nga to nga kilaga nga mga singer, may mga performers, nagkasari-sari rong mga nag-attender dito, no? May kantanan sa ringarang nga grand opening nanda. Now, nakausoy kita't video ag una na batian naton rong pahayag ita mismo kara nga taga Paggor ag next dayon nga nagtaot statement ro mismong municipal mayor Itmalay kay mayor Frolibar Fromy Bautista, no? May mga statement man si Mayor Fromy. Balikan ta rin doon na, ah. Kibot ro mga kwan, eh. Klanon. Madyag gumulpi at amanakon. Sa perti kabahog ko mga building ron. No? Structure din na sa Burakay ang ginbutang ko rin nga rin company. Taman ito, kita baga makwan doon. Madyag ginhipsan niya, taman, ah. Paano pa man abagabagan dahil may grand opening yun? No? Ag human na tanan-tanan, nag-ooperate na. Paano abira ipakigbato ka to niya simbahan nga numero uno nga nagapamagabang? Balikan tayo doon na ra, iya sa to niya pag ililiba. Samtang sa Gapon, parte sa rin niya balita mga kakivibe. 40% it mga empleyado it kaban, hotel and casino. Mga aklanon suno kay Mayor Frolibar Bautista. Malainon, hindi pwede nga makasugod. Malainon niya ta, ha? Kaniri ba nga mga aklanon, maliban nga una kamo sa Malay, malainon malang rin di pwede kung kasugod ay. Kaniri bang taga-Western, hindi taga-Malay, pwede siguro na malainon malang kuno rin di pwede kasugod. Ito pwede kataya-taya sandaho sa... Rayang-arang ang mga kunano ng mga games na gina-offer ng darina. Ano na, balikan taro na. So, statement man ni Mayor. May mapig-od man lang man da, pero at least kabukit at audio nanda para mapamatian man nato na nang inapangwaka rito sa tubang ko mga guest nanda. Nila pwedeng hindi mabatian ko mga klanon. Samtang sa Gapon, balita sa Burakay. Malay PNP. O, nag-baton it 12 ka mga bagong nga motorsiklo ag 48 ka mga bagong kayad nga mga pistola o pistols ni dugang pwersa dugang pang libot na tunon na sa Burakay roving ay mga motor da no? Di tanan nga mga looban din na pwede na malibot katon nga pulis nga mga hindi makaya nga sudlon kanda nga mga e-trike patrol aside sa mga sakyan may e-trike patrol man sandara. Harap agad, motor. Abo-aboon nun nga mga motor, ha? 12 kabilog, may anda pa nga dati man gid una. Balikan, tara sa to nyo pag ililiba. Sa piyag kaparte sa balita nato national, pagbawal sa mga minor de edad nga gumamit ita social media, aprobado gon sa House of Representatives. May manami nga balita, eh. No? Agad at least raton nga mga inunga sa bata ang edad, eh. Masalbar pa naton pag-abot sa social media. Ito na naton mga nagapanguna ng mga balita. Aton tawang oras aton yung pag-pangalagad makarangad lawit Martes. Aga syempre, mag-check itat dugang ng mga reports. Alin sa ton yung mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Nasandang ng mga areas of responsibility. Sa ton nga kalibo PNP, mag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Aga balita sa ton ka ng patrol. Kaya nangalibot na sa makaroon ka ng pangunason mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Oy, before naton i-check ro pag-asa DOST, sa dagagan i-tiempo naton magkarangadlaw it Martes, oy, higo pa na ikitat kape. Kinatamyaw ko ro mga nagapamati di kara sa Kalibo Public Market. Aton nga mga negosyante, na kay Madam Marisa Orbista Villarias, ay mahilig rang tumimpla ita DTX Coffee Mix. Ag pre-bio coffee, si Mr. Dan nag-inuman it DTX Premium Coffee. Kita mo, wasan dat mga bagatian, nag-inom ko mga healthy nga kape. Pero sikat nga kape sa ton sa aklan, DTX Coffee Mix pre-bio coffee, ag DTX Premium Coffee. May sangkap, siyempre pabalik-balik inambay ta, ampalaya. May mga maurong sangkap ba yung giniinom nga kape? Taman man na, K5 na, dahil importante yun nga may ampalaya. Pero siyempre, sa'yo ka mga katong tiyempo, mga pila na kalibo nga dag-o nagtaliwan. Rugi na konsumo anay katuko mga tawa patat mga naimbinto anay nga mga buong. So more on herbal mga K5 ng tirada. So nagabatsag sa nata gainit yawas anang ubra, nagpapako ang palaya. Matod mapait but syempre strong sustansya nga may una sa ampalaya o ginatawag quarantine, makabulig nga makapaayo sa tungi kayong gawas. O, di ba? Naligin butang manaton doon sa sangkatas at DTX Coffee Mix. Butangan pag inatot chia seeds nga nagapaniwang kinyo ay kayo lang nga tunawon doon mga tambok sa inyong gawas. Plus may DSE pa or desugared sugarcane extract powder. Rong mapait nga party tubo, naging butang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes mga kipay. Nakapita sa gahon, nagsapon. Manumanon ko, DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Alas 6:50 agon, daton nga oras. I-check tanay, daton nga pag-asa, DOST, no? Sa aton nga linyada magaron. Tanawon tabi kung magin maugan raton nga probinsya at Aklan, magkarang adlaw it Martes. E daw sa akon yung nabuo information, may una nga LPA nga to, nga makaroon na hinangin tropical depression na. Iya sa may liwan katon yung Pilipinas, mga 2,700 kilometers mataraan ng gayo, eastern of north northern Luzon. Nalawon tabi kung magasugod ra sa parta. Sa piyak nga linya, naka-standby aton yung pag-asa weather specialist with Ma'am Veronica C. Torres. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Good morning!
3: Magandang umaga, narito na nga ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, 13 araw sa buwan ng Oktubre taong 2026. Narito ang ating pinakabagong satellite image kung saan may minomonitor nga tayong tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. huli itong namataan sa layong 2,790 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ito nga bagyong ito ay hindi nasa ang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at wala namang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang northeasterly wind flow naman patuloy ang epekto sa extreme Northern Luzon. At easterlies naman yung nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon, pati na rin sa may silangang bahagi ng Visayas. At itong easterlies yung nagdadala ng paulan sa ilang bahagi ng Luzon and Visayas area. Maliban nga sa tropical depression, sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility, wala na tayong minomonitor na LPA o iba pang bagyo sa loob o labas ng ating PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na patuloy na magpapaulan ng easterlies dito sa lugar ng Aurora, Quezon, Bicol Region, sa may Marinduque, Romblon, Oriental at Occidental Mindoro. Naasahan nga natin na by tomorrow, posible maging maulan pa rin sa Bicol Region, sa may Romblon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday and Friday, posible dito sa Bicol Region, maulan pa rin. At pagdating ng Sabado, sa Aurora at Quezon, posibleng maging maulan naman na area. Pero iyan ay 5-day weather outlook, posible pa ito magbago. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas update ng pag-asa. Para naman sa lagay ng panahon sa Batanes at Babuyan Islands, asahan nga natin yung fair weather condition at mga tsansa ng mahinang pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies na condition nga at may mga tsansa na mga localized thunderstorms. Si mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa Maylawag at Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at 26 to 32 degrees Celsius naman sa Calayan Islands. Para sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan natin sa Western Visayas at Eastern Visayas, magiging maulan dulot pa rin ng easterlies. Sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas ay partly cloudy to cloudy skies ating inaasahan pero may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. By tomorrow ay inaasahan natin na maulan pa rin sa Western Visayas at Eastern Visayas. And pagdating nga ng Thursday ay posibleng sa Eastern Visayas na lang maging maulan. Pagdating nga ng Thursday and Friday, posibleng or Friday and Saturday, posibleng sa Visayas and Mindanao ay fair weather condition na kung saan may chance lamang ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Muli, iyan ay isa ang ating 5-day weather outlook kaya posible pa itong magbago. Patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas update ng pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay posible from 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo at Cagayan de Oro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:47 ng umaga at lulubog ng 5:38 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
2: Ang kampiyon na isla. Thank you so much, Ma'am Veronica C. Torres. Naturo na gagawin tiyempo. Magkarang adlaw it Martes. Alas ay 55 raton nga oras. Ag sa ton karang pagbalik mga ka-K5. Sa ton na yung K5 Bantay Petrolyo Update. May una nga pagnubo, may una man yung pagtaas sa mga presyo at produktong petrolyo. Effective makarang adlaw it Martes. Bago Ginoo kon Diyos. Ganaba bagaro gasolina. O kon gadugang lang ani tapat represyo. Balikan tara ha. Matapos siya, may importante. Nga pahanom dom. Stand by!
0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may

0: Dominican immune system.
1: Wow.
0: Nga pag-agi niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Pero may nato ginabalik-balik nga ang D3Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Pero may nato balik-balik din nga kung mag-inom ka D3Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3Bio. Kaya siyempre, sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inom D3Bio.
1: Exactly.
0: Ang muna ang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang D3Bio, sir boy, is also anti-protozoa.
2: Uy!
0: Mga ginikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang manigatambok, nga niya sustansyado, palang sa balatianon man, basit, may gapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sa ano, sang D3Bio, para mapatay na sila, para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung pala inom ka D3Bio, hindi lang nga patyo niyang kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa mutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
2: Ang inyo na Candida albicans kag mga lugay hindi nakasarang sa problema pag kumaeksima ka.
1: Ay, kahit budlay na budlay.
2: Madyos ko, katol-katol na, sir boy. Kakatulog akong gabi. Imagine na, bilog mong alawas, may atopic dermatitis. Kagkabudlay niya bulngon. Kagway niya gani bulong.
1: Kagway niya bulong, no?
2: Ang nami sa D3Bio, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
1: Correct.
2: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sang D3Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
0: Kung na-try na niya, yung tanan niya with men, itry mo man ang D3Bio.
3: Oh, grabe, epektibo.
4: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
5: D3Bio.
6: Ang D3Bio.
5: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
5: Yung may D3.
6: Mga butika.
2: Ang topical ability sang D3Bio, di mo makita sa eczema, makita mo minin sa magyatawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3Bio. Intramo na na ang yatawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
0: Sir boy, kabalon ako. Pwede mo na dots.
2: Dots
0: sa mga vaginal dots.
3: Pwede.
0: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
1: Uy, kabalo ha. Basi fungal na.
0: Oo, pwede mo yan. Ipahid
3: na. Yes, infection na.
2: Fungal infection. Don't you worry. Because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputang? Ginaputanggid nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sa sapat, nangabi. Ini sa gulpi, mag-inflame. Kuha ka isa ka D3Bio, kuha ka dagom, opuson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection manggit nga cause na kayo may mga dalitan kisa nga mga sapat-sapat, mabatuan sa ginatawag nga lauric acid, caprylic acid, or MCT sa D3Bio.
0: Wow. So, sa mga gaplano nga magpa-vaccine, sir boy,
2: ay, importante giniya.
0: Importante giniya.
3: Before magpa-vaccine.
0: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sa D3Bio.
2: Correct.
0: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
2: Was.
0: At least 2 days, every 8 hours.
3: So, before
0: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
5: D3Bio with Visio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3Bio.
6: Ang D3Bio.
5: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
5: Yung may D3.
6: Mga butika.
5: D3Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatags mga butika.
0: D3 Bio.
2: Health News.
3: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan, sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
4: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
5: Yonar Viray,
6: Foro de los Pueblos.
7: Alas 7, impuntoon, daton nga oras. Balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Aga siyempre, sigya po ninyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, good morning anay ha, sa mga listeners ta nga nagapabot it minsahe. Yes, aton nga programa makaroon kay Bro Ralph Jan Kahilig.

0: Good morning. Good morning kay 5 Nard. Sige, na kay Tristan Gulay nga nag-monitor man. Maid nga aga kay 5 Nard. Aga mani bro Kenneth at Sika. Good morning kay 5 Nard. Sa shout out lang sa Kawayan ni Washington. Rong Latsika Tomiloso Vargas family. No, nga nag-monitor man makarang agahon. Ago na kay Sir na Jose Nelson Delfin sa ASU Banga. Good morning. Aga una kay Madam Marisa Orbista Villarias, tama gid man na kay 5 Nard. Aga pinakamadahog ag sikat nga kape, Ro DTX Coffee Mix. Agro other products at Clinica Alternativo. Yes sa Kalibo. Ayan, sa Kalibo Public Market, ag sa Juliana Private Market. Ayan. Tama ko kampyon. Ay rin gina ininom mabihin ko aton nga mga doktor ya sak lang kita mo si doktor na gid gani nagainom. Di ba? Sa nagapatunay nga healthy coffee ag kampyon nga kape. O mga K5.
1: Yahoo!
0: Na kay Brad Uno, baw. Good morning. Paki-greet naman. Paki-greet naman yung nagnakaw sa amin from Valenzuela ba? Sino good dagli ka mot kwanay? Kawatan.
1: Yahoo!
0: Oh, abi ko sa gobyerno ang rukawatan. Sa Valenzuela. Sige, good morning lang ha. Nagapamati aton nga mga suki sa part it Valenzuela. Morning, good morning. Aga, syempre, may nga pagpamati man una sa may bulwang talipapa nga every morning, nag-monitor iya sa K5 News FM Kalibo. Sa mga amigo, taon na nga mga vendor sa bulwang talipapa, may nga pagpamati.
2: Yonar Viray, Foro, Telos, Pablos.
0: Sa ato nga pagpadayon, iya sa ato nga pag-ililiba, balitaan tanay kamo kung masubo-subo, masubo-subo nga rin nga balita, no? Kapin sa mga nag-drive it motor, ay magkadungan nga nagpatuman rong mga kompanya at langis sa bilog nga Pilipinas it pag kaltas ag may pag taas itanda nga mga produkto nga petrolyo no rayangid nga la size itagahon so may una nga pag nubo sa presyo kada litro itraya kara nga diesel harto manami nga balitaan ay
1: wow.
0: Ay nagnubo rong kada litro it diesel. Diesel ah. Isubali man at mga L300 van, di na lang ginagamit na eh. Mabaw-bahaw ta pa man. 3 pesos and 1 centavo. Roa na ka nga ginaba mga ka-K5. 3 pesos and 1 centavo. Ro ginaba sa diesel. Now sa gasolina, ara masubo-subo. Ay may una tanga dugang. Kung no, nagnabaro diesel, nagtaas rong gasolina. Ora na nga gintaas, 1 peso and 56 centavos. So mga butang taran, ofta mga 2 pesos na naman sa kada litro taya karang gasolina. Okay? Sa kerosene, nagtaas man. It kapin sa 1 peso and 77 centavos. Ay, kaya pa mga kakipaim. May kahapon rakon nga up at gatos. Ginalimugmugang ron eh, no? Manugilang man dati abiron mga 250 to 30. Okay na. Hay ma kumo up at gatos. Hay di, ay pila yon makaron depende bisa mga gasoline station doon. May mga ya kita sa pinakanababe, may 84 pa kita nga nakita kahapon, but kainagon nga ran nga mga pasado la sa is. Hey plus butang ta round off ta 2 pesos yun doon eh. 1 peso and 56 centavos. Di ba? Te 85, 87. Wow, ginoo kong Diyos, 87 na. May mga gasoline station nga depende ron ha. Iya sa Kalibo, may nakikita pa ako nga 84. So butang na ton, may mga point something pa 84 to 85 na. Plusan na to, day 1 peso, te 87. Mga maurungi, daya gana na. Or mga 86 point something. Mamaron gidro presyon kada litro itaya karang gasolina may mga sa ibang gasoline station nga halimbawa gumwa kat Kalibo mas nga nagamahal no mas nga nagamahal mga K5 kapin pa western side ka ay ro gasolina nito may nakita ta nakita nga manog 90 may 90 na gid no nakadepende ron eh ay iya kita ron sa pinakabarato nag-uusa gi kita at gasoline station nga barato oh ay 85 kahapon may 84 ay tibutang tagansang sa 87 yung gidro fix makaranga Martes. Baw ginokon Diyos. Ay sa Martes nga sa susunod, kung kamusta guman. Next Tuesday, ay kundi ta magnabarag padayon nga magtaas sa gasolina, makabagal dagon sa aton nga mga Pilipino. Now, ginambay ni Energy Secretary Sharon Garin nga pinakapalpak nga gabinete ni Marcos. What na uray no nga Energy Secretary? E kon mayad klase nga Energy Secretary dati nasolusyonan ng daro problema. Sayad ba naton nga may mga iba man nga nasyon nga daw kapareho naton nga nagaproblema, but te siyempre siguro hindi man sanda pag-ibutang sa rin nga posisyon. Kung wasan dat may maisip gid nga mga pamaagi, nga paano naton da mabalansi? Ay oho, babo nga mga problema ya sa ton sa Pilipinas, nga pasok sa anang ginabuitan nga ahensya, atong problema sa supply kuryente. Ga nubo nga naganubo, that's why nga may mga lugar ya sa ton sa Pilipinas, agwa mabalibari nga uraton yung Western Visayas, Panay Island. Ay di ba naka-experyensya, halin pa ko pintinalikdan nga mga binugan at mga sunod-sunod nga mga power interruptions because nga ro Aklan Electric Cooperative or the Akelco nga nagabuoman dito at supply kuryente sa mga planta nga ginapagi sa NGCP, ay ano ro ihaboy, iwang ani, mahina ro supply. No? Palpak na, wag itat may until now, waman gapon ni may response handa kung ano ro mayadriya sa aton sa Aklan. O, ara pagid ro party man sa Enat Energy re, department, di ba? Dahil nga nga sa petroleum products. O. Hindi nanda mabaso ro mga drivers, mga chopper sa Metro Manila. Mga nagasari-sari nga mga grupo rito sa Metro Manila nga nagapaninggitan like Manibela, Pistons, etc. Ay, hindi nanda mabatsagan because una sana nagapungko sa gobyerno. Imagine mo, pag ikaw is secretary at isayang kaahensya, pilari mo nga salary grade ay, di ba? Yes, of course, may ginabatong ng sweldo, mabahog-bahog, pero hindi nyo ma-feel ro sakit at presyo, di ba? Pero ratong ultimo nga mga super nga nagagamit gasolina or diesel, sakit na kandaron, minus or buhin sa andang ginakita everyday. Di ba? Buhin. Marong kasakit. That's why gapaninggitan sa anda. Ay na ano, ay ratong gobyerno nabi, maurat ay kita sa Pilipinas. Once, madya kwan baga ho? Madya isiw ba nga nagapiyaha kita? Tapos saburan yang nahipos yun. In short, sige ro pugaha ko aton nga mga grupo nga nagapangayo it madasig kunta nga aksyon. Hay ayudahan malang man nahipos yun dayon mga kakipay. Di ba? Fuel assistance nan. Hasta lang gid kita baga karon sa fuel assistance. Di ba? Nga basi may una pang pamaagi. Nga siyempre mapinsar daton nga Energy Department. Madya kanyo tagid. Sunod-sunod yung tagid ro pagtaas ita especially gasolina ay rero numero uno nga ginakonsumo naton, no? Kung mga makinarya, no? O kung ano rin na nga mga mahambay naton kumpanya nga nagagamit karon, no? Gasolina gid numero uno eh. Di paano naton da ay apektado naton nga ekonomiya at Pilipinas. Agsay gamang kita nga once nga umundag ita singkiri yang represyo ita gasolina, ay may mga domino effect gid imoron, no? Sa pag-delivery, sa ginatawag, sa pag-deliver ko mga produkto nga halin sa ibang lugar. Example naton, aton yung karang mabatsyagan, hindi ang tubi o problema ta karang pagkaon. Harata na realidad tarang ginalatag tang information ha. Kapin sa mga pobreng ginagutom makaron, mas gutmon ka mo. Nga ni preparahan nyo ro mga masunod nga binugan nga ra. Ay bukong tatanga ro ginatawag super El Nino ha. Ay umabot ro time it aganihan naton, may maani kita. Roraya nga rang maani naton, mga ka-K5, ay hindi imaw bastante. Kasi rong demand naton karab sa mga next month, either before matapos rong 2026 or mga first quarter 27, karong gid naton batya gandon ay sing kita mabuog it supply bugas ay raton nga mga farmers diya sa Aklan, di ba pilang beses taong ginisuryahan yun doon, ay inyo malang nun una nga nabatian, ay gin-interview ta that time si Engineer Alexis Apolonio, aton nga provincial agriculturist, ay kanubo nga prosyentos, no? It mga farmers naton or tagamnan niya sa probinsya Itaklan, ro nakapagtanom. So, ano randang anihon? May maani, but again, hindi imaw bastante nga para punan rong rayang arang nga mga kinahanganon naton niya sa Aklan. Tingani, nagkapamisok man yung computer ta partner. Okay. So tingani, kugang undayon ay maaburong demand. No? Mga K5, maaburong demand. Urobrahon karon normal it government, mangkat yung mangkitat bugas. Now, yaman sa aton sa Aklan, dumangin status yung man karon, ro mga nagabaligyan at bugas sa mga merkado publiko, mga pamakaguman it supply nga halin rito sa ibang nga probinsya. At siyempre, once nga mambay na ton, mag-K5 nga maiplastar yun doon niya sa aton, no? May unangon doon nga presyo. Kasi gagastos anda sa transportation. At ito man naging buo sa ibang probinsya. Hayo ka mang mahang magkaroon gasolina, marong ginakonekte mo sa gasolina, ti matubo man do mismo nga negosyante nga nagbakay rito ita supply, no? Sa, let's say, bugas, Mindoro, mga Mauron Abi, no? So, bugas nga rin sa Mindoro, tubuan na, ipataw na pag-hidro ginastos na sa gasolina ay nagmahal. O, tikita nga mga konsumidor, apektado. Nga dati, harap at dapat atong gin-expect nga presyo, nga kuno ang bago gobyerno, 20 pesos nga bugas, eh sinyon to. Diba? Te sobra na gasay sinta, ang manog si tinta, may si tinta na nga ni. O. Oh. Gutom raton, grabe saan may yanas pa ka mo. Riba ka na may pamanang hindi ninyo pag ipakwan doon, ipadagawa to ay taguan nyo na lang anay, ga ikonsumo nyo sa mga masunod nyo bugan, may at least may ipagalingon ka mo. No? Nga mangin magamit kinyo ka ng pamilya. At narubudlay makaroon. Di ba? So, aron do domino effect. Kugangon ko na sa supply, birahan ka papagabot sa delivery, ay nagmahal gasolina, tikaton at tanan konsumidor ipataw. O, tikaguoy kid kita, nga mga konsumidor. Ay, ano ba na ginahimo ko government, ha? Ay, sa El Nino, ang hambang ni Marcos, os ginokon Diyos, ginapabakayt at balde. Oo, ginapabakayt kita at balde, agad sa uron, takunoro mga naga, tugo nga ra nga ugan to sa nga tubig ugan nga halin sa aton nga mga bagay at tipunon nyo nga ni pabuabo kita't baldi ka. No? Nga dapat tayo ni kunta makon ideyahan ang daro irigasyon. And ano man matod irigasyon tayo man dati man naging problemado like iya sa aton sa Aklan. Di ba? Dati man naging problemado sa andari every year nagakapalpak ilang randang operasyon diya sa aton sa Aklan. Anat niya ba? Oh. Ano para mga pwede nga maibulig nanda sa aton nga agrikultura? Para nga makuan baga naton, mapabangon-bangon nga while nga harang ginaigoong kita ko El Nino. Gapasyamat nga kita kahit papaano nag-uungan-ungan kong hapon na gabi eh. Pero iba naton nga mga pananom rin na, no? mga tinuga, kahit papaano nabubunyagan. No? Ano pinakakuwan ka ron? Doon sa bilog sa pinakamasakit-sakit, mga K5, tawaan kita 2,000 nga ayuda, no? Enough puta kita katodayon. Oh, ay pisabi ko mga chopper, fuel assistance, eh manong gilang ron nagmaubos. Yes, matod, at least kahit papano may ginbaton. Eh, ratong tabayang gusto ay long-term solution, no? Nga dapat ay nakapreparar kita nga agad hindi naton may experience sa rong taas nubo ko rin nga nga pirmi ng taas, huwag ganit pag nubo, no? Kung presyo at diesel, gasolina, eh dapat, una on doon, preparado ng government natin. Ay, why? No? Huwag ita. Tawag ko na nung mayad manakara. Pinaka mabahong nga balita kapon, mga K5, para pamati ka mo. Parte sa aton karang 2027 budget. May mga dramatista nga mga kongresista. No? May mga dramatista nga kongresista. Nga nagakuan pa, nagatangis. No? Nagatangis mga ka-K5. Aton doon i-plastar hindi na, no? Ay, gusto ko ipakita kinyo ro video kung mauno magtangis ro mga kongresista naton. Nag-uyahab. Daw feeling mo gidama ko na eh, daw kan kita ba daw concern kita riba. Hindi man tanan, but daw napaka OA kung kakon man ba. Nga well, matapos niya na ipasanan dahil ba magtangis ko sa bilog na paguha gid ah. Nga man makon gid at ma nagmakatog. Although nga siyempre anat ang emotion doon, parang katon man bagay matangis kunta kamo kun sa history ita Pilipinas rutanan nyo budget nga probado it national government ay naadtugid man baga sa insakto. Ay wan sabi nga tumapak kun doon sa nagasari-sari nga hinsat gobyerno ay kita mo aron issue flood control project ay nagadtugid man baga sa tamag insakto. Oh, araw-araw partner, very good partner. Yan. Ginasess ko pa kinay. Araw ni Chura. Araw ni Chura partner. Bago gito mga kung si Madam, Congresswoman. Napaguha gito imaw. Siguro mga kung saan ng efforts kita siguro. No? Kitabi nga Pilipino, ato nga ginakonsumo nga rang mga budget, grasya nga halin sa government, ginakwandon, debatihan man ko aton nga mga manggagatas. Ko aton nga mga kwan. Ko aton nga mga mambabatas. Di ba? Hasta maabot ron sa aton nga opisina mat presidente ag pirmahan, maagi man sa Senado. Kung sin nga ahin sa kita maalukar it daya kabaho nga budget for that year, si anong ahensya ro aton nga buuan it mabaho-baho nga budget. No? Dahil para manakaton, halimbawa kung malatana, daw para manakaton ni daw dayaro ahin siya nga sa makarangat time, I need naton nga tawuan it budget, no? Mga ka-K5. Dayaro tawuan naton it budget. Like, doon nga ni, Department of Agriculture, ay kato pa nga tsimpo ron, madya, uwa magidnandagi na ati pararo, Department of Agriculture. Ta yes, may mga patraktura, may pa-ayuda, amunay mo to. Raton na kunta karon development sa makarang henerasyon nga naga 2027 yung next year, dapat kung tayo kapariyo kita to sa mga Vietnam, Thailand, nga may mga development yung tasanda pag-abot sa pagpananom. Kaya aton patahagos ay hindi man mamalot kinantuing, but may mga development man, pero daw, hindi, sa bayan taman, punto ko ba sa bayan taman, ro, ibang nasyon, nga yat ani katon nagpatoon, no? Yat ani katon nagbuot idea, kung paano mapasanyog raton nga rang agrikultura. Hey, pag-abotan na ito sa andata na, binirahan na aginanda kung ano nang tutunan niya sa Pilipinas. Ag makahuya, tangani, nakiyat katon nag boat idea, no kita tangani ro na naiwanan yun. Pag-abot sa farming. Di ba? O, oh, ayun ro, nagatangis kita si Madam Congresswoman. Ay, kara kita sa budget, ha? Kung anong sektor daan ng tawaan it enough budget, I don't know kung agree ka mo kara. Aprobado na biray, no? Sa ikatlo, ag ulihing nga pagbasa. It kamara, di representante. So meaning, una sa House of Representatives, pag hinambay mo House of Representatives, raya ron aton yung mga manggagatas. Matunta na ako ang bagon man na, no? Mambabatas. O, raya ron mga mambabatas naton. No? Sanda ron, nag-story-storya, nan, okay, yung kinyo raya nga rin, detalye, nga, hararo at tunan ko aton nga rin, 7.2. Makon mo ron ha, 7.2 trillion pesos. Ay kung ato niya tabi ron nga i-billion, kurang pa ron. Hey, imagine mo niya sa flood control project, billion no ginakupit. Nga niratot ang budget, whole year, bilog nga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, trillionist ang araw ginabutang nga budget. Imagine niyo ron, every year, mauron ka baho nga kwarta. Pero siin do development na ginatumod nanda. O, di ba? Aron nakadoy na pirmi ko nangangawaan. Halin pa katong simpuron. Every year, rasos gilang maumaun nga luha ag hugas rin inyo rin na sa Kamara de Representante. No, nga nagpaka-OA man do iba. Eh, siin do development? Abi da yung 7.2 trillion bantay na binaton. Eh para sa 2027 ra. Although nga sa andang level pang raya aprobado sa third and final reading. Oh, ay 281 ro nang boto. So butang bagon majority sa ton nga mga mambabatas nagapabor nga ro yon do mangindagagan it 7.2 trillion pesos nga budget. 13 ro nang pamagabag, 7 bilog nang abstain. May 13 indi ang sugot, eh siguro may andat ang gustong likyaon nga dekaraton ibutang. Ay kaso nga ni majority ro nang pasugot. Ay, may sanda na masunod. Doon yung gilang firme, di ba? Now, suno, sanay nga nga speaker naton, ay dati si Romualdez, si Bodji Dion, no? Pero speaker, anang ginambag na hugot na nang ginaklaro, nga raya man nga 7.2 trillion pesos nga budget, nag-agira sa masusi, maid-idgid man nga deliberasyon. No? Rong House Bill number 10858. Or the General Appropriations Bill or GAB. Para nga masiguro naton nga rong pundo, hara pamati ka mo ha, hara ginamba ni Speaker D, atong gina nga pamatian dag, atong gina nga tandaan, no? Ginapasiguro nanda nga rong pundo ay nakatutok, no? Sa kinahanganong git at bilog naton nga mga Pilipino. No? Now, ano rong mga sektor nga matawaan it mabaho-baho nga budget? Pamati. Yakip sa pinaka mabaho nga nabutangat budget, 1.7 trillion para yagi sa Department of Education. Sa education kuno naton. Imagine baho-baho gimata na. 1.07 trillion pesos. Sus, trillions indi bilyones ha. Trillions rohi adto sa aton nga education. So, una karon base hindi makon mabalibaran do kakulangan it mga school buildings iya sa aton sa bilog ng Pilipinas kasi may mga lugar patana, no, may mga eskwelahan pat es Pilipinas sa matodyang kabuabo patangkulang nga mga classrooms. That's why ginapabutangat school buildings. E pag school buildings ti may mga 12 classrooms man, no? 4 matatlong grado gid, 4 classrooms kada palapag, 4 8 12, okay, di ba? Sa 12 classrooms, magakater imaw ita tig 25 ka estudyante. May 30 gid yani no kada classroom. Tibo baho imaw nga bulig sa sangka eskwelahan mga ka K5. Kabay pa nga una, pila man lang magastos nimo, pila ka milyones to third floor nga ron ay nga school building. Kunwa ang ginahaloin anda ita pangurakot. Diba? Kung ginaubrat ang sa tamag insakto, pilagilang magastos karon. No. Now, yakip sa rin nga ng 1.07 trillion pesos, may mga paayuda ro gobyerno kara, expect nyo gini sa mga pilang bilinungan in 2027, may mga paayuda sa ton nga mga estudyante. No? Now, sa bilog pang ahensya, sa bilog pang tawaan ng dat ito pangod, rong siguridad, kaguwasan, no? Itaton ka lang may estudyante, saroy niya mga eskwelahan, ag mga kung ano pa nga mga programa nga pang edukasyon mga K-5. So, basi makon may mga backbone nga kung ano nga mga, basi kung kumita kung man kararuloga gabakal, no? Basi kung may mga backbone nga abi, metal detector or basi ma-hire do iba it gwardya depende sa eskwelahan kung ano imaw ka kabahol, no, or kung una imaw abimana sa like halimbawa kalibo, no, nga raton diya nga mga lagko nga mga schools no, mga public schools ay like mga pilot, may mga ginapangkuan sa lang security guard. No? Mga K5 daw basi makon kun riba kara ay tutukan ginandaro seguridad ko estudyante ta dahil kita man naton no lang kananabo no nga may mga pila ka mga serye ita pagpamaril nga to no. So seguridad una rong buon sa 1.07 trillion pesos. Sambilog pagid nga ginatutukan nanda sa nang budget nga rong pagtauman it prioridad sa mga sektor it agrikultura ag sa tong ikaayong gawas ag sa transportation nan. Aron yon. Ano ro mabuol nga bulig it aton nga agrikultura kung mga mangungumata. Hey, base ro kwarta man lang nga ibutang sa ron nga ahensya. Hosto lang man nga ipanudpod man lang naton nga paayuda. Kung kako nya ta okay mat aron at least makakwarta sanda. But majority abi ko aton nga mga sa mga farmers may kwarta man but maduga on dayon taason san Domingo nga mambuitan nan daron. Rata tang gusto idiyat government kung ano ro pwede nato mahimo nga once nga tumira ka tondo El Nino expect ko na tondo dahil rog natawag climate change una utagid hay once nga mapiktuan tat El Nino ano na tong ubrahon para nga hindi kit daw kon umagi mao di naton mabatsagan dahil prepared kita pagi sa ring programa at ahensya Department of Agriculture ba? Hey, wa. Permit abi kitang paayuda-ayuda, no. Say kayong ngawas, no. Madto kuno ri ibang budget. Sa aton nga health, hey, taw kinyo ko mapati kamo karon. Ikababo man yung hospital ya sa aton sa bilog nga Pilipinas nga babo man puro man nagareklamo ro mga pasyente ay una man lang nagagupniga. Ay kon nagadugang abi kita ta another nga structure para sa mga hospitals nga perming may na-record kita nga perming overcrowded. Oh. Pang swelduhan ta tama biraton nga mga

0: daw ginubrat na nato nga daw Nevada, USA, taba ka? Do pangutana ay last interview ni Kay Pabromi with board member Cleope, kasimple gilang rohambay man nga summons bilang miyembro at sanggo niyang panalawigan, ag imauro member man ita committee sa games and amusement, ag chairman imaw sa committee on laws, rules and ordinances, ay wa ka na makaagiro yun. No? Wa ka na kaagiro sa sanggo niyang panalawigan. Ang imamando hambay of the record ni Kapitan Kasinsid na bilang barangay chairman sa rin yung barangay na ginakamtangan nanda, ay waman man nakamundo yun in pag, may paghibago or ginpahisayod abi kami party man karon. Nga rin galero ginakonstruct gali man nga rin yung structure ay hotel and casino gali. Na din ba rin pangutana malamat ako tawo nga dapat masabat ni Mayor Fromy Bautista ay bilang mayor Itmalay, ang una mo nag-attender, itaday ka nga opening, grand opening. No? Ano rin ang proseso kon? Para may ipathag tayo tabag sa tao. Hey, so far, until now, apisar haro nagagapta sa social media, ag I believe, ginakabot yun doon sa opisina ni Mayor Fromy, nga ginakwestiyon do yun, itraya ka ng simbahang katoliko, ang iba nga mga grupo, no? Iba nga sektor, nga para kanday daw, gin kwanta ni Nyoro Burakay man na what am I na yung dutulay pero ginhinipsan yung tagalimanan o kasino nga diba? Ano gusto lang nga masabat mga K5 doon na lang dapat klaruhon ni Mayor ay wapan yan eh dato malang haman ba sama ni Mayor palakpakan tayo mga 40% kalimanan ka na ang mga pwedeng mga intrabante itkaban hotel and casino akla nun o tayo mabaho ng bulig eh palakpakan tayo sinana matatukin na ani indo na sa pagbalik ta, balik ka na tondo taga Malaygid. Bilang miyembro itsanggol ng panalawigan sa 2nd District at the same time, chairman sa Raya Karangang Committee ita Games and Amusement. Eh, anagitra ay board member Jupiter Galinero. Balikan tayo mo ko na, ay ginistoryahan ko na ng secretary kara last week. Eh, basi makumbikan din mo, basi makaranga Martes, makamanumano tayo mo kung may anang pag-isayod man, party ka ron, no? Bilang malay nun man. No? Kuro nyo rin na sambitan nga balita. Balikan tra, matapos siya may importante nga pahanomdom. Stand by!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako.

0: 500.
1: DTX 500. DTX 500.
2: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
3: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing nga yabok, grabing nga kagaw, grabing nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pagdevelop sa punggod. Iskan mga kuha na, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga magpunggod ka.
4: Baka epekto na si mo skin. Once mainitan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka cause man na siya, kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your skin.
5: Sa mga pamatan nun, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
2: Pulaw, aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan, magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
4: Correct.
2: Ang muna gani nga, kamo nga mga batbataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ah, ang mga paborito sa mga batanon sa mong sir boy.
4: Correct. No?
2: Uh-huh. Ang hindi paborito sa batanon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, kinapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX, pero ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
4: Antioxidant
2: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
5: Kakas ng punggod.
2: Kakas ng mga punggoda. So, hindi

0: gamay.
1: Anong mambal mo sa mga wipe na katumaras ng DTX 500?
0: DTX 500 lang ang mugi na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500!
3: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan nga mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
4: Correct, no? Kay collagen
3: production. Ang mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay-buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside si na, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen nami.
4: Puting datos ang DTX 500.
3: Hindi dali maghubag imo kurason, hindi dali mapatay ang imo selula because of antioxidant. Adlaw-adlaw permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
5: Free radicals.
4: Going back sa imo pimples, kung sa po sa bongga, ano git, do pertigid ang pimples mo, you take DTX 500?
2: DTX 500!
3: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
4: Ang extension?
3: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo selula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat niya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako, gidya makabulig sa ikayong lawas.
2: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
8: Alas 8 in punto gon, daton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Ang siyempre, sa gyapon ninyong anchorman, si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pag-ililiba, mag-ditribayo anay kita, ha? Mga ka-K5, importante ra nga dapat yung gidrang imnon. Rong ditribayong kampiyon nga suplemento, no, nga may una nga sangkap nga VCO or the extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa tong ikaayong gawas kay un mga viruses malang man una ro sa libot ay dapat imnan gid naton it daya kara nga ditribayo para nga malikaw kita sa mga bagatian.
2: Foro de los Pueblos.
8: Sa ito niya pag ililiba, mga K5, so balik-balikan na ito na, ro linyada ni board member Apolinar Cleope ag ay board member Jupiter Galinero, no? Para nga ma-plastar na ito, ro nga informasyon yang parte sa dengara nga balita, no, nga kun ano randa nga komento ag say, although nga kaina nag-response katon but na sa duga siguro makondo signal ni board, no, tisige hindi na balik-balikan tagaling ron sa tonya pag ililiba. Okay, so malikyan ni kita karani kita mga ka K5 sa aton nga dugang nga mga balita ay roraya nga ra nga Malay PNP nagbaton it maabot-abot ang motor day, no, nagaabot ana sa 12 kabilog ro motor nga may una sanda nga sarang nga magamit it aton kra nga local government unit especially ko PNP ay dahil nga ni mga K5 may mga kanala